0: information dira kay Five Enrico prior sa pagkitaay ni Aaron kag ni Agi dito sa may Duldol. Nagkitaay ni Danay ang inig si Agi kag ang iya nga abyan nga si Alias Crystal.
1: Oo, si Alias Crystal. Oo.
0: Amo ni ang naghatag sang konsilyo sa kay Agi kay Five Rick. Kasi amo to dayon pag proceed ni Agi sa Duldol kay Five Enrico kasi may plano na eh.
1: Mm.
0: May plano na nga patyon sang suspect ang ining biktima.
1: Okay, so prior gali sina no dugin ila nila ang victim, oo, no? Kay ti white may kakita sang pagbiluhanay sa mensahe pero suno sa pulis naton isa sa mga katag man sang lead aside nga nahambal sang biktima ang suspect na naghimo sini. Ang isa pa ka mga gimbasiyan sang pulista is the exchanging, no? Kung may buluhanay sang mensahe sa suspect ang biktima. So, basit dito may nabutang, nga kita na ito sa dating lugar. No? Ang ginamuno siya is ara sa idalom sang Duldol. Puno sang Duldol kakipaib ka rin?
0: Yes.
1: Dira sa makita na yung?
0: Oo, dira sila permiso no kay Colonel Parilla.
1: Sang unaya, tiyempo ko... Kwan lang ang nadumduman ko lang sa dalom sang kahoy ngalawaan.
0: Ngalawaan.
1: Kabalo ka man sang kanta ka kay Five Karen?
0: Oh, ay paborito ko na pamatian na Ilonggo.
1: Sang una hindi ko magsala. May drama na sang una ka kay Five Karen.
0: Oo.
1: While takbalo sa ibang station ka sang una ti why pamantas ang mga social media mo? Ang kinakalingawan at the time TV o galing ang TV sang una, maka TV ka to. Ah, may kuro-kwarta ka nakagdawa na K5 ka rin. Sa una, tiyempo, yung gali-li ka lang sa bintana sa may mga TV. Pagkatapos, yung kung kita, ay kagalantaw sa duhan ka pa ka bintana. O aras kwarto. Batian
0: mo
1: na? Oo, na-experiencehan ko pa na. Sa una, yung may kuro TV-TV. Kaya ba, usin mo ka manggranon sa ila ba? Eh, may TV, tapos malantaw ka, uruli-li ka na sa pertahan o bintana. So, sinali, lang magsira ang pertahan kang bintana. Doon, li magpalantaw ang tag-iyas ng TV, K5 ka rin. Di isang una, kalingawan ta, masarangan ta malang mabakal radyo. Ang kalingawan sa una sa radyo, ti matit balita, no, matit ta drama. Di isa sa drama, the time, ang kwan, sa dalom sang kahoy, ngalawaan. Oh. Ano nga yung kanta sa K5 Karen, ha? Ang paborito mo na?
0: Secret. May ari na din sa playlist sa akong na cellphone.
1: Ara. Biti ikaw yeah. Bigusto ko yung batian.
0: Hindi ko,
1: Pero pamangkot, subong kamunog ang pagtupa sa ulan.
0: Gagalom.
1: Agalom lang, eh. Do, hindi man ko magkanta, kay base ka magbo ang ulan.
0: Amo gani.
1: Pero
0: pero
1: ang lyrics siya ano sa dalom sang kahoy nangawaan
0: yeah. Tapos
1: ano sa loob sunod gani ano
0: nalipat ko
1: ano gani man nalipat pa ano sa dalom sang kahoy ngalawaan dito sa nagpromisa sa dalom sang kahoy ngalawaan pero iniya laban-laban ang Duldol ya saksi ang tanan. Damo-damo na yan nasaksiyan ang puno sang Duldol sa pagpalanggaan ay kaglibing-labing sa sinisambit sa nga, nga biktima. Pero tiyan mo na kung kaysa love can kill you. Makapatay ang pagigugma kaki Five Karen. Kapatay ka man, ha?
0: Oo. Ang isa pagigataan sa information kay Five Rick na nabato na ton nga ti ang ining suspect nagaduda ni siya may iban nga karelasyon niya pagigid mismo ang lalaki.
1: Ati, daw ka nga gid sa dalom sang kahoy ngalawaan. Palangga ko, nagbag-o ka. Ano, huyop sang hangin? Wala ko gin huna-huna, ah? Nalipat ko na ka-lyrics. No? So, amo gina, mga K5, no? Hambal na ton, ang pagigugma, makapatay gig. Kag mga kaangay, sini... very kwan sila eh. Ang tawag ni, maimon ka kay Five Karen ang pagigugma. No, abi mo lang kung hindi kayo malo magdala, bisan asawahay na kamuplak tuig, ang pagpangimon hindi kid madula. Pero ang bal nila, yes. Ang pagpangimon, sign lang na, kung nga palangga mo ang babayi, palangga mong lalaki, amo ang nagpangimon, ikaw kay Five Karen, gusto man ha?
0: Kung hindi mo palangga ang isa katawo, ano man yung ipaki mo kung mangita, pagida siya sa iban.
1: Pero kung kaisa, dipindi man, ibuta mo kung sa lugar, ang pangimon, kaya kung kaisa ba siya sobra-sobra mang kipaib ka? Nga kung kay saway blasa insakto sa ni nga kwan nga butang sa ni Ma Maria Lorna Alvarez na maayo kon makapamati padama sir kay si lolo ko that time after balita abaw ginatago yang battery. Mahal ang battery mo. So mo na kay 5 Karen no may mo daw na bisto o kon na batsagan. Kung kisami amo nang balatsagon kay 5 Karen no nga daw napanggup no pan mo. Kadto nagbag-o ni siya man.
0: Sang bugrabug ati mo nga balatsagon.
1: Oo, dumabatsagan mo gina. Ano kaning tawag sina nga
0: intuition.
1: Intuition no.
0: Instinct mo.
1: Okay, so amo na no may gatabo nga do hindi amo. No, batsagan mo. Kung galing kay ga-signal si Kaki 5 Paul, balikan talang Kaki 5 ka rin. No? Istoryahan tayo dugang. Ay, basit mamultahan na kami ni Kaki 5 Paul. Ti, amasubo, gina muna. Pero importante, ang kwan, ang dol-dol, kung makahambal ni amo ni ng saksi Kaki 5 ka rin. Balikan ta Kaki 5 ka rin. Standby ka lang na kay, ay, no, busy. Kaya gina muna mo, sumusin nag-follow-up. Na may update sa Saraga, may update sa pamilya. Nakagang ining pagpatay sa 18 anyos nga na sulterito kay 5 Karen. Standby kay Balikanta na pagkatapos sa plakiportanting mapaybalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, Aramis TTX 500.
3: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail end sang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: TTX 500.
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
4: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag DTX 500
3: ay, oh, the more kaga bisyo, the more dapat.
4: Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
4: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka DTX 500 kag mighty C ka. Or pure C. Protektado ang mga cellula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
7: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayu Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayu Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayu Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Baka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So na.
14: Good day. Magid ako sa akong body odor.
15: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Baka sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
20: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
20: DTX 500.
16: Masaligan.
20: Epektibo.
16: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
20: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
20: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
20: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
16: Masaligan.
20: Epektibo.
16: DTX 500.

0: Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. With BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pabalik mga K5 sa aton sininga pag-pangalagad. Dili sa Martes edition sang Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
5: Kay Ma'am Anali Bahade, may adayad gid nga aga. So sa dalom sang kayo lawaan may gugma nga aton ginsumpaan. Ang magalin ng sugpon na ka-K5 ka. Kaga i-check man aton dugang. Report ya K5 Karen kay gimbalikan na liwat ang barangay Linobayan sa may Banua sa Tigbawan. Kay ti nagpagwa na sang suspension order si Mayor Virgilio Teruel, ang alkalde sa Ibanoa sa Tigbawan, angot ni sa GT Poultry Farm nga ginareklamo da sa mapumluyo sa may barangay Linobayan. Pero napamtang ang ining nasambit sining poultry na sa piyak sining barangay na sa area sang Tigbawan. Pero ang luyag nila ya, hindi kwan suspension order, kundi dapat closure order mga ka-K5. I-check natin, balikan ang report ya, K5, Karen Badilla.
7: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
8: K5 Enrico, permanent closure ang ginaparawagan no, sa mga residente at opisyal sa barangay Linobayan sa poultry farming nga ginareklamo nila sa humalin no, sa tinalikdan nga tuig K5 Enrico kung madumdumani masubra ni isa ka tuig nga din pakigbato sa mga barangay official sa NCU Tigbawan ang ining reklamo sa ilang mga residente bangod sa mabaho nga dapyas ang hangin kagbadamo sang langaw nga ilang nga nagaka-experyensyahan bangod di sa poultry farm K5 Enrico nga nahamtang dito sa may barangay Sipitan sa amuman nga Banwa. So no, dere sa kay Kapitan Rene Panyo na lapot na siya sininga aga K5 Rick pero limitado lang ni ang detalye nga ginhatag niya sa aton kay natala na nga magahinun-anon sila liwat ni Mayor Virgilio Teruel sa subong yang adlaw kay Fabric no kay tidira man ilatag ni Mayor sa ila kung ano ni ang kaundan sang suspension order pero suno sa kay Kapitan Panyo kahapon ni nga adlaw alas 3 sang hapon na kabaton siya sang copy sang suspension order sang poultry farm kay Fabric pero according man niya sa mga residente diri sa Linobayan kasi sa ila maninga mga opisyal kung sa suspension order K5 Enrico ang basihante syempre temporary lang ni kay kung magbalik ano bala ang next nga matabo K5 Enrico no kay di basi magpareho sa gihapon ang problema nila sa mabaho nga dapyasang hangin kag sa madamo nga langaw kati ikaayong lawas sa mga pumuluyo ang ginaistoryahan diri suno iya sa aton nga mga barangay official pero sa gihapon suno sa kay Kaptanyo decided na gid sila especially siya nga hindi na iya magbalik sa pwesto K5 Enrico nga ma-resign na gid no or magabiya sa pwesto bilang punong barangay K5 Rick. May ara kita
5: pero, sang K5 ka, what about ang iban sining mga barangay kagawad miyembro sang council kay tikon si kapitan na rin ni Tanyo pa do decidido na gid siya na nga ang iya sing resignation is padayunon niya na no? Although ate hasta lang din ang gila pagpangalagad sa mabot sing September Jessica K5 Karen.
8: Mm-hmm.
5: Okay, nandang utod si Kakita.
8: Okay, go ahead.
5: No. So, but sa lingon, no, nga pag-abot niya sa September Jess, no, hindi niya kapitan sa barangay Rinitan niyo, da kay, kung na siya, DCD, doon siya kaugalingon, nga ma-resign niya siya K5 Karen?
8: Yes.
5: Okay, so ti
8: according dire sa kay Kaptanyo, ti ang sanalig itong ilan na istoryahan sa mga barangay kagawad niya. Nga decided man ni ang pitunya ka mga kagawad kay Fabric, no? Pero pinakadepende sa gyapon sa mga iba niya nga mga official kung mag-change mind ti ila na na kay Five Enrico nga diretso according sa punong barangay.
5: Sige, ipamatianta ang pagpahayag ni Barangay Kapitan na rin Tanyo sang Barangay Lubayan sa may banwasang Tigbawan na do hindi siya kumbinsido nga standing sa suspension order kay ti temporary na naki 5 ka karen ha yare papayag ni Barangay Kapitan Tanyo.
6: Kap may ara na sang gindagdag na suspension order si Mayor Teruel sa GT Poultry Farm sa inyo kap kay ti kamugidiring apektado sa baho kaglangaw sang nga ano no nga ang inyo nga mga pumuluyo halin sa ina nga poultry sa subong kap ano ang inyo nga reaction kay ti mahulo dugay more than 1 year ang pagpakigbato niyo diri kap.
9: Actually, ma'am, mayara kami subong na captain man nga suspension order ni Mayor. Mm-hmm. Kung i-discuss pa naman na ang kaundan o detalye sa suspension, mm-hmm. kung ano iba lang ang pambala, ang iyang content kang atong suspension until when. Amo na ako nga discuss karon. Discuss naman karon okay. Sa barangay officials kay Mayor.
6: Oo. Asang sa lumunikap na baton yun?
9: Sa sponsor ma'am, mga 3 p.m. ma'am.
6: Okay, dayon, anong nakabutang, dapat immediate close, dayon.
9: Oh, immediate close, closure.
6: Oo, sa inyo, kap may information kamo kung insigida, gintumali dayon sa poultry farm?
9: Inasuro nga bagay, ma'am, hindi ko masabat na. Kay, okay. Ang ato na din, kwan ma'am, ang among, nga ano na, nga, si Mayor ako na makasabat si naman kay other barangay ma'am adjacent barangay naman wala ako dyan sa restriction pa parte sila
6: oh isa subong kap ang ano na gid ni decided na gid kamo na muna nga ma-resign.
9: May mga big deal abi kami dapat nga dapat maka-address kay ni Mayor ang concern namon. Pero hindi ko lang mangambal kung ano gid ang pinaka main concern namon kay basi maigo ako sa DDC kay may ara kami korte.
5: Okay, kaki 5 ka? Okay, kaki 5 ka?
8: Okay, 5, Rick.
5: Okay, so, amo na, nga kung suspension order para sa ila, hindi sila kontinto nga suspension order. So, yung pangayogin nila yung closure order, kahit yung suspension order, pinada ka adlaw, simana, binulan ang pag-suspend sa operation, pero may chance nga magbalik yapon kay K5 ka rin. Kaya dapat
8: yes.
5: I-comply sa GT Poultry Farm ang ining mga nagakaigo ng mga requirements gikan sa Environmental Management Bureau na tuoy sa compliance sila environmental protection lakip pa ng ilas nga sentation. Tinga, pag-operated nila, why sila sa may napakita ng mga requisitos halin sa Environmental Management Bureau ang ining pamunuan o kung na nagadumala sa GT Poultry Farm ka K5 ka rin? Kaya kung why nga naka-operate ini, kaya mo nang dakong problema ko tanong K5 ka rin?
8: Oo. Kung...
5: Hmm? Okay. Proplastar, aray niya, steady pulse ka lang. Kaya kung mag-ulag-ulag at signal, balantara ka mo sa area sa Barangay Lubayan, sa may banwa na sa Tigbawan, base kung apektado ang aton sininga nga signal. Pero ang pag-resign niya ni Barangay Kapitan Rini Tanyo, disinido na gid siya. Why na may makapugong pa? Bisan na magmuno pa bis si Mayor Teruel nga palayun na lang. Iyara na suspend naman ang operation sini. Kagabisan paano may aksyon na ginimo ang banwa. Nga sa una ni pag-check ni sang banwa, why sila sa may nakita abing problema dere. Tinga subo na ka-issue si Mayor Virilio Teruel sang suspension order. Nga sang una, hindi ka-issue sang suspension order, aw? Kaki-5 ka? Okay, nautod si Kaki-5 ka rin. Hindi naging makontak si Kaki-5 ka rin. Dalang kay medyo hina ang signal dito sa may area sang Barangay Lubayan sa may banwasang Tigbawan. Kay Ma'am Bethida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, na may naging aga kapamahaw. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Anli Bahade, kay Sir Hino Sumagaysay. Kaki-5 ka?
10: Oo, kaki-5.
5: Oo.
10: Kaki-5, Rick, kumusta ako nga, Solon?
5: Ah, sige, steady pulse ka lang dahil. Hindi ka lang na'y mag-hulag-hulag,
10: okay. Okay.
5: Oo. Ara, tama ka at hag ng imong sulod. So, muna, nga, on the part kay Kapitan, bisanawidan pa siya ni Mayor o may magambal pa sa iya, kuan niya ang buo na ang kanyang loob na mag-resign talaga ka K5 Karen.
10: Mm-mm. Kahit kung madumduman to, ang sa video bala ni Congresswoman Jeanette Garin, kung hindi kita magsala, K5 Rick, no, nga ginapwestiyon niya man de, ang sa may parts ang EMB, K5 Rick, kung paano ninahatagan sa mga requisitos or mga documents dira K5 Enrico, ang ining farm, according man de sa mga officials ang linubayan K5 Rick, kahit natukiban nga may mga kulang-kulang gali, no, ng mga documents sa ila.
5: Ati ka mag-amo na sa monitoring sang banwag. Manti may kakulangan eh. Tama na kung kisa lain man ang mga official sa Barangay Linubayan. Kasi mga itisukmaan sang tabo. No? Sila yan nagatubang sa tabo. No? Ti ikaw yabla ang nag-absorb sang mga reklamo sang tawo. Ti mabulubog at sa Balatsyagong K5 Karin. Ikaw nag-absorb sang reklamo mo. Ikaw yes, ang nag-kwan palagyan. No? Ti marbalom na pumuluyo ka. Napalabot na mo ni si Banwa. Galing kay ti, ang Banwa may nagawlam. Yung kaysa kabati ka pa sa hindi among nga istorya sa imusing pumuluyo, kay tungod nga ti asa subong, itinuig ng reklamo, why gapon sang aksyon? K5 ka rin?
10: Yes, correct, K5 break.
5: Okay, so, apit sa uno subong, may siyam pa kaadlaw nga nabilin before nga maka-take action kung anong matabo, dira, in kaso, nga wain na sa mga barangay official sa may bayan sang Barangay Linubayan. Kagtig na hulat manaton nga as soon as possible o kung asap, kung ano namang desisyon sang DILG Central Office sa ila sa ning kung sinong managbulos dira, no? Kag anong matabo sa bayan sang operation sa Barangay Linubayan. Kaya manaton kung nag-resign ini siya, sila nga mga miyembro sa council, eh matabo, dinaway isang kurum eh. Eh paano ito kapasa ni ordinansa? Paano ito ni ka hatag sa mga nagkakigo o sa binipisyo sa atong pumuluyo kung wala sang opisyal sa nasambit ng barangay ka K5 Karen?
10: Yes, K5 Rick.
5: Okay.
10: Isa so, subong magahinunano ni ang mga barangay official sa upod si Mayor Teruel. Agod ga diskusyonan no, ang kaundan sang suspension or order K5. Enrico.
5: Kag dapat may ara to sang tapal to ibutang sa GT Poultry Farm. Nabutang nati suspended ang ilasin nga operation ka K5 Karen. Maplan ni katuig aw sa nanong ginigintukod ni nga poultry farm ka K5 Karen.
10: Based diri sa information nga nakuha naton K5 Rick 2016 pero lain pa na di ang tag-iya.
5: Then
10: the turnover ini sa bag-o nga tag-iya 2022 or 2023 K5 Rick.
5: Diba si kon nagasige operate sila ang iba nila nga mga requirements na expired na o kon natapos na sa talana nga pizza K5 Karen padayon la pag-operate yung mga musina sa diin ang departamento sang banwa nga naga-check nagalantaw dira kon ang mga dokumento kung papilis is expired na ka K5 Karen. Basi ang naging suspend kay nakita nila may pila ka mga requisitos. Gali nga wala matuman. Ay nasambit siya nga poultry farm. Di ang pamangkot nga subulan tukiban. Ngayon nakapag-check nila. Di ambal nila kompleto man sa dokumento. Di nga subong no, ang ining mga requirements for Environmental Management Bureau kung EMB amo ning iga-check nila para liwat nga mag-operate mga K5. Kaya kung ako ang tagiya sa poultry farm, as long kompleto nga akong sa requirements, no, nakasaad ka nagasunod sa atong kasuguan, wala ka ba na problema? Bisan sa suspension na guro, ilang taon ko na nung mga rason nga ang suspend ka, kasi usually sila may mga kakulangan ka sa papeles. Pero ba si Dugay na lang na may kakulangan kagway nag-take action ang banwa, amo nang gilain sa mga barangay official sa K5 Karen?
10: Mm-mm.
5: Te, ang sitwasyon dira, makaluluoy mga pumuluyo. Da, once nga, hindi nigila yun, matagan sa italpangod, kaya ti, ako nabili na lang, siyam kadlaw na lang before nga mag-re-resign o kung mag-take effect, ang resignation sa mga barangay officials kag sang ilas ni nga iskitcher ka K5 Karen.
10: Yes, K5 Rick. Di sa subong or sa subong ni nga adlaw, ang mag-aistoryana yan, so na-mention ta, si Mayor Teruel, kag ang mga barangay officials, kag ang mga residente dito ya, sa nasambitan nga lugar, K5 Enrico.
5: Sige, latonta, no? Ang ining pag-aistoryana nila, kag-wiyop nga ang parang iyada sa nga nasambit niya poultry, na magapakita man eh na sa mga dokumento kag kung ano ang iyasan nga mga himuon dira na no, kaso nga hindi na maka-operate ang sambit siya poultry farm. Pero ang bagay naton ang gusto niya sa mga barangay council, sa barangay Lubayan, na closure order, kag hindi suspension order, kakikrive ka rin. Salamat, Gid!
10: Ang ini nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Foro de los Pueblos.
5: Nag-take action man ang local government unit tungkol dito mismo si First District Representative Janet Garin. Kung man niya, naging dalaman ng nasambis nga isyo sa nagigal siya nga Biyernes, tinakita na itong isang video message. Angot sining itabo, nga ting iya ibubunot, ara man mismo sa barangay council kag pumuluyo sa barangay Lubayan sa may banwasang tigbawan.
12: Foro de los Pueblos.
5: Kay base black ko may plastic ka mga dokumento kon requisitos nga wala sa gyapon matuman. Now sa sinasabi siya poultry farm nga padayon ang pag-operate sila. Kay kun sige ang pag-operate kung may kakulangan sang papeles, sinong sukton tay mga barangay council sa may barangay Lubayan kundi ang banwa sa pagpamuno ni Mayor Virgilio Teruel.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Ara malagli, dasig managali, pagwat nagli yung suspension order mga K5, na tisang unawa yaw. Ano, tungkol nga nag-intra ng kongresista sa my first district, ha? Mga medyo daw take action sa saling problema mga K5 sa pamulyo sa barangay Lubayan. Pero ang barangay naton, dapat subong pa lang, no? Kaya mismo panindugan si Kapitan, okay lang na. No? Kung si Kapitan niya, madayon gin ang iya pag-resign. Ang miyembro sa council, hindi niya mag-resign, i-dasig lang na, no? Nga ma-solusyonan ang problema da, no? Sa pag-operate sang tagsa ka barangay. Ha, kay ti law of succession ang number 1 kagawad, di automatic amo ang barangay kapitan. Pero problema sa kay ti bilog ng miyembro sang council, amo nang ambal na base kon we stand as one. Ha, walang iwanan. Ti anong matabo sini? Although tinukuhaan natun sang nagligal sini nga inadlaw ang statement ang DILG nga suno sa iya na nga may ibutang dira temporarily. No, nga magadumala sa nasambit siya barangay. Pero ang pagbutang dila, dira, no, kung ang imo status malang officer in charge, kagwa ay kasang miyembro sa council, mga barangay kagawad, ang panglantaw, nag-oversee ka lang. No, why kagidya totally ang imo siya responsibilidad, mga ka-K5. No, kay ti, dira, paano kami patawag sang session? Kay ti, why sang quorum? No? Paano ka pasar sa ordinansa? Sino mong pasar da? Ikaw may imo ordinansa, tapos ikaw man ang mapasar? Tapos ikaw magpuro pirma da, nga muna nga sa barangay ordinance? Hindi tayo nagagawa do tinunto? No? Tiyan makaluoy dira, ba pamuluyo sa barangay Lubayan? Kay bisan mga social services, mga serbisyo kaya tayo pumuluyo ta, no, no, apektado mga ka-K5. No, sining nasambit sini, nga problema dira sa sambit sini nga barangay. Ang may ganyambal na ton, basi kamaluluhan lang si Kapitan for the sake sang iya sa mga constituents ta. No, for the sake sang iya sa pamuluyo sa sambit nga barangay, nga basi tapatapusa lang ni mo termino. No, before ikaw nga bayaan mo kami mga K5. No, kaya ti una-una, gimbutang ka na sa pwesto, gimpili kasama pumuluyo. Samo siya problema, ululupod ah. No, kaya kung mag-resign pa, dako pa yung problema na eh. Huwag pa masolusyonan ining GT Poultry Farm. Nangatugal isang baho ko madamo ng langaw. Dugangan pagiging nga mga servisyo na mapiktuhan. Kaya tungkol nga ti, why sa mga barangay officials mga K5. No, pero ti, panindugan, iyaman desisyon, di ba kaya pitan rin tanyo, nga ti, willing na gidya. No, nga magpanaog sa pwesto.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Kay si Randy Farinas, may dayagid nga agad sa barangay San Antonio, Tapas, Capiz. Kay Sir Edgar Balbadon, kay Ma'am Anne Libadi, kay Sir Liserio Calicara. Good morning, Gina. Sa mga bitidang Lilian, natural lang na ang magpangimon, pero ibutang ta sa lugar. Amo gani, no? Kung kaysa normal reaction na kung palangga, taya, kung isa may ginaupod-upod lang kung nag-istorya, kung palangga mo, kung isa ka, batyag ka man kasakit. Pero kung kaysa ang pagpangimon, butang ta sa lugar, kung kaysa doon hindi pa nukstobla, doon ginahigtan mo na. No, ang emotioning karelasyon mga K-5. Budlay magdala sang relasyon. No, dapat nga mayara kasang malaba ka pang una-una kag madalom nga pang ino-ino. No, amo niya sa patag sang pagigugma, ilabagid ang ining sa tunga, no? Ang ginaangot naton yang balita ni sa may distrito sang Arevalo sa may Kalaparan angot sa pagpatay, no? Sang iya sing kagugma nga miyembro sang LGBTQ, no? Nga si Earl Talusan to, no? Ang suspek, kagining biktima nga si Aaron Bakulinaw, mga ka-K5.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Sa alas 10 karon sa aga, mga K5, base kung may mapalamukutanon ka mo sa PhilHealth. Damo kita sa benepisyo bilang miyembro sang PhilHealth. Hibaloon ta kung ano ang aton sini nga mga benepisyo kag kinamatarong bilang miyembro, ha. Makaupod naton karon ang mga official sa PhilHealth Regional Office 6. Send lang mo message sa samon kahit i-live man namon na kung may palamukutanon ka mo. Na, pamangkot kay Sabtong Gini na sa atos mga official sa PhilHealth Regional Office 6. May nung kanika hindi na mabagkanto sa ila opisina, isend lang diri sa amon, no? Inyo pala makutanon sa tion nga mag live na kita mga K5. No? Kahit tindamo kita sang concern mo, no? Ilabigid sa hindi na gimilakuan magmasakit. So kung may mga queries ka mo, may mapamangkot ka mo, open gig ka ron, no? Mga K5. Kada kwa na ni, kada Martes, alas 10 sa aga, tubtub, alas 10 imidya sa aga, makaupor na natin ang PhilHealth Regional Office 6. No, sa tanang palamukutanon da, no, ang inyo sa benepisyo, kung ano pagid ang mga dapat nato ngayon, ang pagpamiyembro dira, no, kag kung ano ang mga inquiry ninyo, no, sa inyo status subong nga bilang miyembro sang PhilHealth mga K5. So standby ka mo alas 10 subong aga. Pagbalik tayo, i-check na itong report niya K5 Bakim Kaluyo. Ang masubok gidingatan sang 15 anyos nga minor de edad nga nasapuan dito sa kilid sang dalan sa maya Banwasang Zaraga. Ini kay may pagbalita sa atong pagbalik pagkatapos ang pila ka importante nga mapahibalo paliog standby.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
13: nga may D3.
14: D3
13: Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: nga may Visio.
13: Ang Visio. Yung
14: may D3. Mabagat
13: sa mga butika.
14: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX-500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX-500.
14: Ang DTX-500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX-500.
13: Masaligat.
14: Epektibo.
13: DTX-500.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX-500.
14: Masamig ka bala ang gina-allergy?
13: DTX-500.
14: Ang DTX-500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
13: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
13: DTX 500.
14: Masalika DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
19: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum

0: dali si Jake ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa My PC.
1: My PC. Mabakamang abutika. My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
1: My PC. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection. Kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligad.
13: Epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalika.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si

0: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Nagdo sa atong nga oras alas 8:51 kada siglan sa mga inurasan, no? Daway pa mag-init-init alatrasan ta magtapos sa program ta. Daw alang-alang na guro makakuha kita sa report ni K5 Bakim Kaluyo. Pero bantayin ko sa pagpalagad sa 11 Mbps. Aran sa partner si K5 Game. Doon alang naguro, no? Ay daw alangan kita sa tiyempo ta. Karoon lang sa 11 Mbps. Olop na nai na makita karoon sa 11 Mbps, ha? Kay Sir Rogen Labordo, good morning, Gid. Gabonitor sa may Ipil Kalino, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Helen Tanganguna, nagamonitor, Gid, kay Sir Edgar Badbadon, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Randy Farinas, good morning, Gid. Subungad lang mag-resume ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gina-expectar diri bag-o naman nga ebidensya ang kuwaan sang impormasyon kag pagpahayag sang prosecution. Ang ila sa ning witness mahimo amo si retired Colonel Manaros Buransing II. Sa gyapon magatestify ni angot sa Article 1 of the impeachment case nga gibatubang ni Vice President Sara Duterte ining impeachment proceeding, mga impeachment offenses tungod sa mga systematic nga misappropriation kag irregular nga liquidation sang confidential funds, mga kakipay. Kag may mo kuaman nila sang statement si Attorney Michael Poa, kay isama ni siya sa mga may ibalo angot sa sining paggasto sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte sang sa tiyempo pa na nagapungko ini bilang Tiglicom sang Department of Education, mga kakifive.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Samantay nga ito sa ning coverage angot sa ika-20 na ning adlaw sang impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte, mga kakifive. Naton nga mga taga-palamati. Welcome giga kay Ma'am Beth Edak kay Sir Edgar Balbadon. Alas 8:54 nga oras sa dulong sa inyo sang tender juicy hotdog batang TJ Tayo.
5: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog Batang TJ Tayo.
6: There are people giving gifts extra.
4: Amo ni ka lawig ang pag celebrar sa mga Pinoy sa Christmas. Advance sa Merry Christmas tanan-tanan. Aring kita sa Bermans. Kada asig lagid sa mga pagsipad-sipad sa minadlaw sa aton sininga kalendaryo. Italay kita karon alas 10 sa sining aga. Mapauwali kita isa ka oras para sa programa sang PhilHealth da sa tanan nga mga may mga palamkutan noon, mga OFW naton. Pwede ka mo kapadala karon sa mensahe sa ato sing live sa ato sining officially sang PhilHealth nga mangin na bisita naton. Diri sa K5 News FM Iloilo. Kagining mga development, mga latest sining nga mga impormasyon sa mga ginasunod nga issue kay mga balita, mabati ang cross papalagad sa 11 Mbps. Sa gyapon kita ang magapungko. nasa 11 Mbps, mga ka-K5. Wala tiyempo sa ato sininga pagpangalagad. Salamat kin sa pag-upod sa ato sininga pagpangalagad sininga Martes edition sang Foro de los Pueblos. Sa ngalan na lang sa mga siya puwersa sang K5 News FM Iloilo, sa amo sininga President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo sininga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako may nyulagad ang ka K5 temporaryo nga nagtalosin nga programa ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mga buti ka.
7: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3.
9: Mga butika.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis!
12: DTX 500!
11: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi!
12: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na!
12: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline.
16: May na-discover na akong timplado na at may sus-

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
6: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gini-carots.
11: Hindi lang carots, mga kaduran.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
8: So, hindi ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
12: Basta.
8: Ano tayong interval?
7: Maidukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
13: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
9: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tiyon nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
13: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bakterya that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
9: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
13: Yes.
9: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
13: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
9: ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
13: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
9: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
13: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diren na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag iguro, no?
9: Sobra pang iban, no?
13: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty Sea kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty Sea or Pure Sea, adlaw-adlaw.
12: DTX 500!
9: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
14: 470.
9: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
14: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Mm. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
13: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
9: Abaw.
13: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. Mm. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
9: Mm.
13: Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag. Mm. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Mm. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
9: Carrots da.
13: Orange da, mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
9: Mm-hmm. So Kevin?
15: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag Mighty C agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
9: Sir Boy,
16: of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
13: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
16: Correct,
13: no? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, naga-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
9: Mm-hmm.
13: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
9: Awan.
13: Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
17: Ha? Anong sekreto niya?
9: Hilig sa taguay?
13: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
9: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19, ha?
17: Nakakampyo ni Magpid.
13: Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
18: Maligo kaadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
18: Oh, maligo. Basic.
13: Ang pagligo is not enough.
18: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
9: Ang
18: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
19: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay Juan. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
19: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
19: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
20: DTX 500. Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
18: Kung nagtaas ang crudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
9: Ah, wala magtaas. Wala magtaas.
18: So, wala.
13: Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
18: Confident. Importante.
15: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyong kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi.
18: Mangapi na ta.
15: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
18: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
13: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
15: Natural sugar.
13: Natural sugar.
18: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang yatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
15: Kay engineerya pampabakod, extend.
13: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
9: Thank you sa supporta, Sir Boy.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
18: Correct.
9: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
18: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas.
13: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
18: Oy.
13: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
18: Uy, messenger, no?
13: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
13: The work hand in hand, sir boy.
0: So no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
13: Yes, pero ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
13: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
13: Covering. Dapat may cover para di, ano,
15: hindi mo, wala ground.
13: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kay amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
15: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
13: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituwag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituwag maayo nga pag-absorb sining gituwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituwag nga raw materials para sa gituwag neuronal regeneration.
0: Uy,
13: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
13: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
0: Kampyon.
15: So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
18: Mm-hmm.
15: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
18: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
1: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng regular nga regla, isa agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: You my Physio.
22: Ang Physio.
1: You my D3.
22: Mga butika.
1: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton. I-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
22: Yung may D3! Mabakas
1: mga butik.
20: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
9: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
13: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
9: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di nahimok kung ginom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
9: Kalma lang. Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
3: That's why we sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
9: yes,
3: sa ditribayo.
9: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
13: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik pun
2: sah. Kampion.
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: kagkaron. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
2: Ate, ma-absent ang kuanay eh. Importante sa kunya, supo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
2: Sigurado gani, pero basi, igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Tigol man patay ka. Taugon ta na lang dahil nga patay gutomin. Okay lang sa imo nga tao kung taka nga patay gutom.
2: Hala, sadya-sadya ina.

0: Ibusman Remulta?
1: Ano man, Yusuf Castro.
0: Kamusta ang ginapatrabaho sa imo ni Mr. President, ha?
1: Consider it as done. Basta akong maggiho, Yusuf Castro. Matigayo na inaya.
0: Ay, timayo, gidgali eh. Kay masaligan, kagidya.
1: Kamusta, Yusuf Castro? Napasaulo mo na bala si Mr. President sang iya speech sa Suma?
0: Negative get, Ibusman.
1: Ano?
0: Ay, bisan ano ko kainto si Yar Ululo? Ay, do, hindi. Git siya madala. Kagang iya rason, malakjo git sa iya ko, no? Sa lawigay ang ahamban.
1: O ti, paano na lang, ina?
0: Amo na ganyang ginapaligban ko kung paano na siya magatubang si Yasuma.
1: Ay, hindi gin siya, hao?
0: Hindi gani. Ay, tananahimo ko na yaga agud nga into-intoon siya, pero hindi gin siya. Kaya huwag ganyang ipek ang into-into ko siya.
1: O ti, ano ang himuon ta sina?
0: Ay, abi, tilawibi nga, ikaw naman mag-ulo-ulo siya kag pag ito-into siya, kaya basi mapati siya si mo.
1: Pati, sige. Tilawan ko lang. Kaya basi blessing alanya niya kuhaw.
0: Amo mo na ganing ginakadlokan ko, eh, kaya basi ba lang mga akig sa haw?
1: Kaya hindi pwede nga hindi siya maghambal sa sumaya. Kaya diragid, maguba ang iya liderato.
0: Amo na gani nga ikaw naman bala. Tistingan mo to storya siya kay basi pa lang. Sa imo ya mamati siya.
1: O ti sige. Tilawan ko sa.
0: Oo, ah, tilawi siya.
1: What I mean is that I will try my very best para makumbinse ko siya.
0: Yes, himua ang tanan nga pwede mo mahimo.
1: Oh, pero kung hindi gid siya madala, bahala na lang siya. Maluksota sa iya kontra sa politika.
0: Sadya-sadya, ino?

0: Good morning, Ma'am Burakday.
1: Hello, Ma'am Burakday.
2: Ay, abaw! Early bird pa ka mga duwa ba?
0: Para kakatch kami, warm ma'am.
2: Abaw!
0: Early bird, catch is warm.
1: Standby lang kami di anay, ma'am.
0: Oo, oh, ma'am. Diri lang kami anay. Mapulupong ko si Silad Classroom. While gaulat, mag-start ang Sunday School nga Lunes ng klase.
2: Ah, oo, ah. Sobra pa man isa ka-uras. Igo mag-start ang klase, ta.
1: Ay, ma'am. Amo kami na yan, ma'am. Ka-advance magsulod yan, ma'am. Kahit ti-advance man ang amon IQ mo.
2: Aba!
0: Ma'am Balakday, nagapakita lang niya, ma'am, nga delikado kami sa mon pag-eskwela.
1: Kag dapat, ma'am. Ginatagan man kami siyang premyo, bala, ma'am?
2: Aba, premyo? Oh!
0: Wala gid kami da, ma'am.
2: Ah, may ara, ah. Karon lang, kung mag-break time ta.
1: Ay, okay, ma'am, ah. Excited na kami nga daan sa klase ta, ma'am.
0: Kag sa mga activity ta. Kabalo kami nga daan nga kami naman ang mga number one sa mga activities, ta.
2: Ah, sige na. Diri lang kamo anay, ah. Kay ma-preparar pa ako sa aton klase karon.
1: Okay, ma'am, ah. Willing to wait kami, ma'am, yan.
0: Sige, ma'am, kay excited na kami mag-alam pag-hit.
2: No! Oh, sige na. Dira na kamo, anay, ha? Ba? Kay ako naman mahimos.
0: Ala. Ala, grabe maglakad si Ma'am Burakday ba? Daw patong magay-kulay ko lang buli.
1: Meg, maligo. Maligo to siya ko, no, Meg?
0: Ala? Galing bala, Meg? Makapaligo kag wala makapaligo si Ma'am Burakday. Daw parehas lang man. Daw hindi halata ako nakapaligo si Ma'am Meg. Kaya daw bruha ang iabok.
1: Alam! Tsadya-tsadya, ino!

0: Daddy, damo ang gambal nga madayon ng eleksyon.
1: Kanya naman, Jupiter, my son.
0: Tungod lang alang na sa oras.
1: Nan! Amo man ang paglantaw ko. Kagamo na gani nga dako gidyang pagsalig ko nga madayon. Kag makapungko ako sa pagkakagawad.
0: Katalaka gani daddy sa mga kongresman niya. Nga gaduso iya nga mapuspon.
1: Oo gani. Kay ti hadlok sila bang pagwa sa ilang kwarta. Gusto nila nga sila lang niya ang magakwarta.
0: Kung ako yung butante dati mag-eleksyon, dason sa lokal kag nasyonal, naamin ni sila kapanyahan nga hindi ni sila pagbutuhon.
1: Nan, dala sa asla tanan. Ay ho! Ho! Gusto nila hindi mapirde ang ilang mga tao sa barangay. Kay ti base kon may eleksyon, mawadan sila tao sa barangay kag magkalapirde ng mga sutab nga kongresman sa eleksyon.
0: Sakto ka kidad.
1: React!
0: Do.
1: Te, mayugid no. Abot ang adwa, Jupiter.
0: Yes, daddy. Oo, daddy. Gapanilag mantas ang lakas ang eleksyon mo.
1: Very good. That's my son. Kampiyon anak. React!
0: Sadya-sadya, you know?

0: may balita na may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: E3Bio!
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mabagal sa mga buti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500!
6: Masaligat!
5: Epektibo!
6: DTX 500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaydayng nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masaliga!
6: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
1: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
4: Mabaka mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
11: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya!
12: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen,

0: tili itong malinis para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ng antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may
6: D3.
7: Matatags mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
11: May balita na may serbisyo publiko pa. Kampyon!
12: Yan, sunda pagi ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampanya

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
1: K-5 Kalingawan Time!
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakats, magabuti ka.
3: D3Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My D3.
5: Magabuti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Mag DTX 500.
8: My powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Ara mismo.
8: TDX 500.
7: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang my powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na

0: kabatian ko ang detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
2: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ay, ang mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
8: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Extend. Food Superman. Superman.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend. Food Superman. For Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa Pilipinas.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my kumso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 10 impunto sa aga. Ininga oras sa dulong sa usang PhilHealth Regional Office 6.
19: Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation. Kada Biyernes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Antique. Alagang PhilHealth sa Rehiyon.

0: Mayong aga syudag kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Sa aton sining mga KK5 nga naga-monitor sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sumuman sa aton sining nga Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Welcome sa aton sa nga pagpangalagad, ang alagang PhilHealth sa Region 6. Sa mga ka-K5 namon, base kung may mga plamukutanon ka mo, concerned sa aton sa nga PhilHealth, sa mga benepisyo, kagapilasin ka mga inquiry. Open kag welcome gid, i-send nyo lang ang isang mensahe, dari sa aton sa nga Facebook page, para nga ma-address nga sa batman natin. Ang inyo plamakutanon, hindi na kamo pwede, hindi na kamo magkadto sa opisina sa nga PhilHealth kag masabat na inyo plamakutanon para di naman kamo magastusan. Amin ka mahal subong sang tanan-tanan, no? Nga mapliti pa kamo para gid mamangkot sa nga pilasan ni ka mga plamakutanon nga pwede naton masabat on air. Sa aton sa nga pagpangalagad, it's a pilot episode sa aton sa nga alagang PhilHealth sa Region 6 di sa K5 News FM Iloilo. Sa mga OFW tagid, open gid ang mga plamkutanon sa tanan-tanan sa mga kamunga bayin sang kalibutan. Makaupod nyo karon sa aton sa nga pagpangalagad. Ako si K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Kay makaupod naton ang aton sa nga head sang Public Affairs Unit sang PhilHealth Regional Office 6 si Miss Janimicam Halbuna. Ma'am, mayong aga, welcome din sa K5 News FM Iloilo.
1: Yes, mayong aga K5 Enrico, kag mayong aga sa tanan nga miyembro sang aton sining PhilHealth nga nagpamati no kag nagatutok sa aton programa alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Yes, today is our maiden episode no kag since amo ning una naton nga pagpalayag diri sa aton sa K5 no para sa mga programa kag serbisyo sang aton sining PhilHealth. Syempre gina-invite man naton Sir Enrico no ang aton sining mga miyembro nga nagpamati subong magpadala no sa ila sini nga concerns para gilayon naton nga masabat. Kag syempre sa subong episode naton Sir Enrico, pag-istoryahon naton ang basic no nga information tuhoy sa aton sini nga PhilHealth. Sino bala ang pwede nga ma-cover sa aton sini nga PhilHealth? Ano-ano ang mga benepisyo nga sarang naton ma-avail from our PhilHealth? Ang mga balayiran Sir Enrico no, I know this is one also of the concerns sang aton sini mga miyembro kag iban pa no tuhoy sa aton sini nga PhilHealth. Gani magpamati kita sa masunod nga 30 minutos no diri sa alagang PhilHealth sa Rayon 6.
0: Makilala mo ning PhilHealth kon na may mga balayran ikaw sa ospital. Di kita ya kwan malang kita normal nga tawo nga kada isa sa ato magmasakit. Sino man biluyag tani hindi magmasakit no? Pero di kita ya aduna na sa aton nga magmasakit gid man. Pero dapat kay balo kita no kun ano gid ang aton sa benepisyaryo nga ginabuhinan kita sa aton sweldo nga nagabayad kita sa PhilHealth. Kagano ning PhilHealth no? Istoryahan nato ni kay amat-amat tanan nga maplungkutanon yung sabto naton kaga syempre sa mga programa man sang PhilHealth nga base ang iban sa ni wala pa kay balo kag makibot na lang ay maya mo gali na nga programa ang PhilHealth nga pwede kami ka-avail kag tanan gusto naton gid makakinot no kag dako gid ang bulig sang PhilHealth kun ikaw ang miyembro sini. Di bala, Miss Halbuna?
1: Yes, tama na siya, no? Kahit ang tinutuyo sa ato sini nga PhilHealth, K5 Enrico, no? Sa panahon sa emerhensya, sa panahon sa pagmasakit, no? May ara kita nga financial risk protection, no? Meaning, may bulig financial kita, gikan sa aton sini sa PhilHealth, pinaagi sa mga benepisyo, pinaagi sa mga pakete, no? Nga gin-development naton para nga mabulig naton sa aton sini mga miyembro, kaupod, syempre, ang iya sini nga mga qualified dependents. Idugang ko na lang siguro kay K5 Enrico, no? Para sa ibalusang tanan, ang aton sini nga PhilHealth is a government-owned and controlled corporation.
0: GOCC.
1: Okay? GOCC kita, no? Kag ang aton sini, actually, kita na ang sole purchaser sa healthcare goods and services. Meaning, kung sang una, sa mga lolo, kag lola nato nga kapamati, bala K5 Enrico, nabtani guro nilang Medicare, no? So, amo na, ang dati nga Medicare, no? Gin-assume na naton ang function sang Medicare dati, diri sa aton sa PhilHealth. So, meaning, ang SSS, GSIS, ang contributions naton pertaining no sa aton sini nga health insurance ang nagadumating mala na sinasubong amo ang aton sininga affiliate pati man ang aton sininga mga OFWs no ka K5 Enrico kay sa una ini sila nagabayad sa OWA no kung matandaan pa naton pero ang ina nga function again ginassume naman no sa aton sininga affiliate gani ang aton sininga mga OFWs no nga taga-trabaho sa luwasang pungsod ang ila sininga health insurance coverage is also under sa aton sininga affiliate so generally ang aton sininga affiliate ang maghahatag sa inyo sang benepisyo no financial risk protection amo tong ginahamensyon nato kagaina kung kamo nagakinahanglan sang bulig pinansyal no sa panahon sa pagmasakit sa panahon sang confinement kagidugan ko na lang K5 Enrico hindi lang yan sa panahon sang pagmasakit no kay di bala siguro nahibaluan naman ninyo may programa man ang aton sininga affiliate nga more naman siya on disease prevention and early detection. Amo ng aton nga
0: yes.
1: Yakap benefit package. Kaya tinutuyo naman ay mapalayo to sa masakit ah, no? Or mapalayo ang paglala sang aton sininga mga masakit. So bilang holistic na no ang benepisyo nga ma-avail naton sa aton sininga PhilHealth.
0: Okay, now sa pagsugod tapos may plamong kutano na, no? Si Sir Sunny Ludero, sa anong mga requirements sir and ma'am, no? Ay sorry, anta basic pa lang kita kay samta nagadugay kita kay almost mga 3 months kita nga mag-update na sa PhilHealth. Umpisa sa basic pagadto sa mga programa na ka mga requirements pero although nga di basi di makamuka monitor ikuan gyapon naton, no? Sabto ang problema ko tanon. No una sino ang covered sang PhilHealth kay ambal mo ang PhilHealth isa ni ka government owned controlled corporation no insurance naton
1: yes.
0: So kung ikaw nagatrabaho ang company nyo ginabuhin sa sweldo mo gabayad ikaw sang PhilHealth pero barato lang pero ang balik sina kung hospital kita may kwaon nga dako sa PhilHealth nga bulig sa pangbayad kung kay isa gani zero gid mo
1: yes.
0: Ang bayra naton kay na cover tanan sa PhilHealth pero isa ni kay 30 minutos kita no, dagang dugunon talang ni Miss Halbuna, no? Pero, sinong makovered sang PhilHealth?
1: Yes, no. May ara kita duwa ko programa sa aton sa PhilHealth, no? Ang isa dira para sa may kapasidad nga magbayad. Ang isa naman para sa mga kauturan naton nga wala sang kapasidad magbayad sang kontribusyon. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So, ang mga may kapasidad magbayad, so na-mention mo kagayina kay Five Enrico, no? Siyempre, kung nagtrabaho ikaw, gobyerno, pribado man, mandatory ina ang imo sinipagpa-enroll, no? O pagpa-register sa PhilHealth. Kay mandated ang imo sininga employer nga mag-deduct at mag-remit sang imo sininga kontribusyon. Upod under the direct contributor category of course ang aton sini mga kasambahays no ang aton mga self earning individuals sa mga professional practitioners nato no nga wala sila ya sang employee employer relationship of course ang aton mga pinalangga nga mga OFWs no duwa ni sila ang seafarers naton sea based naton kag even our land based OFWs kag ang aton of course nga mga lifetime member program yes, no, a lifetime member program naton nga kung sa diin ini sila ya K5 Enrico actually wala na ni nagabayad sang kontribusyon. However, since during the time nga gainfully employed sila, naga-contribute na. So diri man na sila gyapon naton gina-cover. Kag syempre ang mga individuals naton, mga kauturan naton nga may kapasidad nga magbayad sang kontribusyon, pero ang ila edad sini K5 Enrico 21 anyos na, no. Kay matandaan naton sa aton sini policy sa PhilHealth, ang imong mga kabataan nga nagaedad 21 years old, hindi na naton ma-declare as award dependent. No?
0: Okay.
1: 21 years old and above. So meaning, by the time nga nakaabot na sila sa edad nga 21, kinahanglan na may sarili naman sila nga PhilHealth membership. Kag kung sila may kapasidad na magbayad, diri man sila mabilong nga category. All the rest, iga-cover sa aton sinifiliat under sa aton indirect contributor category. Meaning, ini sila ang mga wala kapasidad nga magbayad kag ang magabayad para sa inyo ang aton sininga gobyerno. Di siyempre, dira na masulod K5 Enrico, no, ang aton mga indigents, no? Ang mga 4Ps naton. Mga pigado naton nga kauturan. 4Ps, ang aton senior citizens, libre man ini sila. Ang aton mga PWDs, ang aton solo parents. Ang iba naton nga mga individuals, nga 21 years old and above man, nga wala sang kapasidad magbayad sang kontribusyon, iga-cover naton sila under the indirect contributor category. Again, wala ni sila nagabayad sang inyo, sang kontribusyon, ang nag-subsidize para sa inyo ang aton nga gobyerno.
0: Pero may mga requirements ini, no? Kay kung above 21 years old ikaw, pero without capacity nga magbayad sang imo sing premium no may mga gina-required ka mo dira nga mga documents abing ati hindi man kasarang pero nga SK officials may kaya mo kun wala ama salo gyapon ang sang PhilHealth
1: Para sa aton nga mga wala sang kapasidad no magbayad, Sir Enrico, apart sa ginmention naton kagaina kay kulantawon naton, kunara na sila sa listahanan sang DSWD, indigency na sila, automatic na iya gina-cover na nato, no? Nagabase kita sa listahan sang DSWD. Same with 40s. Ang mga senior citizens naton, ti automatic naman na naton nga gina-enroll. Kagang aton sininga mga PWDs, no? Even our solo parents. Basically, kung requirements ang pag-iistoryahan, para sa pagpa-enroll, syempre kinanglano naton ang ila sininga PMRF, no? Or ang PhilHealth Member Registration Form.
0: Okay.
1: Amo ng ila, kumbaga, i-accomplish. Kag syempre upo dira ang supporting documents, no? Ang mga supporting documents ni syempre kun ikaw ang miyembro, single ikaw, kinanglan mo ang kinanglan naton i-submit, no, ang kopya sang imo sini birth certificate or baptismal certificate or any valid ID. Para naman sa miyembro naton nga married, no, kinanglan naton i-attach ang kopya sang inyo sini marriage contract. Kag kung may mga kabataan kita below 20 years old, kinanglan man ang kopya sang ilang birth certificate. Now, kung 21 years old na siya, K5 Enrico, same ang requirement nato, no? Pero sa nasiling mo na kagaina, ti paano kay wala siya kapasidad magbayad, no? May ara kita na actually K5 Enrico nga mga estudyante pa mo sa edad sang 21, iban sini estudyante pa. So may ara makita programa para sa mga estudyante naton, i-enroll sila naton, pero ginatag na sila naton as student. So meaning wala man sila nagabayad sang ila sini nga kontribusyon. May mga kauturan man kita nga 21 years old and above man nga naina ba lang first time job seeker, no? Kapangita pa lang sila trabaho. So meaning, pwede man na sila naton makover under this category man gihapon, wala sila sa pagbabayaran ng kontribusyon, pero may certification lang kita, K5 Enrico, nga ginapangayo, no? Ang first time job seeker ng certification, nga gina-issue mismo sang ila sininga barangay kapitan. Okay, so si kapitan ang mag-certify nga indeed ini nga bata, no, 21 years old and above, wala pa ni siya sa trabaho, gapangita pa ng trabaho, i-certify niya, no, as first time job seeker, kagitag man na siya naton, kag wala man na sila sang kontribusyon. Ang iban naman niya nga 21 years old and above, again, wala kapasidad magbayad. Ang isa naton nga gina-require is the certificate of indigency. Okay.
0: Ang magiging kinanglan eh. Kung mga pigado, ikaw, poorest of the poor, no? Ang certificate from barangay.
1: Correct. Certificate of Indigency, K5 Enrico. Pero ini siya, iga-issue sang aton sininga local social welfare officer, no? Meaning,
0: sa Banwani.
1: Yes, ang aton sininga DSWD, ang local DSWD naton. So kung di ka sa city, siyempre ang aton city, DSWD man, no, or CSWDO. Kung sa munisipyo naman, siyempre ang aton MSWDO. So sila na ang mag-assess sa inyo, no? Kung kamo bala, wala kapasidad magbayad sang kontribusyon. Kag kung indeed wala, tagaan ka muna sa Certificate of Indigency. Kag amo na ang i-attach ninyo kaupod sang aton sininga ginmention kagaina nga formas, no, ang PMRF plus ang imo sininga supporting document. Kag i-submit na siya naton sa aton sa PhilHealth para ma-process naton. Kag matagaan ka mo sang inyo sininga PhilHealth identification number, ang inyo ID, kag siyempre ang inyo sininga member data record, ukon MDR.
0: Okay, so paano kung magparehistro na ikaw, paano ang pamaagi sa ni Miss Albuna?
1: Yes, amo tong in-mention natong kagaina, no, those are the required forms, no, kag amo tong isa naton mag-submit kid kita sa, no, sa opisina sa aton sining affiliate. Pero may isa na kita ka pamaagi pagyeda K5 Enrico,
0: okay,
1: no, online, no, kaya para mas mahapos para sa aton sining mga miyembro ang pagparehistro sa aton sa affiliates, pwede online, no. So may ara kita dira sa aton sining affiliates member portal, no, may ara kita dira sa aton sining website, pagitaon lang nato ng PhilHealth Member Portal. It's an online service. Kag dira sa dalo, may i-click nyo lang ang button nga register. And then, i-attach naton, same ang requirement kag i-mention naton kagaina, ang accomplish ni mga PMRF, ang imo supporting document. Kag amo to, kung wala kita kapasidad nga magbayad sa kontribusyon, ang Certificate of Indigency, no, issued sa aton sininga local social welfare officer, i-attach na siya naton dira, kag i-submit, kag i-process ang aton sininga affiliate within 1 to 3 days, kag i-email naton sa inyo, balik, ang inyo sininga affiliate identification number, kag syempre ang kopya sing inyo sininga MDR. Kag syempre kung kinanglan nato siyang ID, pwede gid sila K5 Enrico ka-request man sa aton sini sa opisina para ma-issuehan sila sang ila sininga ID. So pwede na kita online, no, hindi lang hindi lang inang manual, no, nga submission sa aton sininga registration form para ma-cover kita sang aton sininga PhilHealth.
0: Okay, so kung may ikasarang ikaw ang magbayad na pamangkot nila Miss Albuna, pilagid ang baydan sa PhilHealth, no, kag subo man ang deadline kiti nabloan naton da once per month magbayad kita or ang ibang gani pwede matingaw bitin no?
1: Yes.
0: Misalbo na.
1: Tama, tama. Para sa aton sini nga premium contribution, no? So syempre obligasyon naton yung magbayad sa contribution naton, no? Under the law, ang aton sini nga premium rate right now is at 5% of your basic monthly income, no?
0: Okay.
1: Sir Enrico. So meaning sina kung ang aton sini income, for example, 20,000 kada bulan, no? Kuhaan naton sang 5%. So that is equivalent to 1,000 pesos. So, amo na ang imo sini nga premium contribution kada bulan. Pero idugang ko lang, no, para sa mga employed sector members naton, ang aton sini nga premium may ano na, may ka-share na kita, no. Ang 50% amo na ang pagabayaran sa aton employer, meaning
0: okay,
1: out of the 1,500 i-shoulder sa aton employer. Ang remaining nga 500, the other half, amo na ang ikalta sa imo sini nga sweldo kada bulan.
0: Oh, so bali daw 50% kamo sa imo sa ninga employer. Oh.
1: Tama. Oh. Okay. Para sa employed sector na iya. Para naman sa voluntary paying members natin,
0: yes,
1: syempre sila lang na suli. K5 Enrico ang nagabayad sa ila sininga contribution. Again, ang minimum natin is 500 pesos for those earning 10,000 and below. Syempre kung nagasaka man ang aton sininga income, nagasaka man ang aton sininga premium contribution sa PhilHealth. So, ang deadline para sa employed sector natin niya K5 Enrico, syempre obligasyon na iya sa aton sininga employer, no, nga magdidak ug magremit. So para sa mga employers naton, actually may deadline na sila K5 Enrico. Para sa employers naton nga ang iya sini PhilHealth employer number nag-end sa 0 to 4, ang iya sini nga deadline is every 15th, no, of the following month.
0: Okay.
1: Okay? So meaning siya na kung mabayad siya for the month of September subong, no, ang iya sini deadline para sa employers with pen ending 0 to 4 is on October 15 pa. Okay? Para naman sa employer ang iya nga pen nga nag-end 5 to 9, no, ang numero, ang iya naman siniya deadline is every 20th day of the following month. Okay?
0: Okay.
1: Now, para sa voluntary paying members, amo ni importante ni. Sa voluntary paying members naton, lain naman ang schedule naton of payment, okay? Ang inyo deadline is every last working day, no, of the applicable month of payment. So meaning, kung mabayad kita monthly para sa bulan sa example September, ang aton sini nga deadline syempre sa last working day sang September, which is September 30.
0: Yes.
1: Kung mabayad ka naman quarterly, ang imo deadline is the last working day of that quarter. Okay? So pwede kaya ka bayad monthly, quarterly, semi-annual or annually, no? Para sa aton sini nga
0: mga, mo, no?
1: Pwede tingob, no, nga pagbayad sa aton sini nga mga self-paying individuals. Pero sa employee at siyempre monthly kaya K5 Enrico buhin. Kaya nga kung ma-delay ang employer sa pagbayad, may interest kita, no? 3%
0: okay
1: na siya compounded monthly ang aton sini nga impose nga interest in the event nga ma-delay ang pagbayad sa aton sini nga mga employers.
0: Okay, so mapo sanay kita pagbalik naton mamangkot din pwede ka bayad, no?
1: Mm-hmm.
0: Sang inyo sining mga contribution kag lakip man may mapamangkot online subton man naton diri, no? Sang aton sining representative ang aton sining head sa public affairs unit, no? Regarding sa palmakotano na. Now, pagkatapos, sample lagi ka mga pahanomdom. So, standby ka mo, mga K5. Kung may mapalmakotanon ka mo, just send lang sa inyo sini nga mga minsay dito sa ato sini nga Facebook page.
2: Minsan, nararamdaman natin mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal. Nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health. Para sa bawat Pilipino.

0: Pabalik diri mga kaka-K5 sa aton sering pangalagad. Kakidulong sa inyo sang alagang PhilHealth sa Region Size. Masi kami mapalamukutanon kamo kag masabat kid sa aton sering representative from PhilHealth. Unahon ito pamangkot ni Sir JC Hamulis. No, taga-barangay Blantang haro ni Sir JC Hamulis. No, sa lingi hambalya, retired na ako sa akong obra. Kung bala pwede pa ako ka-avail sa PhilHealth, Miss Halbuna.
1: Yes, so para sa kay sir, no? Yes, pwede gid ikaw ka-avail sa imo sini nga benepisyo sa aton sa PhilHealth. Actually, may programa kita para sa imo, amo ning lifetime member program naton para ni siya sa retirees and pensioners naton. Mm-hmm. So kinahanglan lang naton mag-update sa aton sini nga record, no, sa PhilHealth para nga ma-tag kamo namon as lifetime member program. Kag sa sini nga programa na mention naton kagaina, wala na kamo pagbayad sang inyo sini nga premium contribution. Pero ang inyo pag-avail sang benepisyo is for life na. No? So, okay. Muna ang manami nga programa naton para sa retirees.
0: So, kung retired ka na gali, why ka na sang bayaran pa nga PhilHealth, yes. I-update mo lang ang record mo.
1: Correct.
0: Okay.
1: Kagpadayo so, ng iya pag-avail sa iya sininga benepisyo. So, kinanglan lang naton, sir, ang imo sininga accomplished PMRF. Kag siyempre, ang proof of retirement lang naton. O, anyway, pwede mo na naton ma-check sa office, no? Ang imo sininga number of contributions. Kaya ang requirement na naton na K5 Enrico, no? Para sa ibaluman sa aton sining mga tagpalamati, para qualify kita under the lifetime member program, dapat syempre age of retirement na kita. Second, dapat may at least 120 monthly contributions kita, meaning 10 years, no, nga sige-sige nga bayad naton sa affiliate. Minimum
0: sige-sige,
1: away
0: sang kwan sang nalaktawan.
1: Cumulative man sir, basta total niya nga contribution 120 or 10 years, no, nga contribution ma-qualify na kita sa lifetime member program.
0: Sige, so we hope nga na sabag kay pamangkot ni Sir JC Hamulis. Mm-hmm. Si Ma'am Beth Dalilia taga barangay Maspasan ni si may Banuas sang Kalinog. Si Sir Rick akon ba na retired na siya sa pagkasiman. Wala niya mahulugan ang iyang PhilHealth, pwede pa ba niya magamit 3 years na siya nga wala nagasakay sa barko?
1: Okay. So, bali nag-stop na siya, no, sa iya sining pagsakay sa barko, 3 years na. Sige. So, ang aton sini, ma'am, no, ang edad sa aton sini nga bana, kung senior naman siya, actually, pwede na siya mag-apply as senior citizen member, no? Kaya di ba may programa kita para sa mga senior citizens nato, no? So, pwede dira, no? Pero, kung, again, kung age of retirement naman siya, kaglantawan nato ng iya sining contribution, kung naka 120 monthly contributions naman siya, pwede siya to naton mag-cover under the lifetime member program man. So, duwan ano ang aton sining option for our senior citizen members, okay? Now kung wala pa siya kaabot sang 60 years old, no? Kay hindi pa siya senior, pwede gid siya kapadayon bayad, no, sang iya sining premium contribution as voluntary paying members sa aton sininga PhilHealth. Again, amo tong mention naton kagaina, ang minimum naton is 500 pesos for those with income 10,000 and below. Kag pwede kita kabayad monthly, quarterly, semi-annually. So kinanglan lang naton i-update ang aton sininga record, no, from dati employed kita as seafarer, kag subong ma-voluntary kita. Again, kung wala pa kita kaabot sa age of retirement. Pero kung 60 years old na, nantawon naton either lifetime or senior citizen program kita mapa-cover.
0: Okay. Sige, si Sir Sunny Ludero, kaina naman ko siya sa mga requirements, no? Sa linya, ano kinanglan sang live birth ka mga bata? Kinanglan pa, no? Guro, below 21 to yes. Miss Albuna, no? Di ba, mangin, kwan mo siya? Mangin dependent mo siya, no? So, kung ilista mo siya, base mo nang pamangkot, kaya naintindi ko lang, kung kinanglan gid ang live birth ka mga bata.
1: Yes. Kung magdeklara kita sa aton sini nga mga dependents, no, kinahanglan gid ang live birth, ang kopya, no, sang ila live birth or baptismal certificate, no, sang aton sini nga mga kabataan. Kaya gina-check na dala naton na K5 Enrico, syempre ang ila sini nga edad, kag syempre dapat makita naton nga kabataan yung ini sila, no, sa sina nga dokumento.
0: Okay. So para nga isa ni sa mga kwan mga dapat pamatuod mga supporting documents nga dapat among bata nyo na, no? Kahit ibod na mga lista kada nga why hindi kinanglan ang mga live birth ng mga official gining ng mga dokumento. Nang may pamangkot man si Ma'am Maria Lorna Alvarez. Si Ma'am, good morning. Ang bata ko wala na siya gaubra. So kinanglan niya magvoluntaryo nga magbayad since nga nag-stop na siya. Pwede po ba na ma-start sa liwat nga ma-active ang iya PhilHealth?
1: Yes, yeah, so kinanglan nato ni continue nga aton sini nga contribution sa PhilHealth no para nga mapadayon man nato ang aton sini nga kag mangin active tama na siya kag padayon ang aton sini nga pag-avail sa aton sini nga benepisyo. Idugang ko na lang gid kay 5 Enrico. This is very important. Mm-hmm. Actually, ang aton sini nga PhilHealth na mention nato kagaina under the employed sector, ga-impose na kita interest no 3% for every delay sa contribution. Sa aton sa mga self-paying individuals naton, may requirement kita subong nga SPA, no? Or Statement of Premium Account. Meaning, kung magbayad kita sa atong contribution, kinahanglan maka-generate kita sang SPA. Ang SPA, dara naton makita kung pila ang imo sininga balayran sa aton sa PhilHealth, no? Kagidugang ko na lang, no? Starting next year, no? Posible na nga mag-impose ang aton sininga affiliate sang interest, no? For every delay naton sa pagbayad sa contribution. Gani, ang akong gitpahanugyan na kay Five Enrico, subo nga tuig, amat-amaton, tana, no? Bayad ang aton sininga premium contributions, no? Kag maayogid nga religiously, no? Ang aton sininga pagbayad para nga wala kita gap, no? Sa aton sininga premium contribution para ma-avoid man naton ang ining ginatawag naton nga pag-impose sang interest. So again, ipa-continue lang naton ma'am ang iyan sini nga pagbayad, i-update ang record from employed to self-employed.
0: Okay. So we hope nga na sabat ninyo ang mga palamangkutan noon, no? Nga kinanglan isang sabat kundi na kinanglan magkadto pa, no? Sa may abayin sa opisina sang PhilHealth nga diri pa lang may ideya na kamo. Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Binji Astorias, Ma'am Bing Space J, isa ni ka-OFW. Basta may plam ko tanong ka na, Ma'am, about sa PhilHealth, no? Sa Singapore ni si Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Arman Bakuguay, no? Good morning, gida. No? Anyway, kung magbayad kita sa PhilHealth, din kita pwede kabayad sa ni Ms. Halbuna?
1: Yes, pwede kita kabayad sa, siyempre, sa opisina sa aton sining PhilHealth, pwede sa aton mga accredited, no? Nga mga collecting agents, mga bangko ni Sir Lucky 5, Enrico, sa aton online, pwede naman kita kay 5 Enrico sa online, no? Diba? GCash, Paymaya, pwede credit, debit card, pinaagi sa aton PhilHealth member portal. So, amo na aton sininga mga avenues or channels kung sa diin pwede ka mo makabayad sa inyo sininga premium contribution.
0: Okay. So, sunod ko na istoryahan naton kung paano kita ka-avail sa atin na benepisyo. Anong pwede mga programa sa PhilHealth? Hambal naton na marugay-dugayan kita nga maka-updanay sa PhilHealth niya. So, may mga problem ko tanon ka mo, concerned mga ka-K5, I'll just message kay all of the night kita sa kada Martes niya, kada simana, alas 10 aga, tub-tub, alas 10 imidya sa aga. Makaupo na ito nato sa nga PhilHealth. Kapasalamat kay si Ma'am Maria Lorna Alvarez. No, sa naging sa Batman, no, sa iya sa palpukutanon, angot sa iya sa nga kuan bata nga naguntat na. Pero depende mga po sa pag-assess. No? Kaya for example, sa unang obra ka, pagkatapos na nadulaan ikaw obra, white magda pa ngayon, doon nagpigado ka mo, ti-assess mo na gapon kon na pwede ka mo ka-avail sa programa nga malibre ang inyong sininga bayad, Ms. Salbona.
1: Tama na siya, K5, no? So again, para lang ma-cover kita nga under the indirect contributor category, itong certificate of indigency, no? Ang dimension natin kagayina, K5 Enrico, no? So kung may ara ka mo sinasang certificate of indigency, ang muna isubmit natin sa PhilHealth, para nga wala ka mo yabayaran nga premium contribution. Pero siyempre, kung may kapasidad naman na magbayad, pwede gid sila ka pa enroll as self-earning individual, self-employed, voluntary paying members sa atin sa PhilHealth.
0: Sa masunod sa nga mga episode sa ato sa pagpangalagad, sunod si Mana, damo kita isuryahan, kaya mo damo sa programa sa PhilHealth mo. Nga ba, si Kamubla, away ka mo kay Balo, nga may mabinipisyo, gali.
1: Yes.
0: Nga, pareho sang inpatient care, outpatient care, ang SDG benefits, ang yakap, ang gamot. Basi, umatihan nyo lang na, why ka mo kumalo, basi makabinipisyo na sa inyo, ha?
1: Yes.
0: Kaya bisan niya, medyo may kuro kaya, kani kayo makasarang ka magbakal, pero maka-avail ka manigyapon na Ms. Halbuna, no?
1: Yes.
0: Kag mga Z benefit package. Ano ini? Istoryahan tani sa masunod sa nga edisyon, sa nga to sa nga pagpangalakad, opo na nga to sa nga PhilHealth Regional Office 6. Kahit para man magusto sa PhilHealth, nga ang inyo sa nga mga benepisyo, inyo man sila nga maagom. Kaya basi bila kung pwede gilin sa PhilHealth, huwag ka mo yung kabaloy. Eh, no? Gani, kwagi ka mo, na-monitor ka mo sa ato sa nga pagpangalakad, kag magpamangkot ka mo online. Opo na nga to si mga representative from PhilHealth, Ms. Halbuna.
1: Yes, kag kami mga dugang sila nga plamang kutanon, Sir Enrico, no? May ara kita nga Facebook page at PhilHealth Regional Office 6, no? Kabay man nga i-follow nyo kami nira. Kag dira nyo man makita ang mga updates to sa aton sining programa. Kag syempre, kung may mga concerns ka mo, message nyo lang kami sa aton sining messenger account. Again, at PhilHealth Regional Office 6 nga page or sa PhilHealth Region 6 man. Kag again, kung may ara pagid nga dugang man nga plamang kutanon or gusto nyo mag-check sa other pagid nga details, you can visit sa ato sining website at www.philat.gov.ph. We do have a contact number, cell phone number sa Enrico, no, nga pwede ninyo matawagan. Na 0998-857-2957 or 0917-127-5987. Kag syempre, gina-invite ka mo naman sa masunod naman nga Martes, no, istoryahan nato na itong mga benepisyo, no, nga sarang ninyo ma-avail sa aton sa PhilHealth.
0: Ay, may nagingagaw pa rin si Ma'am Bing Space J. Ang bali, ipadayon ko lang ang PhilHealth ko. Kay pwede man kabayad online. Yes, ma'am, yes. No? Importante kiti ipadayon mo. Kaglakip man si Ephraim Duran. No? Yung gagawin talang ni, 6 months ko nang wala nahulugan, active pa ni.
1: Padayon lang ang pagbayad natin, Sir Enrico. No? Pwede na nila mabayaran ang mga gaps, no, sa ilang sininga premium contribution. Again, for now, wala pa kita ga-impose sang interest. So, mas maayo gid nga amat-amato na nila bayad kung ano man ang mga kakulangan nila sa ilang sininga premium contribution.
0: So, busan nga mga binuulan niyo ay manabayad, pwede man na bayaran nga tingob, no, yes. Busan gusto pa gani sa the following months ni.
1: Pwede man ka-advance, no, kung may extra. Pwede gid.
0: Sige, kita na kita sa sunod sininga Martes, alas 10, top-top, alas 10 si media sa aga. Nanan mga palamukutano niya, sabton gid sa aton sininga PhilHealth Regional Office 6 sa mga kaki 5. Ini ang inyo sininga alagad kaki 5 Enrico Tupasurita Jr.
1: Kagini naman si Janime Kamalbuna of the Public Affairs Unit PhilHealth Regional Office 6.
0: Tandaan, PhilHealth protektado ang imo benepisyo.
1: Garantisado ang imo ikaayong lawas.
0: Because PhilHealth is your partner in health. Inyo
2: nabatian ang isa naman kamapuslanon nga disuhoy sa aton ikaayong lawas diri sa Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tubtob sa liwa, maayong aga kag madamo gid nga salamat.

Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik. Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit. Kung dati-rati, isang beses lang babayaran ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.

0: Estasyon K5 News FM
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
3: Mm-hmm.
5: Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo lang dapat balinsigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacillus, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
5: Mm-hmm.
3: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
3: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo.
3: Ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Champion.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo.
4: By turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Extend, champion.
5: Sa rurot gita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11.04 na sa aga, ininga oras sa dulong susang niya, Detex 500, the superior antioxidant, Clinica Detribiod, antiviral, kag-antibacterial specialist, kag-suman Mighty C, alkaline base, nga vitamin C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Saboroso.
0: K5 News FM.
3: 11 Mbps.
1: Isagid ka mananay nga aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kita ang mag-takeover sa sining programa, ang 11 Mbps. Mga balita kay public service. Kumusta, kumusta? Anong gina-preparar ta nga palanya gahon da? Samtang sako kamo sa inyo sa ning palanya gahon. Kami ang balita, kaming bala sa pagdulong sa mga balita nga nagkakanabo di sa may syudad kay probinsya sang Iloilo. Welcome, welcome gid sa ato sa pagpalaga diri sa 11 Mbps. Diri kita sa adlaw sa ning Martes. Pitsa-uno na sa bulan sa Setyembre, pinakauna ining Martes sa lima talan ka mga Martes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026. Ako inyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Ang nagbaliskad naman ginahimo mo nga kung family name sa middle name. Alas 11:06 na sa aga. Dugay-dugay magakuha kita sa report sa aton sinima K5 News Patrol Reporters. Mga update mga ka K5 sa Manangkal Nabo. Bawas ka damo sa Manangkal Nabo sa Ligad si Maynardaw. Sa may banwas ang Zaraga atong 15 anyos nga minor di edad. Nga nasapuan yung ay nasang kabuhi. Nga grabe ang hilibion. Nasang iya sa ninga Iloy. At siyempre normal reaksyon sa isa sa ka Iloy. Nga mo gid sini ang imo sini nga reaksyon sang may baluan ka makita mo ang imo sini nga bata. Anong latest diri? Iga-check na itong report ya K5 Kim Kaluyo. Ini matapos mga ka K5 nga ang ining minor di edad na sapuan patay sa may banwa sang Zaraga ginpit si Corno sang tinlik dancing na simana. Kaya nag-aubran subong sa poultryhan, dumatatlo palang kaadlaw. Ano pag pichikorno ni sa iya, diin nga lugar. Da man sa lugar sa ibanwasang Zaraga o kung sa ibansing nga lugar. Nag-ano the time ang ginalinan kung nga ang pichikorno ini siya. Sa mga ideya sa aton matagpalamati, ang pichikorno ni daw sa salo ni blang nga ginasulod sa imo sining lima kakamot, no? Lima ba na kamot kung apat lang nga kakipay ball. Kasi ang una kita ko ni pichikorno mo, sakit gani nga maigok isang tapungol. How much more pagid mga K5 kung pichikorno ang iga tapungol sa ibo. Kibalo na kalun sa report ni K5 Kim Kaluyo. Kag ginaulat naman ni kay Pedalom sa autopsy ang bangkay sa sining minor di edad para may baluan naton mga K5 kung mayarap lang ang foul play sa kabatayon sa sinasambising na minor di edad. So standby kamukulong sa report niya K5 Kim Kaluyo.
3: BPS.
1: sa piyak nga bahin dito sa may Quinto distrito. May isa man dito kababaihan na sapuan sa sulod sang Ila Balay. Ginahulat man subong ang nangin na resulta sang autopsy mga K5 para may baluan kung may foul play. Hungod inigin patay o kon it's a natural death. Ang inasabi si kababayi na nasapuan dahil sa ibanwasang istansya. Naglagayip makaroon update sa pinapaginsinig ka mga kaso, update sa pagpatay sa 18 anyos. Sining si Aaron na dira sa bayabayin sa niya distrito sang Arevalo. Atong ginahigot sa puno o sang doldol. Pagkatapos sina, nakaangkol sa madamong apilas tuga sa ang pagkabuno. Huwag man sa iban sining ginatudlo, kundi ang iya sining kahagugma. Kaya ang bali na may relasyon sila sa sining miyembro sang LGBTQ mga kakifay. Kag-update naman sa saning suspension order nga gipapanaog sang local government units sa may Banwa sa Tigbawan sa saning GT Poultry Farm sa may barangay Asipitan sa may Banwa sa Tigbawan pero nagreklamo rin taga barangay Linubayan sa may Banwa sa Tigbawan nga muning rason kung nga nga nag-file sa ilang sing resignation ang ining mga miyembro sa barangay council sang nasambit sa ning nga barangay.
3: 11 Mbps.
1: So, amo ning mga bulubantaya naton kay subong nga mamati tanay sa sining ika-20 nga adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Nag-resume na subong matapos nga pilaman sa ning mga cancellation sa nasambit sa ning impeachment trial tungod sa malayang tiyempo dito sa bayan sang Metro Manila. Grabing epekto dito sang hangin na bagat nga gipabaskog. Nausang pila naton ka mga bagyo nga nag-agid ri. Nausubong may bagyo ri sa aton. Kag may mo magagwa ni sa buwas nga adlaw. Ining si Bagyo Pilandok mga kakifay. Kagga dito kanamo sang mga area nga nagtalaas ang tubig baha. Sa may area sang Inlex to ba? Kibot silang astang Inlex ginbaha dito mga kakifay. Hindi malusutan kag dito sa may area sang Abenguet. Sa may area dito sang Bagyo. Grabe man dito ang gintugang pagtaas ang tubig ba tungod sa saring malain nga panyempo mga kakifay. Kisubong adlaw nag-resume ang ining impeachment trial ika-20 sining tuig kag panibag-o naman subong ng mga set of witnesses ang gipresentar sang prosecution. Subong ang ginapisa-pisa ni pamangkot amo ining si retired the colonel Manaros Barunsing no? Kahit siya ni ang official no? Sang Armed Forces of the Philippines nga nagtestify nga kibot ni sila gani kay ang ila sa ning naging gamit no nga mga testimonya no ang paggamit sang sining pagliquidate sang confidential funds daw hindi sila aware no nga nag-issue sila sang military certification nga gamiton gali bilang mga documents sa pag-liquidate sang confidential fund sang Department of Education. Ni during the time pa sa nagapungko bilang tiglikom sang Department of Education si Vice President Sara Duterte.
3: 11 Mbps.
1: So aside sa kay retired na Colonel Buransing, no? Mag-testify man, no? Ang isa pagid sinika official, no? Former official no, sa gaton sa nga Armed Forces of the Philippines, ining si Colonel Magtanggol Panopyo. Maghahatag siya sang testimonya pagkatapos no, sa kaya retired na Colonel Buransing. So duha sa buong kama official sang Armed Forces of the Philippines ang may bago nga witness sang prosecution mga kakifay. Balikanta dito sa aton sa nga Senado.
4: Is that defense exhibits D-I-83-D,
5: Your Honor. This is a common exhibit, Your Honor.
6: Yes. So stipulated
5: The aforementioned documents are so stipulated by the parties, okay. Meaning to say no proof need be presented in regard to these documents other than to complete the narration of the witness. It's ordered.
6: Thank you, Your Honor. Dito po sa mga dokumento na ngayon lamang po pinagkasunduan ng prosecution at counsel for the respondent, isa po dito yung sulat na isinumite ng DepEd sa COA bilang tugon sa Audit Observation Memo 2024-05. Ito po ay sulat dated 17 April 2024. Naka-address kay Honorable Nilda B. Plaras ng COA. At pirmado po ni Attorney Michael Wesley T. Poa, Undersecretary and Chief of Staff. Ang tanong ko po, kailan niyo po nalaman na inilakip o sinama sa sulat na ito yung certification na inisyu nyo para patunayan daw na yung aktibidad na sinesertifyan nyo ay patunay ng matagumpay na paggastos or pagbigay ng reward para sa surveillance activity and information gathering ng DepEd para sa halagang 15,540,000 pesos. Kailan niyo po nalaman yon?
4: Your Honor, before the witness answers, Your Honor, can the witness be directed not to, during the examination, not to confer with other people or his staff, Your Honor? Seated behind.
5: Conferring with
6: which witness, Your Honor, is he referring to?
4: This witness.
5: Who are you conferring with, Colonel Brunsing?
7: He's our army lawyer, sir. I was just asking about the stipulations explanation.
5: Kindly avoid that, Colonel Brunsing.
7: Yes, sir.
5: As earlier ordered by the chair, while you are testifying, you are not to consult or get any coaching from anyone, whether it's a party in interest, and or the councils for either party. We will as best as we can, Colonel, we will look out, the court will look out for your rights and interests, and we'll so invoke it. You may invoke it anytime you need to, or the court may do so should the parties fail to invoke it for you.
4: You may proceed,
5: counsel. It's ordered. Thank you for that, Attorney Linden.
4: We also object to the question, Your Honor, for being compound and vague, Your Honor.
5: Now I forgot the question already. Kindly repeat the question, Attorney Ray.
6: Base po dito sa dokumento, which were already subject to stipulation by the parties, pinagkasunduan na po.
5: I remember, if you know, overruled, if you know, Colonel Brunsing, if you know that that document was used or was submitted to COA in relation to an AUM, if you know.
7: Yes, Your Honor. The question was when I knew.
6: Kailan mo unang nalaman?
7: October 17, 2023, during the hearing
6: in the lower house. Yun lamang po, yung mismong hearing na yun?
7: Yes, sir.
6: Okay. So, ang tanong ko po, kasama po ba yung ginawang paggamit ng DepEd dun sa purpose ng pag-issue nyo ng certification?
7: If we could... I'd like to clarify the question, sir.
6: Sige po, palitan ko na lang yung tanong. Ano po ang kaugnayan ng certification na inisyu nyo dun sa umano'y matagumpay na paggastos ng 15.54 million confidential funds ng DepEd para umano sa pagbabayad ng rewards?
4: Objection, Your Honor. No basis.
5: Well, Your Honor, if the witness knows, counsel,
7: I have no knowledge, sir.
5: I would have expected that.
6: Wala kayong kaalaman po.
7: Yes, sir. I haven't even read the COA document, sir.
6: Hindi niyo po nakita yung COA document?
7: Okay. No, sir.
6: Nung malaman niyo po na ginamit yung certification niyo para dun sa pagki-clear ng confidential funds na dinisallow ng COA, could you tell us ano po yung naging reaction nyo?
4: Objection, Your Honor, misleading.
5: Objection is sustained, counsel.
6: Your Honor, there's nothing misleading with the question. I'm just asking for the reaction of the witness when he learned.
5: Counsel, I don't believe this was disallowed by COA counsel. There is no evidence to that effect.
6: I'm sorry. I'll reform. So, yung pong, nung pong nalaman nyo na ginamit yung certification nyo para sagutin yung papagpa-flag ng COA doon sa audit observation nila, doon sa 15,540,000 pesos na ginastos umano sa pagbabayad ng reward, ano po yung naging reaction nyo?
7: Frankly, sir, I did not have any reaction, sir, because we conducted the Youth Leadership Summit and in coordination and with the help of all the stakeholders, sir. And we had our own problems in our area of operations 2023. During that time, we just had the bombing in Marawi City. Uh-huh. So frankly speaking, we had more, at least for us, more important things.
6: Okay lang po ba yun sa inyo? Ganun?
4: Argumentative, Your Honor.
6: Anyway,
5: move on, counsel.
6: What explanation did DepEd officials, naalala niyo po ako ano yung paliwanag ng DepEd officials, yung binigay nila dun sa hearing kung saan kayo nag-attend?
4: Call for hearsay, Your Honor.
6: Sa issue na ito. Call for hearsay, he was present. Well, anyway, we will just confront the witness with the video.
5: You may do so, counsel.
6: Okay. Thank you, Your Honor. We request that we play, we be allowed to play, Your Honor, Exhibit Roman numeral number 1-1-6, part 6, starting at 17 minutes 43 seconds to 27 minutes 16 seconds. Technical, can we play video number 2?
5: Thank you, so directed.

0: Yes, sir. I think it's basically organizational in nature, sir. Planning, implementation, after activity reviews, and calling the subject matter experts, asking permission from the parents and school of the youth, and then making sure that they enjoy themselves while conducting the activity.
1: Meron po bang ibang units ng division nyo na tumutulong para siguraduhin na maayos at mapayapang maidaos yung inyong YLS at IEC activity?
2: Oras, alas 11:48, balikanta lang ang nagpa-rinsling impeachment trial pagkatapos ang MyTC Network News.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
5: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
6: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis. DTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan

0: man kun ara ka na sa gitag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom GDTX 500 kag may PC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon ni mo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kang salsalon, ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa itong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar, no, is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C.
4: Oh.
0: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
4: Mm.
0: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl
4: peroxide.
0: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
4: Mm.
0: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm-hmm.
0: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka nga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: It's Iloilo Supermart Atrium Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10000 76 series of 1026.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
6: Available now.
11: Gadragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Asalrigan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: You may BCO.
16: Ang BCO.
17: You may D3.
16: Mga butka.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: You may BCO.
16: Ang BCO.
17: You may D3.
16: Mga butka.
17: D3 Bio with BCO.
21: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: You may BCO.
16: Ang BCO.
17: You may D3.
16: Mga butka.
17: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: You may BCO.
16: Ang BCO.
17: You may D3.
16: Mga butka.
17: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Ganagapanubos
16: ang imo blood sugar.
17: DDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Para mismo!
17: DDX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga uno?
16: Masami nagkapangihi?
17: Masami ginauha!
16: Si may diabetes ka na!
17: Mag-DDX 500 na!
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar.
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: DTX 500!
17: DTX Coffee Mix!
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix!
16: Mabaka sa mga butika.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
16: Sa mga butika.
26: Oras sa K5 News of the Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
27: K5 News Philippines.
24: Sumasayo ang MyTC Network News.
27: MyTC Network News.
24: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
27: MyDC Network News.
26: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. Dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. At COMELEC Negros Oriental naghahanda na sa pag-file ng BSKECOC sa September 28.
24: YTC Network News.
0: YTC Network News.
26: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
1: Nasa restrictive custody ang dalawang personnel ng Kokpo dahil sa lascivious conduct laban sa criminology interns. Naganap ang insidente noong Agosto 8 habang nasa loob ng Bulwa Police Station ang dalawang babaeng OGT. Agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang protein personal na ipinaabot ang direktiba kay Kokpo Director Colonel Dexter Paye na makipag-ugnayan sa Women and Children Protection Desk upang matulungan ang dalawang biktima. Sa ngayon, nasa Regional Personal Holding and Accounting Unit ang hindi pinangalan ng PNP personal. Binigyang diin ng protein na hindi kailanman kukusitihin ang ganitong gawain. Bago pa man ito, dalawang police trainee na rin ang kinasuha ng rape matapos mabiktima ang kanilang kaklase na isa ring trainee at anak ng pulis.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
26: Samantala, mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Nagtago ngunit natuntun din sa kalaunan sa ilalim ng sofa ang isang dress in 9 anyos na lalaki na pumasok sa isang bahay sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Bacolod, may nakapag-report sa mga pulis na pinasok umano ng isang lalaki ang bahay na walang tao sa nabanggit na barangay at dito na nagresponde ang mga otoridad. Agad na naaresto ang suspect na pinangalanan bilang si alias Jerry. Nakuha pa mula sa suspect ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Napag-alaman na si alias Jerry din ang itinuturong suspect sa pagnanakaw ng manok sa isa pang bahay sa Barangay Alihis. Isa pang notorious na magnanakaw ang nasa kote ng mga otoridad sa Bacolod City. Ang suspect na isang miyembro ng LGBTQ ay nabuking sa kanyang ginawang pagnanakaw dahil ilan dito ang nasa pool ng CCTV. Maliban sa cash na kinuha ng suspect mula sa bahay ng kanyang mga biktima, suspect din sa pagnanakaw sa isang tindahan ng cosmetics ang naturang homosexual na nabuking dahil sa CCTV. Sa bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, nasa pool naman ng CCTV ang ginawang pagnanakaw sa isang tricycle sa isang residential area sa Barangay 4. Nangyari naman ang krimen noong araw ng Huwebes, Agosto 27, las 3:48 ng madaling araw. Bagaman may CCTV, hindi naman nakilala ang magnanakaw dahil may takip ito sa mukha. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
26: At COMELEC Negros Oriental naghahanda na sa pag-file ng BSKECOC sa September 28. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Naghahanda ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa pag-aayon ng mga Certificate of Candidacy kung COC na matatakbo sa barangay at sa ngunit kabataan elections ngayong Nobyembre ayon sa isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni COMELEC Negros Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Eddie Aba na nagpapatuloy ang hensya sa mga paghahanda para sa halalan sa kabila na nakabinbing panukala na ipagpaliban ng BSKE. Nakatakda ang pag-aayon ng COC para sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan mula sa September 28 hanggang Oktobre 5 habang ang panahon ng pangampanya ay tinakda mula Oktobre 22 hanggang 31. Iniannunsyo rin ni Aba na natapos na Provincial COMELEC ang ibentaryo ng mga opisyal na ballot box na gamitin para sa manual na butuhan na nakatakda sa Nobyembre 2. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Samantala, tourist boat lumubog sa kalagitnaan ng karagatan sa Guyana, Eastern Samara. Balita hatid sa atin ni KK5 Carlo Arisgado.
0: Lumubog ang isang tourist boat na may sakay na hindi bababa sa 30 pasaheros sa kalagitnaan ng karagatan na sakop ng barangay Buena Vista, Guyana, Eastern Samar nitong nakarang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabaybay ng nasabing motorbangka ang ruta mula sa mainland ng Guyana patungo sana sa isla ng Marikani alas 10:50 ng umaga nang pasukin ito ng tubig sa likurang bahagi na nagdulot ng unti-unting paglubog nito. Mabuti na lamang na may mga lokal na mangingisda ang malapit sa pinangyarihan ng insidente kaya agad itong humingi ng saklulo sa Coast Guard at iniligtas ang mga pasaheros. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente samantala na pag-alamang lumayag ang naturang bangka ng walang kaukulang clearance mula sa Philippine Coast Guard at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad. Paliwanag naman ng may-ari ng bangka, hindi pa raw aprobado ng mga otoridad ang pagpapalit niya ng pangalan ng sasakyang pandagat na nakarehistro sa dating pangalan nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
26: 97 years old na estudyante patay matapos malunod sa ilog sa San Pablo, Isabela. Detalye ng balita hatid kay K5 Don Chavez.
5: Nasawi ang 7 taong gulang na grade 2 pupil na kinilalang si Jiel Morris Ganaban Balisi matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa Cagayan River sa barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Patay sa investigasyon ng pulisya, naglalaro at naliligo si Balisi kasama ang dalawa nitong pamangkin nang bigla silang tangayin ng mabilis na agos ng tubig. Sa tulong ng nakakita ay nailigtas ang dalawang bata ngunit mabilis umanong lumubog at nawala si Balisi. Agad na naglunsad ng Joint Search and Rescue Operation ang LGU Rescue Team at ang PNP San Pablo ngunit nahirapan ng mga ito dahil sa matinding dilim dahilan para ituloy kinabukasan. At dito na nga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng bata na napadpad sa bahagi ng Namabalansur sa Chuguegarao City. Dahil sa trahedya, agad na umuwi sa bansa ang mga magulang ng biktima na kapwa OFWs. Naglabas naman ng mahigpit na babala ang mga awtoridad sa mga magulang at tagapangalaga na bantayang maigi ang mga bata at ipagbawal ang pagligo sa mga ilog, lalo na tuwing malakas ang agos upang maiwasan ang mga kaparehong sakuna.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
26: A driver patay ang kasugatan matapos maaksidente sa sinasakyang motorsiklo sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang kanyang pasahero matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng Barangay Habana na Basaklane. Ang hindi na pinangalan ng driver ay isang 47 anyos na lalaki, residente ng Banga, habang ang pasahero naman ito ay isang 19 anyos na residente ng bayan ng Ibahaye. Nagtamo ng malubhang pinsala sa tiyan at ulo ang driver, samantalang nagtamo rin ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasahero. Lumalabas imbestigasyon ng Nabas PNP na pauwi ng dalawa sa Tiklane, sakay sa isang motorsiklo na galing sa isang bar sa bayan ng Nabas. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay bigla na lang nawala ng kontrol ang driver dahilan ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima ngunit hindi na umabot ng buhay ang driver habang patuloy namang ginagamot sa isang hospital sa Kalibo ang 19 anyos na pasahero. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
26: Samantala, pagpalit ng liderato ng PNP sa Puerto Princesa, walang kinalaman sa nasabat na 6.1 million pesos cooking oil. Balitang hatid ni KK5 Gilbert Basho.
9: Walang kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa pagkakasabat ng tinatayang 6.19 million pesos ng halaga ng hindi otorisadong cooking oil products at mga sasakyan sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Ito ang nilinaw ng PPCPO kasunod na rin ng kumakalat na pahayag sa social media na nag-uugnay sa pagbabago ng hepe ng PNP sa lungsod sa naturang operasyon. Ayon sa pulisya, Ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng formal na organizational transition, alinsunod na rin sa mga kautusan ng PNP at Police Regional Office Mibaropa, kung matatandaan, nitong araw ng Biyernes, Agosto 28 taong kasalukuyan, isinagawa ang turnover of office at assumption ceremony para sa formal na turnover ni Police Colonel David Tugtugan Jr. ang posisyon bilang officer in charge kay Police Colonel Vicente Templo bilang bagong city director. Binigyan din ng PPCPO na walang sapat na batayan upang sabihin ang pagbabago ng liderato ay resulta ng operasyon, isang parusa o administratibong aksyon kaugnay sa nasabat na cooking oil. Samantala, patuloy naman ang kaukulang investigasyon, dokumentasyon at legal na proseso sa nasabing operasyon, habang hinibok naman ng PPCPO ang publiko na maging mapanuri at huwag maniwala sa mga walang basihang impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
26: At pagpapatupad ng anti-obstruction sa Antique magsisimula na ngayong araw. Balita hatid sa ate ni K5 Jojen Morillo.
6: Magiging epektibo na ngayong araw, Setyembre 1, ang ordinansang anti-obstruction sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Batay sa post sa Facebook page ng LGU San Jose, kailangan manatiling malinis, tahimik at walang anumang sagabal ang lahat ng pampublikong kalsada, mga eskinita at mga bangketa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga residente. Hinihikayat ang mga sidewalk vendor at iba pang gumagamit ng mga pampublikong lugar na kusa nang alisin ang kanilang mga kagamitan, paninda at istruktura bago ang araw ng pagpapatupad. Para sa mga lalabag sa nasabing ordinansa, bibigyan ng warning at 24 oras upang linisin ang bangketa para sa first offense, multang 500 pesos at pagkumpiska sa mga gamit o panindang nakasasagabal sa bangketa para sa second offense at multang 500 pesos pagkumpiska sa mga kagamitan at hindi pag-renew ng business permit para sa third offense. Umaasa naman si San Jose de Buenavista Mayor Attorney Paul Joseph Untaran na magiging maayos ang implementasyon ng nasabing ordinansa para sa kapakanan ng bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
26: At inireklamong poultry farm sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, pinatawa na ng suspension order. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
10: Pinatawa ng suspension order ng local government unit o LGU ng Tigbawan, Iloilo sa pangunguna ni Mayor Virgilio Nene Teruel ang inireklamong poultry farm ng mga taga-barangay Linubayan na GT Poultry Farm. Ayon kay punong barangay Rene Tanyo, Agosto 28 ang petsa sa nasabing order at di umano'y Agosto 30 ang effectivity. Sa nasabing order, pwede lamang maka-operate ulit ang poultry farm kung may mga certificates na mula sa Environmental Management Bureau o EMB, kaugnay sa compliance sa environmental protection, gayon din sanitation. Ang reklamo sa baho at langaw ng poultry farm na nasa katabing barangay na Sipitan na nakakaapekto sa mga taga-barangay Linubayan na hindi nabigyan ng aksyon ng LGU ang dahilan ng pagbitaw sa pwesto o pag-resign ng punong barangay, pitong mga barangay kagawad at SK chairman bilang pagprotesta. Posibleng magpapatawag ng meeting ang alkalde kaugnay sa suspension order. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
26: K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Libo-libong pasahero ang naantalang biyahe sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga airport workers. Pinangunahan ito ng Kenya Aviation Workers Union dahil sa hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at di umano'y kakulangan ng kooperasyon mula sa mga otoridad at airline companies. Bunso dito ilang flight patungo Nairobi ang nakansela o pinagpalibat habang may mga pasaherong umabot sa higit 12 oras ang paghihintay bago maabisuhan sa pagbabago ng kanilang biyahe.
27: Network News.
11: Network News.
26: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of Am Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
12: Pabalik sa ato siya pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
13: 11 Mbps!
12: Sa sematinon, iga-check anay na to na ma-report sang aton si mga K5 News Patrol reporters. Anti sa aton balikan ang ining nagapadayon ng impeachment trial ika-28th day. Ika-20 adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
13: 11 Mbps!
12: Sa Gyapon, ang ilas ang istoryana mo ang Article 1 sa complaint ni Vice President Sara Duterte sa hindi sini maayo o kung may nagkakaigo nga paggasto sa pondo sa opisina na usang Vice President during the time nga naging tiglikom ini sa Department of Education.
13: 11 Mbps!
12: I-check na report ni K5 Kim Caluyo. Update ni kay may impormasyon nga mga 1 week prior nga natabo ang ining pagkasapo sa bangkay sang 25 or sang 15 anyos nga minor di edad nga lalaki dira sa may bayin sang barangay Balod Liluan sa may Banwa sang Zaraga. Nakitaan ni siya kapon ni adlaw mga alasay sang aga nga waay na sang kabuhi mga K5. Based on this information, sa nagligid na simana, sinumbag ni siya kuno sang pitsi corno.
13: 11 Mbps!
12: Sino ang nagsumbag sining biktima? Kag ano, may kalabtanan ni Blas sa sining pagkasapo sa kilid sang dalan sa sinasambi siya 15 anyos para sa Kampiyon Report o pod kay K5 Kim Caluyo.
13: K5 News FM, Kampiyon Report.
14: Rico, unahon na to, no? Regarding diri sa gin-report na rin kita na mga around talas din sa aga na alas din may hosting taking incident kaya base pala nakuhag ang iba niya mga pumuluyo especially sa mga taga-Oton and areas ng Mandurriao kaya ginpadulungan na to bago lang no? Ang area kakita yung break so far negative man pero kayo na di may didbo no? Ang mga team from SWAT kag team no? Sa Iloilo City Police Station 5 kag Oton Municipal Police Station yung nagpadulong kaya actually kaki 5 break no may nagtawag sa hotline no sa Iloilo City Police Station 5 nati may allegedly no may ara bala sa hostage taking incident sa Taytay nga boundary na sa Oton kag Mandurriao
12: so bot silingon ara sa area malapit sa Kalahunan kag Barangay Pakyad
14: adiri malaki kay kay fabric sa may Vista Mall na di bala
12: okay
14: sa unahan sa Hibawan flyover.
12: Sa may area glik pagadto sa Ibawan din ipagadto sa may area sang Pakyad so dira sa may Hibawan ti boundary na lun sa may Hibawan kaki 5 ba Kim
14: bali sa aunan kaki 5 breaks sang Hibawan flyover may taytay na dira no or may creek dila nang ilang boundary gadya sang Mandurriao kag Oton. Pari dira sa unahan lang sa Vista Mall kay Fabrica sa Ulo may Travita
12: sa piyak na sakop na sa may Banwa sa Pabiya. Kung mag right turn ka kung dikahalin sa distrito sa Mandurriao, kung mag pawala ka pauton prior sa lugar da sakop man sang Iloilo City o kung distrito sang Mandurriao. So may nabaton, why is it nga dirigid sa Mandurriao na nawag, no? Nga may ara sang hostage taking. Ano kung nga pagka hostage taking na?
14: So possibly kasi public, kasi bala na misinterpret lang. Kasi Five Enrico, kasi may nagalabay-labay, wala pa man, wala man na, bigit niya gin-istorya, gin kung paano, balang hostage taking, pero in general, ang in-report sa ila, na may hostage taking, that is why, ati police naton usually, as part of the standard operating procedure, basta may tawag, ginakitergi nila, no, kag na padulungan, para ma-verify KK5 rate, no? And they take this seriously. That is why nga, wala magkita kabalo kung black ang call to o kung sabahin sa nagtawag, may arabalas ang misinterpretation kasi pala may nag-dugsing-dugsing o kung mga amo na mga possible scenarios, malaki pa break. Actually, pag-abot sa aton sila mga otoridad, nagpumangkot man sila no, sa mga tricycle drivers tira sa may haunan niya sa mall kay may nagatulot ang bayad rin. Makitaan man rin ang views ang tay-tay. So far, wala man negative man kay Fabric.
12: Okay, so base kon na may interpreter lang gid or nakitaan o kon base kon na prank ka Black K5 Kim, tipe mga sa laptop sa atong kasuguan mo.
14: No, tiyak taga to gid kay nakay nang SWAT man. SWAT ang mga pulis ang ICPS-5 kag mga kapulisan man sa Cotton Municipal Police Station.
12: Sige, so ang ining nasambit sa ning reported hostage taking wala sang kamatuoran. No, kag wala sang may natabo dira no, sa may area sa boundary sa Banwa sang Uton kag Banwa sang or sa may distrito sang Mandurya. Pero liton kita sa sining update aton sa Zaraga, ano legal si mana tinapungol sang pichikor ng biktima kay 5 Kim, so natapungol siya.
14: Yes, kasi favorite no na istorya sa ining Christian News nga si Alias Nico na ti tawag na no na istorya yan sa lola ya. Na last week sa ilaman niya nga eskwelahan sa K5 Enrico naka may nagsubag sa iya nga sang pichikorn no, so as you mentioned man kay na dito na nasuksok na suot na sa mga tudlo ka K5 Enrico kasi usually sa mga high school it exists gid mo usually sa mga grupo-grupo even sa una ka K5 Enrico mga classmates ko sa high school. Kung kaisa ginagamit man na nila mo, for example, para magsumbaganay o mas lain pagkatabi ang impact kasi fabric, no? Kung may pichikorno nga ginagamit, just like sa ginmention mo man, yati, kung kamot na ganit, sakit na, how much more pa kung may pichikorno? Pero natabuhin ni sa school, pero yung istorya sa bata nga sa school, kag estudyante ka nga, yaman niya estudyante ang nagsumbag sa iya sang nagpichikor noon sa iya pero wala gin istorya sang bata ko sinoni nga student sa K5 Enrico kag natabo na niya siya sang pinalikdan no nga semana so gina check pa sang pulis kun balang ining nagsumba nagpichikor noon sa iya ang may kahilabtanan man sa pagkasapo no sang iya bangkay adra no sa may higad sang dalan sa may parangay Balod liluan sa Saraga Iloilo kay kun madumdumado sa aton siring mga suki nga tagpalamati so around la 6 ka hapon niya sang aga nakabato no sang tawag ang mga awtoridad nga didto no daga kaya ang ining bangkay sang Kimpianyos nga si Nico nga ti actually nakita na aton sir ka kay fabric intact ang iya ano ah nga long sleeve kag do nakapunch sang I think that was color gray kasi 5 Enrico kahit chinela siya intact man so bali do sa higad lang siya blasang dalan kay actually sa both sides sa kay fabric may mga punong malapad na dira ang punong no kag adira sa area kung sariin siya lang sa puan malayo-layo gawa sa mga pamalay o kung mga puloyan kag mga sangge dira kasi 5 Enrico no. Actually, may lagob to siya sa ano mo, sa likod, may gas-gas sa tuhod, kasi may gas-gas man niya sa left middle finger, yeah, sa K5 Enrico. That is why, nga, on the end sang police, ipaidalom niya siya, no? Or actually, based on information, naka-request naman sila for autopsy examination ka K5 Enrico para ya matulid, gid, o kung mag-determine kung ano gid ang iya, balangagin kamatay, kung pala, mangin palagyan ina siya no nga matumod kun may foul play gid man o kun wala kay actually sa end sang gidikanan kasi favorite sa pamilya akong gintido sila nga may foul play considering at may mga gas-gas may lagob kag pagakwato song bangkay kay K5 Enrico ni Nico sa mga taga funeraria may mga napresta pa nga tinulo sang dugo.
12: Okay, ang ining biktima nga 15 anyos nga si alias Tuto, di ba lang nag-eskwila ni siya, pero nung ka-obra yes. Ni sa poultry farm?
14: Ga-obra siya. So, no sideline kay Fabricon, wala klase. So, okay. For 3 days pa lang man. Kaya di, sang...
12: Kahapon na, holiday.
14: Dadlaw, kahapon, holiday.
12: Okay.
14: At tapos, hindi isang, sa K5 Enrico, subong adlaw, kaya wala na itong examination period, no, sang mga schools under the Department of Education.
12: Ang area nga na, kung sa din, nasapuan, ang ininga biktima, may dalan, simentado, ano, kani National Highway ni K5 Game. Dira na dyan ang mga salakyan kung magkanto ko sa sining barangay Balod Liluan.
14: Actually, para sa mga sa reference aton sa mga nagapamati sa aton, for example, dira ka malabay bala before sang public market sang Saraga, dira malilikuan dira sa may walaya ka K5 Break. So doon mo na. So, bali, ang first nga barangay na malabyan mo, I think that was Libong Kugon.
12: Okay.
14: Sakto ako nga matawag na nung pronunciation or ang ngalan sa barangay.
12: Ang guwaan niya niyang Talaugis.
14: Yes.
12: Direk sa may Kostal.
14: Okay, actually, Talaugis ang bitima kay Fabric.
12: Okay. So, ang ining naubrahin nga poultry farm sa din nga barangay, ya?
14: Sa may Balod Liluan.
12: So sa Balod Liluan. So
14: alin sa may Talaugis, no, mga around probably mga 2 kilometers. So usually ginalakat-lakat lang man sa.
12: Okay.
14: You know that.
12: So kung may isang ubra, gabantay sa isang poultry farm pagtapos pagkapos ng kapuli siya.
14: Yes, Kay Enrico.
12: So amo to nga gab isang Domingo, why siya makapauli?
14: Yes, okay, actually, sang tawag na no, sang Domingo kay Five Enrico. Alin alas 7 sa maghapon ng harvest nila no sang mga manok. Kaya dito na ko manigawa nga po sa farm mo kay pagkadto naton dito sa crime scene kay sa kompleteran nga last na lagagin tambayan tamo sa mga naglalabay balang mga dagkuan yung mga truck nga tamo sa karga nga mga manok no halin sa amo man mismo dito no nga poultry farm kag based man diri sa information nga dito mga around alas 7 sang gabi sang tawag nga na Domingo kay Five Enrico nag-shot-shot ni siya upod ang mga kapareho yaman niya minor na pinagabulig-bulig man no sa may poultry farm ka K5 Enrico kag tinidto do mga around la 7 according man diri sa last niya nga nakaupod ka K5 Rick nga ti mga around last this nagsipak na ni ang ining siniko kada bal nga ti malakat na ko tol may kay do kada balik danya bala no ila ko no nga balay o kon magirkana niya kay base blank kabalaka na wala pa sa kapauli isa mo tong gabi kay K5 Enrico no so based information na naglakat na ni siya ko no nga isahan no man
12: okay kapauli kay K5. Pero usually kagabihan siya kag malayo-layo gawa ang lalakton mga 2 kilometro no kag dira nga area is malaka ang mga pamalay no dira sa area although nga ti main road ini no ining nasambit sa ning nga dalan kun siya diin sa Sapuan pero sa paglantaw ta lang sa physical sa ning itsura sang biktima kung isa mabrubanta mo na mo kon may foul play o kon ginpatay siya o kon anong tabo siya may balatian siya ginabot siya. That's why nga napatay ni siya. Siguro kung magambal kita, may edad-edad na. Basik ambal kita, basik may blatian. No, grabe yung blatian niya. Pero uti, 15 anyos ang biktima. Pero may kita gambal, it follows nga kung na 15 anyos, why na ginabat siya ang blatian. Pero do kabudlay lang gid, no, nga makita naton nga salamharon nga edad, no, masapuan, abi nga for example, ano may ginabat siya ang blatian, may kapanugin siya ginikanan niya. Kakulang taon natin, grabe yung libion eh. Kapagpati sa pamilya, ya, naging patay. Ang ila si ngay mata, nga gasinggitan gani ang iloya kung sino nagpatay si bata sa K5 game.
14: Yan talaga pamuyayaw siya gani pala nga.
12: Oo.
14: Pamuyayaw siya kung sino man niya ang nagpatay sa bata yan sa K5 Enrico. Actually, makaduluda man dito. Kahit kung for example, no, natural death man din. Kung isa man din sa ginatanaw nga ang gulo sa aton sa mga otoridad, may lagob siya sa likod, K5 Enrico. May mga gas-gas siya sa tuhod, kag gas-gas sa iyang mga kamot sa K5 Break.
12: So,
14: kasi wala sang pilas sang pagkabuno o kung sang pagka
12: tiro
14: o kung lo sang K5 Enrico.
12: Ang ining mga gas-gas sa kamot, ay dyan, gimang kung may foul play, basic ngin yudyod, no? Ginguyod, that's why nga may gas-gas dira, no? Pero ining lagob sa likod, amin dako ang palamang kutanon, no? Ay dyan nga, kung anil, lampusan, nalipong, or kung anong taong dati, why may tubig sa area, kag dira sa area kapon ka K5 game damod sang tinulo sang dugo
14: sa kadakwat kasi pag Enrico sang iya nga bangkay dito sa probably sa kinami nga na sa likod yan na black fabric.
12: Okay.
14: So dito kita naton pa skapa ang mga tinulo sang dugo so possibly kay na or kapon naman sang kaagahon ang tawag na no pagkamatay no sang ining minor de edad kay Fabre kay kita naton arab lang do preska pa kumbaga ang dugo kayo usually kun medyo malawig-lawig na kay Fabre mamalana sa mo dito to ya kumbaga do gala puyot pa bala ang dugo pasensya na sa mga taga pamati sa aton nga nagapanyaga.
12: Okay, so gid lang taw naton ko may foul play may mo dra sa ginpatay tungod nga dira nakitaan ang mga preska sa ninga nga dugo ka kay 5 game.
14: Actually, kita mangkot man ato naton sa ninyo otoridad according man diri no sa Deputy Chief of Police ng Saragam Municipal Police Station nga si Lieutenant Dalde kun bala sa ila pananaw may sign of struggle pero so far ka kay Fabian Rico dira sa may area kay may mga kahilambunan da tag sa uluhan sa bangkay kay Fabric may mga puno dira sa mahogani so far ito wala man gid malaya sang nagkalahapay nga indikasyon na abi nga
12: dagan din mo guy.
14: Kasi Fabrico nagdumugay sila dira sa may area kaki 5 Enrico. Kagun for example, kun halin siya sa ulunhan kaki Fabric possibly na hindi lang sa porsyon kun sari nakita nang yabangkay ang mga dugo kaki Fabric. So kun din guyod siya possibly may mga drops pa na tani no or tinulo sang dugo sa ulunhan niya kaki Fabrico o kun dira abi sa may dalan mismo. O kon sa iban nga or sa gilid sang iya nga bangkay kay Fabric pero ang mga tinulo sang dugo sa idalom no sang kinamyangan kay Fabric sa bangkay.
12: Why man bisang report nga may pagbinaisay ilinaway didto sa iya ginalingan samtang ginuminom ka kay Fabric nga base insundan da kag ginahimo ang ining pagpatay siya.
14: Negative ka kay Fabio Enrico kaya actually ginituriya man nato to no at iya sa computeran rin last na siya yan nagtambay kay Fabric so far dito pa ganin ang mga ginimnan nila mga sichiriya ang mga kutosang sichiriya ang ginimnan nila nga mga do isa kalapad di ko naman na rinom nila mo sa mga kabataan sa mga nag-arrange sa edad nila 14 to 16 years old kay Fabio Enrico no so far napatihan niya man ako doon nag-aakwa sang tubig dito pero ginsita yan ni Gani kasi 5 Enrico ang ini mga kabataan kay wala naglisensya sa ila nga mag-inom-inom kasi do ila da do computeran naman na sa mga tao doon especially sa mga kabataan na nagatimir sa palibot kay 5 Enrico.
12: Okay, so normal dumalang ang gapuli ang ila sa kabataan niya kung gabi na kay kung ikaw ya ginikanan pag-abot na alas sa kasidmon pag-abot alas 7 alas 8 no, kapamangkot din itong bata, taman, kapauli na. Bisog aton ta, usually gabi ng mga puli ang bata once makaubra kay 5 game?
14: Based sa information kay 5 break, so medyo sugulo kapi man dito yung kapauli kasi 5 Enrico. So, naantan na pala nila kung baga kasi 5 break. Nga, tiyam na, no, nga medyo magulo kapi naman nagapulo pa uli. Pero muna gali, no, so probably, doon mo na itong sinakatayog year or nagsubrahan na gansya kagabi. Nagabihan na gansya kasi 5 break. Ito mga laon last days na doon siya mo, nagalin sa computeran, malakat pa sa kasi 5 break. Ang bali gani, natigin, ang bako na sang last lang na nakaupod, nga kapiliso niya ganyan makapauli. Kay kakapalakaman siya. Pasali sa ginikanan niya, napimasin lang kapinala kung naawala ko sa kaabot sa ilang balay kay 5 break. Pero based man rin sa mga uli yung nakaupod, bali, sa kalisin siya, yun nga malakas na siya, gawin tuloy pang isa nila kaupod dira sa bangga ang dining siniko kung kay 5 break. Tapos nagbalik lang man dayon ang nagdulong sa iya no, sa bangga kasi 5 break. Ito na pa, ito na block ng das mga ido na po dati mga ido sa may area kasi publiko ay sila ya ang ini mga na, kaulia upod sa komputeran dito sila ya natulugan sa komputeran kasi public.
12: Okay, so ang makasabatan tanan nga pala makutanon kay dira mahimo makakita na sang giya ang atong kapulisan makon magwa ng resulta sang autopsy kon ano gid ang tunaan sa kamatayon sa niging kuga or ginlampusan or anon tabo sa iya na may balatian siyang ginasuprer kagagol pilang natumbad na nabuhian sang kabuhi no amon ni mga palungkutanon nga ti masabat isang autopsy sa mangin resulta no sa autopsy nga patagayunon sa lawas sang biktima ka K5 Kim why man sang kontra bining biktima dito sa eskwelahan ang balnaton tinapungol sa sang pitsikorno. So, kung tinapungol sa pitsikorno, sa diin sa tinapungol, why siya nag-report sa ginikanan niya, kung tinapungol sa, may lagob ba, sa lagob sa likod niya, tuga pa ni sang tapungol sa Pichicorno kan na report ini sa bulutuan ka kay 5 game?
14: Actually, amo pa na nila check man sa aton siring mga autoridad kay 5 break. Kay actually ang bata ni kuno ka kay 5 niko, kita man ang abal ila lang nga cat eye. Medyo medyo masakit manulok pero normal sa iya. Kun madamo gyud man sa amo nang mga tawo mo nga do feeling mo sakit tulok kay si mo, abi mo brado may ilayon niya tuyo pero tawag na, amugid niya ang ilay ng mga mata. No, tawag na, matang pusa. Kumbaga, or pusang mata, or what they, whatever they call it, yaki fibrig.
12: Okay.
14: Pero amo na, so possibly, na sa nagpitsikorno sa iya, possible, nga tibasibla na may interpret ang iya yung nga panulok, kaki Five Enrico.
12: Okay.
14: Ang incident niya sa magiga niya si Mana.
12: Dawam na gurusan niya CCTV footage nga makakuha sa biktima ang area na siguro kung gabi na mga last 10 siguro tama nakadulom ka kay 5 Kim ina kung may mga street light na sa area
14: actually kasi 5 we can send natong dress sa DC no ang naragway mismo sa kinigikin na naga kaya sa kay 5 Enrico sa makita natong kay 5 we can sirado na plus target ang iyang lawas abi no sa matawag na medyo mahawan hawan na nga porsyon kay Fabric. So, napaributan siya sa mga dahon, kapag naulungan niya, mahugani. Eh, pero intact yung kay Fabric. Ang iya, dari nga, so naka-long sleeve niya siya, nga ito, kag-gray nga pants kay Five Enrico, no? Actually, wala man na siya, sa mga nadula, ang kaputang, sa iya, abing nga, during that time kay Five Enrico, no? Wala man na siya, sa cellphone, based man sa iya nga, ginikanan kay Fabric.
12: Okay, so laton dalang resulta sang autopsy, kung ano gid ang gitunaan sang iya sa ninga kamatayon kay kulang tawo na ton na dira nga area abi ano binantayan siya na tripingan na gid siya no kay ti gab ini siya nagpauli amo lang mga gapabiling nga palamukutanon kag nga angad dira gid sa area kay kulang tawo na ton ta maximong lugar do nagpanaog siya sa dalan nga daw kaangay nga ginplastar dira o kung gintapok nila ka K5 game?
14: Amagad ka K5 Rico. Namo pa sa mga palamangkutan nun, ka K5 Rico, no, ang pamilya. Pero ang pagkakas na kiloy, nga hindi na sa bahala na lang nila sa Joe sa K5 Rico. Ako na naman ang aplastado. Kung totoo din man, yan, may foul play kasi may krimen ba lang natabok ka K5 Rico. So, amo pa na, no, for example, ma-determine nga may persona sa likod sa pagkasapos ang bangkay, ang isa pa sa may matapak na tumod, kung nanugid pala yung kaaki, kung nanugid yung motibo sa kamatayon, on the reason nga between K5 Rick.
12: Sige, salamat K5 Kim!
14: Upod sa patrol si K5 Makoy at Kao Malay, ito naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: 11 Mbps!
12: Salamat kin sa report ya kay K5 Kim Makaluyo. Nakapadala na sang request ang aton sa Zaraga Municipal Police Station sa pagpatigayon sang autopsy sa bangkay sang 15 anyos sa alias Tuto para mabluan gid kon ano ang gitunaan sang iya sa ni nga kamatayon. Mayong aga gid kay Ma'am Nini Sean Precia sa linya check da kon may CCTV, no? Kaga subo man kay Sir Arman Bakuguay. Mga taxi ka mobile patrollers naton kay Sir Naz Tanchuan, no? May dayad gid nga udto sa kay Tiay Rufina Eva, no? Sarsua Jan Luis Sarsua kay Adrian kag kay Nicolas sa may Igtuba sa may Banwasan nga Miyagaw. Kag subuman sa kay Sir Eduardo Ignacio kay Sir Edgar Badbadon kay Kim Arisioni Flora kay Ibrahim Silvestre, no? Gabalitor man sa ato sing pagpangalagad. Pagbalik nato duga po information sa ato sing pagpangalagad. Kagalaki pa ng ining kakatabo subong ika-bainting adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagtapos sa balik ay portanting mapaybalo paliwag standby.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pare, doon tayo magmagumpay malapit sa Tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa health.

0: Home ang Ditriba, yung with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: Ditriba, ang Ditriba. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditriba. Ditriba with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditriba, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditriba, ang Ditriba. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditriba. Ditriba. Babakal sa mga butika. Ditriba. Ditriba.
3: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumars ang Ditriba kang naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: Ditriba. Ang Ditriba. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditriba. Babakal sa mga butika.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May
6: pumsa! 11 Mbps!
7: Pabalik sa atos nga pagpangalagad rin sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
6: 11 Mbps!
7: Nagdo sa atos nga oras, alas 12:49 na sa Udto. Ang mga balita kay impormasyon ninyo batian na dulong si usang The Power Trio. Combination isang DTX 500 kag Subuman sang nya Mighty C kag D3 Bio. The antiviral kag antibacterial specialist. Ini mga tikalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy, mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Mabakal sa pangunang butika pharmacy sa inyo lugar. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tanan mga klinika products ang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: 11 Mbps.
7: Grabe ang baylo sa isa ka dulyar, no? Batok sa peso ta. Kahapon naka-record naman, no? Sang pinaka manubo nga baylo sang peso kontra dulyar. Naglabot sa 62.35 centavos mga kakifan. Mayon ang gabaton lang isang dulyar. Alas 12:50 sa ato siya pagpangalagad. Dalil kay may gindakop naman si Kaki 5 EJO. Pero why naging pusasa na ginatagan ini sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Kaki 5 EJ sa report.
8: So okay mga Kaki 5, no, nagagwa na gid man si sir, no, kag ti syempre nagpa-why naman guro sila pang grind sa sulod kay ginapaglabay naton diri. Naga medyo masako gid. Nag-andar ang ila sinya grinder, so hindi naton mapangid kon K5. Pero ari, naktuhan naton nga K5 nga nag-andar K5. Sir, magluwasan mo sini oras. Ano kapag oras mas sa mga pamatay sa K5?
9: Duwalos, 24 hours na sir.
8: 24 hours.
9: Wala na patay pa.
8: Tibatian mo na dira ang akong malabayan diri ang imong radyo may arakas ang premium. Batian mo na. Nagilaom ka man.
9: Uy.
8: Tudlan, nagilaom ka man.
9: Uy, hindi yung maganda premium.
8: Sa mga produkto ni Dr. Ramil, oy, ano imong ginagamit? Like Ditriba, DTX 500, Mighty C.
9: Na-try ko ng DTX muna. Okay, jambak lang muna sa sister niya.
8: Oo, oh, DTX 500. Okay. Ah, DTX Super Mix. So sa subong, okay ka. May kapi ka sa K5. Ano mambal mo kay Dr. Ramil Oy kag sa K5?
9: Ah, madam, okay nga salamat kay Dr. Ramil Oy kag sa K5.
8: Oo. Tiyabiyag sa diri, mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5. Kay base dasun sila naman, no, ang maswerte nga amon sini nga malabayan kag madakpa, no. Kung nang ilang radyo, makaka-tune in sa K5.
9: Okay, sir.
8: Agda sila, Abi, mga kaingod mo di?
9: Sa mga tupad balay, sa kabarangay ko, nagpamati na mo sa K5.
8: Ano pangalan mo ngayon, sir?
9: Jerome, sir.
8: Jerome.
9: Panagiton.
8: Panagiton. Pila ka doon?
9: 51.
8: 51. Sige, sir, Jerome, congratulations. Kagmayong agalan sa Ilwata. Sige. Gan?
6: 11 Mbps.
7: Congratulations kay Sir Jerome Panagiton. Ah. Sige lang pag-monitor na sa inyo sa tag sa kamaradyo. Kaya ka malabayan ka mo ni Kaki 5 AG Cordova. Automatic isasari ka box ang DTX Coffee Mix.
6: 11 Mbps.
7: Mayong odtogig kay Ma'am Evangeline Apusaga Rurong sa may distrito sang Molo kay Ma'am Bings PSJ. Ang bali Ma'am Bings basic on na kurso na dahan ng gidak. Ha? Ang ining minor di dahil sa puan yung anis sa kabuhi sa may banwa sang Zaraga. Ang iba sa mabalita kay impormasyon, mabatihan sa pagpanagad sa programa kon El Castigador. Upod kay Kaki 5, Sunny Apuna. Salamat kayo sa managupod sa atos pagpanagad. Kita na kita. Kay kita na mag-take over sa saning programa nga 11 Mbps. Kita na kita kada udto na para sa pagduluong sa malabing talupang doon sa mga balita na diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Melog sa

0: bungsod, Pilipinas. Sa ngalan ng Lagusin na Persa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO, Doc Lamel Uy. Sa amon siya ning Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad niyo kag K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Pals kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
2: nga sa masami
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: Masaliga.
3: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata,
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika,
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog. Subo ang aga kagahapon na ako ko magpangapi
7: sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Momshie!
11: Angeline?
12: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
0: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
14: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
11: D3 Bio with VCO.
15: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung
10: may Visio.
9: Ang Visio. Yung
10: may D3.
9: Mga butika.
10: D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: Mga butika.
17: Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM.

0: Campeón de Radio.
1: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanda ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa Eye Health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulan. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Sa mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika!
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
13: Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang magdasig pagtingulan, kalaman ang kabiyan.
12: DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
15: My TC! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
17: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: May puso.
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 12 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan.
23: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
22: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
24: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
22: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: Mayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Sa gihapon akong inyo makaupod subong Martes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Today is September 1, 2026. Oy, September 1 na. And you better watch out. 115 days to go na lang kag Pasko na. Santa Claus is coming
1: to town. Ho ho ho. Merry Christmas!
0: Grabe no, sa pagkadasig sang inadlaw kapag kadasig sang panahon, ang mga ihado kag ihada ta boga amat-amat na dyan ho. Ya mga maninoy kag maninay, dira apwa din na makapang preparara. Kamusta ka mo? Kamusta mga suki naton? Subong September 1 ha, daw ginahunos lang ng mga panahon mo. Kita mapaktan dugay dugay Paskwa na gid. And silingan nila sa mga Pinoy kuno iya pagsugod na iya Vermont siya Paskwa na gid na. Maayong hapon sa mga suki naton, mga nakatutok subong dira sa ilatag sa ka mga radyo nagaupod sa aton sa Iloilo City. Good afternoon gid. Maayong hapon man sa mga nagatabid sa aton sa tagsa ka relay stations K5 News FM Pasi, K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, sa mga suki naton, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Hapon, wala kita. Baw, pulo pasensyahe nyo lang anay si Maninay. Makahidlawman ko no. Hidlawman ko no si Ma'am Rosemi. Buna hidlaw gid ako Ma'am Rosemi. Amo na gani nga, bisan daw alang-alang, aton gid ka mo nga, kadtuan? Ha, hindi ko luyag nga mahidlaw pagid yung mga kumare ko dyan. Mayong hapon gid ha kanday Ma'am Rosemi baga Foro Baylaran. Ang mga taga Barangay Improgo nakatutok man subong. Then as Mando, good afternoon. Mayong hapon man kay Mark Gavilanio Palet. Ma'am Nene, syempre siya, mga kumari abroad naton. Good afternoon. Mayong hapon gid ra kanday Ma'am Bings PSJ. Kanday Ma'am Bibing, bossy Ma'am Bibing, may nagpauli na to sa Iloilo ho. Ah, grabe no. Grabe gidya ang power of prayer. Sige, so kit anay kita diya Ma'am Bibing ang maglagaw-lagaw kita diri iya sa San Rafael. Ah. Mayong hapon gid sa kanday Ma'am Nene and syempre kanday Maninay Rosevic kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Mayong hapon man kay Ma'am Sherlyn Espartero. Maninay, have a blessed Tuesday. Si Ma'am Aisha Ahmad, nakatutok man sa aton. And syempre, sa aton mandirahan nga mga K5 solid supporters nga nagaupod sa aton subong nga hapon. Good afternoon gid sa inyo. Sa aton nga mga KSS resellers, mayong hapon. Ma'am Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Edgar Badbadon, maayong hapon gid. Mayong hapon man kay Sir John Kevin Medina, maninay pag-greet lang ang mga gwapa dirahua sa Dafa Goods Pasig City. Especially si Gwapa Mutya, Pearly, April, Jaliza Aguilar, si Leia Gotsky, si Bem, kag si Lawrence, kag ang gwapuhon nga security guard, Padura, kag Kasipe. Maayong hapon gid. Thank you gid, Ma'am Nene. Ari, lumalaban ah. And Mara Ramabe, maayong hapon. Maninay Patamyo, galikan day Remor, kay Walado, Roan, kay Nante, kag kay Parek, ara sa may Bulilaw, ang nag-aob. Maayong hapon man, Maninay, kay Mama Nida sa may Barangay Improgo. guess. May mga greetings nila ha, padayon lang kamo sa pagpadala. I-text nyo lang diri sa aton sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Yes, Mama Rizel! O may yan na lang ni Gani Subong Mama Rizel kay doon makaturutos ngaw na gawa. Mayang hapon gid ha. Hindi kita magkalipat sa ato nga Power Trio Clinica D3 Bio Mighty C kag DTX 500 para nga may panagang kita sa mga viruses and bacteria. And syempre magpangape kita DTX Coffee Mix para sa manayanayang at shampoo subong samtang nagapatuyom-tuyom kamo pumati isang aton dira nga istorya nagarelax relax man kamo paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Jenny Castro Verde, maayong hapon. Maninay pag-greet lang, happy birthday kay Sheehan Louie. Thank you so much sa foods. Oy! Happy, happy birthday kay Sheehan. Kag sa tanan, ang nag-celebrate sang ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

ipa-shoutout lang kay Nanay Celsa Fernandez, kay Tatay Tibo, sang mangurukuro aho. Maging ipa-shoutout man sa bata ko, si Colleen May Funa, at kay Papa niya, sang mangurukuro, from 419. Happy birthday to you, happy birthday just for you. Maninay, dali ng fiesta sa Ahoy. Next week na, baumalagaw naman ta. Ay, baumalagaw naman ta da sa Ahoy ho ah. Maninay daw lain imo tingog hao. From Mom Janice Fernandez. Thank you, good Mom Janice. So great, and in my heart, your love will grow. Nina, patamyo lang kay Tita Marilyn Tacluyan. Madamugid nga salamat. Jessie Hamola Senior, good afternoon. Manine patamyo lang kay Marilu kag kay Mulong sang Sityo Sapa sa Zone 1 sa Balantanghan. Arlene De Guzman, good afternoon. Manine pag-greet lang sa mga friends ko. Ah. Si Leo, si Anok, si Nalita, Nestor sang Quartero Capi, Reina ng Banate, kay ang upod ko di sa balay, ga-monitor gid permi di sa Balasan, Iloilo. Thank you, gid!

ng mga kumare kong pareta. Yeah! Nakakita na sang ila dira nga mapahunay-hunayan samtang nga nagapa tunaw-tunaw kang ilang agin panyaga dyan. Dapat ha, nagainom-inom kita sang aton kampiyon nga kape para nga maka-relax-relax kita while nagapamati sang aton istorya subong nga hapon. Sir Randy Diaz, good afternoon.

0: Ma'am Jeya Castro Verde. Maayong hapon. Sige. Nakaplasta ng mga kumare. Taabi i-share niyo Facebook Live ta ha. Patunugan ng inyong mga radyo para nga aton mabatian ang istorya sang aton letter sender sa Subo nga hapon. Ang aton istorya ginpadala ni Denso. Kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Denso. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.
3: Nga wala ka pa ng kaon, ha? Ubos ng sardinas, oh.
4: Ah, sige lang, anak. Kaon lang ka mo, ah. Pakabusog ka mo.
5: Tuta, hindi man si Papa.
3: Ano na gani?
4: Sige na lang. Okay lang si Papa ninyo. Makaluluhoy man ang mga
3: anak. Karinay sa bawda, ya?
5: Sige.
4: Makaluluhoy man sila.
5: Pa, okay ka lang, Pa?
3: Bani man? Dakasan si mga tsura pa, ha?
4: wala. Okay lang ako, mga anak. Nalipay lang ako nga updanay tanga tatlo.
5: Pa, nga si mama tira nagtulog sa piyak balay haw.
3: Gani, ma?
5: Wala ti siya nagtulog sa aton.
4: Kukuan. Maintindihan nyo gina sa ulihi, mga anak, ha? Maintindihan nyo gina.

0: Adak.
1: Oh.
0: Wala man kita lahi nga abno. Pero nga nagaabo ka sina man?
1: Tatay? Anong but mo silingon man?
0: Ikaw tupi ko permidre sa lugar ta. Bisan diin ko nalang mabatian. Abi mo daw ako ang dahuya.
1: Ah, pabayida sila taya. Akon man niya kabuhi.
0: Oo, imo kabuhi. Pero aton pamilya ang nagakahuyan.
1: Oh.
0: Wala ka bala naluoy sa mga anak mo. May mga buot na ina sila. Masakita na sila kung may mabatian sila nga istorya.
1: O titay, ano abing imuon ko? Wala ako sa may mahimo eh. Tungod hindi ako gusto nga madulaan sang iloy ang mga anak ko.
0: Ay sus! Ah. Kadamo sang babae nga balo. Dalaga. Binayaan o kung ano man da. Ay nga, ano ginang nakita mo sa asawa mo man? Nga harap-harapan ka na nga ginatunto. Abi ipakita man sa asawa mo nga kaya mo man mangita sang iban.
1: Pay?
0: Nahimo ganit sang asawa mo nga Markila Balay mismo sa tubang man ninyo balay. Ay sundaman bala. Patigahanay dayon ka mga duha.

0: Tulog na ang kabataan. Ayawan gid ko sabat sa mga pamangkot nila. Lubot ang kadto lang di ang iloy nila. Kagdayon man lakat. Kagagalaaw sila sa pihak balay. Tungod na balaan nila ang harad ang iloy nila eh. O Diyos ko. Kamay pa nga magbago lang ang asawa ko. Kamay pa.
1: Nga bago kanina Paula Roberto? Ha?
0: Oh.
2: Sensya gidaya. Nag-overtime kami.
1: Ay nami ino? Ayawan ko di ahulat sa imo?
0: Nag-aaway naman sila. Nag-aaway naman sila sa kinido niya.
1: Boyset ka nga lalaki ka! Makadto na lang gani ko sa piyak dito na lang matulog!
2: Oh, oh. Nga, ano man ang imo yun ay man?
0: Si Vivian? Makadto di siya?
1: Dito ko matulog! Oh.
2: Sa piyak balay?
0: Ay naman. Anong buhaton ko sini? Ano?

0: Salamat. Ay, Denso. Dito ko matulog sa kwarto sa mga bata, ha?
1: Vivian, nagpuli ka lang di tungod nag-away naman kamo ni Roberto?
0: Ano gusto mo, ha? Sa iban kong lalaki matulog?
1: Oh, Vivian?
0: Ha, sige na. Dito ko matulog, ha? Gainit ang ulo ko kay Roberto.
1: Oh. Vivian! Dali lang yun! Vivian! Oh. Ato na siya. Ngahamo siniman. Kung katubang ko siya do, daw nagkakadula tayo ng kainit ko sa iya. Daw nagkakaumpawan ako kung makita ko siya.
2: Day! Day, buksin ko, Day!
1: Si Roberto.
2: Day!
1: Ang bayo, buksan ko na lang siya. Kagabalon ko siya nga nagkatulog na si Vivian.
2: Vivian, Day, sala!
3: Dinso?
2: Ikaw, gali. Ipag-aliog si Vivian, B. Ang bala siyang sorry.
1: Nagkakatulog na siya upon sa mga bata.
2: Ay, amo bala. Ati, sige, buwas na lang. Ano, abi, kay sala ko man eh. Dinso? Mig. Siya ta. Pampadula ang blas ang kainit blaho. Ano, abi, kay kasuplada, gin sa asawa mo eh.
1: Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang matugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka pala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang dynamic.
3: digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs for Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: KK5 News FM. Sarang Ilo-Ilo.

0: Sige na, Blamig. Sports lang tayo.
1: Wala ko panahon sa mga amo na amiga.
0: Ati, sige. Ako na ginagahagan sa imo, hindi ka pa. Iti lakad na ko. Ay, ogli, Mig. Basi magbugtaw ko ron si asawahon mo, Bla.
1: Hmm?
0: Hambala siya, hindi ko magtulog kung hindi siya magpuli, ha?
1: Oh.
0: Okay, amiga?
1: Oh. Ato na siya. Oh. Kung hindi nang tungod sa mga bata, patyon ko ang animal ngayon, ha? Ukaling kung kunibuon ko, ina. Paano na lang ang mga anak ko? Kung mapreso ako? Oh, Diyos ko. Palawiga man ang pasensya ko. Palawiga, pagid.

0: dali na lang matapos ang dog cage nga gin paubra sa akon. Kung mabayaran ko karon, mabayaran po ni Sally. Mapaiskwelahan ko ha. Dulungan ko sang balon ng mga bata. Wala nga dahan sila sang balon eh.
1: Enzo?
0: Sally?
1: Ay, tama na nanay. Talika. Sulod. Panyaga, tanay. Sige na.
0: Okay lang. Okay lang ako. Busog pa ako.
1: Dali na, ang bibing. Hindi na maguya-huya. To sa others ka. Dali na.

0: Oh, kanamit sang tinula mo nga, lagaw ba?
1: Siyempre, ako nagid ni kagpara gid na sa imo. Kay ho gali din so. Medyo personal na ning pamangkot ko sa imo.
0: Sali? Nga, ano balay na?
1: Abi mo bala, naluoy gid ako sa imo. Kinatunto ka na sang asawa mo. Tuwing tignan mo, ginahimo niya ya. Sus, kung ako lang asawa mo din, so, hindi ko ginaya pagbuhaton.
0: Sali?

0: Nga nga ginahimo mo ini.
1: Di bala, naluoy ako sa imo kag sa mga bata mo.
0: Sally, hindi ako gusto nga magsobra pa da ang kaluoy nga nabadyagan mo. Kabalo ka naman sang sitwasyon, hindi bala? Hindi ako gusto nga madalahig ka sa problema namon nga mag-asawa.
1: Denso, kung bulagan mo sang porma lang asawa mo, ari ako.
0: Oh.
1: Palangga ta ka, Denso.
0: Sali?

0: Denso, doon masami nga nagakadto si Sally sa balaya. Kag ikaw, nagakadto man sa iya? Ano? May relasyon ka mo?
1: Oo, wala. Akoon ko. May nabatyagan siya para sa akon. Pero, wala ko nagpatol tungod na. Tungod gusto ko pa nga makayong relasyon ta.
0: Di bala naghambal na ako sa imo, nga hindi na ako? Hindi pagid bala at hag sa imo, nga may iba na ako?
1: Patay, ha? Tay, maluoy ka man. Hindi ako gusto nga magdalag ko ang kabataan naton nga. Wala siyang iloy.
0: O te, ara man ko sa tubang nyo. Wala man ko nagpalayo, hindi bala?
1: Oo, gani. Pero bulagi na si Roberto paliyog. Magbali ka na, diday. Baton taman ka gihapon, ha? Anda ako nga patawaron ka.
0: Hindi na gani ako, Denso.
1: Oh.
0: Wala na ako sang amor sa imo.
1: Vivian?
0: Ginatulod pa na kagani kay Sally nga balo.
1: Oh.
0: Ara na! May babayi na nga nagapalapit sa imo. Okay.
1: Vivian?
0: Sports lang ta, ah!
1: Oh. Tay?
2: Gago na kung gago. Bisan ano nga sala ang ginhimo sang asawa ko, handa ko siya patawaron. Pero hindi na gid siya magbalik sa akon, bisan sa mga kabataan na lang. Oo, ato bangay ang amon balay. Kag adlaw-adlaw man kami nga nagakitaay. Kag adlaw-adlaw man ako nga nagakasakitan kung makita ko nga obdanay sila ni Roberto. Nakaligad ang mga binulan ginpa-intsyende ko sa kabataan nga bulagay na kami sang Ila-Iloy. Samtang si Sally naman, nagahulat sa akon kung saan ukubuksan ang akon tagipusuon sa iya. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Denso.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John.

Nongke, bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarado ilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gituwag suplemento sang D3 Bio nga. Ah. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gituwag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: kaya. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaw ang katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabangang sa mga butika.
11: Gaan. Mag-joyride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
13: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Sakay ka, Gidia!
12: Siyempre! Naka-extend ko yan!
11: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
13: DTX 500!
14: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
14: Pasami kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka!
14: Kaysa DTX 500,
13: ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio
14: yung may Physio.
13: Ang Physio
14: yung may D3.
13: Mga butika.
17: DTX

0: mga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: Prebiote, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biote, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix.
1: Diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka-kabutika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Upod ang pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Bali ka mga lalaw! Ari na ang paborito naton niya, ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio.
12: Ang D3.
13: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
13: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag
1: music, nag-entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga-Antique, pro, dyan ako gatinir sa La Paz. Tunay, naka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
2: Campeon!
4: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
1: K-5 Galinga One Time.
0: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
3: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
2: Mamamatay? Ganun katindi?
3: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: O Mare, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
2: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
1: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
2: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
3: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon.

0: Salvacion sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo
7: ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
3: masaligan
1: epektibo.
3: DTX 500
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio
3: ang D3
1: yung may BCO.
3: Ang BCO
1: yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time. Tawo na tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina. Kusina.
2: Oo.
1: Matalong.
2: Oo.
1: Ginagamit pang iwas ang sibuyas. Galinga.
2: Oo. Dali.
1: Pas. Hey, hi, Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bye,
4: Kuso. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: You may Physio.
4: Ang Physio.
6: You may D3.
4: Mabakas, mga butika.
8: My family history, bala kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds?
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Si may diabetes ka na?
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man nagnamig ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
0: K5 News FM.
4: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
2: Rehas!
16: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ay, la. Pagawa ko din sa prison, labi. Pagawa ko nila.
1: Ay, Diyos ko. Mangita pa ako sa sarang ko nga mautangan sa kwarta. Kay may balayran ako sa 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo. Ay.
0: Tambala sila ni Manong kagmanang lang, ha. Pagwaol ko din nila, ta. Sige na, la. Hindi ko di kasaho sa prison niya, laya. Kabaho di kang kadamo lamok, la.
1: Ay, tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa cellphone mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka man sa akon, ay? Tigulang na ako. Hindi na ako pagpabudlay, eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sang ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Oo la. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
1: Layabot sa imo nga bata ka. Sa diin pa ako sinimangita sang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up na gid ang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
0: Sige lang, la. Makagawa lang ko di bala, la. Kay may ilagi na sila sa akon, la. May ilagi na sila, la.

0: Kung ako si mo, Roma, rekan mo na lang na si July. Dumanog buang na ginasaya. Parintihan ay man kami tuod, pero ay nadlok ni siya, yadaya. Nadlok ko na siya magpalapit niya. Do, permi lang hadaan mo lang nablang sigay ang mata. Kag, permi lang, ay nako, permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, gaan ko lang sa tiyansa, naluoy man abi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala na siya ya. Brikan ko na gina siya ya.
0: But si mo da, kapila ka man ang gahatag tiyansa na siya. Abi mo ba na, day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw, bisan ilabo sa bato, kaluluoy kagid lang. Himuon ka lang na niya manugsagod, kag punching bag.
1: Layla?
0: Tuwede niya.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imong, sa amusin ang parinti mo, ay? Ang tao bala? Bisan ano pa kalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gid na siya, ya?
0: Oo, ipati ko na iday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok ya. May tiyansa. Putsi mo da. Pagusto ka da. Imo man ay life, Roma. Last ko na lang giniya nga laygay si mo, yadaya. Hindi. Kanagit ka ba di sa akon yung mag-mention-mention ko anything about kay July. Hindi. Nag-ja-promise.

0: Bawo sila ang labala mo. Wala na kanila. Kabalo ka na gid nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si Asa mo no pisina, oh. Wala ka na gid sang pugao niya, sako niya, laya. Wala na gid. Pabayin na lang tabala sa pisuan, ah. May na gani nga madudla na, bro.
1: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibis ang sakaan ko pa. Ay, dosmil naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang silpon naging kauti niya sa ginprindahan niya.
0: Paul, si Lula bala mo?
1: Sige na bala.
0: Paiputon mo gid kuya nga mang utang?
1: Ay,
0: wala na ko gani sa utangan la. Puno na ko sa kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod la mo. Tigagid lao?
1: May. Kung wala ka sa ihatag, wala! Hindi na lang! Kung wala ka sa ihatag, wala, ha? Hindi lang ako paghambalis ang masakit!
0: Oh.
1: Nakapati ka? Dira ka na!
0: La? Naglain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayotani kun. Badala na lang na sa drug by bus ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Doon ka nami na lang ipasalbe isang buisit, ya. Mangod ko man na tuod, pero kapirwisyo naging katama, eh. Kapirwisyo naging katama!

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.E3 Bio.
1: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Ay, Ti Mayo, kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igmi. Wala na tsansa ya.
1: Boy.
0: Ay, madalma na gilang ng pagka-addict sa apo mo. Abi mo ko na ako sa imo, iparihab mo na bala chay. Plakadlaw bala. Basi maglala na gid na. Ah, basi una yon kasi na blaw.
1: Ay.
0: Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus! Ah, planted day bala! Planted day bala sa mga parak bala!
1: Boy!
0: Para hindi na lang na makagawa sa prisuhan!
1: Ay, abaw ah! Eh, hindi man! Hindi ay, man nila!
0: Ah, tsaigme! Ang mga tao bala pareho sina! Threat ina siya sa safety sang publiko!
1: Ay, tingwaan ko nga magbag-o siya.
0: Duda lang, mag-o pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag iampo sa gidoong ha, nga magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pilakadlaw, wala na gisang sang pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod niya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, tinatural malang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka pa ayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Ata sige na. Tala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud nga makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo ginatsay. Kag kon magkadtogid man siya sa lugar ko. Ah, pasensya na lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na sa.
1: Bye. Layla.

0: Jalai mo tayo!
1: Ay!
0: Wala!
1: Ay, Espeksa! Silingkuhin yan eh, hindi ko ni magdugay. Silingkuhin eh!

0: Silingko yung gani nga, hindi nyo ko mabatas lah eh. Salamat kita, ha? Salamat kita.
1: Kagkabay pa nga amo na ini ang katapusan mo nga pagsulod sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbag-o ka na, ha? Pagtarong na para sa palaboto ni mo.
0: Ipos ng blala. Kabalo na ko na iya. Tama lang wakal, blaka yung lingan ko. Malakat ko, anay.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kagsadiin ka makadto, ha? Bag-o ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakat ka naman.
0: Sabad si Mula. Kiputab na ba? Ba, Mula?
1: Uy, animal ka. Uy, kumusta mong baba ko.
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sunghan, Mula,
1: ay,
0: hindi lang mo sinang matilawan mo sa akon. Sige, Mula. Ang katagi ko, Mula. Managayo na ko si Mo eh. Nga tama lang nga warak-warak. Kaya ginalingaan ko.
1: Ay, sige. Sige, lakat. Lakat. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige, lakat. Lakat.
0: Hindi ka dyan mati sa akon, la. Sa! Dua! Ha? Hindi ka kanyang mong tatambal, no?
1: Ako ba kanya?
0: Ako ba kanya? Sige! Sige, wakal! Hindi natabunan ko ng baba mo kang ilaw! Ay, ala. Ala daw kanding ang iliawon! Ala, sige! Gasigaw mga matawaw!

0: Sformiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clínica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clínica de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clínica de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clínica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clínica Deo Fresh.
6: Clínica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga pungkod.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw!

0: Si Mrs. ang masusunod
1: sa gabi. Ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang extend
0: supplement for men.
1: Dortes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend food supplement for men
1: para sa matilong na dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas na antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
0: ang PCO
1: yung may D3.
0: Magabuti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
0: ang PCO
1: yung may D3.
0: Magabuti ka.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, may puso.
8: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan na matabong sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat huwag ka kasumpun sa atong drama sa kanginan kayo git makuhaan sang pagtulunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kis direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
12: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio.
12: Ang D3
15: yung may Physio.
12: Ang Physio
15: yung may D3.
12: D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sang D3 Bio tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3
12: ng may Physio.
15: Ang Physio
12: ng may D3.
15: Mabakal sa mga mudik.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:03 oras, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador.
5: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sang palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Martes, pitsa uno na sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Na nakita nga adlaw mabiyan sang Vermont. Pati kain na sang kagahon na batian na nato mabiyan ang mga Christmas songs. Especially ang mga ambahano ni Jose Marichan, the legendary nga Ilonggo composer, singer. Na basta gani pag-abot mabiyan sang Vermont, nagakwadayo no, nagmabatian na nato na yasining mga ambahanon. Labi na ining Christmas in our heart.

Kamusta na sa aton sini nga mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Naga-monitor live sa ila sini nga mga transistor radio sa 88.7 sa liliswan sa inyo mga radio. Kag subuman sa aton nga mga tagpalamati nga mga drivers, sa mga taxi drivers, mga sika drivers, no, mga tricycle drivers. Kag subuman sa mga jeepney drivers naton, especially sa mga modernized jeep. Nagatutok mabiyan sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Welcome sa aton sining pagpangalagad. Kaga syempre hindi man aton pagkalimtan sa pag-abi-abi kag pag-welcome ang aton sining mabiyan nga mga viewers, followers. Sa aton sining mga social media platforms, bisan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Kastigador. Gagyapon mabiyan sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Mangin kaupod ninyo ang inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. El Castigador. Kutob kita mabiyan alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon kag madalag ko ang mga balita lokal, national, international. Mga updates kag mga developments sa mga balita na ginadulong sa inyo sang K5 News FM Iloilo. El Castigador. Dugay-dugay mabiyan, makikangot man kita sa aton sining local pag-asa. I-check natin mabiyan ang pinakalitest nga lakat sa panahon. Pag by the way ha, sa aton sining mga tagpalamati. May ara karon sang advisory ang Department of Health. Angot sa sining mabiyan sang Indonesian haze. Nakon sa din, nakalabot na ini mabiyan sa pilakabahin diri sa aton sa pungsod da Pilipinas. Ining Indonesian haze mabiyan, tuga ini sa nagaluntad karon nga wildfire dito sa may Kalimantan, Indonesia. So ang iya sini mabiyan nga aso, nga may dala nga mga yabok, no, mga abo, kaiban pa nga mga particles, nga delikado ini mabiyan kung aton mahaklo. Nakalabot na diri sa pilakabahin sang Mindanao, Visayas, kag bisan pa sa Luzon. Kamo na nga ang iban mabiyan na notara nila. Nga daw, abi nila daw, ano bala daw, ma... daw kafagi, no? Sang aton sininga palibot. Pero ginapatihan ini mabiyan nga base amo ining ginatawag bala nga Indonesian haze. Kag ang aton sininga Department of Health, ang nagahatag mabiyan sa panugyan sa tanan nga mga pumuluyo sa publiko na kung mahimo maggamit gid magsuksok sang face mask para nga hindi naton mahaklo ang ining haze o kung aso nga may mga abo, no, kag iban pa nga mga particles na makahalalit kag delikado sa aton sining ikayong lawas. Kag sa may mga balatian, bla, especially ang may mga hapo, no, asthma, mas maayo nga likawan anay ang magwa sa inyo sininga puluyan. Pabilin lang kamo anay sa inyo sininga sulod sang balay, no, para nga hindi ninyo mahaklo ang mga particles, no, nga dala sining haze mabiyan gikan sa Kalimantan, Indonesia.

kay delikado ini mabyan, no, kay posible makatuga ini sang balatian sa aton sining baga. At the same time, makatrigger sang mga ginabatyag na gadaan. Just like sang asthma, hapo, no, kaga abu, ubo, no, sa aton sining mabyan nga mga kauturan. So halong gid kaga magamit gid sang face mask. Kung magwa ka mo para malikawan ining malain nga epekto ng sining haze mabyan nga nagaluntad karon bangod sa sining Indonesian wildfire dito sa Kalimantan. Of course, hindi lamang ini mabyan na parte sa haze, no? Ako'y kung aton lang taon mabyan, ang nagakatabo bala sa aton sining palibot, sa aton sining kalibutan, daw tama na gid ka lala, no? May iba na dinaigo sa mga flash floods, no? Hindi lang basta-basta nga flash flood, kundi tama pa ka kwan ka devastating, no? Just like sa natabo sa Nepal. Tapos just recently, may natabo man nga flash flood sa may Grand Canyon sa may Arizona. Kag sa ibang pagid mabyan nga mga lugar, no, sa diri sa aton sa kalibutan, kun sa diente diri bisan diri gani sa aton sa Pilipinas, may mga pagbaha-baha. Although hindi gid man hambal nga tama ka kwan ka taas, pero enough na mabyan nga makaapekto, no, sa aton sini nga normal nga pagpangabuhi. Iban sa aton nga mga kauturan, apektadong ila sini nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Bisan pang yung tubig, mga taga-hawak lang. Tako na imabiyan yung huol nga matuga, no? Magluwas pa sina, nagatuga sa mga balatian. Especially ang leptospirosis, dinggi, kag iban pa. Kag naghalit man sa aton sining mga pananom. May mga infrastructure nga mga nagkalaguba. May mga taytay ganito sa Luzon area, no? Or sa Tarlac. Nga kung sa diente na anod na rusdak, no? Because sa sining pagbaha-baha. May mga landslide, may mga rock slide, kagiban pa maabyan nga mga kalamidad, no, nga tugas ang pagbubo sang ulan. E, sa iban nga parte sang kalibutan, may ara kita sang mga pag-ulan-ulan, pagbaha, flash flood. May iba naman yung parte sang kalibutan, nga tama naman kainit, no? Sa dito sa kung madumduman natin sang nagligad lang dito sa may Europe, nag-atake man ang ginatawag nga heat wave. Ang tama blaka init nga chimpo nga panahon. Na nagresulta man mabiyan sa kamatayon sang pila ka mga tawo, kag nagatuga man sang pagpanik sa mga tawo nga iba naga-panic buying bakal sang mga aircon, bakal mabiyan sang ano lang nga bagay na pwedeng makabulig sa ila nga maghagan-hagan ang kainit nga nabatyagan. Kaya mo to, no, ang nagaluntad tapos magluwas na bakod sa kainit sang chimpo, may mga nagaluntad nga mga wildfire, forest fire. So hindi lang ni sa Indonesia na tabo, may ara man dito sa may Algeria. Sa may pila ka estado sa US, may mga wildfires man. So kung lang taon natin maabyan daw nagasunod-sunod nga mga kalamidad ang nagaluluntad. Kag sari-sari nga klase sang kalamidad. May ara man nga linog, may ara man nga paglupok sang bulkan. Kag subong gani bisan diri sa aton sa Pilipinas, may mga do kompleto kita diri, no? May linog, baha, bagyo, tapos may bulkan pagid. Nga nag-alboroto man subong ang bulkan mayon, bulkan Canlaon, no? Ang Taal Volcano. May mga kwan sila, no? May mga volcanic activities. Kung isa nagabugas ang abo, nagabugas ang aso, no? Kaga kung sa dinte, siyempre, may mga epekto man ni sa aton sininga palibot, epekto man ini sa aton ikayong lawas, kaga sa kabugusan, nagaapekto sa pangabuhi sa aton sininga mga pumuluyo. So amo ini mabyan ang daw daw kalala na gid sa nagakatabo subong sa aton sininga kalibutan.
Di kun aton mabiyan pamatian ang mga pahayag sang pilaya ka mga Bible believers, di amo amon ang ginhambal nga yara na kita sa ginatawag nga end times. Nagapatimaan na, no? Ang mga naglain-lain ng mga hitabo nga ini, hindi lang basta-basta nga mga kalamidad ang nagakatabo subong. Di siguro panahon man nga aton man nga kon binag-binagon kag huna-hunaon maabyan. Pati hindi man kita mag-ambalabing baliwalaon ta lang. Hindi, mas maayo man siguro nga time na ini na magtingob kita nga mga tao diri sa kalibutan, no? Manablang ginatawag natin nga maghinulsol sa aton mga kasalanan, tapos maglikawan na natin ang mag-kiwanbla, mag-binahinbahin, tapos mag-ilinaway. Okay, magluwas mabiyan sa sining mga kuwanbla nga mga kalamidad, no? May ara pa sa pagin sa mga gira. May mga gira nga nagakatabo sa bisan din lang nga parte sa kalibutan, especially sa Middle East, sa Russia, no? Kontra sa Ukraine. Diri gani sa aton ang China kag Pilipinas, may lang gani kay tawakwan lang, no, ning hindi pa tanto kalala ang sitwasyon. Bombahanay lang anay sang tubig ang China, ginabombahan sang tubig aton sini nga mga kwanho, mga mangingisda kag mga coast guard nga nagapatrolya maabyan sa West Philippine Sea. Kitabi nga mga Filipino kon abi, no, tama ka war freak man. Kag kun magbombahan kita sang China ba, kag kun bombahan nato niya sang kwan, bombahan kita sang tubig tapos bombahan tayo sang lain bala nga bagay, iba si bala mag-trigger sang paglala sang sitwasyon. That is why mas maayo ni nga kun may mga provocation nga ginahimo, no, maayo man nga ginakuan na natin, paagi lang natin sa diplomasiya, no? Para bala at least malikawan ang pagluntad sang agamo or gira, no? At ikabalo naman kita mabiyan kung armaments kag mga armas ang pag-aisturyahan. Daw alang-alang pakitaya, no? Nga mga sa Pilipinas, way gitaguro ibato sa China. So, muna, so naglain-lain ng mga insidente, mga hitabo mabiyan. Makapahuna-huna kag makapaminsar sa aton. Indeed, no, yara na malapit na ang ginatawag natin nga end times. But anyway, sa aton sini nga mga tagpalamati, samtang nagalunta din ng mga kasubong sini nga mga insidente diri sa aton, mga Indonesian haze, no, mga aso, abo, kag iban pa nga mga particles. Sunod lang kita sa mga advisory sa aton sini mabiyan nga mga health officials. Likawan natin ang pagwa, no? Especially kung ay kita face mask, kag kung may mga ginabatyag kita, may mga balatian kita. Especially kung ang imo balatian na parte sa respiratory, no, sa imo sini nga baga, may hapo ka, may ginaubo ka, mas maayo nga likawan anay ang pagwa, no, sa inyo sini nga mga puluyan. But of course, aton man nga mga tagpalamati, no, subong ma-experiensyan man aton mabiyan ang daw kwanbla, no, ang ginatawag naton nga mga scheduled brownouts diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Hindi lamang diri sa Iloilo, bisan sa iban pa, no, nga mga kabanuhanan. Bangod sa manipis nga supply sang aton sini nga kuryente, mga abyan. That is why ang More Power Electric Company nagapanugyan man sa aton mag-ano kita, no, mag-keynote kita sa paggamit sang kuryente. Kung why man lang ginagamit, no, hindi man lang importante ang mga suga naton na i-off gid naton, no, ang aton sinimabyan nga mga paggamit sang mga appliances hagan-haganon man, para nga hindi kita mag-kwanbla, no, mag-subra sa paggamit sa kuryente. Kahit tama subong mabiyan ka nubo sa kagkanipis ang supply, na amo na ang resulta,
lagi na kwan lang, no? May ara kita sa mga rotational brownout. Nga ginapatuman diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Diri sa aton, no, sa ang More Power and Electric Company Maabyan, nagpagwa naman sa advisory nga pila ka mga areas diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ang maka-experience na naman sang emergency power interruptions, no? Just like subo nga hapon, may mga naka-scheduled nga burnouts na kainas ang hapon mga alas 2:30. Naga may aras ang manual load dropping agin patigayon sa ang Mega World Feeder 6, no? Sa may subuman sa lapas sa Feeder 2. Sa alas 3 kay na sa hapon ang lapas Feeder 7, Molo Feeder 5. Di ang mga lugar maabyan mga areas nga sakop sini nga mga feeders, no, sang more power si apektado sang sining power interruption. Kag alas 4 naman sa hapon, nagaluntad man ang power interruption sa may sakop sang Diversion Feeder 3, Mobile Feeder 5, kag subuman sang Mega World Feeder 2. So, hindi nga mga lugar maabyan, maka-experience siya sang brownout, magalawig sang duha, tub-tub, tatlo ka oras. But sa lingon, kung kain na alas 2:30, no, nga nag-brown out sa mga lugar, sa mga areas ng sakop sa Mega World Feeder 6, di laban-laban mga 4:30 or mga 5:30, nag-siga naman dira sa ila, no? Tapos sa iba naman nga areas, mag-luntad naman maabyan ang brown out. So alas 5, dugay-dugay, schedule naman maabyan ang power interruption sa may sa mga lugar nga sakop sang Lapas Feeder 4 kag Arevalo Feeder 2. Alas 5 inasa ha. Subo sa ringon kun alas 5 subong hapon mag start nga mag burn out. So, possibly mga 7 or 8 pa masigah, no, balik ang kuryente, no, sa mga area nga sakop sang Lapas sa Feeder 4 kag Lapas or Arevalo Feeder 2. Alas 6 naman karon sa gabi onwards, no, 6 p.m. onwards ang mga areas nga sakop sang Lapas sa Feeder 4 or Lapas Feeder 3, Mega World Feeder 4 kag Haro Feeder 1 amo naman maabyan ang mag-experience sang brownout. Kag pag-abot naman alas 7, maka-experience siya naman sa brownout dira sa may mga lugar sakop sa Molo Feeder 3. Kag alas 8 sa gabi, mag-brownout man sa mga lugar nga sakop sa Haro Feeder 2. So ining mga areas maabiyan sa nasaling na, no, nga sakop sa nasambit ng mga ng mga feeders sa More Power, ang maka-experience sa duha tub-tub tatlo ka oras nga brownout. Ready nyo na nga daan ang inyo sini maabyan nga mga suga, no, mga kingkidra or mga kandila or inyo sinadra nga mga solar lamps or mga emergency lamps na para bisan mag brown out especially kung gabi kinanglan nyo gid sang suga, no, kung magpanyapon kamuda kinanglan masanag. So expectaron natin maabyan nga magaluntad ang mga kwa, no, ang rotational burnout diri mabyan sa aton sa siyudad sang Iloilo. So iningin pang mention aton nga mga feeders sa naglilain mabyan nga mga distrito, so sakop na ini, no, ang tanan nga distrito diri sa siyudad sang Iloilo. So libot-libot lang, no, rotational burnout ang magaluntad bangod mabyan sa mahina or manipis nga supply sang kuryente. Hindi lamang diri sa aton sa Iloilo kundi sa bisan din man nga parte sang pungsod kay daw amo ni subong ang kwanato, no, ang problema. Bahod mabyan sa ang aton sini nga NGCP nagapatuman sang ginatawag nga manual load dropping. Oras na ito, mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:24.
ang oras ginadulong man sa inyo sa kaluwansang tanduay

0: Hatag kita na mabiyan sa pila ka mga commercials pag balik naton. Ang iban pag hindi mga impormasyon, kag magkuha kita mabiyan sa latest update sa pag-asa. Tapos sila nga lakas ang panahon. Kag iban pa nga mga impormasyon, mga update mabiyan sa atong mga balita lokal. Magaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamig, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay.
12: K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
11: At yes,
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Kadaragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang mapanit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Kala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katul-katul.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. kaupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
3: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
3: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
3: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:36.
23: El Castigador.
22: Pabalik mabyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ilingabahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Sa makatura natin nga may mga diabetes o kung yara na kamo sa borderline sa pagka-diabetiko, mati bawal na no ang mag-inom sa kape nga puro kalamay. Pero gusto nyo gid magpangapi, don't worry, pwede gihapon mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape. Clinica DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

0: Standby, dugay-dugay mabiyan. Mag-baton kita sa reports. Sa aton mga K5 reporters. Sa mga nagapamangkot. Parte sa kung saan na suguran ang Guimaras Panay Bridge. So may update kita karon dugay-dugay, no? Aton hibaloon sa report ni K5 Kim Kaluyo. Pero antes na mabiyan, yari anay ang pinakaulihing lakas ng panahon. Upod naton si Engineer Ferds Robin sa Pag-asa Iloilo. Pag-asa, mayong hapon. Please come in.
1: Yes, sir. Mayong hapon. Sa lupa sa malusap naton, para sa subong hapon, no? Masublas stress sa iyong hapon, sentro ni Bagyong Pinandok. Yara, nasa 1,015 kilometers silangan sa extreme weather Luzon. Kaya sa karon, wala pang epekto sa anumang nabayon sa pungkod natin. Pero sa outro pungkod, or hangin habagat, among nag-apit sa Luzon, sa Luzon, sa Visayas. Nagabangod din sa sistema, Western Visayas, magalumon ng palangitan, may aragat po ang posibilidad sa mga lapta-lapta, ang mga pag-ulan-ulan, sa mga tragood, sa mga parte sa ating region. Sa mga kasarangan, ito babas kumangin naman, halin sa nabagat na naatindan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan, ito babalod ating mga kadagatan. Temperatura na po, 21 degrees centigrado, adlaw nag-butlak, alas 5.40 sa aga, maturo din eh, alas 5.50 sa hapon. Amunya itong latest update, first routine, madami din.
0: Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Oh, sir, ang ining si Pilandok, no, ning ari pa siya sa aton subong par, o kagasan, o ini siya makagwa sa aton silinga Philippine Area of Responsibility?
1: Yes, sir. Posible ni siya magwa sa aton yung par line, sir. By tomorrow, gabi, mga Wednesday gabi.
0: Oh, pero why ni siya sang dako gid nga epekto diri sa aton sa Pilipinas? Amula na ang sa gihapon ang nag-epekto diri sa aton amo ining southwest monsoon o kunang habagat.
1: Yes, sir. Chakto, sir. Southwest monsoon ang nagadala sa dalom, labi na gidra sa may Luzon area. From time to time, possible man makakadala sa mga pagulang-ulang.
0: Oh. Diri pala subo, sir, sa aton sa Visayas area, no? May mga na experiencean or na may namutikan aton sini nga mga pumuluyo nga something daw foggy bala no sa aton sini nga palibot may mga ginahambal nga ini ginatawag nga haze halin sa Indonesia. So may tendency gid man sir nga ang aso or mga ining haze halin sa Indonesia makalabot diri sa aton sa Pilipinas sa paano ini sir matabo kun may aragid man sang chance?
1: May possibility na siya sir kaya nga to ang Indonesia bisa dalom ano so ang aton hangin subong is southwest kag moderate to strong kusog ang aton hangin so possible nga ginalupad na diri sa may Pilipinas area and yes may ara kita sang observe nga haze ma detect man naton bisan even diri sa amon nga opisina no makita nga sa layo sa kabukiran may mga haze kita nga na detect pero with regards no sa inisabing haze naton more of the ocular and the visual kwad lang visual inspection nga makita naton. Pero with regards kung ano ang unod sang haze mismo is hindi ta na mahambal no kung halin siya sa may Indonesia sa need daan may ara kita sang air quality test nga ginakondak sa mga amon nga bagay kaga ang ini siya nga mga air ano no although yes of course makita ta may haze kaya bisan nga aton nga mga pumuluyo sa mga south portion area sang aton nga isla sa Antique sa may Sanukin Mindanao area ma-detect man nga may ara sang haze makita man sa visual inspection ocular inspection pero with regards kung ano ang hunod sang haze nga na is more na siya na dapat may air quality test kita which in diri sa Pag-asa Iloilo is we do not actually do no
0: so bali ang sa inyo lang ya mula na no nga ma-detect nyo lang nga may ara makitaan sa kuan nga may ara sang haze diri sa aton sa palibot pero usually sir ining haze ang iya sining cause kuan gid lang nang maparte sining sa mga kuan mga wildfires or volcanic eruptions no so may iban pa gid sir nga mga cause alam ba kun may mga haze gid man nga magaluntad sa aton sining palibot.
1: Yes sir hello.
0: Oo sining ko ining haze sir usually anong cause ini kuan gid man bla ining mga wildfires or mga volcanic eruptions or kung may iban pagid ano pagid sa posibleng cause ang haze ngayon eh?
1: Ano sir, may aside sa mga wildfires, yung mga natural sources na to, mga kalayo, mga wildfires, no, mga volcanic activity, may mga possible man anthropogenic or human made sources mo, no, like ining mga aso sa mga talakyan, mga motor, mga factories, mga power plants, possible man ni nga maka-generate sang haze.
0: I see. Purti kay subong kay diri sa aton sa Pilipinas, especially diri sa may Visayas area nga naka-experience sa sining haze. So ginapahayag nga posible halin ini sa may Indonesia sa nagluntad karon nga wildfire no dito sa may Kalimantan area. So Boss Ringon, may ara gid man siya, may chance gid sa kag may tendency gid man siya nga makalabot diri sa aton bakod sa sining aton nga weather system nga ginadala sang kwan sang sining habagat sir Ferds.
1: Yes sir, possible na siya kay southwest monsoon ang aton nga hangin, aton nga weather system, kagkusog ang aton nga southwest monsoon, kag may ara kita be observed na no, kag detected nga haze na with regards na sa aton nga visual no, na pananaw, kag ocular inspection, pero with regards sa air quality, so dapat may ara pagin kita sang makita pagin nga mga kuano, nga mga factors to really identify kung halin gyud may sa Indonesia. Through the use of air quality test.
0: See, ang air quality naman niya, lain naman ang agency, ang concern sina, sir, no? Maghimo sina. So, anyway, sir, Engineer Ferds Robin, sir, madamang salamat kag sa sini information, kag mayang hapon.
1: Thank you, sir. Salamat, mayang hapon man sa tanin.
2: El Castigador!
0: So, nabatian mabiyan si Engineer Ferds Robin sang pag-asa Iloilo. Eh, amo na, no? So, meaning, bakod sa aton sining weather system, nga mabaskog ang habagat, so, ginakuan niya, no? Ginapalid niya ang mga aso nga may dala maabiyan ng mga abo, kaiban pa nga mga particles alin sa wildfire dito sa Indonesia, no? So, as far as the quality sang hangin, si ambal niya, ti ilaya kwan lang, no? Detection lang kag visually. Pero as far as sa quality sang hangin, hindi pa mahibaluan, no? Kaya ang kwan gani ang EMB, nagpahayag man maabyan na sa Gihapon, good air quality Gihapon ang kita diri. But muna na, bawal sa sining makitaan, no? Daw foggy nga sitwasyon sa atong sining palibot. For to make para nga mangin sigurado, makasiguro kita ang ato naman yung Department of Health nagapanugyan, no? Kag nagahatagid sang advisory sa publiko nga maghalong kag magsuksok gid sang face mask, especially sa may mga yara sa mga balatian sa baga, no? Ginabatyag nga mga sakit, no? Just like sang hapo, no? Or asthma, kag iban pa maabyan nga mga respiratory ailments. Kag kuno ay man lang sang importante nga kadtuan, magpabilin lang sa sulod sang balay, o kun magwa ti magamit gid sang face mask. Muna mabiyan bisan malayo ang ginaluntaran, no, sang sining insidente sang wildfire sa lain man nga pungsod, pero nagalabot pa diri sa aton ang epekto sini ginagi sa sining haze mabiyan. E, ano na, so halong lang kita kag magsunod lang kita mabiyan sa mga panugyan, mga advices nato sini nga mga health officers, mga health authorities naton, kaya para man ina sa aton nga kaayuhan. Kaya kung hindi kita maghalong, kag hindi naton pagsundon, pagkaroon kung mahaklo naton ina, ining mga kwan, mga particles nga dalasang haze, kag maapiktuhan aton sini mabiyan nga ikawing lawas, kung naman anaton, no? Ato naman mabiyan nga alantuso naman anaton. Especially nga ti, kita ya ang nagabatyag, especially may mga balatian. Dito na, so halong gid, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati. Alas 4:47, standby, i-check man natong report mabiyan ni K5 Kim Kaloyo, ang Panay Gimaras Bridge Project. Amo ni mabiyan ang ginakuan gid, no, ang ginahurat-hulat sa aton sini nga mga kauturan, mga pumuluyo. Kaginalauman naton, kasi siyempre dugay na ni tani no ining ginahandom naton nga makaangkon man sang taytay ang Iloilo Guimaras kag Guimaras to Negros para nga mas mahapos maabyan ang transportation ang pagbiyahe so isa ina maabyan sa ginapropose sa nagligad pa ning mga administration kay Gloria Macapagal Arroyo na mention na ini sa kay former president na Noynoy Aquino isan pa kay former president Digong Duterte kag subong maabyan ginaistoryahan man gihapon that is why every time nga may suna ang presidente ginabantayan gini kun bala ma mention ining kwan ining Guimaras sa Iloilo Bridge no ni Gross Bridge pero sang nagligad that first two or three nga kwan nga sunas na mention man ini siya pero sa mga latest nga suna so ay na ma mention but it doesn't mean nga kun way na mentionar sa latest nga suna nalipatan na ina nawain na ina ginadumdum kag ginapaminsar nga proyekto no ito na kwa naman na mention naman na sa mga previous years so possibly sige-sige na ang pag tuon pag ang pag-process mabyan para matigayon ini nga proyekto this year ginalauman mabyan na matigayon na ang procurement process sang nasambit yang proyekto. So hibalo nato na mabiyan ang bugos nga detalye sini with the K5 Kim Kaloyo. Standby.
2: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim, please come in.
3: Ginalauman sa Dina Tuig sa Kapotsiyan Week 2026 K5 something nate makasugod na no sa procurement process para no sa gining Panay Guimaras Negros o kon PGN Bridge nati actually no manamo man sa mga naga-anticipate sini considering ati kumbaga mapahapos no kag mapadasig ang biyahe in kaso nga mahuman na ni siya ang ining PGN Bridge no kag may nagakontra naman concerning sa mga environmental concerns kag iban pa ka K5 sa no base diri sa kay Engineer Arresio Casing Jr., ang Regional Director sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev Region 6 nga anay ginatawag no nga National Economic Development Authority o kon NEDA kaki 5 son since

0: mga concerned agencies. And for example, no, kung makatag na dali isang go signal ang presidente, tawag na, no, pangitaan na ya sa Department of Finance o kung DOF, no, sa funds para dali sa Guimaras Negro Section. Kaya kung madumduman naton ang South Korean government ang nag-commit o kung naka-pledge na ya, ngati sila ya ang mag-shoulder no, for this Panay Guimaras phase o kung section K5SON and with the initial no nga detailed engineering design o kung DED may mga major revisions no especially in terms of the design sang ining Panay Guimaras Negros Bridge kag ti sa ilaman diri nga pagtuon nga dapat ipadalom pagid bla no mas madalom pagid ang pundasyon para sa kapag-on no sang sining project o kon PGN Bridge kag K5SON from over 150 billion pesos nga estimated no, or projected nga budget kag K5SON with the revised no nga design kag ining mga major revisions sa structure kag mga kinahanglanon nagtimbok na ni siya no sa around over 300 billion pesos ka K5SON no? Again billion hindi lang na siya minilyon kundi dako-dako na siya no nga project and actually before pa lang adaan sa mga previews ng mga press conference or interviews, una nandiri, no, nga napahayag sa Department of Public Works and Highways, second DPWH, kag DepDev man, nga ti actually projected in siya nga maumpisahan ka K5SON before ang pagtapos no sang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ka K5SON, which is on 2028. No? Tinahibalo na ito, no, nga actually, ang ining PGN Bridge nagalabas ang around 32.47 kilometers kag lakip na diri no ang connecting road system sa diin ay ara sa around 13.613.6 kilometers ang Panay Guimaras section samtang 19.47 kilometers naman ang Guimaras to Negros section sa K5SON.
1: Mm-hmm. Sige. So ti ang dire K5 Kim no ining proyekto madugay na ining ginahulat no sang naton nga mga Ilonggos kag in fact every time gan isa na sinita na ginabantayan ini kun ma-mention sa suna no pero ti subong ginapahayag masuguran ini by this year. So may mga grupo gihapon K5 Kim nga kwan nga gatog sini nga pamatok sa sininga proyekto K5 Kim.
0: Yes, K5SON, no. Actually they have been vocal man ang ining mga environmental groups diri no sa may isla sang Panay kag sa iban pang mga areas sang Western Visayas K5SON kati ang ila diri nga stance no nga ti K5SON nga kun for example mapatuman ini matamo sang mga K5SON.
1: Good.
0: According man diri no sa iban nga mga grupos ang mga grupo nga tikon for example no ma-tigayon nga ma-implement ang ining PGN Bridge na madamo sa mga habitat for the marine sector naton kag K5SON ang magkalaguba kag madamo man no sa mga madulaan sang trabaho and mostly may kang tanan sa aton sa ring palibot o environment kid ang ila diri ang concern kag K5SON kag ti iban diri nga mga pumuluyo ang nagapanawagan nga mangin transparent dari nga aton sining gobyerno in implementing this project no kay di bala naton damo sa mga tawag na no mga pagpangurakot o kon corruption mga anomalya sa iban nga mga projects kay K5SON especially sa mga flood controls sa mga taytay sa mga flyover and of course no ti hindi mo naman na manigar o kon madula sa paminsaron sa mga pumuluyo nga arab lang basta imuon balay ang galatasan sang iban nga mga officials but we hope that our officials and the implementing agencies tanan-tanan no ka involved sa sining pag-implement no, sa sining project ang mapatuman ini isang insakto kag mapatuman ini in a transparent manner to K5SON.
1: Sige. So anyway, ti natural man na K5 Kim no nga every time nga may mga projects nga ipatuman diri may ara gid niya sa mga ginatawag naton nga may mga pamatok dra no brata sa gihapon kapag ano na pag implementar na kag kun magsige-sige na daw bando na kasaho naman lang, no, madamo na lang ang mga projects ang gagakuntay-tay man lang ang pag-istoryahan naton na hindi lamang diri sa Guimaras Panay ang may amo sini, sa ibang gani ga Durroble na, no, sa Cebu, no, tat ang sa nag

0: angot sa may kwan may tuag ni sa may maktan duha gani kay 5 k mo no so diriya sa aton madugay na ini nga ginahandom ti kabay pa nga matuman na ini kay ti nagadevelop man ang aton sini nga pungsod aton sini nga rehiyon so mas kinahanglan man aton ang kasubong sini nga mga projects kay 5 k kag isa pa isa ini kadako man nga project nga makabig man nga kwan eh no nga makabig man nga legacy man sang administrasyon kay man ti sa subong lang ni nga administrasyon matigayon kun matigayon kaysa halin sa mga nagliligad nga mga nga administrasyon daw plano lang kag plano pero wa pa ma-implement no subong pa lang so amo na ang iban sa aton nga nagapabor nga makwaniga pamangkot na san una ini maumpisahan kag san una ini matapos para nga ma-experiencehan man kay Feb Kim ang pagbiyahe ang gamit ang Taytay from Iloilo to Guimaras sa kay Feb Kim.
1: Amagay actually, for example, no, mahumanigin man, mapadasig no, ang pag-travel. Kasi arab lang makatravel ka, bisan ano ang panahon o kung paniempo ka kay Pabson. Just like for example, kung nagabiyahe ikaw pag-maras o kung pabakulod, damo sa mga considerations. So kung for example, may mga bagyo, iba, no, kung kaysa gaka-stranded ang biyahe. So iban, mahamper man no, ila sining pag-travel. Okay, 5 Sunny. So, kumbaga, kung mahumaning, tawag na, no, PGN Bridge, wala, kumbaga, wala na kontratiempo ang biyahe mo anytime. Kag, tibisan, ano day ang panahon, no? Kag, mapadasig yun ang biyahe. And like, ya kung sa kadagatan, ikaw yung kasi 5 Sunny matravel, te medyo madugay-dugay. Kag, kumbaga, mas convenient, no? Para sa mga motorista naton. Pero, ti, ano na, no, dapat man niya nga i-consider man ang mga ginapalabot no sa mga environmental groups may kakanan sining projects at least ya ma-settle no kag actually amo pa gid na no mga concerns man kag kay 5 Sun inik sa mga right of way sa mga masakop no sang sining projects ibalan man nato no even sa ibang pang mga projects diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo as well as to other provinces diri sa Western Visayas nati madamo sa mga projects tay man kung ano madara ang mga proyekto nati nakasaklam sila kumbaga sa mga duta pero until subong wala sa gihapon mabayaran actually there are may allocated budget man na no usually sa mga right of way kag iban pagit ka kay 5 Sun and we hope nati kung ano makapaayo para sa Western Visayas ang in terms of connectivity amo na ang mapatuman no, sa aton sininga concerned agencies ka kay 5 Sun.
0: Sige. Madamo salamat ka kay 5 Kim.
1: By the way, nagapamati dira sa ito, no, mga taga small market dira sa may area, no, sa barangay Simon Ledesma sa distrito Sangharo, dira no, sa pinaka mga vendors sa ka kay 5 Sun as well man, no, dira sa kay Tita, or kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, dira sa may barangay Airport Mandoriao, and sa mga drivers, dira no, sang sikat kag tricycle, dira sa mga areas ng Lapas, si Mami Immaculate, kag si Sir Cliff Acosta, dira man, no, sa kay Tita Rana Mapa, Ma'am May, Ma'am Kai Kai, kag Ma'am Veronica sa Dekamay, sa Rizal, Lapus. And of course, mga ka K5, inom na kamadira sa DTX, Coffee Mix, ang Healthy Coffees, ang Clinic and the Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, nagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report.
0: Thank you so much sa K5 Kim Caluyo sa gindulong report. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:59. Ang balita ng inyong nabatian, gindulong sa inyo sang Tender Juicy Hotdog.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
0: Balikay kita mabiyan, dugay-dugay, makaligid ang dugang natin ng mga pahibalo. Standby!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: TDX 500!
6: This time, istoryahan ta kon, ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
8: TTX 500
9: para sa matino nga dugo.
8: TTX 500
9: para sa healthy nga tay.
8: TTX 500
9: ang TTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: TTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: TTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakancer man.
7: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamit sang DNA, sang aton
7: panit. Hindi ka-produce na free radicals, ya?
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo. Oh.
6: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
7: Di bat budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom detects 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, mighty C or pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
7: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ni nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why ganin 900 ang edad
7: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasolutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Patas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero,
13: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500,
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500,
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500,
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo,
3: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500,
3: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio,
4: ang D3
3: yung may BCO.
4: Ang BCO
3: yung may D3.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio,
4: ang D3
3: yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
3: K5
12: News FM.
3: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
13: Oras Philippine Standard Time, alas 5:16. Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Inigabayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Gani para nga mangin mabakod ang aton resistensya kontra sa mga balatian, kag gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Standby mabiyan, dugay-dugay magabaton magkita sang report ni K5 Gini Kauyunan, parte sa sining pagbakal sang GSO sang street sweeper no, nga ginapahayag overpriced. Pero may ara sang pathag no ang opisina parte sa pagbakal sang sining street sweeper no. Dugay-dugay mabiyan aton hebloon sa report ni K5 Gini Kauyunan. Pero ang tisina mabiyan, bantayan ha, buwas ng adlaw, September 2, ang second batch, ang elimination round, sa aton sining live reporting competition sa K5 News FM Iloilo. No? So, buwas aga sa programa Foro de los Pueblos, bantayan ninyo ang pagpasundayag sa aton sining mga contestant para sa elimination round at the same time, sa udto no sa programa 11 Mbps kagsapon sa El Castigador. Sa aga no bantayan ninyo ang pagpakitang gilas ni John Nathan Bulkirin sang Halanduni Memorial National High School kag sa kagsubuman si Earl Jean Guillermo no sang Nicomedes Tubar Senior National High School. Kag sa udto sa 11 Mbps, bantayan man si Nicole Ann Luisa Tamon sang Sara National High School. Kag sa hapon sa El Castigador, bantayan si Ron Devin Batikos sang Iloilo City National High School. So mo ini mabiyan ang mga contestants naton nga magapasakop or magapalayag bus nga adlaw sa second batch sang aton sini nga elimination round sang live reporting competition no diri sa K5 News FM Iloilo. Oras natin mabiyan, alas 5.18. Check na natin si K5 Ginic Oyunan sa patag sa GSO angot sa pagbakal nila sang ginapayag nga overpriced nga street sweeper. K5 Ginic, please come in.
3: K5 News FM Kampiyon Report.
14: Yes, K5 Hassan, nagpathag ang General Service Office, no? May kaantanan is nag-speculate ako nag-lagaw sa social media na allegation na overpriced ang presyo ng 3.5 to 3.8 million pesos na pagbakal ka K5 Sun sa minis street sweeper ka K5 Sun. Kaya ang pathag ni General Services Office Head Mr. Engineer Neil Raven na K5 Sun, no? Na ining procurement sa mini street sweeper ka K5 Sun ang nag-agis sa eksaktong procurement process kag bidding process sa K5 Sun, which is ini ang makita man ta K5 Sun, no? Sa field jobs ba na o kung dira ginapagbid ang mga proyekto kag mga procurement sa gobyerno ka K5 Sun. Isa pa kita kay K5 Sun nga ano ni Mr. Ravena nga kumbasihan lang ka K5 Sun ang picture, no, mayara sa different nga specs o kun accessories ang gimbakal nila ka K5 Sun nga
13: Go ahead ka K5 Jen. Oh, na utod si K5 Jenico Yunan sa aton sinima bin nga linya. So ang kun abidri ang ginapamangkot mabyan kay ining mini street sweeper nga ginabakal sang GSO, no, ginapahayag nga daw kun no overpriced, no. So maghambag kita nga overpriced but ningon tama ka mahal, no. Pagkatapos although nga nag-agi ini sa ginatawag nga bidding process, pero may mga ginapayag nga daw hindi ni siya kuno ang pinaka manubo, no, nga presyo. Kay kun maghambag kita bi nga bidding amo nga ginabidding ang isa ka project, ang isa ka pagbakal sang mga equipment para mabiyan ma determine kung sino ang lowest bidder, amo na iya ang ginapili, no, sa aton sining gobyerno, because nga kumbaga ang kwa, no, ang tanan nga mga nagapasakop sa bidding this ang ila sini nga mga kwan mga ginapresent nga mga presyo dira lain-lain. So kung sino daw ang may pinakamudbo, amo na yang ginapili, no. Pero ini nga kaso daw seems nga why ni natabo, no, nga ang pinakamudbo amo ya ang ginpili. So balikan naton si K5 Jen. K5 Jen, please come back.
14: Amo na ni K5 Sun, no, ang na-mention naton nga nag-agi ini sa procurement process, may bidding ka K5 Sun. Kumbaga, according to Engineer Neil Ravena nga ang naglabot sa 3.5 to 3.8 million pesos si K5 Sun ang pagbakal nila sa mini sweepers, because amo na gani may ara sila ka K5 Sun sa mga features o kung specs ni bala nga ginpadugang ka K5 Sun nga wala ni sa nagalagaw sa social media nga picture ka K5 Sun. Una, kung i-compare ni mo, may araya ka K5 Sun sa anong brushes ni nga ginbakas sa Iloilo City Government. Ipabukas ni K5 Sun, according to Engineer Neil Ravena, na ining ilang street sweeper ka K5 Sun, may ara na daan nga kumbaga hindi na bala kinanglan ka K5 Sun sa charging station. Kumbaga, ma-charge mo ang street sweepers basta for as long as ang source ng kuryente ka K5 Sun makalabot sa 220 volts. So kumbaga nakasave ang city because hindi na kinanglan sa transformers sa magpaobra sa bagong tawag sa charging station ka K5 Sun. Kagang ikaduha, mas do ka K5 San tuod nga mahal ang 3.5 to 3.8 million pesos according to engineer Neil Ravena. Agin isip man nila ka K5 San ang efficiency, ang quality ka K5 San sang ilang agin procure nga street sweeper. Isa pa ka K5 San, since nga gobyerno ini ka K5 San maagi ini sa bidding process, hindi sila pwede maka-purchase online right away ka K5 San, no? Kung dapat hindi pa siguro nga may warranty ang baklo nila nga street sweeper ka K5 San. Agulan tas in case na may mga problema based sa machine o kung may problema sa ginbaka nila ka K5 San, pwede nila mabalik pa sa supplier kung di nila inigat K5 San ging bakal. Actually, kagina, nalabot man ato no, si Pinsan Awards Committee Chairman Attorney Joseph Aranyo, ang kambal niya sa K5 San, no, ini ang baklan sining street sweeper ang lokalang man ni K5 San. Ining baklan nila, usually, diri man nag-procure ang Iloilo City Government K5 San sang mga ilang mga government vehicles ang pamakal. That's why actually K5 San, according to Attorney Aranyo, ay ning street sweeper wala pa ni officially na turnover sa city government K5 San. Kumbaga wala pa na baydan because nga kumbaga nag-demo pa to ka K5 San sa tinalikdan nga semana ang ining local supplier ka K5 San, no? So i-check pa sa GSO kung kumplito ang specs na gina-require ka K5 San sa sining city government sa amo to nga street sweepers kung ano ang nakabutang sa bidding, kung ano ang ginpabid ka K5 San. That's why nga amo sa karon ginahulat pa ang end user o kung ang GSO kung nagasanto o bala ka K5 San sa demand o kung sa need sa city government ang gin bakal o kung yung procure nga street sweeper.
13: Mm-hmm. Sige. So anyway, ti amo nang iya siya nga kapatag pag-explicar para nga at least no maklaruhan no ang aton sining mga pumuluyo sa sining pagbakal nila kay 5G ni sang kwan no sa sining mini street sweeper nga para nga mas madasig gag mapaano pagid no mapang ma, ano bla mangin mahapos ang paglimpyo sa ato sining mga public places diri sa siyudad sang Iloilo kay 5G.
14: Yes, actually, kay K5 San, no? Kay according to Mr. Our Attorney Aranyo, nga last year pa ni kay K5 San, actually, ginaplano sa Iloilo City Government ka mag-procure sa mini street sweeper kay K5 San. Isa silang gining alarason kay K5 San, kay may mga, ang kita na ni mo ang aton balang Sunset Boulevard, ang aton nga Esplanade balang kay K5 San, made of bricks na siya kay K5 San, no? Nagakalumutan niya siya. That's why nga kinahanglan kay K5 San, sang do brush, gina ang balang kay K5 sa nakinhanglan makuskos ni ang lumot. May mga pila ka mga reklamo ang mga naga-jogging, ang mga naga lagaw dira sa K5 San sa Esplanade kaysa Sunset Boulevard nga kung maulan madanlog ang K5 San ining bricks. That's why nga dapat may ragid sang nagamintin nga nagakuskos kasi nagakuha sining mga tawag sini mga ano yung madanlog ang K5 San na color green na bala lumot na. That's why amo nangin pathag ni Attorney Aranyo K5 San.
13: Sige. So, madamang salamat tayo K5 Jen.
14: Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 at dyan ikaw yunan para sa Kampanang Balita at Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
15: El Castigador.
13: Madamang salamat tayo K5 at dyan ikaw yunan direkta sa Iloilo City Hall. Oras na ito, alas 5:26 mabyan. So, amo to no sa bahin sang mini street sweeper nga isyu sang GSO. So bantian ang iban pagin mabyan nga mga impormasyon angot diri sa aton sininga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. So why na kita tayo mabyan sa aton sininga pagpangalagad pero antes kita magtakop ha sa aton sininga mga pumuluyo sa naglain-lain nga mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. May mga LGUs na nga naghatag or nagpagwa sa mga advisories para sa ila sinimabyan ng mga pumuluyo no sa pag pahalong kontra sa malain nga epekto sining haze no nga gikan sa wildfire sa Indonesia no. Pero diri sa aton sa siyudad sang Iloilo daw ay pakita sang may nakita no nga nagpagwa sa advisory ang aton sining city government at the same time ang provincial government. Pero just the same mga byan sa gihapon ti kita diri sa K5 News FM Iloilo base man sa advisory sang Department of Health kag iban pa nga mga concerned agencies ginapalabot nato nini nga mensahe no nga dapat magsuksok kita sang face mask para nga malikawan naton nga mahaklo ang mga particles nga posible dala maabyan sang haze gikan sa Indonesia. Importante din maabyan nga mangin ano kita no mangin aware kita sa kun ano ang ara nagakatabo sa aton sini nga palibot kag para nga makwal kita mapanuginan or maadvisean kag para nga malikaw kita no sa anuman nga malain nga epekto sini nga haze maabyan nga aton makit-an karon no sa diri sa siyudad sang Iloilo kag subong man sa iban nga mga kabanwahanan. Oras naton alas 5:28, standby na magasunod ang mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyo pag upod kag pagpakigbahin sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaliga. Epektibo DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa ate. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule 3-10 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita Almaydis Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation nagigid ako makabatsyag pang sakit.
16: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
16: Wow! Yari ang mga
0: makasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa, gabasa na naman?
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.35, oras ginadulong sa kalawan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
16: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Bilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
15: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, September 1, 2026.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
18: Kag ako naman si K5, Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
15: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos, ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, mga barangay nga wala naka-liquidate sa expenses, posible nga hindi makabaton sa 200,000 pesos nga pundo para sa bawat barangay makikinabang program.
18: Alias Agi kag Aaron Bakulinaw, mag-ex-partner, apang nagapadayo ng komunikasyon, suno sa ICPO.
15: Procurement para sa billion project nga Panay Guimaras Negros Bridge, ginalaoman nga masuguran sini nga tuig.
18: Traffic impact assessment requirement para sa pagpatukod sa bagong infrastructure sa syudad.
15: Balita National, Senate Impeachment Court gin-call out ang piki nga kag AI generated nga mga litrato ni Ortonio nga may earpiece.
18: Sa balitang international, death toll sa Nepal nagsaka na sa masobra 900.
15: Balita sa sports, Messi magaritiro na sa international football.
18: Sa balitang entertainment, Joy Barcoma nag-step away sa dog show diva.
15: Amo yadto banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:38 kag karon sa detalye na sang mga balita.
5: Balitang lokal.
15: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni kadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko nga bawal na maginom sa kapi nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Posible nga hindi mabaton sa barangay nga wala naka-liquidate sa ilang expenses ka ang ilang pundo nga 200,000 pesos para sa bawat barangay makikinabang program sa national government. Suno kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga dapat ang barangay ang maka-liquidate sa ilang annual barangay expenses kag mayara man asang ilang barangay receipt. Nahibloan nga isa sa mga kinahanglan sa barangay agud makabaton sa pundo amo ang full liquidation reports sa Iloilo City, distrito sang Lapos kag Mandurrio pa lamang ang nakabaton sa ila Chiki kag target sa siyudad nga ma-release ang pundo gilayon sa mga barangay.
18: Samtang ginkompirmar ni Iloilo City Police Office ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga mag-ex-parter da si alias Agi kag Aaron Bacolinaw. Suno kay Parilla, nagbulaganay ang duha bagod nagselo si alias Agi kag may iba na nga karelasyon ni si Bacolinaw samtang sila pa. Iniman ang nangin rason kung nga ang nagplano si alias Agi nga patyon ang biktima. Sa dugang investigasyon sang kapulisan, bisan pa nga break na ang duha, nagapadayon sa gihapon ang ila komunikasyon, rason nga nagkontakanay pang mga ini nga magkita ay sa Cotton Tree o kung puno sang Doldol sa Zone 10 Barangay Karapalan, Arevero, sa 2 Agosto 30 sang gabi. Samtang ginatag ni Parilla nga wala sang may natabo sa tunga sang duha, antes gingapos ni alias Agi ang kamot ni Bacolinaw sa puno sang Doldol. Nagpahayag gilayon si alias Agi nga wala siya sang kwarta para maakig ang biktima sa iya kag mahimo sini ang krimen nga iya na nga ginaplano.
15: Alas 5:41 ang masunod nga mga balita nga inyo mabatian. Igadulo naman sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbi sa wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisang na edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginalauman nga masuguran nas ang procurement process sa billion project nga Panay Guimaras Negros Bridge sining nga tuig 2026. Sa press conference ginpaig ni Engineer Aricio Casing Jr., Regional Director sang Department of Economy, Planning and Development o kun DepDev Region 6 nga ginaigarepresentar o igapresentar ang detailed engineering design sa Economic Development Council nga pagapunahan sa presidente upod ang executive secretary kag iban pa nga concerned agencies. Kung makahatag na sang go-signal ang presidente, pangitaan na ini sang pundo sang Department of Finance para sa Guimaras Negro Section bagod nga nakakumit na ang gobyerno sang South Korea para sa Panay Guimaras Phase o Conception. Suno pa sa direktor nga kinanglanon ang kapin sa 331.59 billion pesos nga pundo para matapos ang proyekto nga mas mataas kung ipaanggid sa unang project nga projection kasunod man sang major design revisions nga nagakinanglan sang mas madalom nga pundasyon. Naibuluan nga yara sa 32.47 kilometers ang Taytay kag connecting road system, konsideren 13.6 kilometers ang Panay Guimaras section samtang 19.47 kilometers naman ang Guimaras Negros section.
18: Sa dugang nga balita lokal, iga require na sang Iloilo City Government ang traffic impact assessment plan sa tanan nga bag-o nga development o kun anuman nga construction nga pagatukuron sa syudad kaangay sang high-rise building, subdivision, malls, convention center kag iban pa. Suno kay Committee on Transportation Chairman Councilor Cedfrey Cabaluna, mandatory na ang traffic assessment plan nga kinahanglan ipasa kung magkuha sang location clearance sa diin dapat mangin kabahin sang TIA ang among mitigation measures kaangay kung diin ipahamtang ang loading and unloading, parking spaces kag waiting area. Dugang pasang natungdan, mayara sang pagatukuron nga traffic assessment team agud ma-assess kaupon ng aplikante, mahibaluan kung ang nagkakaigo nga traffic mitigation nakadepende sa development sang lugar. Magluwas sa bag-o ka development kag imprastruktura ang traffic traffic impact assessment ang applicable man sa public infrastructure change in use ng building kag renovation. Sa karon aprobado na sa committee level ang amunga ordinansa.
15: Alas 5:43. Ang masunod naman nga mga balita ng inyong batian igadulong sa kaluwan sa Clinical DTX 500, ang palaya leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Ginkumpirmar ni Attorney Joseph Arino, chairman sang Bids and Awards Committee nga wala pa opisyal nga ginbaton sang Iloilo City Government ang mini street sweeper nga ginpresentar sang General Services Office sang tinalikdan nga semana. Suno kay Attorney Arino, nagdimo pa lamang ang supplier sang ila produkto kag napakita kun bala mahatag nila ang mga kinahanglanon nga accessories kag specs nga gina-require sang syudad nga nakabutang sa bidding. Dugang pa sang natungdan nakadepende sa GSO kun batonon nila ang nasamit nga sweeper kag dugang pa sini nga nakanda man ang mga kinahanglanon nga dokumento para i-accept halin sa local supplier. Payag pa sini nga ang pag-procure sang sweeper ang naka-fit to purpose. Buot silingon, ginbase ini sa kinahanglanon sang syudad ilabinagid sa pagpanglimpyo sa mga public places kag esplanade. Ginpasalig man sini nga nag-agi sa eksakto nga procurement process kag bidding ang pagbakal sang mini street sweeper.
18: Sa piyak nga bahin, wala sang na-monitor nga ghost flood control project sa Region 6. Ini ang sunod kay Department of Economy, Planning and Development 6 Regional Director Engineer Arecio Casing Jr. Dugang pa, upod sang ila talatapan ang pag-review kag pag-monitor sa mga proyekto among Department of Interior and Local Government o kung DILG kag iban pa nga justice agencies kasunod man sang nangin mando ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno pa sa direktor, yara man ang presensya sa mga proyekto nga ginsumiter sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Pahayag pa sang natungdan sang ginpamangkot na tuhoy sa korupsyon, hindi amuna kamalala kung ipaanggid sa ibang rehiyon angot sa flood control projects.
14: Balitang National.
6: Balitang National.
15: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton Balita National, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga gusto magputi kabaghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin call out sang Senate Impeachment Court ang AI-generated nga mga litrato nga nagalapta sa social media nga nagapakita kay Office of the Vice President o kon OVP Assistant Secretary Limuel Ortuño nga nakasuksok sang earpiece sa pagsugod sang ika-20 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong adlaw September 1 ginpahig ni presiding officer Francis Escudero nga piki ang mga litrato. Suno kay Escudero ang nakita sa drunga ni Ortuño ang isa lamang ka ear piercing sa front fold helix kag in the earpiece. Si Ortuño ang nagtestigo sang niligad ng semana bilang hostile witness sa kaso nga may kantanan sa aligasyon nga pag-abuso sa confidential funds ni Duterte. Ginadominian ang mga testigo sa paggamit o kung pagdala sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses kag iban pa nga mga device nga mahimo makapadala o kung makabaton sang impormasyon samtang nagatestigo. Wala man ginatugutan ang mga witness nga makabaton sang komunikasyon, suhestyon, sabat, signal, mensahe o kung prompt halin sa bisan sinuman ngayara sa sulod o kung guwa sang korte. Ang mga medical device mahimo lamang gamiton kung ini ang ginaprobahan sang korte. Suno sa presiding officer ang bisan anong paglapas sa sining mapatakaran pag-atubangon suno sa iya sa disciplinary powers sang korte.
18: Sa dugang nga balita national, ginaprobahan sang House Committee on Appropriations sang Martes ang proposed 10.15 billion pesos nga budget sang Office of the President para sa 2027. Sa botohay, 37 ka mga miyembro ang nagpabor samtang 5 ang nagkontra. Sa 2027 National Expenditure Program, nagpangayo ang Office of the President sang 10,155,758,000 pesos o kunyara sa 64% nga mas manubo kumpara sa budget sinisang 2026. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto, ang pagnubo sa proposed budget naghalin sa mas manubo nga operational requirements sa Office of the President kag sa pagkumpleto sa mga aktibidad para sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit nga wala na nagakinahanglan sang dugang nga pondo sa masunod nga tuig. Ginpahayag ni Recto nga bastante ang proposed budget agud matuman sang presidente ang iyang mga responsibilidad sa pagpanguna sang pungsod sa tunga sa nagkalain-lain nga domestic ug external challenges. Ang proposed 2027 budget sang Office of the President ginsumiter na para sa plenary consideration sang House of Representatives.
6: Balita International. International.
15: Sa detalye na banwa sang Balita International, ginadulong naman sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang gilakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagsaka na sa 903 ang kumpirmado nga napatay samtang naglabot naman sa 4,247 ka mga tawo ang gin-report nga missing matapos ang flash flood sa Nepal. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sang Nepal, lakip sa mga linibo nga missing ang kapin sa 600 ka mga foreigners nga turista kag pilgrims pati na ang pila ka miyembro sang security kag government personnel. Pinakamadamo nga napatay ang na-record sa mga distrito sang Chitwan, Nawalpara, CS Nawal para si West kag Nuwakot. Sa subong, yara na sa areas ang 20,000 ka mga security personnel upod ang 14 ka mga military helicopters nga ginpadala para sa air kag ground research and rescue operations. Nangindako naman nga kabudlay sa mga rescuer ang tuman ka pagkaguba sa mga istruktura matapos mawasak ang mga dalanon, 40 ka suspension bridges kag pila ka hydropower installations sa pungsod.
18: Sa dugang nga balita international, nagpaandam ang Iran sa mga pungsod nga hindi magpagamit sa US agud maglunsyar sang pag-atake. Suno sa Iranian military, hindi sila magduha-duha nga balusan ang bisan sino nga pungsod nga magtugot sa US nga maglunsyar sang pag-atake gikan sa ila

0: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa balita sa patag sang sports. Ginadulong sa kaluwaan sang klinika Spore Biotics with 80 billion si infuse ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginanunsyo ni Argentine football superstar Lionel Messi nga magretiro na ini sa national team. Sa iya social media account, ginpahibalo niya ang among desisyon sa nga sudo sa iya. Mabudlay ang among desisyon kag madamong abisis niya ini nga ginpaminsaran antes na matigayon. Isa ini ka masakit nga desisyon apang nagapati siya nga mag-abot man ang tion nga mahangpan sang tanan ang iya nangin desisyon. Madumduman nga sa paghampang ni Messi sa Argentina, nakadaog sila sang World Cup trophy sang 2022, duha ka runner-up medals sang 2014 kag 2026, duha ka Copa America titles sang 2021 kag 2024 kag tatlo ka runner-up medals sang 2007, 2015 kag 2016.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Nag-step away si Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma, sa iya pag-guest host sa podcast nga Dog Show Divas. Sa iya Facebook post, ginpahayag ni Barcoma nga nakita niya ang mga komento angot sa iya pag-appear sa podcast apang wala siya naghatag sang dugang nga mga detalye. Suno sa Beauty Queen, dako ang iya pasalamat sa mga imbitasyon sa nagkalain-lain nga podcast apang hindi niya personal nga kontrolado ang frequency sa iya pagpakita. Nagpasalamat man siya sa tanan nga nagsuporta sa ila kag nagpahayag nga sa karon ginapili niya nga protektahan ang iya kalinung kag peace of mind. Sa comment section, nagpasalamat sa Daibos Rufo kag makoy dubs kay Barcoma sa tiun nga inag-effort siya nga magpakigbahin sa podcast.
0: Oras Philippine Standard Time, alas 5:33. Kagamay to ba nung kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa Diligidamang Madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalang durum bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500.

0: 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: News FM Philippines.
2: K-5 News FM Philippines.
6: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.
7: Vice Chair ng Senate Finance Committee. Halaga ng piso, record low na naman. At Lionel Richie nasa ICU.

0: kalmado ng panahon na yung araw, pero ramdam pa rin ang iniwang epekto ng hagupit ng habagat. Ang mga motorista sa NLEX inabot na ng magdamagan sa kalsada. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani, live nag-uulat mula sa San Simon, Pampanga. Lade, ano na ang latest dyan?
1: Kurina, aabot sa ilang oras ang biyahe ng mga motorista sa NLEX matapos isara ang mga entry points dahil sa pagtaas ng tubig baha sa San Simon, Pampanga. Samantala, kahit may araw na, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Central Luzon.
2: Baha, matinding trapiko. Mabigat pa rin ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang bahagi ng NLEX dahil ito sa pagbaha sa San Simon, Pampanga na dulot ng pag-apaw ng Pampanga River. Lunes ng gabi nagsimulang tumukod ang pila ng mga sasakyang papuntang North Luzon sa Santa Rita Exit. Umabot pa ang mahabang trapiko pagsapit ng Martes ng umaga. Kabilang dito ang mga truck na may dalang delivery at cargo papuntang probinsya. Kanya-kanya na lang nang diskarte ang mga motorista na nababagot sa usad pagong na daloy ng trapiko. May matiyagang lumaban, ang iba naman pumarada muna at hinintay na humupa ang trapiko at baha. Sa advisory ng NLEX Management, ang Class 1 vehicles na northbound ay liliko sa Balagtas Exit. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa Maharlika Road at magtungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. Sarado rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound entries ng Santa Rita at Pulilan. Samantala, bukas na sa lahat ng vehicle class ang San Simon, San Fernando at Mexico southbound toll plazas. Pero dahil sa baha sa San Simon, Class 1 vehicles ay lane 1 lamang ang pinapayuhang dumaan. Malawak ang pagbaha sa Pampanga. Ayon sa PDRRMO, 334 na barangay sa 20 bayan at isang lungsod ng probinsya ang apektado. Maging ang isang higit milyong katao, kabilang ang mahigit 326,000 na pamilya. Mahigit 17,000 katao naman ang lumika sa mga evacuation center. 18 bahay ang tuluyang nasira, habang 65 naman ang bahagyang napinsala. Sa Olongapo City, patuloy rin ang epekto ng baha. Noong August 31, 165 na pamilya o 517 katao ang lumikas dahil sa pag-apaw ng ilog. Umabot na sa 6,175 barangay sa iba't ibang rehiyon at nasa 2.6 milyong pamilya o 9.1 milyong katao ang apektado. Mahigit 135,000 ang nasa evacuation centers. Umabot naman sa 678 ang naitalang binabahang lugar. At dahil sa patuloy na baha, umabot na sa 178 na mga lugar ang nasa state of calamity. Samantala, nangako ang Metro Pacific Tollways Corporation na maglalagay ng flood control barriers sa NLEX. Pagpapadala rin ito ng mga truck at pumping equipment para bumilis ang pag-alis ng naipong tubig sa San Simon. Magbubukas din ng counterflow lane para sa emergency at response equipment.
1: Hiling ng NLEX Management ang pangunawa at pasensya ng mga motorista dahil sa pagka-stranded habang patuloy ang paraan nila, paghahanap ng paraan para maibsan ang baha at maibalik sa maibalik sa normal yung daloy ng trapiko. Kung makikita nyo sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin yung usad pagong ng mga sasakyan. Yung tubig baha dyan ay aabot sa 30 to 35 centimeter. At hindi naman kinukonsidera ng pamahalaan na patawan ng parusa ang NLEX Management dahil sa pagka-stranded ng mga motorista. Corina?
0: Okay, maraming salamat si Lade Cabagani. Nag-uulat ng live mula sa San Simon, Pampanga.
3: Babala sa mga manonood, sensitibo po ang susunod na balita. Natagpo ang palutang-lutang sa Fishport, ang labi ng isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac City. Ang detalye sa agenda report ni Rona Raka.
4: Makalipas ng halos 3 araw, nakita na ang isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumigay ang Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita sa Fishport ang lumulutang na katawan may 8 kilometro mula sa Lingayen Shoreline sa Pangasinan.
5: Dinala namin dito sa may Dagupan kasi dito pinakamalapit nearest na pagpupuntahan namin kasi malapit din ang opisina namin dito. So na-turn over namin sa kanyang ma'am sa proper authority or doon sa PNP natin dito sa Dagupan City for proper identity at para makilapakon may to proper disposition but para malaman yung pagkakakilanlan ng victim ma'am.
4: Positibong kinilala ng pamilya ng biktima ang Labia bilang si James Patrick Taborlopa, 35 anyos at residente ng Tarlac City. Patuloy ang koordinasyon ng PCG sa coastal barangays ng Lalawigan sakaling may makakita sa tadupang nawawalang sakay ng SUV. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang naanod na sasakyan. Para sa agenda, Ron Araka, Bilyonari News Channel, Pangasinan.
6: Tila ipinagtanggol ng Malacanang si Pampanga Governor Lilia Pineda. Napuna kasi ang pagsuot ng designer clothes ng gobernadora habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa probinsya nitong nakalipas na araw. Ayon kay Jose Claire Castro, mayroong ibang mga opisyal na napakasimpleng manamit pero wala namang naitutulong.
7: Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong.
6: Pero aminado ang palasyo na kailangan ding maging sensitibo sa pananamit ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng sakuna.
0: Kailangan na talagang i-decentralize o ilipat sa ibang ahensya ang implementasyon ng mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Finance Committee Chair Senator JV Ejercito, dapat ay tapusin na ng DPWH ang mga flood control projects na binayaran na ng taong bayan, imbis na maglaan na naman ang panibagong pondo sa mga proyektong ito. Sa programang memo, sinabi ni Senator JV Ejercito na panahon na para i-decentralize ang construction work sa bansa mula sa DPWH. Ang pagtatayo halimbawa ng mga classroom pwede nang alisin sa DPWH at ilipat sa DepEd ang pangangasiwa. Ang train systems maaaring ilipat sa DOTR, habang sa Department of Agriculture ang mga farm-to-market roads. Ani Ejercito, kung may mga programa na mas angkop na ipatupad ng ibang ahensya, maaaring mabawasan ang budget ng DPWH.
8: Sa palagay po ba ninyo, it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects?
9: Talagang nabahira na, no? Dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize.
0: Ayon kay Ejercito, tatapusin na ang mga nakabinbin na flood control projects ng DPWH na nabayaran na ng taong bayan. Giit ng senador, hindi na dapat paglaanan ng panibagong pondo ang mga sinimulan ng flood control projects na hindi tinuloy o kaya ay ni hindi sinimulan pero fully paid.
8: Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos?
9: Huwag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps.
0: Dagdag pa ni Ejercito, dapat unahin ang pagkumpleto ng mga flood control project sa mga lugar na madalas binabaha.
9: In accordance with that, top 10 most flood-prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga sa isasagawang mga flood control project.
0: Ginawang ehemplo ni Ejercito ang Marikina at Navotas sa maayos na flood control program. Kung dati ay kilala sa mataas na tubig baha parati, ngayon, ang mga lungsod na ito ay hindi na inaanod.
9: Ang Navotas is 70% below sea level, pero natanggal ho nila ang baha by installing strategically yung mga bombastic pumps, yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations.
0: Hinimok ni Ejercito ang civil society organizations at anti-corruption watchdogs na bantayan ang mga pagdinig sa budget para mapigilan ang korupsyon.
8: Anya, kailangang magtulong-tulong para tunay na mapakinabangan ang mga proyekto ng gobyerno na paglalaanan na naman ng pondong bayan. Pumalag si San Miguel Boss Ramon Ang matapos isisi ng ilan sa New Manila International Airport ang baha sa Bulacan. Narito ang agenda report ni John Reese Calata.
10: Bumuelta ang San Miguel Corporation sa mga alegasyon na ang itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan-Bulacan ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa lalawigan.
11: Yung MAA, yung Bulacan Airport po ay katabi ng Manila Bay at surrounded by big rivers. At yung rivers surrounding Bulacan Airport today ay may water gauge level. Nakikita niyo na yung tubig doon hindi tumataas. So ibig sabihin, hindi ako kami nagkukost ng baha.
10: Matatanda ang sa isinagawang protesta ng Kilos Bulacan at iba pang mga progresibong grupo sa harap ng Bulacan Provincial Capital ang kanilang panawagan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon.
12: Hinihingi po namin, hihingi namin lahat ng dokumento, lalo-lalo na yung may kinalaman sa New Manila International Airport na isa sa nagpalakas, nagpatindi na pagbaha sa Bulacan. At magsasampa po kami ng demanda sa ombudsman, sa mga korte, para magkaalaman na at mapanagot lahat po ng sangkot dito.
10: Ang tugon ni Ang.
11: Whatever legal means na gusto nila gawin, gawin nila. Wala makakapigil sa kanila yun.
10: Nilinaw rin ng SMC na hindi reclaimed ang kinatatayuan ng Bulacan Airport. Base sa 2008 aerial view, may landmass doon na kalaunay ginawang fish pond. Ibinida pa ng kumpanya ang kanilang programa na Better Rivers PH na tumutulong sa paglilinis at dredging ng mga ilog sa bansa para maiwasan ang pagbaha. Kabilang sa mga naserbisyohan nito ang lalawigan ng Bulacan, kung saan mahigit 4.3 million cubic meters na ang volume ng kanilang ilog na nahukay na may habang 95.3 kilometers. Ayon kay Jimmy Lu, project manager ng Better Rivers PH, isa sa kanilang mga nakikitang dahilan sa pagbaha sa lalawigan ay ang maliit na daluyan ng upstream rivers, kaya kailangan anilang luwagan at laliman ang mga ito.
13: Sa ilang lugar dito sa Bulacan, kabilang na ang paumbong, hindi lang oras ang binibilang sa paghupa ng baha, kundi linggo o buwan.
10: Dito nakatira ang magkapatid na sina Florencia Rose at Lucila Coronel na tila pinagtibay na ng panahon kasama ang baha. Ayon kina Florencia at Lucila, edad 76 at 75, mula nang ipanganak ay nakararanas na sila ng pagbaha sa tinitirahang bahay sa Paumbong na minanapan nila sa kanilang mga magulang.
14: Okay, alat po kami nalilipat at saka dito na kami nakatira. Saka hindi naman po kami natatakot kasi sanay na kami.
15: Pag ganitong may dilub yung ganyan, yung kami nahirapan, lalo na pag malaki tubig.
14: Eh, pagpanaog po namin, baha. Eh, ang ano kasi na ay nandito sa baba. Ang gawa namin labahan na sa baba. At yung lahat
10: Ayon sa magkapatid, dahil sa matagal na paghupa ng tubig sa kanilang tahanan, hindi na nila ibinababa ang mga gamit na ipinatong sa mga lamesa. Anila, aabutan din naman kasi ito ng baha sa susunod na taon.
13: Ang panawagan ng mga Bulakenyo, wakasan na ang tila kawalan ng konkretong solusyon ng gobyerno sa dekada-dekada ng pagbahang nararanasan dito. Para sa agenda, John Reese Calata, Billionario News Channel.
6: Iginiit ng Aboitiz Renewables na hindi nagpapalala ng pagbaha sa Olongapo City ang kanilang solar power project. Sa gitna ng mga tanong at mangamba, kaugnay ng pasilidad. Ayon sa kumpanya, kinumpirma ng isang independent third-party study na hindi pinalala ng solar power plant ang pagbaha sa mga komunidad sa ibabang bahagi nito. Sinabi rin ng Aboitiz na may mga sistema ang pasilidad para sa drainage, pag-ipon ng rainwater at slope protection, at sumusunod ang proyekto sa mga pamantayan at permit requirements ng gobyerno. Kasabay niya, nagpahayag ng pakikiramay ang kumpanya sa mga apektadong pamilya. Nagsagawa na rin daw ang subsidiary nito na AP Renewable Energy Corporation ng relief operation sa Olongapo.
8: Nasa halos 1,000 na ang death toll sa delubyo sa Nepal. Patuloy naman ang search and rescue sa higit 4,000 pang nawawala. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
16: Kagimbal-gimbal ang mga eksena sa Nepal. Isa-isang nakukuha ang mga labi ng mga biktima ng malawakang flash flood na pumatay sa daan-daang katao. Inalo ng yelo, putik, bato at debris ang mga komunidad. Ang dati raw na mga nayon, tila naging libingan na ayon sa mga residente. Marami sa kanila, wala na ring babalik ang tirahan.
17: Some 65,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection.
16: Libo-libo pa rin ang nawawala. Higit 900, pinaniniwala ang na-trap sa mga hydropower tunnel. Unprecedented at catastrophic kung tawagin ng mga opisyal ang nangyaring flash flood sa Nepal. Sa gitna ng search, rescue at retrieval, patuloy din ang mass burials. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
3: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa forest fire sa Indonesia. Kaya naman pinag-iingat ang mga residente. Yan ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
18: Matilim ang kalangitan sa Metro Manila, hindi dahil sa sama ng panahon o smog na karaniwan nating nararanasan. Dahil ito sa haze na epekto ng forest fire sa karatig bansa natin na Indonesia. Kaya naman agad nagbabala ang mga LGU na gumamit ng face mask o kaya ay iwasan munang lumabas. Suspendido na rin ang klase sa Quezon City dahil sa polusyon. Acutely unhealthy kung tawagin ng DENR Environmental Management Bureau ang hangin sa Metro Manila, lalo na sa Parañaque at Las Piñas, maging sa QC.
19: As early as August 30, nagkakategorize na yung mga sensors ng unhealthy na air. As early as 8 p.m., minomonitor na namin yon. We recommended na yung suspension of classes. But then, every 2 hours kasi minimeasure uli yun eh. So we waited until 4 a.m. Total, yun naman talaga yung standard naming suspension of classes announcement na baka sakaling mag-iba yung category niya. But then, dumire-diretso siya and ngayon, mas malala pa siya. Mm-hmm. That's why we really suspended it as early as 4 a.m.
18: Ramdam na mga commuter ang polusyon.
20: Personally, pagka walang mask, para akong hinihika eh. Ha? Hirap huminga.
21: Naka-mask ako for protection na rin kasi senior na kami eh. So anything na alam mo yon, yung risk sa paligid, so hindi kami we will not get affected.
18: Delikado ang haze para sa vulnerable group gaya ng mga mayhika at iba pang respiratory problems, mga bata, matatanda at mga buntis. Sa ngayon, wala pa raw na iuulat na nagkakasakit dahil sa polusyon, pero nakahanda naman daw ang mga ospital.
22: Dito sa QC, kada 2 oras ang pag-monitor sa air quality sensors. Nakaantabay naman ang Bilyonaryo News Channel para sa updates kung bumubuti na ang air quality at kung maaari nang pumasok sa eskwela ng mga estudyante bukas. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
23: The Ayala effect is real. Sumipa na ang mga presyo ng mga tickets para sa first match ni Alex Ayala sa US Open. Kahit kasi the Yuhang tennis fans, looking forward mapanood ang Pinay tennis sensation. Narito ang Agenda Report ni US correspondent Don Tagala.
24: Sa September 1st, Martes ng gabi, sa sabak ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala sa round 1 ng US Open Women's Singles sa New York. Makakalaban ng Pinay seed number 17 ang American qualifier na si Mary Stoyana sa Louis Armstrong Stadium matapos ang announcement ng venue at oras ng kanilang laban. Pumalo naman sa top 10 hottest get-in price ang laban ni Ayala at Stoyana. Mula sa get-in price na $192, umaga ng August 29, pumalo ito hanggang $468. Ang get-in price ngayon ay nasa $357 na. Natalo na ni Ayala si Stoyana sa kanilang enkwentro noong 2024 sa ITFW 100 Landisville Tournament sa Pennsylvania.
25: She's done very well the last few months.
26: Yeah.
25: And you know, as you get better, the expectations also grow, and that's why she doesn't take for granted.
27: I wish that she will just be able to enjoy herself. I'm sure she will play her best game, but I also wish that she will have fun.
24: Samantala, patuloy naman ang Ayala Mania sa New York City, maging sa practice ng West Gate ng Ash Stadium kung saan labas-pasok ang mga tennis players. Ang iba naman, nanggaling pa sa malalayang lugar tulad ng Washington, D.C.
0: Oh, this is the time because Alex is absolutely the personification of everything that is great about Filipinos. She's got grace, she's got grit, professionalism, athleticism.
1: Kahit non-Filipino, sumusuporta na rin sa Filipina rising star ng US Open.
2: I've been watching Alex since she was like a junior and still making her way up in the rankings at the US Open. I saw her, I think it was like 2022, and I got a picture with her.
4: I think her title in Washington, D.C. really set the standard for where expectations are for her now as she continues that ascent.
1: Mapapanood ang laban nina Ayala at Stoyana sa September 1st, bandang 8:40 ng gabi sa New York at 8:40 a.m. September 2, Philippine time. Para sa Agenda, Don Tagalab, Billionaire News Channel, New York.
8: Mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara, bawal na magdala ng gadget. At Senador Loren Legarda, posibleng sipain bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee. Susunod yan sa Agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All-in-one drugstore!
3: We love you!
4: Napaka-importante talaga ng health ngayon.
5: Can the average Filipino really afford to get sick?
6: Kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami pa lang dapat isipin.
5: Join Congresswoman Janet Garib.
7: Marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital.
5: As we ask, what's the point of healthcare system in the Philippines?
8: Health, health, hooray!
5: With Ronnie Buno and Alex Galeha. What's the point?
9: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Dalawang military official ang tumestigo sa Senate Impeachment Court sa ikasyam na linggo ng paglilitis ng pangalawang pangulo. Wala raw silang natanggap na anumang pondo o kahit ideya sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter?
10: Corina, naka 2-1 ang prosekusyon ngayong araw. Ibig sabihin, dalawang testigo sa isang araw. Para doon sa kanilang case build-up dito sa impeachment court, may kaugnayan doon sa kanilang aligasyon ng irregularidad ng paggamit ng confidential fund ng Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education. Umalingaw-ngaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ni AFP Colonel Manaros Boransing II ang paggamit ng nasa 15.5 million pesos na confidential funds ng DepEd para sa mga informant. Sa harap ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Boransing na walang pondo, regular man o confidential mula DepEd ang natanggap ng kanilang unit para sa 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
11: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir. Okay. By any government agency, sir.
10: Ang pagkakaintindi raw ni Boransing, patunay lamang ito na lumahok ang mga stakeholders sa programa. Pero lumitaw sa pagdinig na isinumite ang certification sa Commission on Audit bilang supporting document sa liquidation ng 15.54 million pesos na confidential funds. Tinanong ng prosekusyon kung ginamit ang certification para patunayan ang success ng surveillance activities at bigyang katwiran ng paggamit ng pondo. Pero ginit ni Boransing, hindi niya alam na gagamitin ang certification para sa confidential fund liquidation. Nilinaw din niya na ang pondo para sa YLS ay nagmula sa iba't ibang ahensya at LGU at hindi sa DepEd.
12: Kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 Youth Leadership at sa 53 Information Education Campaign noong 2023, eh anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
11: Hey, sir, sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
10: Sa pagharap naman ni Colonel Magtanggol Panopio, tahasan niyang inamin na hindi niya inaasahan na gagamitin ang inisyo niyang certification sa DepEd para sa matagumpay na civil-military operation sa nasasakupan niyang lugar noong 2023 para sa liquidation report. Nalaman lang daw niya ito nang dumalo siya sa pagdinig ng Kamara noong Oktubre ng 2024.
13: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinesertify anything about money or funds, Your Honor.
10: Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ng dalawang AFP official dahil ito ang unang pagdinig na direktang tumalakay sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara bilang Education Secretary. Ang mga aligasyon ay pinabubulaanan ng depensa at nananatiling nasa impeachment court ang pagtatasa kung may sufficient na ebidensya para patunayan ang mga paratang. Una nang nabanggit ni Colonel Buransing na si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ang humingi sa kanya ng certification kaugnay ng mga YLS activities. Kaya bukas, inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang kanilang ikatlong hostile witness si Attorney Poa na kabilang sa defense team ni VP Sara. Corina, dito sa dalawang testigo na iniharap ng prosekusyon ngayong araw, hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Kaya naging mabilis, Corina, itong naging pagdinig ngayong araw. Nanindigan kasi itong si Attorney Sheila Season, ang defense counsel o lead defense counsel, na malinaw namang nakasaad doon sa mga certification. Inisyon itong mga AFP officials, yung katagang decertification is issued. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Dagdag pa ni Attorney Sheila Season na itong 15.54 million pesos na binabanggit ng prosekusyon is a claw noong credit notice na inisyo ng COA para sa DepEd. Ang COA ay nag-i-issue ng credit notice sa isang ahensya ng pamahalaan kapag nagawa nilang maayos yung kanilang paggasta, kompleto sa mga dokumento, yung kanilang liquidation at walang question yung paggasta doon sa pondo na inilaan doon sa mga specified na mga proyekto. Corina?
9: So, Dexter, wala si Attorney Michael Poa sa defense team kanina. Bakit? At saka tuloy pa ba yung pagharap niya bukas, hindi ba, bilang hostile witness?
10: Tama ka dyan, Corina. Napansin nga ng karamihan kanina nang magpan yung camera doon sa loob ng impeachment court, wala doon sa panel ng mga defense itong si Attorney Michael Poa. Kaya nagtanong ang karamihan kanina dito sa press con ng depensa at binanggit na hindi na siya sumama pa doon sa panel ng depensa. Actually, simula pa last week ay hindi na nila nakakausap pa itong si Attorney Poa dahil dahil sa kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment court bilang testigo ng prosekusyon. Ayon dito sa depensa, sariling desisyon daw ito ni Attorney Michael Poa na dumistansya sa kanila bago ang kanyang pagharap sa impeachment court. Corina?
9: Okay, so bukas natin aabangan yan. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
3: Nabudol ang AFP. Yan ang paniwala ng House Prosecution Team kasunod ng testimonya na ginamit daw na front ang Youth Leadership Summit para sa DepEd Confidential Funds noong panahon ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
14: Kumbinsido ang prosekusyon na may misrepresentasyon sa paggamit ng confidential funds ng DepEd noong kalihimpan ng ahensya si VP Sara. At ang mismong testimonya ni Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II Anya ang makapagpapatunay nito. Sinabi kasi ni Buransing sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw na para sa attendance at event conduct lamang ang certification na binigay nila sa DepEd noong 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
15: Na may misrepresentation because the certificate only proves that there was a summit that was conducted. There was such an event that happened in that particular date. Pero it did not prove anything as to the utilization of confidential funds. It did not prove anything that the reward was made during that event.
14: Ang programang YLS Anya ang isa sa mga pinaggamitan ng 15.54 million pesos na DepEd confidential funds noong 2023, panahon kung kailan nagsilbing kalihim ng ahensya si VP Sara. Pero hindi raw alam ni Buransing na gagamitin ng DepEd ang naturang certification bilang patunay o justification ng kanilang paggastos ng pondo na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit or COA.
15: Nabudol po ang AFP. Ganun po kadesperado ang Department of Education sa panunungkulan po ni Secretary Sara Duterte na yung legitimate na operation na matagal nang ginagawa ng AFP ay willing paniling nilang gamitin ito as a front to justify the confidential funds which was flagged or which was observed under the AOM observed audit memorandum observation na bawal paggamitan.
14: Ayon din mismo sa testimonya ni Buransing, wala ni isang kusing mula sa regular allocation o confidential funds ng OVP at DepEd ang natanggap o nagamit para sa wireless program at IEC campaign ng Philippine Army.
15: So ginawa ba nilang informant at spy itong mga estudyante na ito? So it which bring us to the issue of ano ba talaga yung qualification niyo for an informant? Diba? Paano ba kayo nagde-determine kung sino yung babayaran nyo ng mga informants?
14: Nanindigan naman ang depensa na bahagi ang 15.54 million pesos ng 75 million pesos na DepEd funds na nakalusot sa COA sa pamamagitan ng isang credit notice. Pero nang tinanong si House Prosecutor Joel Chua kung sapat pa rin bang sabihin na may confidential fund misuse sa kabila ng COA credit notice,
16: that is for the senator judges to appreciate.
14: Para naman kay Adyong, pagkakataon ito para sa COA na balikan ang mga naisumiting dokumento ng DepEd kaugnay sa paggasta ng 15.54 million pesos na confidential funds dahil sa impormasyon mula kay Buransing. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
17: Bawal na ang cellphone, earpiece, smartwatch at iba pang gadget na mga testigong haharap sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa rules ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, bawal ang mga gadget na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng komunikasyon kahit tuwing recess ng korte. Kasunod ito ng viral photo ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na may earpiece umano habang tumistigo. Nilinaw ni Escudero na AI-generated ang litrato at hikaw lang ang suot ni Ortonio.
9: Palipadhangin ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa balitang iniimbisigahan na ng kanyang ahensya ang mga ari-arian ng mga Duterte. Ito'y kasunod ng alegasyon ni Davao City Congressman Paolo Duterte sa isang social media post na pinapasilip na sa Public Corruption Division ng NBI ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Bagamat sa tingin ni Matibag ay hindi siya ang pinapatamaan, patuloy daw ang imbestigasyon ng NBI sa kahit sinong sangkot sa mga ilegal na gawain.
18: If other people feels ako yun or siya kung ako'y pinatutungkulan niya, then kung meron siyang kinalaman sa mga krimen, then he will be investigated.
3: Tila sing bilis ng kidlat, tinapos ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa higit 10 billion pesos na proposed budget ng Office of the President. Yan ay kahit halos kalahati ng pondo ay confidential funds. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
19: Wala pang 20 minuto, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa proposed 10.15 billion peso budget ng Office of the President. Wala rin ni isang kongresista ang nakapagtanong dahil sa musyong pairali ng tinatawag na institutional and interbranch courtesy, bagay na maring tinutulan ng ilang mambabatas.
20: Lakas ba ka-demand ng kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control.
21: Mr. Chair, no other than the President, President Bongbong Marcos has repeatedly said na dapat magkaroon ng transparency at accountability at all levels of our government. Pero ngayon, Mr. Chair, tila nadidefeat yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa transparency at accountability.
19: Kapansin-pansin na halos kalahati ng pondo ng Office of the President ay confidential and intelligence funds na dinipensahan ni Executive Secretary Ralph Recto.
0: Sir, half of the budget, the Office of the President, confidential funds. How can we assure the public?
1: Less than half, 45% roughly.
0: But how can we assure the public na magagamit?
1: Well, in the past, like I said, there is an unmodified opinion of GOA, the highest rating opinion of GOA. So yun ang record ng Office of the President.
19: Kahit may tutol, meron ding sumuporta sa pondo ng Pangulo, kabilang na ang bumabatikos sa kanya.
22: I would like to express my support to the President's 10 billion budget. Simply because sa tingin ko po ay sumunod ng Pangulo na tayo ay nasa austerity at binaba niya ng 64% yung kanyang budget. At yung pong confidential funds, I think at this point in time, very necessary para sa ating Pangulo.
19: No comment naman ang anak ng Pangulo sa budget ng kanyang ama.
23: I'm not giving any interviews.
19: Malaki ang ibinaba ng proposed budget para sa Office of the President sa susunod na taon. Ngayong taon kasi, aabot sa higit 27 billion pesos ang inilang pondo para sa opisina ng Pangulo. Pero next year, bababa na lang yan ng higit sa 10 bilyong piso. Paliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto, kabilang daw kasi sa mga pinondohan ngayong taon ay ang ASEAN 2026 na ginaganap dito sa bansa. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Billionario News Channel.
17: Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng batasan para kondinahin ang mas mababa raw na 2027 budget ng Agriculture Department. Sa halip daw kasi na dagdagan dahil sa mga pagbaha at mataas na presyo ng petrolyo ay binawasan pa. Magpupulong daw ang mga grupo at ang DA sa September 7 para magkalinawan sa mga pangako ng ahensya.
24: Nananawagan tayo sa mga kongresista, sa mga senado at higit sa lahat kay Bongbong Marcos. Kung seryoso silang resolbahin yung napakataas at napakaraming nagugutom sa ating mamamayan, kailangan niyang paunlarin ang ating lokal na produksyon.
9: Handa raw palitan ng Senate Finance Committee si Senador Loren Legarda bilang Vice Chairperson dahil sa kanyang extended medical leave. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, hindi na raw pwedeng maantala ang 2027 budget deliberations, lalo't nakatoka sa Senadora ang ilang government agency. Nahaharap sa preliminary investigation ng Ombudsman si Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste, kaugnay ng umano'y multi-billion peso ghost solar projects.
25: Dr. Vlogger Mikhail Barshavsky recalls his past romance with Pia Wurtzbach. Minensyon niya ang kanilang relationship in his latest podcast with Filipino-Canadian content creator Nurse John. The two were discussing about the pressure of being a successful Filipino. At nabanggit ni Nurse John na ramdam ito sa pageantry.
26: I don't know if you know what Miss Universe is.
27: Unfortunately, I'm very well-versed.
28: Are you over? I watched that.
27: Well, you probably don't know, but I should share some of my history. I dated Pia Wurtzbach at the peak of her career.
25: 2016, na na-confirm ang relationship ni Pia and Dr. Mike. In 2023, kinasal si Pia sa businessman na si Jeremy Johnson. Dahlia begins her elementary era. On Instagram, shinare ng mom na si Ann Curtis ang preparations nila for her first grade journey. Kabilang dito ang bagong layered hairdo ni Dahlia. Flinex din ni Ann ang bag, red shoes, and colored pants ng anak. Biro pa ni Ann, hindi mawawala ng marker si Dahlia. Victoria Beckham's fashion and beauty business hits profitability for the first time. It made an operating profit of 7.3 million pounds in 2025, boosted by the popularity of her foundation drops. 2008 nang itinatag ang Victoria Beckham Holdings but has struggled with losses over the years. Sa Netflix documentary last year, inamin ng former Spice Girl ang financial trouble, saying the company was tens of millions in the red. Wala na raw dapat siyang business if her husband, David Beckham, did not bail her out.
3: SIM Registration Act, hindi raw effective. At Wonder Woman star Gal Gadot, may banat sa DC Studios. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lane. Tiraw epektibo ang SIM Card Registration Act para pigilan ang mga scammer ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya naman, dapat na raw itong maamyendahan. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
1: Pag-amyenda sa SIM Card Registration Act ang panawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas. Sa gitna ito ng pagdami ng kaso ng scams, kabilang ang huling nadakip sa ikinasang entrapment operation. Ang SISTE nagbebenta online ng suspect na mahigit 400 registered SIM cards sa Ubando, Bulacan. Ayon sa ACG, hindi na epektibo ang ipinatutupad na batas.
2: Kasi po talaga masasabi ko, almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed ay nagsisimula po sa SIM card. So ito po ang problema natin, ang hirap po natin ma-monitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws.
1: Panukala ng ACG, lagyan ng mga probisyon ng batas. Kasama na ang identity verification kung saan gagamitin ang national ID.
2: So, meron po tayong national ID na merong kakibat na biometrics details. So, ito na lang po ang gamitin natin. Then, kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
1: Dagdag ng ACG, hindi dapat basta-basta maipapasa ang SIM card sa ibang tao. O kaya naman ay magpalit ng SIM card nang walang maayos na documentation. Dapat ay magkaroon muna ng cancellation na susundan naman ng replacement. Dapat din daw limitahan hanggang sa 5 SIM lang ang pwedeng ipagkaloob kada individual. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
3: Huli ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyang may dalang MC catcher sa tulong ng device na kapagpadala ng mga mensahe na nagmumukhang galing sa lehitimong numero kasama ang mga mapanlinlang na link at financial offers. Arestado sa operasyon ng isang Chinese national na siya umanong operator ng device.
4: We want to warn the public na huwag mag-rely doon sa mga nakukuha ng mga messages kung kainahinala ito at hindi natin alam yung number. Minsan nga, dahil itong katulad ito MC catcher na to, pwedeng gamitin na parang number na akala mo kakilala pero ginagamit ito para magkaroon ng pagkakataon na lokohin yung ating mga kababayan.
3: Patuloy ang investigasyon ng NBI sa lawak ng operasyon at sa posibleng paggamit ng teknolohiya para sa iba pang illegal na gawain. Nasa

0: anger, to the collective anger, who is sensitive to the disenchantment, disappointment, cynicism, and to understand where that's coming from.
1: Good governance and stronger institutions. Yan daw ang dapat tutukan ng pamahalaan para tumbukin ang mga hamon sa ekonomiya, ayon sa mga eksperto. Para kay UP and CPAG Professor Marivic Rakiza, oras na para solusyunan ang umano'y trust deficit sa administrasyon ni PBBM. Anya, mas handang magbayad ng buwis ang mga tao kung nakikita nilang napupunta ang pera sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga serbisyo.
0: If they want to regain the trust, they must put their actions where the rhetoric is. Sabi ni Presidente na gagawin niya lahat to hold those accountable brought to justice. He has 2 years to make that a reality.
1: Sa gitna ng mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation, nanawagan naman si Asian Institute of Management Professor Diana Basuwil, importanteng taasan na ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Basuwil, dapat nang ipatupad ang naantalang minimum wage hike sa Metro Manila. Anya, obligasyon ng gobyerno na tulungan ang mga negosyo para ma-absorb ang additional costs mula sa taas sahod.
2: Ano ba yung kailangan ng mga negosyo? The productivity improvement in terms of maybe equipment, technology na kailangan nilang i-invest sa mga sistema nila para makapag-produce ng mas malaki yung mga empleyado.
1: Parehong lumahok sa Development Policy Research Month kick-off forum ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, sina Rakiza at Basuwil. Ginanap din ang 2026 Media Awards ng PIDS ngayong araw. Nasungkit ng Billionaire News Channel ang tagapanguna sa Himpapawid Award para sa pagiging outstanding broadcast media partner ng PIDS. Kinilala ang BNC sa pagpapalawak ng plataforma ng policy research sa mga programa nito. Ginawaran din bilang boses ng talino, most supportive broadcast personality, si Follow the Money anchor at BNC veteran journalist Robert Tan.
3: Our commitment is to provide more information to everyone, our viewers at Billionaire News Channel and Follow the Money, and provide more simplified stories that will help you in your day to, not only in your day-to-day, but also how you can be informed not only in finance, but also what's happening in the country, economy, politics, and everything around that.
1: Para kay Robert, mahalagang isulong ang evidence-based reporting para tuloy-tuloy ang paghahatid ng kaalaman sa publiko. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
4: Posible umanong maging susunod na Chief Justice si Ombudsman Boying Remulla. Inilutang ito ng political strategist na si Lito Banayo sa kanyang column sa isang pahayagan, kung saan kinwestiyon din niya kung kailan kikilos ang ombudsman laban sa ilang opisyal na iniuugnay sa flood control scandal. Wala pang pahayag sa ngayon si Remulla. Nakatakdang magretiro si Chief Justice Alexander Gesmundo sa Nobyembre, maging si Associate Justice Amy Lazaro Javier, October 2025, nang itinalaga ni PBBM si Remulla bilang ombudsman. Matapos niyang magsilbi bilang Justice Secretary, may 7 taong fixed term ang ombudsman.
5: Tapos na raw ang dating matinding pagbaha sa Imus, Cavite dahil sa mahigit 2 bilyong pisong basin project. Pero sa likod ng pagtatayo nito, may paalala ang gobyerno sa LGU. Narito ang agenda report ni Joash Malimbay.
6: Malaki na raw ang ipinagbago ng sitwasyon sa Imus City tuwing may matinding mga pag-ulan, ayon kay Mayor Alex Advincula. Bagaman may mga pagbaha pa rin, kontrolado na raw kahit papaano ang pag-apaw ng tubig mula sa Imus River na nagdudulot noon ng malalim na pagbaha sa ilang parte ng lungsod. Yan ay matapos daw mabuo ang Imus City retarding basin na ito noong July 2023.
7: Dati kasi bumabaha sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natira sa Imus mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
6: Itinuturing ang proyekto bilang first of its kind sa buong Pilipinas. Dinisenyo at pinondohan ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA. May kabuuang sukat ito na 35 hectares o katumbas ng halos 450 Olympic-sized swimming pools at may halagang mahigit 2 bilyong piso. Simple lang ang disenyo ng proyekto. Dahil umaapaw ang ilog, ikinonekta rito ang retarding basin para magsilbing imbaka ng tubig.
8: Itong kinatatayuan ko ngayon yung tinatawag na overflow dike o yung pinaka-opening ng proyekto doon sa may ilog. Ngayon, itong kaliwa ko, yan yung Imus.

0: River. Yan yung isa sa mga ilog dito sa May Cavite, particularly dito sa May Imus City, na talagang pinaka nagdudulot ng matinding pagbaha tuwing umaapaw. Ngayon yung pinaka function nitong proyekto na ito, sinasalo niya yung tubig na umaapaw mula dun sa ilog papunta dito sa May Retarding Basin. So kapag umaapaw yan, pupunta dito yung tubig papunta dito sa May Basin na merong lawak na 35 hectares o singlaki ng 450 Olympic swimming pools. Ito ang itsura ng proyekto noong humagupit ang Bagyong Christine noong 2024. Nang tumaas ang tubig sa ilog, agad itong umagos papasok sa Retarding Basin. Halos mapuno naman ito dahil sa tindi ng pag-ulan dala ng habagat base sa larawang kinuna ng DPWH noong August 29. Mula rito, unti-unti muling papakawalan papuntang Imus River ang naimbak na tubig sa pamamagitan ng isang floodgate. Oras na humupa na ang pag-ulan at bumaba na ang level ng tubig. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isang retarding basin sa mga maituturing na long-term at permanent solution pagdating sa mga nararanasan nating pagbaha. Anya, gagamitin ito bilang model sa mga isusulong na proyekto ng DPWH pagdating sa 2027 budget, lalo na sa Bulacan at Pampanga na kilala bilang natural catch basin provinces. Pasaring pa niya, dapat nang tigilan ng politika pagdating sa pagbibigay ng solusyon sa matinding pagbaha.
1: Ang nangyayari doon, puro away tsaka puro salitagang. Tagal na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vick kagabi, ang dami-dami ng plano. Now it's time to execute.
0: Formal lang itinurn over sa LGU ng Cavite ngayong araw ang Imus Retarding Basin. Kasama sa seremonya, si DILG Secretary John Vick Remulla na siyang gobernador nang itayo ang proyekto.
2: 3 years of political engineering and 2 years of construction. 3 years of political engineering and two years of construction. So the political engineering is the harder part. The construction is very easy. The science is very simple. Walang kalokohan na kontratan to, ha? Zero corruption. Wala kayo maririnig dito. We work very closely with JICA.
0: Ayon kay Mayor Advincula, plano nilang tayuan ng sports facilities tulad ng tennis at pickleball courts ang basin tulad ng ginagawa sa Japan para mapakinabangan din ito ng mga residente kapag walang pagbaha. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: Even Gal Gadot was confused umano sa future ng Wonder Woman. Una nang lumabas na hindi magkakaroon ng third sequel ang DC film na pinagbidahan ng aktres. But sa Happy, Sad, Confused podcast ni Josh Horowitz, she revealed that James Gunn and Peter Safran told her the opposite. Gadot also slammed their handling of Henry Cavill's exit from the role of Superman.
4: They were like, we're gonna develop it with you, the third, la la la. But I saw the way everybody else were handled. The Henry situation was not been handled elegantly, to say the least. Same with Patty, was not handled elegantly.
3: Pero sa kabila ng hinaing, they're all good daw, sabi ni Gadot, as they're all adults. That isn't the only revelation from Gal Gadot. Sa hiwalay na interview with Dax Shepard, the actress says she has yet to receive a coveted coconut cake from Tom Cruise himself. In fact, nalaman lang niya ang sikat na tradisyon ng aktor during the podcast. Kilala kasi si Cruise na nagsasend ng specialty coconut cake to his friends and collaborators every holiday season. He and Gadot had worked very briefly back in 2010 for the film Night and Day. While she had no clue about the actor's animal gesture, tila no hard feelings naman ang aktres.
4: I worked with him for one night. Yeah, Tom, it's fine. It's okay. I can take it.
5: Tom, let's get Gal the cake.
4: It's fine. Gal needs the cake. I don't like cakes. I don't like cakes. It's fine. I like chocolate.
6: Halaga ng piso, record low na naman kontra Dolyar. At Mel Gibson, nag-sorry sa pagmak ng ASL interpreter. Susunod yan sa Agenda.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao
5: at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Bumulusok pa pababa ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong unang araw ng Setyembre. Nagsara ang palitan sa 62.40 na mas mababa kumpara sa 62.265 na naitala noong Biyernes. Paliwanag ni former Deputy Governor Diwa Gunigundo, ipinapakita ito na hindi na simpleng tungkol sa interest rate differential gumagalaw ang palitan. Nananatili raw na hindi kumbinsido ang merkado na masusolusyonan ng monetary policy na mag-isa ang underlying pressures. Para naman kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ang paghina ng piso ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa buong mundo na dulot ng US-Iran war. Ito rin ang tingin ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang. Natural lang anya sa mga negosyo na ilipat ang kanilang investments sa dollar-denominated instruments bilang safe haven. Tinuro din niya ang mga iskandalo at kontrobersya sa politika.
12: Pagkatapos ng matinding pagbaha dulot ng habagat, makakaranas naman tayo ng Super El Nino. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala si Climate Advocate Yeb Sanyo na malubha ang epekto nito sa sektor ng agrikultura pagdating ng bandang Nobyembre. Sa tindi ng init, mangangailangan daw ng halos 3,000 litro ng tubig para lang makaproduce ng 1 kilong bigas.
13: Pagka nagkaroon ng dry spell at nawalan tayo ng tubig, mahihirapan talaga tayo sa pagproduce ng ating pagkain.
12: Ayon kay Sanyo, epekto ito ng pagtaas ng mahigit 1 degree ng kabuuang temperatura sa buong mundo. Kasabay ng walang tigil na ulan sa Pilipinas, nakararanas din ng extreme weather events ang iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang malagim na flash flood sa Nepal at wildfires at heat wave sa Amerika at sa Europa. Kaugnay niyan, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
14: Kurina, patuloy ang monitoring ng pag-asa sa bagyong Pilandok sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang Tropical Storm Pilandok sa layong 1,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at taglayang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Matapos naman tumawid ng southern Japan at mainland China sa nakalipas na 8 araw, nananatili pa rin buhay ang bagyong Southel, international name po ito, na kilala rin sa local name na Obet. huling namataan ng Tropical Storm Saudel, 685 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan, kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at 65 kilometers per hour at kumikilos pa Silangan, Hilaga Silangan at 30 kph. Ayon sa latest track ng PAGASA, mabagal nakikilos ang Bagyong Pilandok ng Pahilagang Kanluran at posibleng lumabas na rin ng PAR either late Wednesday or early Thursday patungo ng Okinawa, Japan. Sa kabilang banda, tatahakin naman ng Bagyong Saudel ang Taiwan sa katuluyang hihina bilang low pressure area. Kaweather, bagamat may kalakasan pa rin ang habagat sa ngayon, hindi pa rin magiging malakas ang mga pag-ulan sa susunod na 24 oras kagaya ngayong araw. Sa katunayan, tanging dito lang sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales ang 50 to 100 mm na pag-ulan kung saan pinapayuhan pa rin po na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa mga baybayin naman sa Norte, meron po tayong gale warning o babala sa mga delikadong alon. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Western Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern La Union at Northwestern Pangasinan, kung saan posible ang up to 5 meters o halos dalawang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local Coast Guard for possible sea travel suspensions. Bukas, September 2, araw ng Miyerkules, sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong kapote o payong dahil posible pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet at maging sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga dahil po yan sa hanging habagat o southwest monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kagaya sa Metro Manila at mga nearby provinces, halos katulad po ngayong araw ang mararamdaman panahon by tomorrow, may chance na ng haze o smog sa ilang probinsya gaya ng Romblon, Palawan at Camarines provinces at may chance pa rin ng isolated na ulan at pagkilat-pagkulog lalo na sa timog na bahagi ng Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, mananatili pa rin pong mainit at tuyo ang panahon kahit ramdam na sa ibang parte ang may kalakasang hangin dulot ng habagat. Sa umaga, either maaliwalas or bahagyang maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa may Western Visayas and Negros Island region at meron ding hazy conditions dito sa may Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas at Caraga region. Sa tanghali, magiging maalinsangan lalo na po dito sa may Caraga region pa rin at Zamboanga Peninsula, 42 to 44 degrees ang maximum heat index habang pagsapit ng hapon at gabi, posible lamang ang isolated na ulan at thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
12: Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, dapat na raw magkaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali sa open spaces, lalo na sa mga matataong lungsod. Ayon yan kay UP Resilience Institute and NOAA Center. Dapat magkaroon ng flood control master plan sa gitna ng sunod-sunod na pagbaha.
9: We had master plans for our cities way back in 1941 for Metropolitan Manila, for Quezon City, I think, and in Cebu in 1936.
12: Pero ayon kay UP Resilience Institute and NOAA Center Executive Director Dr. Mahar Lagmay, hindi nasunod ang green spaces na natukoy sa Quezon City at Cebu.
9: They could have accommodated the water temporarily so that we can manage the floods better. But what we did was we filled it up with lots of communities, buildings, and those places are the ones that get flooded perennially.
12: Okay.
9: Those are the flood-prone areas. Sila yung mga nagtitext din na palaging may baha.
12: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nirekomenda ni Lagmay ang pagkakaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali sa open spaces, lalo na sa highly urbanized cities. Giit ni Lagmay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hazard maps na isinasaalang-alang ang climate change.
9: What scientists are saying is that the floods will become bigger and they will become more frequent. We have to reflect those kinds of scenarios into the plans of the community. If we have scenarios that are only up to the historical record, then when it comes, that when the time comes when there's a bigger event,
15: that will fail. Yeah.
9: We underestimate
15: right.
9: it.
12: May mga batas din anya ang Pilipinas na layong tugunan ang problema sa baha. Pero problema raw ang implementasyon.
9: We have the Climate Change Commission. We have the DRRM law. We have the Climate Change Act. And all of these are actually very advanced in the region. Some countries are copying what we have written as laws. But there's failure to implement some of what is written in these laws.
12: Noong nakaraang linggo, naglaan ang gobyerno ng 1 billion pesos para paigtingin ang Project NOAA ng UP Resilience Institute.
9: We're going to buy a lot of LIDAR drones.
12: Okay.
9: We're going to work with state universities and colleges. We will co-create knowledge, map out the landscape in very high detail, mm-hmm. and then we co-create knowledge with that. So that when we create those hazard maps, we are being given information that can transform into knowledge, because if that information does not reach the ground, it is not knowledge.
12: Itinatag ang Project NOAA noong 2012 para makatulong sa disaster prediction at mitigation. Pero hininto ang government funding para rito noong 2017 sa ilalim ng Duterte administration.
3: After facing backlash, fashion designer John Galliano bows out of next year's Met Gala. The Metropolitan Museum of Art had planned a 9-month exhibition of his work that would kick off sana sa star-studded fashion event. But high-profile Jewish figures pushed back, citing his past racist and anti-Semitic remarks. Ayon kay Galliano, he remains deeply sorry and fully accountable for the pain caused by his words. He says he also doesn't want the debate surrounding him to place the Met in a difficult position. Suportado naman ni Anna Winter ang desisyon ni Galliano. The Vogue Global Editorial Director calls it very courageous and a measure of the man that he is. Nag-sorry si Mel Gibson after mabash for mocking an ASL interpreter. Nangyari ang viral incident while he was walking on stage sa Fan Expo Canada. In a statement to Variety, giniit ng aktor that there was no intended maliciousness attached. In such situations, Anya, your mind is all over the place and spontaneous thoughtless idiocy is displayed. Gibson says he certainly apologizes to anyone who was upset by his actions. Exclusive! Gilas head coach Tim Cone may paglilinaw hinggil sa career ni Kai Soto. At Lionel Richie nasa ICU. Susunod yan sa Agenda.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isi Mayorasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong na inadulong sa inyo sa kalawan sang Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
4: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Kagsumumang, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumumang ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Food supplement for men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for men.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Palamati, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton siyudad, sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga Palamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Tike, Roblon, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Takirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahandan, maging kaupon, malaton karon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton ng mga KK5 Patrol Reporters. Ay kantaran sila na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, KK5 Kim Kaluyo. Samtang maging kaupon, malaton karon iban pa ng mga balita, magka-information nagikan sa iban pa naton ng mga KK5 Reporters. Upod naton si KK5 Karen Badilla, KK5 Aaron Lloyd Refuyon, KK5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal ka mga update. Sa mga balita nasyonal ka mga balita international. Mga KK5, aton karon nga pagatalakayon man. Kapagkaon ng mga balita, informasyon nagikan sa aton ng news center. Kung aton si KK5 Sunny Punay. Sa kinandan, kung aton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5, June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Tuesday. Martes na kita subong irisyon, September 1. Oy! September 1 na mga KK5, bear month na. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Happy New Year to you. Ara kay kalain. Ara na mga KK5. Gasugod na tukar ang mga ambahanon pampamaskwa. Basta gani nga maka-start kita sa mga bear month mga KK5. Ara na gasugod na ang pagwa ni Tatay Joe Marie. Chan mga KK5. And siyempre, matamat ng kwan ang kinuha na isang matamat na pulupaminsar kung ano ang mga maayo nga pangregalo kung ano ang mga ayo nga mga hilimoon kay mga buluhaton sa mga Christmas party kay nagahilapit na mga KK5 ang ika-Christmas kay manti ari na kita sa Bear Month. Today is Tuesday, September 1, 2026. Nakalampas na ginman kita, nakalampuwas na ginman kita kay 500 sa aton nga mga birthday, nga mga kwan, nga mga tigagurutom, tigkiriwi. Aton niya birthday na siya tabuan kaya sa tigurutom kay 500, no? Nga ano niya man? Nga nga drink tagin tao ya sa tigurutom. Di na siya mga tao nga na kwan, nga na tao sa mga December, sa mga muna nga mga binulan. Kaya kwa na yan, ang tigburusog. Ang kamayamo niya sa mga tigkiriwi, kamayamo niya man. But anyway, mga KK5, daras-daso na nato ng mga pila ka mga daragko ng mabarita kang informasyon. Nga ito ang pagkatalakayon sa subong nga gabi. Hindi na kita mag-kwan pa, usik pa sa chimpo kay perte ka damo-damo sa mga issues nga pagkatalakayon naton. Karon lang taon ta kung may update sa impeachment kay daway man sang kadating-dating subong. Yamate ko kuno daw bas kuno sa impeachment trial nila. Mo nila kuno nga hostile inang witness si attorney Michael Puwa. Nakakakifive isa sa mga legal defense ni Vice President Sara Duterte. Bangod mga KK5 sang allegation nagpanaysayon sang miyembro sang isa ka inang miyembro sang Philippine Army mga KK5 nga nagpahayag nga wala sila sa may nabaton kuno nga confidential fund halin sa Office of the Vice President sang Chempong inisya mo ang inang secretary sang Department of Education and mga KK5 nating alahan naton nga ang isa sila sa mga liabi nila diri nga ginareklamo sa ginapangwakal na parte sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte bila mga KK5 kundi dumduman yung ginatudlo sa ngalo sa mga taga-commission on audit sa mga taga-kuwa kag-anya sa mga ara sa Office of the Vice President nga ang ginatudlo nila nga mo ang naga-disburse mga KK5 kag nagapalakat sa ila sining confidential fund is the only one person si inang kwan si Kernel Lacheca. Tinga nga hindi nila na pa ipatawag si Kernel Lacheca. Hindi ba? Para nga mahibaluan ang tanan-tanan kay gina-question nila itong mga ngalan, itong mga may regress piatos. Gina-question nila to ang mga pangalan, itong mga ano pag ito. Mga ano itong mga ngalan to. May mga sari-sari ng mga ngalan to. Ang si Mango, Si Kwan, si Marigres Piatos. Sino pa itong mga pangalan, itong mga ginpang mitlang to? Mga kaki-five, si Kernel Chua. Amo to mga kaki-five ang ginatudlo. Nga nag-aplastar sa tanan-tanan nila sini nga mga disbursement. Nga hindi nyo nang pagpatawag si Kernel Chua. Ha? Kay, ha? Nahadlok ka mo nga maplastar ni Kernel Chua ang tanan-tanan. May kang tanan sa confidential fund kung nga ano, kag kung ano nag-aplastar, kag kung paano nag-a-operate ang ginatawag nga confidentiality, mga kaki-five. O hindi ba na? Siya na maka-explicar, si Kernel Chua La Chica. Nga hindi nyo pagpatawag si Kernel La Chica. Mga labay-labay, amo ito yung napatawag nyo. Mga kaki-five, ilabi na sa prosecution. Istoryahan, tara, karo mga kaki-five, dili sa ato sining ang pagpanglagaw malabota. May mga update kita, mga kaki-five. Samtang sa iba naton nga mga balita kay informasyon, dili kita sa aton karon nga mga headlines, una kita sa mga balita nasyonal. Sa mga balita nasyonal, Certificate of Candidacy filing para sa 2028 nga national election. Ginaplanuhan sang Commission on Election nga timpranuhan. Instead, mga kaki-five, nga ang sadaan kagpirmi nga gakatabo, ginahiwat ini ang filing sang Certificate of Candidacy sa kada national election, presidential and national election, mga kaki-five, na ginapubutang ina sa October 1, Tob-Tob 7, 2027, hindi ba? Ginaplastar, ginahimo ang filing sang Certificate of Candidacy sang mga kandidato halin sa national pagkadto sa local, mga kaki-five, nga ginastart ini is October 7 or October 1 tob October 7 sa year before election. Di mga kaki-five, kay ang year before election is 2027, meaning ang filing sang Certificate of Candidacy supposedly para sa 2028 nga election, nga national election, pagahiwaton ini mga kaki-five sa October 1 tob October 7 2027. Pero ginaplanuhan karon sang Commission on Election nga patimpranuhon, mga kaki-five, ang filing sang Certificate of Candidacy. Instead, nga October 1 tob October 7 2027, himo nila ini nga start sa September 20 tob September 27 2027. Next year, botsi ringon September pa lang, mga kaki-five, mabalaan talaga ko sino mga kandidato ta. Okay, five, Andre. Sa palaaboton nga tuig, sunod tuig na ni. Mga kaki-five, you know, September na kita subungo. 1 year na lang, mga kaki-five, filing na sang Certificate of Candidacy para sa national election. Mga kaki-five, ang ginestoryahan ta na, correct, klaruhon ta, ang ginestoryahan ta, national election. Botsilingon, presidential elections ini, mga kaki-five, presidential kag local elections. Amo ni ginestoryahan ta, subong, ha? Basi mambal ka mo nga, barangay. Hindi, lain ang barangay. Pero, ang latest nga balita sa barangay, mga kaki-five, iplastar ko man na sa inyo karon. Ang barangay eleksyon, blake damo-damo sa nagapangduha-duha. Nga abi nila, hindi gid madayon kag ma-postpone gid ang barangay eleksyon. Ari plastar ko na sa inyo karon, dugay-dugaya, pro una lang ni Anay. Ining Certificate of Candidacy o kon ginatawag nga COC filing para sa 2028 national and local elections, mga kaki-five, ang ginaplanuhan isang Commission on Election ng Konseng COMELEC nga patimpranuhan instead nga October 1 to October 7, 2027, inaplanuhan nila nga ibutang, mga kaki-five, sa mas timprano sa September 20 to September 27. 7 days nga filing sang Certificate of Candidacy, mga kaki-five. Ang nga maka-start na, nga maka-file sang ilang nga mga COC, ang mga national candidates, mga kaki-five. Para nga makadiritso na dayon sa pangampanya automatic. Kagsunod diri sa report, kag sa pahayag sang Commission on Election, nga ila sini nga ginaduso nga imuon nga pa mas timprano para nga kunwas nga makafile na sang mas timprano ang mga kandidato mga ka-K5 makahimo mandayon sang baluta sa mas timprano ang aton sini nga mga kandidato mga ka-K5. Now ang pamangkot nga timpranohon gid ah mga ka-K5 may plano kamo nga mag exist sa pag kwan sa pag-imprinta sang baluta para nga dagdag bawas. Yeah, joke lang ah. Hindi man naguro matabo ah. Galing kami mga report, impormasyon mo. Siling sa nga akon nga amigo, siling nga pari, mintras pari, siling nga ang aton nga eleksyon nga ni. Ginagamit naton ng mga kwaniho, ining internet, kaya ginagamit naton ang chips ni para sa mga kwano, sa mga machine or inang voter voting machine. Mga ka-K5, ah, laban-laban sa yung mga kwandi, ang fraud ah, ang fraud o kon ang dinaya ay arap mang yapon. Siling ko, paano kay ti kwan naman gani na ng automatic naman yan ng translation niya sina? Ah, siling nga pruti sa mga chips na may daya na da. Ah, ang naghimo sina sa nga ton nga computer si ato, siling nga mga internet ne. Naghimo na siling nga tao mong. Kaya silingon ko ng tao naghimo, pwede yan nga madayaan ang yaginhimo. Pwede yan mabalis karan. Sa bagay, bisan gani, password na password, mo rin gani sa imong Facebook kung kisa ginahack pa. O hindi, Blackie 500? O hindi, madula na. Kamu na nga ako nakoyag, propose kong dapat ibalik na to sa manual. Ang eleksyon, bla. Balik na sa manual. Yan ang inisipay, bla, pulawanay. Dalanay plus light, kadalanay kwan. Dalanay plus light, dalanay kingke. Kag magpulaw ang mga maestra, kag ang mga tumalambong. Kag magpamati sa mga singgitanay nga kapulot kahon. Oh. La pastura a 5. Oh. Punay dalwa ka kahon. Oh. Amo na dai. Galing perte galing ka kapoy no. Mga ka-K5. Ara na makita tani sa mga modernized nga klase sa mga pamaagi sa eleksyon pero galing ang dinayay hindi gyapon madula. But anyway, mga ka-K5, amo na yung plano karon sa komisyon ng eleksyon nga timpranuhan kuno nila nga pa-filon sa certificate of candidacy ang mga kandidato para nga mga makatimprano man ang ato sila nga komisyon ng eleksyon makatimprano man sa pagpang-imprinta sa mga baluta kaysa kada baluta mga ka-K5 gina-imprinta ina mo tikapin pa kung ina mong inang regional regional provincial mga ka-K5 kag city and municipality sa hamako mo na ang imprintahan na sinasang grabe na kalawig-lawi na isang imprintahan na isang kwan sang mga baluta kay kung pila ka milyon ang mga botante o kung mga registered voters mga ka-K5 amo man na kadamo ang iimprinta sa nga ton sininga komisyon on election mga ka-K5 kutob sa mga naka parehistro bilang mga botante sa bilog nga Pilipinas. Amo man kadamo ila nga iimprinta nga mga bato baluta kay kada isa katawo may napertinecer nga isa man kabaluta mga ka-K5 pag once nga ma-invalid ang imo nga boto mga ka-K5 kung nagsala ka sa imo nga boto kay invalid wala na sang extra nga baluta nga ihatag sa imo kay Andre why na ma-invalid lang gid na yang imo nga baluta kon sala ang imo nga pagboto. Amo na mga ka-K5. Inang istoryal tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad kag ang party naman sa barangay election mga ka-K5 bisan pa matabo madayon ang barangay election. Wala na ni chance pa nga i-postpone ang barangay election mga ka-K5 kay nga tungod nga ang barangay election kinahanglanon na ini nga dayunon kaysang nagligad gani na postponed.

ta na ni, postpone ta na ni, sa diin na ang ginatawag nga kinamatarong sa nga to sini nga mga pumuloyo bilang demokrasya nga klase isang pungsod. Sa diin na diaton kinamatarong para nga magpili ka mag-ilis sa nga to nga dapat ilisan nga mga lideres sa barangay. Kag sa nga to man nga mga lideres pungsod din, di ba? Mas especially sa aton nga mga barangay, mga kakifay, kay firme nyo lang ginapospon. Ning duha nga ini ka mga ginpropose nga mga House Bill, kag sa nga to sini nga mga Senate Bill, nga nagapapospon sa barangay election, kag nagapalawig sa termino sa mga barangay kapitan. Mga kakifay, ang pagpalawig sa termino, siguro pwede na yung maprubahan after na sa barangay election. Di ba? I-approve ina ang pagpalawig sang termino sa mga barangay official pagkatapos na dapat sang sining barangay eleksyon sa sining 2026 November 2 nga barangay eleksyon, mga kakifay. Oh, ayos! Pastor Yan Trakeron, ibanga siniagit sila, gambal sila nga pangilisan na ilang mga barangay kapitan. Pero ang barangay linubayan, tuya gani, oh, galalayas, tuya mga barangay official nila to. Mga barangay opisyal nila, ito yung nagre-resign, tanan-tanan to. Oh? Pero hindi nagkakahulugan nga pag-resign nila, hindi sila gusto nga magpangalagad. Nag-resign sila, it is because of kinatawag mga ka-K5 nga sign of protest. Nag-protesta sila sa local government unit o kung sa LGU. Bangod kayang LGU, wala sang may ginhimo nga mga tikang mga ka-K5 sa ginareklamo sang mga pumuloyo tos may barangay linubayan sa banwa sang tingbawan nga puwerte kabaho kag puwerte nga langaw. Mga kakifay, managatake sila bangod sang pagtuhaw dira kag pagnegosyo sang poultry farm dira sa may barangay sipitan, tupad nga barangay sang barangay linubayan. Plasta trackeron drisato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa aton karon nga iban pa nga mga balita, sa mga balita lokal, permanent closure sang JT Poultry Farm ginahingyo sang mga pumuloyo sang barangay Linubayan sa banwa sang Tigbawan. Amo niyang ilang gusto, hindi kay siling damatikod na maging padalaan kung ito ni Mayor sang inang kwan, ano ganito yung padalay ito sang kagapon ko, no? Suspension order para sa ano? Para nga mag-operate ang ilang kwan, nga poultry farm. Tisuno sa kay Barangay Kagawad Tayag sang Barangay Linubayan. Mga ka-K5, suno sa kay Barangay Kagawad Tayag. Sila nga sang nagligad na sila nga dyan, ginreklamo na namo na dugay na. Ah, sang June pa kami na nagreklamo. Tapos ginpadalaan nila to sang ginatawag mga ka-K5 nga kwan kuno nga suspension order. Galing kay ang suspension order kuno suno sa report, lima lang kaadlaw kay naghamba lang tag-iya sang sining poultry farm na antes mag-abot ang ining suspension order, mga ka-K5. Sos Maria, ihunis ni Grapon sa Tisima, may mga piso na kuno. Tisa ginatawag kuno nga inang humanitarian consideration, ginconsiderar na lang nga buhion anay nga mga sapato, mga piso to, mga manok to. Kapagkatapos, amo naman dayon, hasta nga sangulihi, nagsigi-sigi pa, mga ka-K5. Pero, suno diri sa kay Barangay Kagawad Tayag to sang Barangay Linubayan, mga ka-K5, nga niya sini nga panaysayon nga dugay na ni nga reklamo nila for almost halos tinuig na nga reklamo nila. Ah, sang permiro ang pag-insyende nga nagabaho lang ang poultry farm sa tion sang magdapya ang hangin kag maghuyop ang hangin amihan. Hindi gali, mga ka-K5, kundi halos permanente. Mintras nga may ara, mga ka-K5 nga sapat, may ara nga manok nga ginabuhi sa lugar sa gihapon ang baho, sige-sige. Tihambal ni Mayor, Teruel sa nagligat to nga interview sa K5 News FM sa iya. Siling ni Mayor Teruel, siling ginpadalaan kumada siling niya sang representative

0: halin sa DENR, ginpadalaan komanda sang representative halin sa Department of Health o kun sa Municipal Health Office, ginpadalaan komanda mga eksperto sa health and sanitation, ang mga sanitary inspector namon, sila ginpadala namon to. Dito mga lima ka uras permintener na to sa adlaw to. Diway man sila sa may na kwanto mapanimahuan to. Di, sila nga alang-alang mga hindi kumagpati, sila nga sa ginareport sa akon ng mga tinawo. Kaya mga tao ko na yan nagasugid sa akon. Oh, mga kakifay. Di mo chiringol ko anong sugid si mo sa mga tinawo mo, pati ka na yon. Mga kakifay, pambal ni Mayor Teruel na. Oh, nang iyatun ang tinor sang iya nga sugilanon. Ang tuno sang sugilanon ni Mayor Teruel. Mga kakifay, nga daw may sala pa ang mga pumuluyo nga nagareklamo. Kaya ang mga pumuluyo kuno, hungag ilay ang mga ilong. Di ano pa, masinghutan nilang baho. Di si Teruel ya, kay tangos ang ilong ya, hindi siya makapanimaho. Upod sa iya nga mga bata-bata nga halin sa Municipal Health Office, sa DENR, kag iban pa nga mga sanitary inspector siya, ang mga ilong nila to ya, hindi ya kapanimaho. Di ang mga taga-barangay, linubayan niya nga mga pumuluyo, including the barangay officials, mga hungag na ilong nila, pero sakon, amo na nga makapanimaho, sang baho, sang ite, sang poultry farm, dira sa may barangay sipitan, mga kakifive. Oh, te, amo na yung tenor sa sugilanon, permiro ni Mayor Teruel, di ang pamangkutan ay sang ulihi, sang naglinupok na ini sa media, abi nyo kung naangagin kuan ining kung naangagin lagas ini kay kung naanga gin kagat ini kay kung naanga nakahatag ini sang pinaka atensyon sa mga katapos sang media labi na gid mga ka K5 sa mga inang sa mga mainstream media ang ining natabo dira sa may barangay Linubayan, abi nyo kung naanga nakahatag ini sang pinaka importanteng atensyon sa mga media. Kay first time sa history sa bilog nga Pilipinas, mga kakifive, first time sa history sa bilog nga Pilipinas, labi na gindiri sa Western Visayas, nga may mga barangay official nga tanan-tanan sila nagtingob nga nag-file sang ilang resignation letter sa local government unit. First time? Di siyempre kung ikaw mga katapos ang media, anong number one nga pamangkot? Bisan mismo ang mga pumuluyo. Ang number one nga pamangkot sa mga pumuluyo, anong rason nga nagre-resign ni sila yata nanaw? Iban niya nga mga barangay official, ginhawan na kapangita ideya, pangitaan sang sala, ang ilang mga barangay kapitan para nga kung makakasa serbisyo, ang number one nga barangay kagawad amo magkabinipisyo? Siya yung mapungko ka mabulos, barangay kapitan? Dito yung sa may barangay Linubayan, pinasahe! One of a kind! Man nga nagtingob sila yung pwersa mong halin sa kapitan pagkanto sa pito ka mga barangay kagawad, including the SK chairman? Upon sila tanantanan niya nga nagre-resign! De, kung ikaw abi, hindi ka interesados ng abalita? Dito na pamangkot na magkatapos ang media, kita mismo nasunod sa pinsar tanayon, anong rason na nagre-resign ni sila? Ay sos, gani kay ang buisit nga poultry house. Ang yun di patula nga klase ka poultry farm, gali. Nagsagsag ang batasan niya kay hinatagan, gali, isang bilik sang ilik nga local government unit kung LGU. Hinatagan nila, gali, isang mga permiso kag ginpabakod pagid pinaagi sa paghatag sang certification nga ang ining poultry farm nga ini wala kuno sang may mga na violate nga mga kwan may mga nga mga violation nga ginhimo mga kakifive sa pagpatindog sang iya sini nga poultry farm dira amo paningin gamit mga kakifive sang poultry farm management nga ginpasaka sang kaso sa mga complainant sang baho nga mga pumuluyo lakip na dre ang mga barangay official. Lantawang ginhimo pagkatapos, ma'am, ba si Mayor Teruel nga, wala sila nagkulang, you guy! Wala nagkulang sang kabilik sang ilik mo ngayon, di patula ka? Mayo kay mo bilik sang ilik, kaya kay mo ga-star sa barangay Linubayan? Imo ni istara niya, randaya sa banwa? Ang mga pumuruyo diya sa uma? Naglikaw ganit na sa may banwa para layo sa polusyon? Layo sa aso sang mga ma, sang mga tambotso sa mga salakyan? Katapusan ang ginasuyok nila to, ite sang manok ngayon di patula! Sobra pa kabaho sa tambotso! Buisit! Sang ilik nga. O hindi, Blackie Pepe Andre! Asa man dugo ko. Nagsaka naman ang alimpuduhan ko sa dugo ko. Eh, stabilis ka. Grabe, hindi mahinit si naman. Kagina, mga kakifem, nagkantotos Mayor Teruel. Kag naghinunanon sila, anong latest dito? Nagkantoto kagayina sa barangay Linubayan si Mayor Teruel. Kag naghinunanon to sa mga barangay official. Mga kakifem, pero hindi sa gusto nga magsulod ang mga media. Kag magpamati sang ila nga hinunanon. Nga nadlo ka? Kung maiway ka sa may ginatago nga buisit ka, pabalon mo mga media! Pasudlon mo kay mamate kami! Ano ka, may ginatago ka na? Sa din na ginatawag naton nga accountability! Sa din na tawag naton din nga transparency! Kag accountability nga yun ipatula ka! Manda ka lang ha! Ma-interview ko lang ani si Congresswoman Janet Garen, may imo kagin. Sako kailan sumus Congresswoman Janet Garen eh. Budget hearing dan subon. Mga kakif. Ang mga balita yung nabata ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kasi may TC, ha? Para ni pampadula sa kwan? Pampadula sa high blood. Mga kakif. Ha? Pampadula sa high blood. Inom sa Klinika DTX 500 kag may TC. Kontra hypertension, kontra diabetes, kontra sa iban pa nga mga balatian, mga komplikasyon nga mga balatian, mga problema sa aton nga baga, o tawag naton nga respiratory system, labi kag labaw sa tanan, maka-prevent ini nga magtubo kag magtambok ang kanser sa aton nga lawas. I-prevent niya nga magtubo ang kanser sa lawas ta or mag-develop kag magtambok ang kanser sa lawas ta. Amuning karamitorn sang Klinika DTX 500 kag may TC mga kakifive. Ariay! Nga ang kinanglanon, tagin ni sila. Bangod mga kakifive, ang Klinika DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kang masaligan ang potensya sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disyuga sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyo naman nakaraguba nga mga cellula sa atong ilawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Amo na sa pinakadabes kung nga kontra cancer ning duwangan ni The Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Klinika DTX 500 kag May TC. Adlaw-adlaw, imnanyo sa mga taga-barangay Linubayan da. Inom ka mo, anay sini, para nga mag-strong ang inyong immune system kontra sa buisit nga baho na sang GT Farm. GT Poultry Farm. Tapos, Mayor, kanto-kato, inom ka mana. Para magliwat pamisaron mo na pamatsyagan ka na ginapinan mo pa imo yung GT Poultry Farm. Hatag-hatag ka to sa suspension order pagkatapos may mga manok to. Ano nila to? Pauntaton? Ano lapat yun ng mga manok nila to? Yun na puga, bilik sa ngilikin. Mga kakifay. Paimna nyo na! Para magkaradula. Mga kakifay, Klinika DTX, Pamerica, MITC. Ang inyo sinisarang nga makita sa taran ng mga butika nationwide, taran ng mga parmasya nationwide, mga drugstore. Labi kag labaw sa tanan man nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Balikay kita do gadawa, standby ka mo ha. Kay sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta gyapon ng barangay Linubayan. Abi nyo kwan hindi ilubayan ko ning Linubayan. Hindi ko gidi paglubayan. Ang bot chilingon sang lubayan kay 500, bot chilingon untatan bla. Hindi ko ginipag-untatan, meaning hindi ko ginipaglubayan ang barangay linubayan, mga kakifag. Kay naluoy ko na sa mga tao, ha? Ka mga gwapo sa mga tao na subong ka mga laway sa ila. Sabi mo ko nga ang mga laway sa ila, kay 500, kay mga wala sila sa mga ilong. Ang ilang mga ilong ginpang tabunan. Bangot siyang puwerte nga baho. Dira sa may nga ginatuga sa GT Poultry Farm. Tapos, kinanglan ka tuon taman tong barangay si Pitan. Paman ko tuon tang barangay kapitan to. Kapitan, ano yung hintagan nyo ka mga permit-permit ng mga buwisit? Ni bala mo nagid nga muna yung problema, de? Nga naghatag ka mo permit, de? Ano, kay mayuhay ka mo yan ni Mayor Teruel? Mga kakifay, iplastar ko na karoon sa inyo, ha? Stay tuned, hindi maghalin sa aton nga Facebook page. Mga ka-K5 sa K5 News FM Ililog kag sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Da lang ka mo, stay fort lang ka muna. Kay pagpanumbalik naton, i-plastar na ito yung lawat diri sa ato sini nga pagpangalag. Ang aton nga oras, alas 8:08.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
4: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
4: O import siya.
5: Mami-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
4: mga train, gipang train.
7: Nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
4: Paborito, gids kagaw.
7: Oh, paborito.
4: Labi na akong plakaong katamis.
7: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya. Para preparado na ni akon kuan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
13: Ang D3. Yung
0: may
13: Physio,
0: yung may
13: D3.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
0: K5.
13: K5
0: News FM.
13: K5.
0: K5
13: News FM.
0: Championing the live.
2: News of the Filipino.
3: Wow! May Puso!
4: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch Night Watch.
18: Mga ka-K5, pabalik na din sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 22 minutos na nakarigad sa alas 8. Sa ato sining nga pagpangalagad, balik kita sa ato sining talakay ng isyo may kang taran sa sining reklamo sa ato sining nga mga pumuluyo dira kag sa mga barangay official sa mga barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan. Mga ka-K5, ang impormasyon natong rabaton na may ara kuno nga pulo kadlaw nga negosasyon. Muriunis, tigara po ni Santisima, man mayor, oo. Ah, sang una, nga nagapangayo sang bulig ang mga barangay official kag ang mga pumuruyo si imo nga buisit ka. Hindi man ikaw ang buisit, ang imo pagpalakat blas ang panggobyerno mo das banwa. Nagapangayo bulig si imo ang mga pumuluyo. Nagapangayo bulig si imo ang mga barangay official. Nga kon pwede patung-an mo ni. Bangod kay puwerte ka isog sang tag-iya sang poultry farm. Ah, sipa bala. Ang iyam ang mga nagareklamo nga mga affected sang iya nga negosyo. Okay manaway man iya problema kay man nga ate ang negosyo mo. Siyempre, negosyo na iya mong. Gusto sa negosyante, ya, negosyo, bahala na numatabo na basta magka-negosyo na siya mong. Ah, why man iya problema? Hindi naman mabasol ang tag-iya sa ang negosyante ni. Hindi naman mabasol, ah. Kang iya na iya, nag-agi masa sa proseso, siguro mong. Itan yung barangay si Pitan, yan naghatag si Ilaya sang, kwan? Sang, permit, or ang, ano ka nang isa, ECC, Environmental Compliance Certificate, hindi, bla mo na. Ah, kumpleto na mong may mga environmental compliance certificate. May mga barangay certificate. May mga kwan pa na. May mga paghinun-anon pa na or ginatawag naton nga public kwan hearing, hindi bla? Galing, may posibilidad nga wala ini natabo mga ka-K5 ang public hearing. Diraya sa may barangay Linubayan. Wala sang may natabo nga public hearing sa may barangay Linubayan. Kay ang gintindugan sang poultry farm, ang barangay si Pitan, kaiping lang yan nga barangay, sang barangay Linubayan, dira yan na pahamtang ang GT poultry farm nga ini. Karon mga ka-K5, tungod kay wala sang public hearing nga natabo dira sa may barangay Linubayan, why gid may expectar siguro ang tag-iyama niya sang poultry farm nga maigo dire ang tupad nga barangay. Kay dito man siya nangayo sang tanan-tanan niya mga permits. Dito siya nangayo sa may barangay si Pitan. Ang barangay si Pitan to, kaya namitan man sila guro to sa negosyo, kaya mati siyempre income na sang barangay mong. Ha? Wala labot nga income sang barangay, income pa sang banwa. Ha? So, inang economics wise mga ka-K5, kinanglanon taman ini ang mga investors. Kinanglanon taman ang mga negosyante nga magpatindog sa mga negosyo nila sa mga lugar which is napahamtang sang aton sini nga lugar. O, katulad sang banwa sang Tigbawan. In fairness sa kay Mayor Teruel, mga ka-K5, gusto yaman ni eh, no? Ang ining negosyo, gusto yaman nga magsulod ining mga negosyante ganis banwa. E ba di para nga makahatag pagidugang ekonomiya, dugang income sa ato sini nga banwa eh. Yadi pa ang tax nga ginabayad ah. Kati siyempre, may mga pumuluyo pa nga nag-a-star na o nag-a-ubra dira. May posibilidad, may mga tinawo na sila naging kuha nga, dira nag-a-ilistar mas sa sina nga barangay eh. So, dugang income, dugang employment, mga ka-K5, oh, para sa aton nga fair nga presentation. Pero galing ang problema lang mga ka-K5, kay nag-abot sa punto nga nagpa-dinal manay. Nagpa-dinal manay. Nagdalom ang ugat kag nagdalom mga ka-K5 ang kwan nagdalom ang ilinaway. Nagdalom ang wala pag-insindihanay. Nga nag-abot sa punto nga nagdalom ini. ina mga ka-K5 sa aton ginalantaw nga may posibilidad nga ang ginhalinan sini kung nga ang nagdalom ini nga wala magintindihan ay ang mga barangay official sang Linubayan, ang mga pumuluyo sang Linubayan, kag ang tag-iya, kag ang management sang GT Poultry Farm. Bangod mga ka-K5 nga sala ang pagpatunga kag sala ang ginhimo nga pagpatunga kag paghatag sang solusyon sang local government unit. Wala na ta sang iban pa nga basulon di. Wala na ta sang iban dire mga ka-K5 nga sukton dire. Amugid ni dirigid ni nagugat mga ka-K5 ang pagdalom sang pagpinasaka ay sang kaso sang tag-iya sang poultry farm kag sang mga complainant nga pumuluyo including di barangay officials some o barangay officials sang barangay Linubayan. Amo ini mga ka-K5. So pagkatapos mahambal si Mayor Teruel nga wala sa nagpabaya, wala nagpabaya ng LGU. E kung wala nagpabaya ng LGU, tinga nga naglabot sa punto nga nagkinasuhay. Oh? Nga wala mo na ipagpatungan sa mas timprano. Mga ka-K5, anay kay naglupok ang ininga balita, nagpulok-pulok ka na kamagkantos ni Ubayan. Tulugi na isak bulan. Inapuga kang bilik sa ngilik mo. Oh? Mga ka-K5, pwede ba na? Oh? Subong, may ara ka mo nga negosasyon? Sang nagligad pala nga daan, kung ginegosyar mo na ni, ginpatungan mo na ni, ginintrahan mo na ni nga daan, wala may posibilidad mag-abot sa punto nga nagkinasuhay ni sila. Mga ka-K5, oh? Tapos subong, ara ka na sa Linubayan, nagkantoto sa kagina kuno sa may barangay Linubayan. Kaya ang mga membro sa media, toto, hindi sa gusto nga mag-intra. Kasi gusto nga makalantaw ito, makapamati itong media sa instruyahan nila. May ara, galit ko nung 10 days na ginhatag na plaso para sa negosasyon ko nila. Manegosyara na ikuno sila. Mga ka-K5, ara mo lang galit na nga pwede galit manegosyar na nga sa nguna, pinabayaan mo ni. Kundi pa ito naglupok mga ka-K5 ang pag-intra mo. Oh? Sa malipot nga sugilanon, lawlaw ka kasi leader. Wala-wala ka nga klase sang leader na stigbawan. Angay si mo, Gro Ilisan, da. Oh? Angay si mo, Ilisan, nga mayor na sa may banwa sa stigbawan. Lawlaw si mo. Waiwaay, gid. Kay kun mayo ka nga klase sang leader, Morionis, Tigarapon, Santisima, wala na tabo, ini. Oh? Nga ang mga barangay official, da, dapat wala kung tani na nagre-resign. Oh? Sign of protest ang ilang resignation, tanantana, no? Gusto na ipakita sa imo na bulayog ka. Ang imo nga pagpalakat sa panggobyerno na bulayog. Waiwaay, gid. Hindi, oh, Blackie 500. Amo nang matutuod. Oh, tapos subong manigosyar. Oh, kung siyang timprano parang ginigosyar mo, hindi ko di tani, wain na maglabo sa korte. Mga ka-K5. Oh, tianon mo to, barakangan mo to sa korte, kato na sa korte to. Oh, barakangan mo da. Mas timprano pala kung ginintrahan mo na ni. Oh? Day Black K500? Naano nga klase ka utok-utok na naman tingkoy. Bugado ni ka. Oh? Mga ka-K5? Oh? Tapos, hindi ya pagpaintra, hindi ya pagpapamation to mga media sa ilang istoryahan ay kay may gapang-gakuan ganigosyar kuno sila to. Ganegosyar sila sa may barangay Linubayan. Ganegosyar nila to. Ay, sos. Ah, sa mas timprano, parang daan, kung inintrahan mo na ni, kag ginegosyar mo na ni, wala mag-abot sa punto nga nagkinasuhay ni. Tani na tapos na ni sa mas timprano pa. Mga ka-K5, kag ginaintindi, tama ng sitwasyon. Siyempre, negosyo. Ah, kinanglanon, tama ng negosyo da. Kinanglanon, tama ng income da. Pero ang punto na ito sinadiranga, dapat hindi mahalitan ng aras, taos, paribot. De, kung ginegosyan na ni, kung ginistorya mo ni tag-iya, kung ginistorya mo mga barangay official, pinatungan mo ni. Kung natapos na tani, hindi magabot sa punto nga magkinasuhay pa ni sila ito yao. Kero aran as korte, kero ang kaso, kero nanhun mo na, patungan mo pa? Ano mo na, barakangan? Yung na po, gabilay siyang ilik na klase, kapang gobyerno ng inyo na sa may tigbawan, magamuna. Ay, pulos kasi mayor nyo na magamuna. Di puslan! Ha? Mga kakifay. Oh, ate, hindi ba? Mga kakifay. So, karon may ara ko no sang suspension order. Ambot ano nga klase ka suspension order ni? Mga kakifay, paano ka mag-suspend sang ilang operasyon dira sa may barangay Linubayan o sa may GT Poultry Farm? Paano mo na i-suspend ang ilang operasyon dira? Kami mga ara ng mga manok. Ano mo na ipapatay? Ano mo na pabayan? Oh, hindi ba kakifay, Andre? Ara na nangadaan, oh? Ti ang negosyante, mga kakifab, ginkapitalan niya na. Nagkapitala negosyang negosyo, ang negosyante nagkapital da. Dako na mga kakifab ang kapital nga ginkapital niya da. Ipasuspend mong iyang operasyon? Anhon mo na bayaran mo? Anon mo ipapatay mo da ang mga kwanda, mga manok na kaara na nada? Sa malipot nga sugilanon, ining ginahambal ni Mayor, terwel mga kakifab nga suspension order nga ini. Sa poultry farm nga ini, laban-laban nagpakitang tao kinamanda para nga maghambal nga ginaksyonan mo naman. Pero sa pagkamatuod ng mga kakifab, hapaw ina nga klase isang solusyon. Laban-laban, ginapahamot-hamutan, uluintuon mo naman ang mga pumuluyo na sang Linubayan. Laban-laban na muna. Di karon, kaya ang ginasinggitan na karon sa mga pumuluyo dira sa Linubayan, labi na sa mga barangay official, kagsang mga pumuluyo, hindi sila gusto nga, temporaryo lang na nga isirad, anda na, kung temporaryo lang nga closure. Ang gusto nila, permanent closure. Kay halos adlaw-adlaw ginasinghot nilang itik manok da ilabi na gid kay tig ululan subong kon magtig irinit dumaayad-ayad gawa kay mala ang mga iti hindi mabasa hindi gawa magsungaw ang baho kay manti malamong pero kay tig ululan subong ang basa mga kakifab nga iti sang manok di hamak mga kakifab nga makahalit sa lawas ang taong lain pa kay basta tig-urulan nga nagadamo pagid nagadamo ang langaw di ko ng langaw karon halin sa iti makatos pagkaon mo ano mo na ipakaon mayo timo ya kay kumakaon timo arat timo sa air condition di mga pumuloyo toya sa farm ang mga pumuloyo toya sa uma makaon sanda dyan sanda sa guwak balay da kay mainit sa sulod way aircon. So dyan, sandaga, butang, kalamisada, sandang balay, sanda og saran. Pwede gani, sandaga, kusina, open. Para nga may hangin-hangin. Di masulod, karon da mga langaw. Karon, harin sa iti, makato, sanda, pagkaon. Oh, di hamak nga grabe nga mga kagaw na kag mga... kung ano pa nga klase sang mga kagaw. O kung mga bakterya. Ang magkato sa mga pagkaon nila. Sa malipot nga sugilante, health hazard ka tama. Kung gusto mo, pamatundaan mo nagaunong ka sa mga pumuluyo sa Linubayan, da mayor, magkaon sila nga ara ang mga langaw, kaon ka man, upod ka to. Biliksang ilik mo. O hindi ba? Sa ato sila nga pagpangalagad, magkakipay, reaksyon sa nga ton nga mga pumuluyo. Aber! Pang kwaon ta mga reaksyon sa ato sini nga mga followers pang shout out tanay unahon ta mga followers naton sa John Capulot news live nga nagalantaw diri sa aton sa gina cross post ha kay Lovey or Jovi Javi Kalapan shout out Marinette Manikan shout out kay Alpha shout out kay Lorley Galgarduse shout out man Leo Kakutamyaw sa akon nga mga kabataan kag tanan nga Garduse family. Estanyo, shout out sa kay Jose Mare. Good evening, idol. Tani, dayon ang BSKA eleksyon ba? Dayon na hindi na mauntat pa. Why nasang may matabo pa nga pagpauntat sa nga eleksyon sa barangay? Dayon na, na-imprinta na gali. Pagkatapos ni sang filing sang COC ni nila sa November, sa September, ang filing sang Certificate of Candidacy, sa September 28 bla. Ah, sa nga barangay or BSKA mga ka-K5. Pagkatapos pag-abot sa October kwan ang campaign period November to dayon ang ilang kwan barangay election. Dayon na hindi na mapunggan. Kay Jeremy Dina, good evening idol. Shout out from Kalinog, Barangay Simsiman, Purok 7. Norberto Aguilar Jr., shout out sa kay Larry Bonietikyo. Shout out sa kay Laila Ohoy o Lilia Ohoy. Shout out, Madayon. Yeah, good evening, Tani Madayon ng BSKA. Madayon eh. Ah, sa kay Jovi Calapan. Good evening, idol John, sir. Gapamati kami permi sa imo balita. Thank you. Kay Vicenta Villanueva Latigo. Shoutout kay Jerry Court Almarza. Mrs. Rowena Sikman of Barangay Kanapian. Maayon kapis watching you, idol. Thank you. Sa kay Bongs, shoutout. Jenny Halyurina, good evening, idol John. Tune in lang ko day. Amo na yung kampiyon. Sa kay Mylin Pudadera, shoutout parinte. Dira sa may barangay Dungon si Haro. Sa kay Moleta Pinuela, shout out man kon sa Pulawanay lang idol John mabato gid ko bisan mitsa kag lukay pa ang sugata bisan ramay pakasaging padalagan kaliwat idol ginboto ta ka ligad nga tuig idol gusto nila Pulawanay why kwan why nasang why na sang picos machine? Dapat manual, muna gusto nyo. WCJ Dakyanan, shout out sa kay Grace Ko, shout out! O sa kay Nong Art Koda, mayang gabi. Shout out sa mag-asawa. Sa kay Grace Ko, kag sa kay Nong Art Ko. Mayang gabi, shout out sa inyong dua. Pong Choy la, ambo chikik. Chinese, di mong. Sa kay Gilbert Alimanya. Para John na hinubayan mo wala mo ginahambal kon sinong tag-iya ka sang poultry. Way gani ko kilala. Importante balaan nyo nga GT Poultry Farm. Kung sinong tag-iya dati nunid siro nga ilawagon tapada. Base karon kon korporasyon karon ti kundi damo-damo silang tag-iya da paglawagon mo isa-isa. Ang importante na balaan nga GT Poultry Farm. Jenny Halyurina, sila nga nag one for all for one sila ya. Amo na yang ginatawag may unity ang ilang barangay. Oh, correct. Sa kay Gilbert Aldemiania, hambal kung sinong tag-iya, kag sinong tag-iya kay Ibunggo ko. kay may plano, kay mga malain sa tag-iya. Hindi mo nami ah. Pwede pa naman istoryahan. Evening Idol John, Sir Dugay man ko ubra sa poultry. Sa January sa Haniway kipot confirmi ginalimpyuhan ang dalom sang manukan ang iti ginakuha namon sa dalom kag ginabumbahan namon sang para sa ulod ti wala man may nagareklamo dito kulang lang na sa harvest ka iti ang ila nga ang ila da sa linubayan ilaban-laban eh. Kung makuga sagod magkumanok. Kung ano ginahimo, gani ang ginatinira sang manok ko, ginabutangan ko sang labhang. Kaya ang labhang mga kaki 5 maka-absorb ina sang iti. Kag nagamalang iti. Then sa ulihi, sa dugay, madunot ang labhang upod ang mga iti. Pwede mo sa magamit nga kumpos. Mga kaki 5, pwede na sa magamit kumpos ang kwan ng iti. So sa diamag nga pwerte ka namin ng abuno. Sa kaya Jenny Halyurina niya base may share si Mayor sa Poultryhan Idol. Gaway ko ga paminsar si niya pero grabe si Jenny o napaminsara niya pa niyo. Amo na ginasiling mga kakipag magkong kaisa mamalisyahan ka. Kay nga sa tenor sa ngimo sining nga hulag bla. Mga kakipag kung kaisa makapaminsar ang tao sa nga muna. Pero wala man guro ah. Sa kay Arlene Rodriguez si Rai shout out Antonio Talacan shout out sa Salazar Paul. Yabanat idol sa kaya maskulino Yaplin itip kang ito kay mayor maglagaw ka to sa tigbawan idol hindi kagito kalabay may checkpoint to sa imo aba tingnan niya lo checkpoint sa akon eh Ano sala, kwaw? Mm-hmm. Oh. Sa kay Shientan Silya, shout out Renato Bendita, sa kay Florenda Cadavero, sa kay Ray Resurrection. Good evening, idol. Kung hindi ka gani maka maka message, okay. Sa imo naka mobile kuna sa radyo sang salakyan ga pamati. Okay. Sa kay Angga Martinez, mayong gabi, idol John. Then Villarreal, mayang gabi ka K5 John. Jamie Luxen, shout out K5 John. Good evening and have God keep safe and God bless. Thank you. Sa kay Florinda Cadavero, sa kay Leo Recto Matiliano, shout out Andy Alujado, kay Rhea Capanas. Good evening, Silinga Maninoy, Guapings John Caps, sa kay Verna Salvilla, GY or GL Yang Yang. Shout out sa Yang Yang family. From Sara Iloilo. Sa kay Japi Gayuma, shout out man. Kay Jenny Halyurinal niya, idol, mati ko, hindi madayon ng eleksyon sa barangay. Siling ka maistra nga kilala ko. Kay ginapapirma na sila gani. Kabay lang, false alarm. Tani madayon lang ang eleksyon. Kay 3 years na ko, gahangyo. Sa barangay namon, buligan ang drainage, wala kuno budget, ilista sa barangay kapitan. Ilista barangay kapitan. Madayon ni, pate, kasi na nga, hindi madayon. Ilala na gusto, yasang mga takaban ng mga barangay official, kang mga halok-halok sa puder. Mga sungak-sungak sa puder ng mga barangay kapitan. Sa kay Geoffrey Nonato, pagsugiron, may malita, guro halin sa poultry ni Doc Idolay. Uso dahan subong malita. Sa kay Higino, sumagaysay, isulod gud ikaw ni Mayor sa sako kag ihawon, idol, ase! May gani kay ihaw sako ni si Dragon nga drug lord na gito. Siya pa? Sakay Dio Minguez, doktor ba tag-iya? Matiko muna kuno, doktor man kuno. Sakay Ima Castro Kabilan, shout out. Higino Sumagaysay is watching. Arman Bako Guay, shout out. Nami gani baho sang manok, Sir John. Tapos mukaon may dessert. Yara kay kainin. Marlon Galilang or Hililang. Banat kay 5 John, pa shout out lang ko na. Kay Ralph Dasaluntaw, pare, I miss you. Hoy, pare Ralph Dasaluntaw. Salamat kay sa imo agin dulong disakon, pero way taka kita ay nga diwa, way taka pa picture. See you, ha? Kita ay tabos kay mga pita. Kay pare Ralph Dasaluntaw, salamat sa gin padalangan namin nga t-shirt. Halin sa uman. Tapos may dates pang kwan nga dulsi. Tapos may kape pang Arabo. Tapos Maria Ihunes, basi bala kung makainom ko rin siyang kape ang ginatag mo sa akin. Basi kung mag-Arabic na kung daw. Basi magpamungos na ko sa ulo ko. Ganyan putson ko akon buhok. Thank you again. Salamat kayo sa mga madamo sa kay pare Ralph Dasaluntaw. Nakabakasyon na sa Iloilo, halin sa Uman, no? Pero balik na ito sa kuno, matigil na sa Wibis, malakat na siya. Sige. Shout out sa Sumagaysay Farm sa Barangay Tubod, Bingawan. CEO, Ma'am Relen Sumagaysay, Kagboyet Sumagaysay. Kay halin kay Higino Sumagaysay. Kay Maricel Baloro Kasiple, shout out man. Geoffrey Nonato Pagsugiron, Birada Idol. John, yapunta. Hello sa mga pumuloyo ka barangay sa Pamiagaw. Kay Jade V. Biatingo. Mayang gabi kay Feb John. Leoglan Tamyao sa Biatingo Valley Villare. Villare. Kag Palomo Family. Villaret, no? Kag Palomo Family. Adira sa Banwa Sangsara. Salamat, kid. Kay Ninita Fernandez. Idol, shout out sa langda sa Family Fernandez sang barangay Kubay Haro. Kay Nonito Sumbong. Sininga, inom na yung details pa ba rin kay 5 yun ang puso mo? Nakainom na, tapos na. Sa kay Fred Pasgalit yung kampon niya na pugagin. Hanot! one of a kind situation. Nag-ugyon di ang sa di matarong justice system sa Pilipinas, ang bendalogan eh. Oh. Leonard Rimonsada na biraha idol. Bo, grabe. Chris Boy Kualmohen, K5 John, nak, happy bear month. Pabor gida ko sang manual counting sa eleksyon. Kon sa akon lang, ginapa-advance sang COMELEC ang filing of candidacy sa 2028 national election kay nagaibitar kag nagalikaw naman sila sang extension nga ginahimo sang mga congressman kag senador. Amugid! Oh, laban-laban. Oh, Fred Pascala de Campo, Tristan Wyatt Vigulay, shout out. Delta Sierra, shout out. Gerald Barsicas, shout out man. Kag sa kaya Celine Pacheco, Lorena Ronquillo, tutuod nga eleksyon waay ginabakal ang mga tawo. Waay tani baklanay boto. Ja sa Germany still isipay boto. Waay ja ginabakal ang boto. Dayaon gid ang Pilipinas kay ginabakal ang butuhan. Sakto gid na may punto ka. Amo na nga waay sang grabing kinawatay sang mga politiko sa kabansang gobyerno kada magtapos ang eleksyon kay ginabawi nilang ilang mga ginpamakal sang boto. Siyempre din nila bawion ang minilyon-milyon nga gingaston. Lagi ni siyempre bawion nila sa kawaton nilang kabansang gobyerno. Amo na nga kun may mga politiko nga nagdalaog nga wala siya nagpamakal sang boto, inasiguraduhon mo, no? May posibilidad hindi na siya mangawat. Pare sa kay Digong Duterte to sang una. Si Digong to sang una mga kake 5 daw ay gito yung magasto turutudo. Kay pati gani itong mga amot siya to nga ginpang bayad ito sa ABS-CBN to ay gani ginpang pleto. Kay may bias to. Ang tawa kong di sarado, ABS. Amo nang nami, kung wala ka nagpamakal sang buto, kag wala ka sang mga amot, kay nga wala ka sang utang na kabalaslan sa mga oligarchs. Mga oligarko, bla. So kung wala ka sang utang na kabalaslan sa mga oligarko, pwede mo sila mabira anytime, kay ang kalabanan ng mga oligarko, mga iligalista, mana. Sano sila kabilyonaryo, kagkamilyon manggarano na mga iligalista, mana. May mga ginapasulod man ang mga negosyo nga illegal. Buot silingon nga ginaproteksyonan nila, gahatag sila kwarta, kinagaamot sila sa mga politiko. Kakul magdalaog ang mga politiko, may utang na kabalaslan ang mga politiko sa ila, hindi ma-apiktuhan ang ilang negosyo. Mga transaksyon nila, katulad abis ang life, for example, manegosyo kasang kung anong klase sa negosyo sa isa ka lugar. E siyempre, kinagaamot kato sa mayor, hambalo mo mayor nga manegosyo ko, muna ako ibutang diyo, yatag mo na sa ako na, gaan mo pabor ko na ha. Kaya ko na business permit, hapos ka tama ang pagproseso, wala na sang iban pa nga mga rikubikos. Ilabi kaglabaw sa tanan, wala na sang mga, like for example, may ara nga magpamalabag ng mga tao. Hindi kasarang ang mga tao magpamalabag, kay nga ang politiko, amo na ang nagadesisyon nga hatagan sa sang tsansa nga manegosyo da kay nga may utang sa kabalaslan sa oligarko nga ina. Kasi amo tabo stigbawan. Bay pa nga indi lang. Kay Ralph da Saluntao, sila nga basta kapulot sa 2028. Dapuga gid ari sa diyan Arman Bako Guay, sinaya kung madayon ng eleksyon, mabalik naman ang mga patay para magboto, Sir John. Abaw, ari, pagin daw may punto, kapagin na akong kaisa, may harap, pagin meron. Nonito Sumbong, shout out, Bings PSG, shout out, Edward Ignacio or Eduardo Ignacio, shout out, listening and watching sa Iloilo, Philippines. Sa kay Arman Bako Guay, nabasa ko na Tananaria Capanas, Rosimpas, Helmer Felicinario, Felicidario, I mean. Sa mga taga-barangay Moto San Dionisio Iloilo. Shout out sa inyo tanan-tanan. Sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5 report, kay formasyon nagika na sa aton nga mga KK5 reporters. Ang haze bala or asong mga KK5, no? Haze or asong nagikan sa forest fire nga natabo dito sa Indonesia, naglabot diri sa aton sa Pilipinas. pila ka mga lugar sa Pilipinas na igo sang haze mga kakay 5 delikado na siya kay makaguba ina sa ato sining respiratory system bangod kay isa ini ka hilo mga kakay 5 sa aton sining sa hangin nga nagaupod sa hangin og nataw naton nga pollution mga kakay 5 nagaigo sa nagaupod sa hangin nga makaigo sa ato sining respiratory system mga kakay 5. Sa mo ni kun nga ang ginapaandam ang mga pumuluyo kinang nga magamit ana isang face mask kay may posibilidad magalabot pa ini sa duwa tub-tub tatlo ka adlaw ang haze nga magaigo diri sa aton labot diri halin sa Indonesia ni nasiplatan ini sa pila ka mga lugar sa Pilipinas Metro Manila Banwa sa Miagaw Antique Rojas diri sa Iloilo City do may ara

0: viral antibacterial specialist. Ang D3Bio mga kaka-K5 ikaka-isa ka super full supplement nga ginimugikan sa cold fresh extra virgin coconut oil nga vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilamin nigid kontra sa mga virus pareho sang dengue kag iban pa nga mga virus mga kaka-K5 kag bacterial infection. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sa aton ilawas into monoglyceride siya na diri natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Isay na siya mga K5 ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Ginapanami man sang D3Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas sa bleeding kon impektar kana sang dengue mga K5. So ano pang ginahulat naton? Kinanglano naton nga malikaw sa mga pamalatian labi na sa mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, allergy, no kag iban pa nga mga balatian, inom na kita sang Clinica D3Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag Clinica D3Bio. Alas 8:54.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: C3 Bio.
1: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.

0: nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng straight. Wala nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
8: Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
7: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong.
6: bangong kilikili.
7: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligat,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
17: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
17: Yung may D3!
16: Mabagat sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
21: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinap pamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: K5 News FM.
24: K5
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
25: K5 Nightwatch. June Alojado
26: Capulo.
25: K5 Nightwatch.
27: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon ang kalabor kita sa 5 minutos na kaligad sa alas 9. Check na aton karon ang unang mga detalye sa mga balita. Natipo sa ato siling patrol, upo na kita kay ka-K5 Kim Kaluya. Shout out sa ato siling mga iban pa nga mga listeners. Sa kay Rosanel RTG Giliano, o shout out. Sa kay Jovi Kalapan. Idol John, sila nga base may bahog. Ano ang ano? Nagtiko dila ko. Kuba, hindi lang tama pahalata, idol. Ah. May bahog, gid, may matyag ko kay daw kalawlaw miyorta. Sa kay Maria Fel, shout out man. Kag sa kay Jansin Tan Makairan. Shout out. Sila nga shout out sa Makairan family. Kag sa duwa ko kabata. Nga kapid si Kalik si Cashier idol halong ikaw permi idol, God bless you idol. Okay, salamat kid Jansen Tan Makairan. Sa kay Parkon si Kada Eduardo Jr. shout out man. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron shout out man sa inyo tanan-tanan. Aron's K5 Kim, check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato siling patrol upon kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
24: K5 News FM. Kampyon report.
22: Pasko na naman. Ngunit wala ka pa.
27: Baha?
22: Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo?
27: Kita John. Makabatyag tayhan sinisang Pasko. Magamon nga sugid ni nga daw halos. Bisan din kala mag... maglantaw nga balita, puro tanan baha.
28: Dira ka matagay, ito nga isang baha.
27: Noon lang nga klase niya man.
28: Kita mo ito kang ipag ng viral, itong nga pakasal sila, simbahan, sasawak, baha mo, prof, dayon, yapon kasal.
27: Dayon, yapon ang kasal.
28: Oo, pagkatapos kasal, liptos.
27: Oo, ti, amo na gani. Ari pa ginong hambal ni Antiklero, ni Antimokler Castrobla. Mangkot sa parte sa mga nagbalaha ng mga lugar. Hambal yan sa inyo. Oo, niya grabing baha sa inyo dito sa Dabaw. Dabaw, tudlo yan. Eh, grabe itong bahas Dabaw. Yan, that's why yung grabing mga anomalia sa flight control. Tapos Dabaw mo na nga grabing bahas sa Dabaw. Di sa batsang iban nga mga nagapamati ka nagapakuan sa iya. Yung mga nagacomment sa niya, oh, yung grabe ang baha sa Dabaw. Yan mo na kung nga ang damo-damo sa angin leptospirosis sa Manila. K5KM?
28: Medyo off man ni gani ang sabat man ni Attorney Claire Castro sa pamangkot sa iya sa press briefing kay inanin mo.
27: Gani?
28: Kay yun pamangkot siya regarding ba lang akong nakabalo na ang Malacanang kung tawag na, no, sa impormasyon yung ining expressway o kung porson dira sang NLEX ang limagyan tungod sa pagbaha.
27: Oo.
28: Ang bayadiriti. Bakit ka papapasok kung traffic na?
27: Hindi na lang eh. Languya.
28: Wala mo may ubra tao, no work, no pay.
27: Mayo na saya kay bisan di sa mag sa ano matabo sa hindi siya gyapon magutuman kay nga pirmi siya ginapalamon ni Bungbong. Ang mga tao, ya bala niya naging yan tao, subong yan, no work, no pay, subong halos kalabanan. Hindi ka kaubra, hindi kayo mo masilduhan, tayo ka, mapagutom.
28: Dapat careful man siya kumbaga sa iya nga mga ginapuyan niya sinaga. Kasi siyempre, yun na-represent niya kumbaga ang presidente bilang tawag na spokesperson, si Pep John.
27: Hindi na saya spokesperson nga para sa mga pumuluyo, kung spokesperson na saya para lang sa kaarayda ni Bongbong Marcos. Tanan-tanan na yung mga kabutigan, himuon niya nga magbinutig siya para lang ganyan nga makuan mong, para lang ganyan nga maproteksyonan niya sa Bongbong Marcos. Sa muna sa ang typical kaklase ka spokesperson nga ginaswilduhan sa mga pumuluyo para sa kaaraydan kung tani sa mga pumuluyo ang ginahambal niya, ang iya ginahambal galing para sa kaaraydan na niya sang presidente ya. Eh, mayo bla na.
28: Kung kaysa may mga punto man siya, pero mayara, ganyan, iban kung kaysa ba lang to sarcasm. Kung kaysa ba lang to pamulitikan niya, dati, bala na to sa mga pagbaha. Hindi na di dapat maglaktan sang politika. Kahit siyempre damo, apektado nga mga pumuluyo kay Five John.
27: Kaya muna gani ang problema kay... Amo na abi ang training sa iya. Amo na gurong kwan sa iya. Kaya ti, mabalaan mo man nga bisan sa ilang hulag. Subong, waay sang may ginakwan mong, waay sang may ginahimo subong ang administrasyon. Waay sang may ginahimo nga para sa kayuhan sa mga pumuluyo. Kung ang ginahimo nila, kung paano lagubon ang ilang kontras politika. Amo nang sitwasyon subong sa aton sa Pilipinas. That's why, inang ginahatag nga ayuda ni... mga kaka-K5, hindi niya solusyon sa problema na ito sa Pilipinas. Hining ayuda ng mga tag-2,000, 1,000 eh. Mga kaka-K5, hindi niya solusyon sa problema ta. Amula na siyang ginahatag sa aton para nga daw kaangay kita sa mga manugpakilimos, blang mga tao, blang. Oh, gagog yung klase ka-administrasyon ng aton. Subong first time ko ka-batyag yung ining administrasyon yung mga kaka-K5. Gagog yung klase ka-administrasyon. galing kay tindi tayo pwede mga kay September mamamaskwa na lang ta galing pamangkot anong paskwa ta nga mabatsagan sini kung amunay kapigaduhon galutaw pa kita sa baha pirmi K5 Kim.
28: By the way, K5 John, congratulations, gali ha, sa mga bago nga mga registered criminologist.
27: Aba,
28: so, bungid lamang nga gabi, K5 John, no, nagwa ang result. So, sa may mga kabataan nila, sa may mga kahinablusan, kaapuhan, nati board papasser, no, per criminologist ka K5 John. Congratulations! Sa bala, natin budlay mo na training nila, kumbaga, kating ilaman mismo, no, nga mga examinations, K5 John. So, congratulations sa ila tanan. So, by the way, kabay do number 2, mandara, no? University of Iloilo.
27: Kabay pa nga kung magpululis na kamo, hindi ka mo magsindikato, ha? Hindi po, gabilis ang ilik. May ara, iban nga nagpulis. Ay, parang gamito niya sa pagkasindikato. Damo
28: hindi
27: na tabo.
28: Hindi ko dera.
27: Kag damo gina na tabo, damo gina na tabo sang una. Nga sang chimpo, sang puwerte ang pagragasa sang illegal nga druga diri sa aton sa Pilipinas. Labi na gid diri sa Iloilo. May mga pulis ya, no? Nga amo ang mga protektor sang mga sindikato sa illegal nga druga. Ang iban ginpaiskwela sang mga sindikato sa illegal nga druga para magpulis. para pagwasya magpulis na amo na ang maproteksyon sa sining mga sindikato sa illegal nga druga nga nagpaiskwila sa ila. Abi mo lang ha. Skalar sila yasang drug lord mong ang mga may mga pulis nga nag-iskwila nga nagpulis sila ang nagbayad sa ilang mga tuition kag nagpaiskwila sa ila. Drug lord. Oh, tika bay pa nga hindi mo amo na ha. Kabay pa.
28: Tanan-tanan na sila.
27: Oh, tanan-tanan, congratulations sa inyo ha. Isulo nyo sa pinsar nyo nga gin pangabudlaya nyo na para nga makuha nyo na nga klase sa mga kurso. So, hindi basta-basta nga magpainto sa mga sindikato ha. Hindi mag-intra kay hindi masilaw sa kwarta ha. Kaya ang kwarta makita nyo na tubto sa katubtuban nga magapabilin nga manami kag-credible or intact ang inyong kredibilidad. Oh, K5, Kim.
28: Awan na K5, John. Sa ato naman yung mga balita, darin, no, nga natipon sa may syudad kag-probinsya sang Iloilo, kaya actually, no, ginakabalakan mandaris ang publiko ang ining haze bala, no, kung ang mga particles ka ngayon naging lamang, no, sa nyabok, aso o kon pollution nga nagaapekto no sa air quality naton tungod man no sa ining wildfire sa pungsod da Indonesia no, so nakalabot dari ang mga particles from the wildfire nga naga tungod man niya sa hanging habagat nga tinagapakadto dari man sa aton no ang direksyon niya sa ang hangin kaki 5 June ay baluan nga tinagluntad ya ang ining Lapnagon no nga forest kag land fires dira sa may Kalimantan o kon Borneo sa pungsod da Indonesia kay tungod man ya nga ining pagsulod bala no sang kon peak no sang dry season kaki 5 June. So may pila diri ka panugyan ang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO kay actually ang haze kaki 5 June confirm na no nga ti mayara sang presence o kon affected dira ang banwa sang Miag-aw. May mga reported man dira sa may banwa sang Igbaras, sa banwa sang Tubungan, dira sa banwa sang Leon kay 5 June, and even no dari sa Iloilo City, may confirm naman no nga presence of haze ka kay 5 June. Pero ano ba usually ang epekto ni sa lawas, no? So, usually, for example, ara ka bala sa vulnerable sector, sa mga tigulang, sa mga kabataan, o kung those, no, nga may ara na bala sa mga underlying na mga masakit, o kung may mga nabatsyag na nga daan kaki 5 June, so, mapalala yan, you know, imong kondisyon. That is why, nga ginapanugyan man dari ang pagsuksok sa face mask, alikawan, no, ang pag, or limitahan ang mga outdoor activities kung may confirm na haze sa inyong area, kag tawag na, no, saradhan, no, ang inyong darang puwertahan, as well man ang dingding, or ang ilon, inyong darang bintana, aka K5 June. And of course, no, according man dari sa kay Dr. Socorro Quinion, ang head no sang Iloilo Provincial Health Office. Sarang ini no nga magdulot sang mabudlayan ka maginahawa kung for example makalo mo ni ang hangin nga may kombinasyon sang haze, magtugas imo sang pag-ubo, magpinot ang imo nga dughan, nagaluha-luha mata mo, abi mo sakit pa sang mga nagliligad, pero haze na gali kay 5 June, o nagapalangatol imong ilong, nagapalangatol ang imong tutunlan, kag possible no, nga maglala sang respiratory disease, kaya ngayon naging lamang, no, kapin pa kung may asma ka kay 5 June. Yari bala, napamatian naton ang pila sa mga panugyan ni Dr. Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, agod man yan, no, nga mahatagan man sang ideya ang aton siri nga mga suki nga tagpalamati.
0: May na-report no nga may ara ko nung epekto sang haze dito sa Tubungan no kag sa Miag-aw. Pero ang na-confirm pa lang so far sa Miag-aw, yung confirm sa DNR nga indeed epekto ato sang haze no nga halin sa Indonesia no. So, ang epekto sini sa aton nga ikaayong lawas, ang budlayan kita magginhawa, gaubo kay irritation because of the smoke, no? Sakit ang dughan, no? and daluha ang mata, no, kag gakatol ang ilong, kag ang dain pa kung may mga COPD dira or may asthma or may mga masakit, no, sa kurason kag sa respiratory tract, posible maglala, magka pneumonia ang isa ka tawo o kung na mag-exacerbate ang ilang COPD. So ang aton nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo, Kapinpa, Subong, no, nga may habagat ang hangin, diretso gidiri sa aton, as much as possible, mga extreme of ages, Kapinpa mga kabataan or mga tigulang naton or nga mga kauturan, kung posible man lang nga magtinilang sa sulod sang balay nila, as much as possible, no, isulod, saraduhan talang ang aton nga mga pertahan nga hindi makasulod man ang ano i ang haze, no, or ang dapya sang hangin sa aton nga mga panimalay, no, kag kun pwede nga ang tela or ang curtain nga usaro naton i medyo ibas-o naton, no, or para nga tidto matapik ang yabuk, no. Tapos pwede gid nga kun may ara ka mo N95 respirator dira nga itong ginausar naton sa una sa COVID, kung may ara ka mo sa inyong panimalay, tia mo na ang pwede naton usaron, kapin pa kung magwa sa sagwa sang balay. Tapos, kung nag-drive man kita, kagabi, usaron naton ang headlights o kung fog lights ang aton mga salakyan kung may ara. But as much as possible, tani hindi lang ta magsagi ka gwa na kung gabi na. So far, ang aton nga preparasyon diri sa province of Iloilo in terms sa Provincial Health Office, nakapanglantaw na kita sa ng inventory sang aton nga mga masks nga available, no, sa aton nga opisina. Kay kun may kilanlan, no, nga mga sang mask, pwede man naton kita ka hatag sa ila sa mga kabanwahanan or sa mga population or sa mga kauturan naton nga sa mga banwa nga nahambal. Pero,
28: K-5 John, nabatian na to, no, si Doktora Socorro Quinion sa Iloilo Provincial Health Office, no. And actually, subongin lamang man nga gabi, nagpagwa, no, sa pinakaulihidering or update, no, sa air quality monitoring ang Environmental Management Bureau o kon EMD Region 6, no. Sila ni nag-monitor sa kalidad sa hangin, kon bala good, fair, o kon unhealthy na siya, no. Accordingly, dira sa iladre yung San Miguel Station, September subong adlaw, no, 8 a.m. to 3 p.m. So far, no, good man ang quality of air dira, kag wala man, no, sang kinanglanon gidya kakipadjon nga kabalakan. Dira sa may Pavia Station, sang iladring air shed kipadjon for the monitoring, so far, no, good man ang quality of air sa Oton Station, no, from 8 a.m. to 3 p.m. man, good to fair ang iladring na record. Kag sa diri sa may Garden of Love Monitoring Station nila sa may Barangay Nabitasan, La Paz, good to unhealthy for sensitive groups, kay Pa John. So bali na kalabot sa unhealthy level kay na, no, ang kalidad sa hangin dira sa ilayang monitoring station sa may La Paz, Iloilo City. So bali ang ila diri nga cautionary statement kay Pa John ang ining mga tawag na, no, mga individual nga may mga respiratory disease kangay sang asthma ang dapat, no, malimitahan ang pagwa ka kay 5 June o kon paghimo, no, sa mga outdoor activities. So maghalong-halong lang gid diri aton sa mga kaka-K5 yun pamangkot man aton diri, no, ang Office of the Civil Defense o kon OC the Region 6 kon may mga listahan na so far or data, no, sa mga LGUs o kon banwang affected ni sang haze as of this time, padayon, no, nga gina-consolidate sa Office of the Civil Defense Region 6 ang mga banwa, no, nga naga-experience sang haze sa K5 June. So far, subong, ongoing, no, ang monitoring sa nagkalain-lain niya ka K5 June nga ahensya sa gobyerno sa aton siri nga mga ka-K5. And of course, sa K5 June, no, magsuksok lang ganyan sa face mask kag N95 ang ideal, no, nga gamiton ka-K5 June.
27: Okay.
28: Ah, by the way, kakipag doon nagapamati dira sa imo, no? Ang mga listeners dira sa may Banwasang Leon, ang Kalikaran family, no? Dira sa may Barangay Mariao. Kag nagapa-shoutout lang man dira sa imo, no? Ang family agregado, kag family Laganya, dira sa may Barangay Kalawinan. I don't know lang kung hindi nga specific kaya nga banwa. Pero may gig ko noon nagapamati sa imo, kipag doon ang balirikay na ako, no? Hindi ka ko noon sa agad ugtas. Grabe, ilang message yun sa page naton. Kag drama, no? Sa mga listeners naton sa La Paz, kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, naraman sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manay sa Manduriaw, dira kay Titara na Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapus, kag sa tanan-tanan nga nagatutok sa aton sa ringapag pangalagad. Upod sa patrol, si ka K5 Jason Talaron nga nagainom gid no sang Extend Food Supplement kag DTX 500 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
24: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
27: Mga ka K5, nabatayan na report yung impormasyon na gikan kay ka K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras sa 24 minutos na kaligad sa alas 9. Ang ining oras mga kakipay, ang buhilog man ginadulong sa inyo sa kaluwa na sa ang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, naga-detox ka pa. Dari sa ato sinang mga pinalangga ng mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Inom na kita sa ang Klinika DTX Coffee Mix. Mga kakipay, may ari ining chia seeds extract powder na gabulig para sa aton sinang digestive system. Good for digestion. Nagapanami sa ato sining nga nagakwa, no? Nagabulig para sa contra constipation. May ara siya nga ampalaya extract powder nga nagabulig naman para sa pag-control sa ato sining nga blood sugar level. Kaglabi kaglabaw sa tananaang disugar sugar cane extract powder nga nagabulig naman para sa pag-detox ang ato sining nga lawas. Nagakape ka na, nag-detox ka pa. Kag subuman, yari na, i-check na natin ang mga detalye naman sa mga balita na tipo naman ni ka K5 Karen Badilio. K5 Karen sa Kampiyon nga Report. Stand by!
24: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
1: K5 June na akig ang minor de edad sa duha sinika upod nga construction worker matapos ginhambalan nga indi na mag-ayo ang iya amay nga nagamasakit bangod ginhiwitan ini K5 June. Ang minor de edad amo ining si alias Ulot ang nagupod no sa pag-inom-inom alas 5:20 sang hapon sa tung Agosto 30 sa Barangay Ungka 2 Pavia sa duha sinika mga upod nga amo ang mga biktima nga sanday alias Nestor 56 anyos kag alias Popoy 25 anyos lunsay taga Antique kag ang isa pagid ka suspect nga si alias Delphine 32 anyos kay 5 June. Sunod diri kay Police Major Bonifacio Alabid Jr. ang hepe sa Pavia Municipal Police Station nga naglisin siya si Ulot sa mga kaupdanan sini nga malakat siya danay kay gantuan niya ang iya nga amay nga na-admit sa Western Visayas Medical Center nga natalana nga operahan kay 5 June, no? Kag kung mahibaluan ining si Ulot, siya ni ang breadwinner sa ilang nga pamilya kag amo siya kag siya ang nagagasto sa pagpabulong ni sa iya nga amay. Matapos nga naglisin siya, ginhambalan siya ni alias Nestor nga hindi na mag-ayo ang iya nga tatay bangod ginpahiwitan niya ini kay 5 June. Bali si alias Nestor kuno ang nagpahiwit sa iya nga amay. Tigin una-una ginpabayaan ng danay sang bata pero sang nakabalik na siya dito sa ilang nga ulubrahan, halin niya sa ospital, dito na sinigin buno ang duha ka biktima sa diin na patay gid si alias Popoy matapos nga nakaangkon sang patal nga pila sa iya nga dughan samtang estable naman sa subong no ang kondisyon ni Nestor K5 June sa piyak nga bahin. Nagsungka ni sa kapulisan ta si Delphine nga amo naman ang driver sang motorsiklo sa pagpalagyo sa minor de edad, kumbaga accessories to the crime siya suno sa aton nga kapulisan kag sa subong ining minor at large sa gihapon kay 5 June. Mm. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
24: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
27: Ang mga balita ni K5 Karen Badilla, ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may maka kaklabo waska nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawas ang tawo kag nagapanami sa ato sininga blood circulation and of course rason ng layo kita sa stroke, layo kita sa hypertension, mga ka-K5, no? Mas nami pagini para sa mga kalalakihan nga daw medyo gamatapat na pigado ang performance. Kapoy permis sa trabaho, pagabot sa balay, mga ka-K5, gusto na lang itulog. Imbis nga manguraw, kaupag ang manghurikap si Mrs., ginakapoy na. Para nga may inugbato kay Mrs., inom sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Wait a chempo, Drisaton, nga pagpangalagad. Shout out pagali sa kay Marisa Lauza Perez, sa kay kumpare ko, kay Kuya Jan Caril Jocades Gatilogo. O Kuya, may gabi. Laila Sofia Altillo Hiroche, shout out. Kag sa kay Maria Fel. Shout out man sa kay Yans Pisare. Shout out sa Pisare family, especially kay Ricky Pisare, Vincent Pisare, sang barangay Mapili, San Enrique. Kay Binja Storia, shout out. Kag sa tanan nga mga miyembro sang original K5 News FM Fans Club 2 Incorporated. Kay Richard Campbell Cabillon, shout out mga kasimanwas. Kay Bene Hermano, shout out. And sa kay Alan Ilanggos, kasi Richard Almirante Maso. Adra sa mahinigaran, shout out. And sa kay Dante Tokiro Senior, shout out man. Okay? Huwag kita tiyempo mga K5 rin sa ito siling pagpangalagad. Sa nga lang sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo, mga ka-K5, bantayan nyo gali anay ha, sa buwas na, no? Second batch sa live reporting buwas ng adlaw, sang Halanduni Memorial National High School. Amo na yung second batch sa live reporting elimination round, mga ka-K5. Ang bantayan nyo buwas ha. Ang Halanduni Memorial National High School, Nicomedas Tubar Senior National High School, kagang Sara National High School, lakip na ang Iloilo City National High School. O, sadyani ha? So, bantayan nyo na buwas mga ka-K5 ang second batch ang live reporting elimination dirigi lamang sa K5 News FM Iloilo. Sa kala sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June, Aluhado Kapulot para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
24: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM 88.7
3: Champion, the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: fix you.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
3: Campeón.
4: K5. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuhusong diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: TTX 500
9: ang may powerful compound
8: ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: aramis. TTX 500.
10: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500!
13: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Kailan nalang subong imo sugar?
13: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500!
8: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500!
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
11: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinai, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
10: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
10: Oy,
11: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
10: Baom ng budlay?
11: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TTX 500!
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
8: Masami nagkapangihi!
12: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
12: TTX 500 na!
8: Ang TTX 500!
12: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubo!
12: Sang imo blood sugar!
8: TTX 500!
12: Garantisado!
8: TTX 500!
12: Mataas pala ang imo blood sugar!
8: TTX 500!
12: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
12: TTX 500!
8: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
12: kagga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
8: masalika
12: epektibo.
8: DTX 500
10: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
11: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
14: Yung may Vizio!
16: Ang Vizio!
14: Yung may D3!
16: Mabakats, magabuti ka!
14: D3 Bio!
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
14: Yung may Vizio!
16: Ang Vizio!
14: Yung may D3!
16: Mabakats, magabuti ka!
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag DTX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
18: Nga nagapanubos
19: ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
19: Garantisado!
18: Epektibo!
19: Para mismo!
18: DTX 500!
19: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga uno?
19: Masami nagkapangihi!
18: Masami ginauha!
19: Si may diabetes ka na!
18: Mag DTX 500 na!
19: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
19: Nga nagapanubos
18: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
18: Garantisado!
19: DTX 500
16: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka,
16: magabuti ka.
14: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
24: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
25: Libre?
26: Libre!
24: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
28: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
28: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant.
31: Nga amo naman
32: ang nagatindo sa imo atay.
33: Basta tindo ang atay.
34: Happy kanuna.
35: DTX 500
36: Masaligan
37: Epektibo
38: DTX 500
39: D3 Bio.
40: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
41: D3 Bio.
42: Ang D3 Bio
43: yung may VCO.
44: Ang VCO
43: yung may D3.
45: Mag-abot ka.
46: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
47: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sa na nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na K5.
46: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
48: Wow, my puso.
49: K5 News FM.
50: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
51: K5 News FM.

Yo, yo, yo! DJ

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan sa K5!
9: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man galing?
3: Hala ka pa mantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Te, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ka dugdug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan sa

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mayang gabi, Western Visayas, alas 10:17 na. Wow! May ayad nga gabi isa tanan naton nga kauturan si Sir Francis Capada. Isang grab car mayong gabi sa imo da sira. Mga K5 naton, sa dali lang gini madugay, i-check naton anay sa linya naton. At may isa naman ka flash report mga ka K5, isa naman ka sunog. Wala pa ko kabalo kundi ini nga area, pero i-check naton sa aton nga reporters mo nga gabi.
1: K5 News FM Live Report.
0: E check natin sa linya, kaupon natin si K5 Kim Caluyo. K5 Kim, mayong gabi.
2: K5 Machocolate, may rasang residential fire o kon sunog no, sa mga puloyan nga nagiluntad no, sinigidamal nga gabi sa may veterans village no, sa may city proper sa malapit no, sa daan niya nga opisina sa National Bureau of Investigation o kon na NBI. As per information, ang fire call na bato, no, around alas 9:55 sa buong gabi, kag-indeclare first alarm, alas 10 ang gabi, kag-indeclare naman second alarm, alas 10:09 no, sa buong gabi, kag-5 month. Sa buong proceeding kita sa may area, may grasundan, may kita din, no, ng mga fire trucks, kag may mga additional no, nga mag-proceed man adri sa area no, para magbulig sa pagpalong sang kalayo kay bala nato no, ang ining area damo ni ga ikit-ikit bala kumbaga ang mga panimalay aka K5 matukulit no, subong pagpalong nga nato bumigay man ang mga pumuluyo agad magbulig no, sa pagpalong sang kalayo pero amo na ako K5 matukulit no, adri sa subong ida sila po ay mga matatang
0: K5 Game, medyo nag-choppy. K5 Game. K5 Game. Pasensya, choppy ang imo nga pagsulod diri sa studio ka K5 Game.
2: K5 Mat, okay na.
0: Okay na. Go ahead ka, K5 Game.
2: Ito po ang ginanuklot na ito, ang mga alaga kalatunog at din sa mga veteran sa Philippines sa Metropolitan. So, kaya may mga wala naman halos sa mga tow-trucks ang ari din, no? At sa may area. Probably sunod doon, kasi sa mga chocolate, may nakitaan ko sa mga pictures from kapatay emergency mga groups at tawag na, no? At talaga, ibuhay pa ang kalayo. So, we're trying to locate at this time, 35 magpunit ang tunog na mga pictures sa mga sa mga area. Okay.
0: Andrei La Pastora.
2: Andrei, no? Ato pong, wala pa.
0: K5 Kim? I-check na ito na linya.
2: Ngayon ba't ni K5? Ang galing nga nga kalayo sa pangyayariya sa pagkisulog nun.
0: Veterans Village kay K5 Kim, no? Insakto aton nga, no? Nga impormasyon. Veteran Village. Okay, 5 na aton sa Veteran Village.
2: Okay, mga, yes. Napit ni, no? Sa may opisina sa National Bureau of Investigation na daan. Doon sa mga helera, man pala doon, no?
0: Sa mga kalanaan.
2: Kalanaan. Bukod sa K5 Matukulit. So, mga naramdamo ng mga sobrapulo na madigani. Sa mga fire truck.
0: K5 Game, hindi ka sulod ang fire truck mismo, bali dragon mismo sa kilis ng NBI, no? Sige, i-check liwat na to ng signal ni K5 Game. Kaya medyo nagadula-dula kita K5 Game. Sige. For the meantime, mga K5, i-check na to ni Watt sa update, no? Sa Veteran Village, mga K5. I-check na liwat sa linya ni K5 Kim Caluyo. Ote. Makita natin sa live subong sa K5 News FM Philippines. Medyo gadula-dula dirang signal, dirang area. Sa mga K5 natin, nga taga Veteran Village, palihog ka mo monitor dito sa aton nga programa subong gabi. At para mabaluan natin kung di na exactly nga naghali ng sunog. I-check taliwat na. K5 Andre? Anam? Kaling watching from the side, Public Market, Machocolit, sa Jordan Guimaras, nagkatutok man sila. Si Toto, si Paul, mayang gabi. And sa Grab Taxi, nga ginsakyan ko, Gina. Hello, gali kay Sir Francis Capada. Mayang gabi sa imo, Sir Francis. Balikanta sa Dili Madugay, mga K5, ha? Veteran Village. Medyo nag-igod na nga ton nga signal. Nga pa-shoutout kay Riniel Confesor. Birthday niya, happy birthday. Halin kay Pascual Espinosa. No, mayang gabi sa imo. O, makita na ton sa live subong. No, grabe, delikado. Golpiada lang nito. Alas 9, basta kanon nakabaton. Impormasyon. Kanon na subong oras. So, alas 10:22 na. Oh, check natin liwat si Kaki 5 Kim Kaluyo live subong sa may Veteran Village, siyudad sa Iloilo. Sunog. Sige, balikan natin da mga Kaki 5 natin. Tamyawan natin mga friends natin, anay. Nga nagpamati subong. Hello gali kay April nga nagatutok subong zaton. Hello kay April, kay Earl John. Oh, mayang gabi. Kay Nanay Nenva, good evening man. Lapit ay han sa Port San Pedro ang sunog.
2: Pwede messenger.
0: Ayan na.
2: Messenger tre.
0: Oh. I-check na ton liwat no sa kaupo na ton sa linya liwat si kaupo na ton si K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM Flash Report.
2: Enjoy COVID.
0: All right. Pasod lang taliwat sa line number 2 si K5 Kim Kaluyo. Ang follow-up report sa sunog subong sa Veteran Village.
1: K5 News FM Flash Report.
0: K5 Kim?
2: Matt?
0: K5 Kim?
2: K5 Matt?
0: Oh, yes, ayos. Okay na. Go ahead ka, K5 Kim.
2: Sa subong, ganito to sa may area na nakapenetrate na sa pag sa may sunod. Subong, nag-aguluwa na din, no? Mga pumuluyo. Pag may aral sa iba, kaya ko nakasalbar man no? Sa ilang mga dokumento kag mga kagamitan. As per ganito sa may area, mayari pa din ito na nag-linupok sa K5 Mata. Kami na try to subong penetrate sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Kaya so far, mga ikot-ikot din pamalay paghuman sa light materials. Ang makita natin subong nga ginasulod nila na ginatry penetrate. So, mga round dotat no ka mga pamalay. Galing ko sa likod na pala. May arang mausang pamalay sa K5. Ano na yung zona na dire, sir? Zone 8 Veterans Village sa K5 Matukulit.
0: Zone 8, oh, okay. Zone 8,
2: yes,
0: Veterans Village.
2: Sa talayo, panag ibuwan na maliwat ang talayo, address to nga ka person, sa K5. Mataka live kita, nakatahay ka paliwat live, nakabalik atong sinina para mapingap ni K5 Andre. Sa subong, nag-penetrate ko rin na makatapos ang Bureau of Fire Protection. Kasi considering na mo pagibaan yung mga ano, mga hinwaman sa kuryente. Kasi ba naman nakapapag since na human sa tawag nga, no? Sa plywood, sa light material, ang mga panan din sa mga pag ikit-ikit na sa T5.
0: Okay. Nadula liwat si K5 Kim Kaluyo. No, Zone 8, mga K5. Ang sunog. Veterans Village, no? Sa mga pumuluyo naton, kataga Veterans Village.
2: May ari din, gapisik pagari. Mga baga.
0: K5 Kim, gamedyo ga choppy, gadula-dula, imong nga signal subong. K5 Kim. O mga K5 naton, ha? Limaton naton, Veterans Village, Zone 8. O, nag-ibual naman to ko ng kalayo. Eh, maglong-halong kita, Permi. September, ha? Bagong bulan. Maghalong kita. I-check na itong gross sa linya, dugay-dugay. Nagpamakotong ta si K5 Kim kung may follow-up report na sila. Kung di ingit mismo, nagalin ang sunog. Right now, no, nakaupo na itong liwat si K5 Kim Kaluyo. K5 Kim? Ah, wala. Alright. Sa mga K5 naton, dira sa Veterans Village, ulo aligmat ka mo dira. Kung pwede lang nga matamat ka mo, anay, kuwaon yung inyong importante nga mga documents. Oh. I-check natin liwat. Mga K5, i-check na liwat sa line number 2.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Okay, K5 Kim, flash report sa Veterans Village, Zone 8.
3: Kasi five months ako lang din, no? And may mga nagalin, upok, garin. Sa probably sa mga linya, sa kuryente, kag mga flammable materials man, no? Sa tulod, sa mga puluyan, nga nagkakatulog. Baling sa dress to bang na to, medyo may inaagirabing kag-live na to sa Facebook, no? Mayari din isang balay niya human sa mix, no? Concrete, kag light materials, kag ang sa mga silid. Man, I don't know lang kung may mga boarding house na din. Kaya dabo, they have me as for information, dali na sa veteran, dabo nila mga nag-board sa K5 matipulit. Ito mong nag-binuligay na din mga katapos ang Bureau of Fire Protection, ang Gordia Matigayon, no? Na mapalong. Pero so far, ang residual lang din din dali sa Franca area, kag K5 matchokolet, no? Pero so far, dali mga nag-spark pa kag may mga baga. Kung baga, that's why kaya ginatingwaan nila kay, alam mo, may nag-sirip-sirip. I don't know, kung hindi na ito, visible there is at all. Kag may iba naman yung mga punguluyo na nag-try na mag-bullet rin, no? Pinagi sa pag-basa sa gabit sa kabo sa mga balde there sa may area kaki-five. At dina-check pa natin there kung may available ng mga barangay officials na makahatag rin o sa information man sa ton aga K5 matukulit. No? Okay. So far, may kalayo pa. May visible pa rin na kalayo sa sulod, no? Sa isang kabalay. Kaya na, wala na nakainamo. Probably, may baga pala na tiyamat-amat na nagdako nga nagdako ka K5 matukulit. So po, nag-try pa si Rita Tracy Watt matatapos ang Bureau of Fire Protection. Ay, sinado nagkalayo naman. O, ara, nagdako pagid na amat-amat sa K5 matukulit din sa may area. I don't know, probably mga sobra lima na ka mga balay sa K5 matukulit ang nagkasunog sa K5 mat. Okay. Kasi muna, no, makita na itong dari ang isa may amat-amat na ginaut-ot naman dari nagtawag na, no, may iwal na nag-iwal ang sarayo ng K5 mat. Pero muna na subong ngayon kanya pulo pa na lipis makabuli ginitani kung makatapa dari ang ulan agod niya marasig na mapalong ang karayo doon sa may zone 8, no? Sa Veterans Village. Sa K5 Matsukulet.
0: Sa K5, Kim, likod inaasasang San Pedro, Fort San Pedro National High School?
3: Dari sa K5 Mat, kung dira ka bala halin sa daan ng opisina sa National Bureau of Investigation. Dira kilit yan, no? May gamay dira kasulod na. Dira niya siya, no? Mga around, probably, roughly mga 100 or 100 to 200 meters. Dira na niyo, mga person ang nagkatunog. Specifically, dira sa may zone 8, sa K5 Matsukulit. Sumong, ang nakita na ito na nag-iwal kalayo na atigayo na ng mga palong sa mga katapon ng isang Bureau of Fire Protection. Pero arin rin may mga boarding house kung talikod na ito sa likod pati yan ato rin siya na nila rin sa may area kung K5 mat. Ano na ito? May mga boarding house rin, no? May na boarding house na rin, no? Balay gina? O, sa kung balay na din, sir, or boarding house?
4: Sa dua. Mga apat, Your Ma'am?
3: Sa likod, wala pa ito bala, no? Kaya kaya naga...
4: Why pa?
3: Wala ito na yung firewall sa likod, ang firewall.
4: Why, Ma'am? Why?
3: Sir, kayo sinunin nga mga balay, sir, o?
4: Ano, hindi lang ako kilala. Ang pero nakilala ko, di kay Termanagip, hindi mo?
3: Termanagip?
4: Oo.
3: Ako, pero ariya, wala ka man yan, dito,
4: ano? Why, Ma'am? Why? Why?
3: Oh,
4: boss, sa likod, ma'am.
3: Ito na yan, sir, oh.
4: Ay, kay chef.
3: Ay?
4: Kaya yung chef.
3: Sa tinigo, ya?
4: Boss, lalang ko ka na, ma'am. Kay basta kay chef. Palay
3: lang kita, kaya?
4: Oo.
3: Kaya na to?
4: Oh, why man, nagsabok, ma'am? Why? Bali-bari lang kita yung chef, oh.
3: Ay, ba? Sir, no, thank you. Ma'am, yun na din, ma'am.
5: Hindi mo rin yung chef, oh.
3: Ikaw na ka pala niya. Comfort ka na. May kahalin mo ha. May ubra ka.
5: May ubra.
3: Kaso buong kakipagmat na may nag-ahili on dari. Nga border. Kasi tapta niya dari. Ubuan na dari no. Ang proprietary sa ikaduha. Kaya panalgay. This information. Kaya rin magsasaulod kayo na.
5: Why do I man kabalo? Why kami kabalo tanan?
3: Oh.
5: Nakibok lang kami na may namo na may tunog.
4: Dasig lang?
5: Dasig lang yun. Nakibok lang kami yun niya. Buwak ka mo. Kaya may ano. Why man kami kabalo kung din dapat ang tunog?
4: Pinakabuliyo po na kami sa koordinator.
5: Why ko kabalo kung sila nag-aboy? Da kayo nalang mo talapat mo ko naga. La baligya ko.
4: Oh.
5: Nasa Libertad.
4: Okay. Mm-hmm. Sino ka din ay?
5: Kidnapping a floor.
4: Sino?
5: Kidnapping a floor.
4: Kidnapping a floor. Sino yung edad mo rin?
5: 54.
4: Sino yung magagamit ito?
5: Kung may uniform ito, basa ko sa sagrado. I'm just feeling. Ang mga nang ginano ko, yung ako na itong inabayo ko ito para may bibuksukon kami.
4: Ano naluwas mo sa mga gamit, diba?
5: Ang rice cooker ko lang talagang ate, ang ano ko, liter ko, mulang na sa bayo ko lang yung uniform. Oo, nakabuan mo kami. Why kami mam kabaluman kung di na ganin? Ari na kami sa dalong. Oo. Why ibabaw lang guro ng tunog? Wala na kami.
3: Basta may pasambar ka mga to?
5: May harap pa ng guro. Ano ko lang uniform yan ang kabasa. Kung pwede sa mga tunog ng iba, yung importante yung uniform lang. May ano, walang di sa kaskwila. Sino yung labrado?
3: Labrado?
5: Niyo.
3: Niyo, labrado?
5: Oo. Oh.
3: Matilo na ganun sa lago. Oo, saan na nakakwarto, mama?
5: Mga anong guro? Oo, ba sa babaw si Dante? Sa talo mo si Dante, ma?
3: Kasi pa yung mas nabatian pa no. Si nanay, ano ka na yung kanay? Si nanay Didi, no? Si,
0: nanay Didi.
3: Tawag na emosyonal man kahit yung iya, dari ka mga kagamitan. Kay Ari sila sa ground floor, no? Sa boarding house nga nagkakasunog, kasi five matso kulit, no? At subong, dari sa may area, makitaan pa nato may aso pa dari sa likod, abi nga korsyon, hindi pa dabi mabiswalize, kaya balayan sa likod na korsyon, sa mga panimalay, subong na tama-tama, to pa, dari kasi five matso kulit, no?
0: Pero ang K5 game, hindi kasulod ang fire truck no para may visualize bisang mga listener naton. Host lang makasulod dira, hindi fire truck.
3: Ano na may pa? Bali dire lang sila sa una, nakapundo kasi 5 tapos kin katawag na kin kasulod lang nila dira ang ila ko. Kaya gut mo kasi sang dalan, kung ingabi dire sa may area kasi pag nat magta dire sa may area ang veterans, medyo kitid kin. Kasi para hindi man mabudlayan ng mga katakol sa Bureau of Fire Protection. Kasi pa yung mga katakolet. Kasi may mga ibang dari na nagbulig mga dari sa may kundi rin siya kasi 5 guests doon makaprovide rin sa additional material. No? Pero si Dari Sibong, may mga ano pa, may mga aso paliwat sa may likod na matamat naman yung
0: pero wala ka pa
3: na nakuha. May malay na gidri nga may tiyanggi. Kato halos na ubo. May karayo pa sa likod. May karayo pa kung sa likod. Okay, pa mat.
0: Di wala pa na declare alarm level ang aton nga BFP sa Subong?
3: Second alarm ka kay pa mat.
0: Alright. Kabay pa nga wala lamang matrap dira, no? So far, wala man kami nakuha nga information sa K5 King may natrap sa balay?
3: So far, sa K5 Macho Colette, wala pa man sa information regarding sa mga napilasan. Wala pag tawag na sa mga kung may natrap. Pero so far, wala pa man doon negative pa man, no?
0: Oh.
3: So buong na-try ka ka-penetrate sa piyak during aside, agad makita na itong riyang sitwasyon sa may area. Sa K5 Macho Colette, tali din may mga gabayanihan pala ga
0: susuntukon
3: diri mga pumuluyo mga kalalakihan diri mga suntukpo kay pa na chocolate na magpasapasahay sang mga balde na gusto nga makabulig palong sang kalayo asa ni diri sa likod ya kasi pa mat may ano diri may basketball court may basketball court tapos ipingay sa gate ang mga panimalay mga pila na kabalay sir
6: so pando mga
0: 20 plus.
3: Around 20 plus. Nung ano kasi pa, Matt, may bunny probably, mga personally. Pero may nakita, legit ang mga totally damage sa K5 Matt Chocolate.
0: Mm-hmm. Okay, so far, you're kaki 5 game.
3: Wala man sa tatrap, sir. Na nakaguluwa man. Oo, nakaguluwa man kasi padmat. Amo na lang kayo.
0: Pero kontrolado naman ang sunog kaki 5 game, dira? Or nag-laptop, kaya po nagkalayo da?
3: Sa likod, kaki 5 mat, may kalayo pa. Kagapuog, pang nagapuog, dira yung asok. As pasensya, nasa na nahapo-hapo. Ano? Pero dira yung subok, kabuli bigay pa, dira kay Ikita. Di mo, may times na pigakadula, balang kalayo, tapos po may mabilin niya paga.
0: Karab-karab naman.
3: Sa mga kisamin, karab-karab naman. Amo na nga, ginatragin niya, ma-penetrate isa-isa, no? Ang mga balay natin. Nag-aray, may subok. May visible nga kalayo, dira sa tonsuri nga, nga area, isa kabalay nga humay sa light material sa K5 ba chocolate.
0: Pag K5 Kim, medyo tulot-tabuni ng imo ng ilong. Eh, tumabudlay na yung aso, abig kong isa. Oo. Oh.
3: Sa ikaw mo
0: siya. Yeah. Along-along da ang imo nga tiil, ha? Oh. Isa mo, so far...
3: Kasi may mata mo ni ang... Subong, hindi na-try na
0: ito. May mga barangay official kita na Subong?
3: Oo. Sa likod, may pag-i-dentro yung mga ikit na nabalay, no? Oo, may panagyapon daw. Din hindi balay, sir, dasyak. Dasyak na zona. Mga taga-veteran sa Pinakasona, pero nag-bulig, manrigyapon, kaya kay 5 months sa may... area, no? At kapag, may malay ka din sa'yo. Wait, nagbulig pala nga. Kung baga veteran siya, may malay ka din ako. Ano pilido ni Tito mo?
6: Lobia.
3: Lobia? Kani na ugot yun na balay ako?
6: Why, ito nga yan.
3: Ada person ni Dami. Ito nung balay, andin nang balay din daw.
6: Ang bilang ko, pasalitan na ang harap.
3: Ano na daw, boarding house? Sino kalapa?
6: Hindi. Ginapa kayo, ako lang.
3: Ah, under construction pa lang magaling. Oh, pero ba naman sila sa bagaya ka, ano din na tinira na gini nila, ya? Pero gina-renovate na, gano'n na.
6: Oh.
3: Ayun yung balay.
6: Arap ko sa rikon. So may...
3: Kali nagbuli sila diya.
6: Oh.
3: Pero nakagwaman sila ni Tito mo.
6: Oh. Safe sila tanan.
3: Safe sila tanan. Sige, sige, thank you.
0: K5 Kim, doon ba sa ganda doon nag-ulan-ulan na? O nag-ulan na sa imong area?
3: So far, nag-ato pa ang pagbulo panalit eh, kasi 5 months.
0: Oo, oh, kamay pa nga magbundak ang ulan ah. Parang dako, galing nga bulig ka K5 Kim?
3: Amo ka, nino, makabulig din eh. Ang kung mag-ato pa ang ulan, dari sa may area, kasi 5 months ulit. No? So buong nakatry kita ni Watt, nakalive, eh, doon may mga porsyon, nabigyan may signal, may porsyon, oh. Magawala. Dari sa lugar, kasi 5 months ulit. Ay, subong, wala naman isang visible na kalayo. Try natin sa likod na porosyon. Kaya kita mo lang yung mga balay, kasi may mat, may balay tubang, kaya talik na nailam lang.
0: Mm.
3: Mga puluyan dari, kaya ikip.
0: So far, kaya kay 5 Kim, oh.
3: Oo, oh, alagaan. So far. Kasi 5 mat, wala oh. Naman isang visible na kalayo. Pero ang aso, dari po, o mandarin sa area, no? I-check na po, dari yung pagkakalapalit ka namin na makita ang barangay officials.
0: Mga 20 pa lang kabalay, no? 20 itong in-inform sila magulang. 20.
3: May mga barangay officials sa dito. Makita ka dito. Nakakata na dito, sir. Ah, hindi ka man, oh. Dari balaya. Pero wala mo sila na ulamin din, sir. Mm. May mga himata, di kasi 5 months, kasi nagkabalaka, wala din sa ilan. May mga pamilya, din sa may veterans village, nagkanto, din sa may area. Pero so far, doon, iya, itong mga pariente, wala mo niya na dalahig ang ilang kabalay. Kasi 5 months. No? So, subong, ongoing pa rin, no? Pag-insure sa makatapos ng BFK, nga ti wala ko lang sa mabilin nga baga, kagati hindi na maka-spark kag maka mag-igwal pa na diri sa may area kasi pa mas chocolate so so far naga ano pagawa kumbaga compared sa kaina mas kalmado na gawa yung konsentrasyon diri sa lugar kasi pa mas chocolate.
0: All right. Kabay pa nga ti oh grabe gali ka damo sang tao da kay 5 Kim no.
3: Ano pa daw damo ni kasi 500 da so far mo na rin latest na situation.
7: sa area natin, no, sa may barangay Veterans Village sa Sunog. So far, nagsalaylo na din, makatapos yung Bureau of Fire Protection. Kailin sa front, ito medyo controlled na itong tubang kasi tayo ba macho collect.
0: Grabe.
7: May mga barangay officials na din, sir. Nakakuti. Sige, sige, thank you. Ari mga ita, sa barangay officials, di kasi 5 months. Sir, mayong gabi. Barangay official ka din, sir. Oo, sa K5. Gali, sir, tawag na sir, may, tawag na sir, may information. Ganun mga estimate mo, pinakabalay na din, sir.
8: Oo, oh, na sir, mga 30.
7: Mga 30 kabalay. Oo,
8: na sir.
7: May house na din, sir.
8: Matagalay. Oh. Lugar pa na niya, may boarding house. Tapos, ari na lang i-feed ko sa inyo. Ang Sunog, nag-umpisa sa Balaya, sa Gubak, President.
7: Sa Gubak?
8: Gubak.
7: Lubak.
0: Lubak.
8: Lubak. Lubak residence. Diyan siya nag-umpisa.
7: May
8: tao
7: sa
8: din.
7: May tao sa balay sa Lubak.
8: Oh, no, wala kami kabalo. Kaya nga, Gasiga na yung ilang balay mo. Pagkatapos kami, Cebuha lang kami. Cebuha lang kami, ha? And then, bayanihan ang tao yan sa kuwan kay Dugay. Maging bumbiro na kabot.
7: Wala man sa napilasan or na-trap na kagawat?
8: So far, wala kami maka-account. Sa casualties, tanan-tanan, wala pa. Kaya nga,
7: sa may nakalabot sa inyo.
8: Gasige pa eh, gasige pa. Gasige pa ang aksyon. Gasige pa. So, ara pa ang what we call this, ang trauma or ang ano yan sa tao. Gasige, ang persa sa bayanihan, ang mga yan naka bulig. Dako.
7: So far, yung mga around estimate mga 20 to 30.
8: Ako estimate siguro, ang morning of black, pira siguro. So, more than 20 siguro. More or less 30 hampal ko, pero more than 30 siguro.
7: So possibly. Depende pa na karoon nila account.
8: Accounts, wala pa na naman.
7: Pero in case ka kagawad, din na yung ninyo nga evacuation center?
8: Gym.
7: Sa Pia. Kaya ka rin, daan nyo na yung gym? Or daan nyo? Basketball court lang ganyan niya.
8: Basketball court open. Dito yung covered. Yeah, sa tubang sa barangay hall.
7: May daycare center pag ito mo kaya sa patamong sabi sa mga affected probably
8: kayo. Anyway, speaking of daycare center ya, tatlo yung kabilog daycare center nire sa atin.
7: Pagawad ano ganit?
8: Pagawad Malikay.
7: Malikay. First name? Pagawad Federito. Sorry, pa medyo buron-buron mata sa Pagawad. Thank you, Ben. Normal sa ano. Kaki 5 mata medyo ano. Buron. Medyo...
0: Cute lang. Oh, cute na kay K5 game ah.
7: So far na muna, ang information, sa mga around 20 to 30, so posible pala nang magdabot sa Batanta. Kasi hindi pa rin karoon sa pag-account nila dire sa may area, K5 Machocolate. So do open na din yung basketball court. Makita natin rin may gamay, din nga chapel, K5 mat, no? Dari sa may area. Pero so far, kaya mo lang test mo nga mga information na nakuha natin.
0: Alright. Well, K5 game, so far, medyo kabay pa nga na matada palong ang kalayo para hindi na maglapta sa iban.
7: Amo na gid K5 mat, so far, do controlled naman ka rin sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Kasi mayo lang yun, no? Nagkabuligay, may mga pumuluyo. Agod yung mapalong ang kalayo rin, no? Sa sining mga pilihan.
0: Ang imo pa mang, kutugin na duway na sabat, no?
7: Kasi kay, medyo, medyo high blood pa si kagawad. Or basta na, at the spur of the moment, ay pilihan mo na natin.
0: Alright. Kaya pa ginapamuyo talaga hindi maglapta ng kalayo. Pero so far, yung K5 Kim, wala pa man impormasyon kung nga di nagalin ang sunog. Ano ang ginhalinan sang sunog?
7: Dito ko na sa pamilya Goba.
0: Oo.
7: If I pronounce it right, mamuna ko nung balay na ginumpisan. Balay sa pamilya Goba. Pag-K5 Mat, yung dito ginakitaan. Wala nga nag-start ang kalayo. Wala yung nag-spark. Kasi siya nag-ibual. Pag naglato na no, sa mga kaiping, dari sa K5 Mat Chocolate.
0: So far, do 30 minutes, pakano gin-report? Dugay, pakano mag-abot ang fire truck natin?
7: Sa K5 Mat, so far, dumadasig naman na kay paghatag, there is an information, pag-report, there is, there is why nga dako, ugib niya nga bully. So, for example, may maamo na ma-incident, tawag na yun sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Kahit amo na, no, nga every second or every minute matters, gito, sa mga nila mga senaryo, no, kung incidente,
3: kasi 5 machokolate. So, sa may mga mahatag, gara nga bulig, sa mga nasulugan, pwede ka mukhang coordinate no, sa mga barangay officials, no? Mabatumbuas, kasi 5 machokolate na makaluluhoy, manimadamo pa din sa mga estudyante, ng mga naga-board, naga-board no? Kasi 5 machokolate. Kasi considering nga si baka ideal man pala sa location din, lapit man sa mga schools, no, mga one ride lang from university sa mga eskwelahan.
0: So far, sa imo, subong area, dra ka subong sa gym nila, ka K5 Kim?
3: Dari sa open na lang basketball court, K5 Mas. Pero aside dari, may arigid sila subak sa barangay hall nila, may covered gym sila dito. So, amuro nga lang pamakot na ton, kung may ban pa din sila nga mga venue sabi for evacuation center considering with the number no sa mga nasunugan dere so probably sa isa daan kabalay meron nga times nga si isa or duha or tatlo ka mga pamilya na nag-share no so needed din nila ni karon nga may mga tineran na ay temporaryo kasi pa matukol so probably basi may mga parinti pamanin sila sa iba niya mga zona dere sa may barangay veterans o sa mga malapit no nga mga kabarangayan dere sa may barangay veterans village city proper ka K5 machokolate. So, so far do, tawag na, controlled naman din sa ato sa mga Bureau of Fire Protection. Kalmado na din. Gina-insure na ni Emilia, no? Nga si Mama Pout. Balaya, kagti wala na yasang maka-spark pag-adri, kag mag-lupok, kung mag-ibwal pa-adri, no? Sa may location as of this time, ka K5 machokolate.
0: Alright. So, ang K5 Kim, ang ginatindogan mo na subong, ang lapos siya sa piyak naman na K5 Kim, no? Piyak naman na sa mga barangay?
3: May mga eskinita kasi pa yung machokolit na konsudlon mo lusot sa piyak ng mga sona man na.
0: Baliga ikit-ikit lang sila? Ikit-ikit lang?
3: Ikit-ikit. Lusot-lusot lang din sa mga gamay ng mga eskinita. May ari di kayo na nga naglabay ng tigulang nga naglain ng iyang atomatsyag na rin, no? Kasi yung mga grabe din na kayo na nga sodo kita kita na nakapu-hapu man. Tiyam na, no? Probably with the emotion, yung masunugan, kabalang ati alos, wala na sa mabilin sa mga kagamitan. Naman na ang balila mo lang sa mga kalamidad, kung sunog, ubos-ubos din. Oh. Tanan mga pinakabudlayan, kakipay marso ko lang.
0: Pero mayo pa kung ano, kung baha, pero kung sunog, do budlay gid.
3: Amogid, no? So, unungan natin din, no? Atun sunig ng mga kauturan, kag mga kakipay natin din, no? Kung may mga bulig, kamotoboro, o kung sa mga masunod ng mga inadlaw dari sa mga nasunugan, especially sa mga estudyante, wala yung form. Ang hila, dari may mga sanggi, pa dari nga naulang, ilang ang palang kapuslan. Probably, mayara na iba, ang mga savings nila, sana nila ng mga document sa K5 machokolate. So, buong nag-try kita dari penetrate, mayari dari, no? Isa ka sanggi, dari sa may area, no? Iyang mga baligya. Kasi nga panutong kasi 5 mat, no? May dako din na changis, likod mo, mayo lang. Kasi wala din mula yung mag-dukot pero maglaton sa iyang mga balaligya. Dari kasi 5 mat, no? Nila masalayo. Okay na, sir.
0: Alright.
3: Aprobaan ba mo pa to, sir? Oo. May nasunugan ka mali, sir?
9: Why?
3: Kali na tulog sa balagay. Ang mga kumpare, magkaroon na tulido nila nila, sir? De La Cruz. Ang mga parasyali. Pero din ang balay ni Pamilya Goba, sir man, ang ginalingan. Pila rin din ka mga balay sa likod na dito.
9: Bumuhay lang ako balo mo. Ikit-ikit na siya, mamo.
3: Ang ano bit, no? May dingding lang kitang...
9: Oo, madingding lang pagkita nila na
3: yun. Mga changi pa din sa house, because...
9: Okay na, amo na lang yun.
3: Amo to kayo na. Tumala sa maulamit.
9: Dahil tumulamit. Ang dito lang gumay lang kasi na ang pagkot sa likod.
10: Tuto ka na mo. Ganyan sir, nasa Pruskong tao.
11: Asa lang nasa kung kaya kano, aron sa Mesiba. Kaya
10: dito na siya sa paano
11: ang kaya kano kay... Sino gano kay... Sino gano kay... Ma... Mga kilala mo nung ako, Mari, kung muna.
10: Kaya
11: kay Inday Esther. Oo.
0: Inday Esther.
10: Sa dere natin doba na to. Sir, din may mga boarding house sa didakpit.
11: Ano?
10: Pero sa Tubang, dito to may mga boarding house.
11: Dito ba si Sapya?
10: Oo.
11: Pero dito mga pamilya na siya.
10: Amang kung ikaw mag-estimate, abe, sir, kaya ito per me, ka ba nabitin? Mga panta, mga pilanan.
11: Kaya bakit ko sa mga nag-bully, kaya yung pag-bully ka mo kayo, mga estimated pulo. Oo, sa kuligod pa kami. Pero hindi mga tuka lang, kasi hindi yun, hindi mo mga kuha ng matawag na.
10: Kaya rabi ba niya partially damaged?
11: Yung mga kabilo ko makinigala sa pulo.
10: Pero balik, halin sa France, sir, may balay sa Tubang, may balay sa Tunga-Tunga, kagamon rin sa likod.
11: Oo.
10: Kaya ikit lang yun.
11: Kagawad?
10: Kagawad na, hindi rin may balay mo, kagawad? Oo, kagawad, ano ganun, sir?
11: Susbilya.
10: Pero tawag na kagawad, mga banta, mga pila na din affected. Pila ka balay, Ged?
11: Ito matagin, tuloy, subong ang... Oo, oh, hirap ako. Kay direto lang kasi ang kwan mula ako ano, sa piyak.
10: Hindi na sa likod, kagawad.
11: Tatlo, bro. Tatlo ako siya.

0: sa mga pumuluyok mo din, no, pwede nila matulong or mahapit.
1: Siguro mga foods kaga mga dress ko. Eh, amo na siguro mo.
2: Pero may gym lang to.
1: May ari man sa may ito mga da.
0: Pwede tinirandaan.
1: May mga da. Kami mga kagawad na da ka sa rin na to.
0: Nga na ulamid?
1: Ah, wala man. Wala.
0: Sala yung asona.
1: Oo. May ari ko dua. Ako, diri lang sila sa kilid. Sa
0: o na doon na rin nga soon, ha?
1: Soon 8 pa na. Under pa si soon 8. Soon 8 pa niya. Sana po. From NDI to Port San Pedro.
0: Oh, malapad na pati.
1: Malapad niya siya nga, oh.
0: Oh, sige. Ano ka rin first name mo, kagawad, ha? Albert Susbilia. Oo. Sige, kakay-5 mat, si kagawad Susbilia. Tinagatang madali sa itong information. Hindi pa nalang hindi matulid estimate ang mga number no of affected ng mga families sa Tisubong no, ongoing pa man yung ilay ang pag-account. Probably na nakaabot naman no, ng mga taga City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa city government. No? Ang good thing lang, ati wala isang na trap. No? Kaya siyempre, yung importante yun ang kabuhi no? Sa amon yung mga kalamidad. K5
3: Macho Kole. Alright.
0: Kasi may mga gadala, gabit-bit sa ilang mga kabataan. Amo ni iba na o iba saan wala sa may masalbar lang ang gamit. Importante makapagwa sa mga bata. Kasi siyempre hindi sila takot. Kumbaga mo, ang pamilya, ang una na lang again secure na makapagwa safely kay Hiba Mat.
3: Oh. Di K5 Ki, mas maayo na lang na yung pamilya. Bit-biton mong isa. Sobra mo daan ka. Rush ba lang yung mga energy? Kusog-kusog, pati ref mo, mahakwat mo.
0: Tawag adrenaline rush kumbaga. K5
3: Macho Kulit. May nakita ka da naka-quad ref ka K5 re, Kim?
0: May diri ka K5 doon so far wala kita sang ref o kan appliances diri nga makitaan nga na pagwa diri sa gina atindugan naton diri ka K5 Macho Kulit no pero tiya mo na ang mayari diri ban mga mabit-bit nila mga documents kasi medyo mo na gulubudlay gawablay kumbaga ako wow no i-process diba itong kaso magkalasunog kag mo na no usually mayari di abin mga magbaligya ko baladra sa may Fort San Pedro sa K5 Macho Kulit yung nag-dululagan man na rin may mga estudyante pag ano rin na nagsulodo bago lang ka K5 Mat yung pangitaan mo sila kung nadala rin lang ang mga panimalay o kung mga boarding house kasunod na siyang sunog dari sa may iba trans village K5 Macho Kulit.
3: Iba may mga exam pa na buwas at K5 Kim mo?
0: Amogid, no? Actually, sa may isang season, sabong, especially sa mga schools under Black Ed. So, amun eh, pagtilaw. Pagtilaw ko K5 Man, kabay pa nga malampuasan. So, ato sa rin yung mga pumuluyo na sa may trans village. Buli ganyan na ito, no? Sa mga nagkapamati, tira. Kung may mahatag ka mga bullying ng mga pagkaon, mga banig, mga kabrungko, mga bayo, mga sagibad pa nga mga essential items no para matamata na survive no sa mga urgent needs kumbaga sa mga pumuluyo dari sa area.
3: Alright. Barangay Kapitan nato yung K5K, wala mo ginakita da?
0: Wala pa ka K5 Mat, sa info nato, ando babae na dress up, pero hindi ko pa ma-familize. Kasi doon naka-event kita na diligan mo sa ilang gymnasium. So far though, hindi ko pa makita ba sa ibang siya nga side bala na nag-check man sa mga pumuluyo. Pero so far, amo nang ongoing din pag-account sa mga pumuluyo ng mga apektado sa K5 Macho Kulit.
3: So in short, K5 Kim, para magligwa man ang pangunauna sa aton ng mga kauturan kag mga K5 naton, so far na control na ang kalayo, K5 Kim, wala na balay nga nagkakalayo, dira?
0: Sino, sir? Balay mo na may namatyan to sa?
4: Opa, na yan.
0: Oo, bro. May namatyan. Galing si Kap ka kay Pagmat. Mati-check okay. Na ton. Dug mo na ulamit. Banda balay mo, sir, o? Wala man.
4: Dapat lang din siyang mga kasi nga namang pag-iat ang...
0: Ay, mo balay, sir. Dari man sa sonit.
4: Oo, rin lang sa likod na. Why?
0: Tawag na kayo na. May namatyan ka mo, lupok?
4: Oo, mayara.
0: Sa agad niya.
4: Yung mga after siguro mga 30 minutes na dira nag-umpisa na nag-lupo siguro.
0: Pero tawag na nakaano ka man, nakatry man ka mo pagwas ng gamit mo, wala ka mo kayo nakabalo mo kung malabot or hindi.
4: Well, inuuna ko lang yung mga kapuan ko, lahat ako, din pa sa ilo ko lang sa siya sa balay. Kaya pag mamitin mo, gabulik mamitin na makatabang kami sa mga kasibingan.

0: Yan mo na, pati mga kwan na mo. Pabay, alam mo, pati yung kundo sa mga tangki di sa tubig, yung kwan na naman, yung pull out na lang para makasapin-sapin kung ano gitman. Pati bubun gani, wala na, mga timba, mga balde, kalalap ka na, wala na yung kaso sa mon. Eh, ang importante mga buli, may masalbar mo naman yung mga kain na blusang ko, kaparintiyan ko din, mga kapuan ko.
1: Ano ka rin pangalan, sir?
0: Elmo Maravilla.
1: Elmo Maravilla. Kakipag matang so far, wala naman din kita makitaan. Yung dirang salayo, no? Kasi minimal na lang aso ang mahakbo. Dari ako ma-visible, kakipag matsokulit as of this moment.
2: Kaya nagutom ka dahil dalaan ta ka pa mahaw?
1: May problema, wala akong ga-refuse.
2: Abi ka wala problema, kay busog ka. By the way, ka K5 Kim, no? Para magligwaman pa una sa aton yung mga pumuluyo, subungan nagbamati sa aton. So far, okay na? Kumbaga, na-control ng kalayo? Wala na bala niya nagkakarab-karab, dira?
1: Yes, controlled na sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection. And again, no, wala siyang na-trap. Ina-check pa natin kung may mga nakaangkon sa injury o kung paso abi, no? Hindi, kung kasi hindi mo na abi malikawan, tungod pala yung gagawag na, no? Kakarang-karan, kaya dali-dali nga makagawa no, sa imong area o kung palay. Pero amo lang good thing, wala, sa may na-trap ka kay 5 months ulit.
2: Alright. Well, madamo nga salamat kay K5 Kim, kasi makakutulo-chimpo ko na mahapik ko na si Imo.
1: Oh, sure, get K5 macho ko
2: lang. Ilan taon ta kada? E, na-miss ta kada?
1: Medyo mahina ang signal natin. Full pasensya. Gis na mga K5 natin. No, na-auto datong kayo na nga live. Nanigari... sa may area. Pero at least naman sa mga nagkapamati sa radyo, ma-visualize Manila ang mga nagkakalatabo litas. No, sa may... specifically na there is a masonate sa Ulunan na no sa daan ng opisina sa NBI Region 6.
2: Alright. Madamo ka salamat, kids. Flash report. Kapod na ito ng Chief of Reporters ng K5 News FM, ka K5 Kim Kaluyo.
1: Kapod sa patrol si ka K5 Jason Talaro na paraman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Counts Noon na Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: News FM Flash Report. K5, madamo salamat giga K5 Kim Kaluyo sa iyang Flash Report. Sunog! Wow, grabe ni do kabudlay ini. Mga kinihamba sa ibang katigulangan nga mas maayo pa nga babaan ka, hindi lang masunugan. Natamyaw naton gali si manghod ko nga si John Ray Poblacion, nakatutok subong saton. O mayang gabi kay John Mark, salamat git sa pagtakod gagina sa kristal. Mayang gabi si Imo na. A K5 Kim sa aton kapatrol. O maglonghalong ka mo da, Veterans Village. O longhalong kita, tikwaan ta na impormasyon git. Kung paano nagsunog, ano ayhan ang dahilan. Bo dahilan. Ano ayhan ang nahalinan. Well mga K5, wala na ito na tako na ito nga drama. Subong gabi, buwas i-continue naton ang kwento ni Macho Colette, ha? Buwas bugtaw! Kaya magpamati sa mga public affairs ang K5 News FM Philippines. Kung ikaw dira ang nagka-problema sa inyong panimalay, hindi magkalipat kaya mag-inom sa Klinika D3 Bio, mga K5. Ginatamyaw naton si Neil Saison, maid-ayad nga gabi sa iyo. Good evening. Nanay Nenfa, Tatay Mimi, good evening. Macho Colette, nagkaulan-ulan din sa Oton. O, nakaalong ka muna subong. Well, mga K5, lang nagtatsyempo, magabalos ng ikaayong lawas ni Doc Ramil Oy. Kaupon sa technical side, si K5 Andre La Pastora sa newsroom, sa news team naton sa patrol. Aton nga program producers, may daayad nga gabi Western Visayas. Salamat, Doc Ramil Oy. Magabalik si Macho Colette Boss, the same time, the same station, only here. Your favorite radio stations, the number one K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is The K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kibin, bindamo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
8: May mga barikada pa na.
7: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
3: D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
7: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
8: Oh.
7: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
8: Daw import gali ni Doc.
7: O import siya.
8: Mm. Mami-import kaya.
7: Your second immune system.
10: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
7: mga train gipang train
10: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
7: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
10: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
7: kagaw. Paborito. Labi na akong palakaong katamis.
10: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
7: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no. Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulod, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
3: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
11: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
12: Bedtime Secrets.
13: Bedtime Secrets
11: on K5 News FM. Magapalik pa si Madam Usang. Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, Champion in the Lives of the Filipino. Mga K5, may ayag ng gabi sa inyong tanan-tanan kasi mga friends naton yung nagatutok man sa Western Visayas kasi mga friends naton nga paramilang nagatulutambay sa aton nga sa palibot naton upodan nyo ako mga K5 sa programang Bedtime Secrets upod si Madam Usang. Mga K5 naton, well, gakabil-kabil ang imo nga sipel sa mga gabi. Today is Tuesday edition sa nga program. Baka namin naman sa bosa atong topic ko mga K5, ma-enjoy naman kita. Kag-enjoy diri, enjoy naman dito sa atong programa. Kasi sa mga friends naton, ngayon nga pamatida sa bunga, especially pag sa mga tanong Devon Grass, may nabitasan kasi alalasan. Bawa rabi nabitasan, alalasan. May gabi mga taga-alalasan, may gabi sa inyo tanan-tananda, mga friends naton, ngayon nga pulupong ko sa wedding shed. Nagahampang-hampang basket, kung ga-basket pa da, no? Kag nagabaligya, kung ano pa yung baligyan nyo da. Basta nila ang baligya sa hindi man namin mga KK5. Natamiyo ito mga friends ko. Dari sa Moldo, kag sa Aganan. Ang nagabamati sila subong, kamusta. And friends naton, nga nagabamati man dari sa may body operero, nga nagabamati subong sa aton. Thank you so much, kids. And also sa mga friends naton, dari sa may distrito sa Arevalo, nga nagabamati sa aton sa K5 News FM. Always, naka-tune in per me sa aton nga program. And I'm sure, nga dapat mag-enjoy gikita sa mga ka-K5. Well, sigap, may agaman. Inatami ang mga taga-America, sosyalan, tseka, mataga-America, South Africa, ba, bongga, mayang gabi sa iyo. Sa mga taxi drivers natin, nga nagalibot-libot, sabang mayang gabi sa inyo, dira. Taxi drivers, how are you? Kamusta sa? Well, sa mga gabi, may isa naman kailer sender, agin senderi sa aton. Isa naman kailang kalalaki nga mahilig magpiti-pitis ang iyang pink churukoy. Ma-chocolate, kinatamiyaw ko man. Ginapatamiyaw ni Ma-chocolate si Madam Lenleng yung nagpamati. Hello kay Madam Lenleng at kay Ma-chocolate. So, ang gabi. Hello sa inyo. Tanan-tanan. Well, so, ang gabi mga ka-K5, ari naman. Ang ato naman, istoryahan, kag-istoryahon naton sa inyo. Isa naman kalalaki at taguunta lang sa ngalan niya si Ron Ron. Si Ron Ron, isa kalalaki nga dumayoy diferensya. Nga makakita sa ganyan isang babahe, Madam Usang, ginapiti-piti ng iyang nga turutot. Di si Ron Ron, isa ko na atiyo, o isa ganyan sa way ko siya bala. Isa ka beses sa sulut sa balay. Nagsulut sa balay ka naghambas ako ang sininger, day, may bugas ka muda. Ako naman mga ka-K5, di siyempre tiyo mo, ano ka gini, mahatag ka man sa iyab, kahit papaano kamay-kamay lang. Nakita ko naman din si Tito, ang ginapiti-piti, yun naman ang iya nga turutot, kaya nakita naman siya nga uyab na gwapa, na nagabukol-bukol, ginabla. O grabe, eti ako naman ya, di siyempre ang bago Tito, hindi kinabla mag-amo-amos na, ginasaway ko siya mga ka-K5. Ang nagabot sa tiyempo, mga ka-K5 na si Tito ko, naka... upod sa iyang friend ni lalaki. Tuhalain ba lang nga bala nila may diferensya ang taho, ginampangampangan pa nila. At siya nagabot sa point, madamusa nga si Tito ko gintiklod nila. Tapos natumba. Grabe gid subong ako niya ang problema. And then after that, madamusa ginpulik ko siya sa balay namon. May mga tiyempo, man pati ako ginakaptang-kaptan niyang ang iya na turutot ka nagatubang sa akon. Nagaralain ko ganyan, Madam Usang, kung anong dapat kong himoon, kalain ba't sagon? Pero Madam Usang, para ba sa imo, ipastay ko pa sa balay o kung palayasun ko, pati kaluluoy lang o paubrahan ko sa kubo-kubo nga siya lang. Pero hindi kinimanigar nga hindi ko siya makita. kag hindi mamanigan hindi ko siya pagkatuan kay ako nagapakaon sa iya. Gibayaan siya sa akon mga sa akon iloy. Mismo kag sa mga tiyo ko. Damusan ka ikaw i-advise kani pastay ko pwede si Tito Ron Ron sa balay namon because ka may diferensya sa. Wala ko man siya gina-underestimate ko. Ano? Pero gusto ko lang madamo sa mga advice sa imo kung ano ang dapat ko ngayon mo on. Aho gali si Lin Lin sang Pototan. Lin Lin, ba grabe mo nga problema sa kabuhi mo ba? Well, magabalik ka na si Madam Usang Asuyahatan na karoon. More fun, more music on your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Secrets, bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow,
1: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadaan mo gids ang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masa Liga Epic Demo DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang lapanit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing
12: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epic,
11: timo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
11: Yung may D3!
12: Mabagat sa mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Kapamati, gita ko yun sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, mga ka-K5 na to, naupagin naman si Madam Usang. In fairness, ang kagwapo, bala sa nalaki niya na upod ko kagina sa isa ka mall. Tapos naghambal siya sa ako niya, Madam Usang. Kung tagaan mo, kung saan sa Madam Usang ang maupod ka, ihalid, tagid ka, OMG! Gusto ko na tanialhid ko, ah, pero ting, okay lang. Well, sa imo nga problema, ron-ron, kaya mahilig kayo magpiti-piti sa imo nga repolyo, dapat i-stop mo na. Kaya kalain damatian, bala nga hinablos mo yaya, ginapa-autograph mo, kalain mo na iya, hindi na iya pwede. Pero unsak, kung siguro ron-ron ka mag-i-kap-hikap kasang imo, guro nga turutot, ay, i-touch ka gina para mag-autograph dayon. Ay, bangga, connected by. Well, sa mga K5 naton, ha, kapamati si mong ang pulis naton, kag mga friends naton, yung mga F, mga sababaw bukid na balaga, tiruha ko ga, ava verte. And also, sa mga friends naton, nga, dali lagid ha, from 3955, nakahambal gari, oh, Madam Usang, dapat hindi amuna ko na ko sa kay Linlin na palino niya na iya na tiyo o paobrahan niya na sang kubo-kubo kay mabudlay na grabe good. And from 275 ay nami na yakon dako daw notice of disconnections ay bong gagad tanigin talan niyo kay John Capulot kay lampusan na siya ni John Capulot. And sa mga friends, pag ina naton sa Villa nga nagabamati always kay Madam Usang sa mga drivers naton. Ay, hello everyone! Hi! And for nails, actually, kagina nagpakadto kali sa stations, kadamo gibilang gwapo dala sa Miharo Plaza nga nagapungko-pungko. Tigagina malalaki nga nag-upod, bala sa ako, naghambal siya nga, ay kagwapa, kuno sa ako. Pero gina-ignore ko lang na, ay ti siyempre mataas siya ba 6 flat ang height? Grabe! Dugabinhod ang akon kamot. Well, mga ka-K5 na ito, nadalit lagi kito mang jehe si may Madam Usang. Magkabalikan ay all here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: You are looking to your favorite radio station's K5 News FM. Magka K5 nato ni makalipat maginom sa Extend Food Supplement Ferment, MyTC, DGX Cough Mix. May kape ka na, naka-detox ka ba? Sa mga K5 nato, alas 12 na, ba gusto na ni Madam Usa magpalupahuway? Sino ka ba na mag-massage? Ay, gusto ko ba pa-massage sa mga gabi? Well, sa mga gabi, mga K5, but I need to say goodbye na. Magpalupahuway, yan ay si Madam Usang. Salamat din sa pagtutok niyo sa ako. And all the here, to your favorite radio stations, ang pinaka number one nga radyo sa Pilipinas, opo niyo giyapon si Madam Usang. Diri lang sa 88.7 K5 News FM. Good night mga ka-K5. Ini ipagkalipati ha, pangamuyog. And before magtulog, kag sa mga drivers natin, da more ang binta. Wow, may puso. Good night!
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myatao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Klinika Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Klinika Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
12: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio
2: COVID BCO. Bowex ko pala nga pag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag one capsule, 3-10 after 1 week, nanggid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ari!

0: sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed
2: na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
3: Yung may D3!
8: Patakas, mga buti ka!
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Five News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 K-5 News FM News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa

0: Hilo Hilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Hilo Hilo City K5 News FM Hilo Hilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history, bala kamuusang diabetes. Mag-TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-TDX 500 ka na. Mag-TDX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Mag-TDX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Spore Biotics naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
11: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse sa nagsug good ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

DTX 500. Epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanubo
5: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
9: masaligan
5: epektibo.
9: DTX 500
5: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3
5: yung may BCO.
9: Ang BCO
5: yung may D3.
9: D3 Bio
5: with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Filipino.
1: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kasi si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

K5 News FM, championing the lives of

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my
2: puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay.
11: K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
10: Fiesta.
9: Vista, Incision, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Ari nga ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
8: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatiner sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan ng mga suki na termi nga nagapamati sa K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos na naghatag sa aton sa mayong atinto. Kag sa sining nga tiyon, maugdanay naman kita sa aton ng palatuntunan. Kamusta ka mga kamusta ka mo, kabay pa, nga kamutanan, yaraman, sa mayong kantangan, sa mga inyong lawas. Kag sa pagtuo, kag labaw sa tanan ang aton gid na ginkinahanglan amo ang aton nga kaangtanan sa Dios, kay amo na ang pinakaimportante sa tanan nga mga priorities naton sa kalibutan dari sa aton kabuhi. Dapat ang aton natagan first priority, the first and the last and the best in everything, amo gid ang aton nga relasyon sa Dios, kay ara lang gid saya ang aton nga kasiguruhan. Kag ang aton dira nga komunikasyon amo ang prayer, di ba? Kaya mo muna, kay prayer amo na ang pinaka nami nga komunikasyon naton sa Ginoo. Nang prayer from the heart. Bal ni Pablo nga when I pray with understanding and with spirit. Ambot na balon. Nga samtang siya nagapangamuyo, samtang siya nagapangamuyo o nagampo. Permi siya nga with spirit, na balang with feeling nga daw kangay sa ano ba lang nagapamilit ka na nga may ginpangayo ka? Ano na siya? Ang Ginoo mo na ang gusto niya sa Ginoo. Dayon, with, di ba, I pray with understanding. Nga aton pangamuyo, hindi nang firme na lang ay balik-balik nga daw, way, alohala na lang sa aton mabuot, wala na sa aton muna-una. Na ba lang aton ginintindi kung ano ba lang ang aton tinutuyo nga mga muyo. Nga, importante ginahan, hindi ginapagkalipatan ng mga puturan, makabiyanan. Munang nalayaw ng Diyos sa gihapon, dayaw na siya bangon sa tanan ng mga pagpakamahayo nga ginabubo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Sumula na ang aton ng mga pangabay kag mga pangusta sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa padayon na itong mapagtuon sa mga pulong sa Diyos na itong ginatunan, mga mulo kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa masandalit na ito kami po'y dumulog sa inyong manalang luklukan sa pamamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig, patubay, tubay at sa pagkakataon na kung saan pinagalo mo sa amin na kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong manalang ng salita. Pagpalain mo ang manikinig simpilan po ito. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News at Ngayon Philippines at higit sa lahat ang CEO ng Pamilhoy at Pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat ng mga kamani na nawa. Kami po ay makaugnay sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala na inyong aming kinakailangan. At pagpalain mo ang inyong banal na salita na aming pag-aralan. Nawa ito ay makakatulong sa pangitan ng banal na espiritu na siyang mag-bibigay sa amin ng makalangit na karunungan at pangunawa o kang manuwaan namin at ito ay may sasakbayan. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Kaya aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton subong mga kuturan magkabiyanan nga pagtuon, aton abrihan ang aton Biblia. Kung may mga Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Ecclesiastes Kapitulo 8, Versikulo 11. Amuni ang aton balisusing talata. Kaya nga Hambal diri ni Haring Solomon, bangod ang silot batok sa malaot nga buhat, wala ginapatuman sing madasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bugos nga nahamtang sa ila sa paghimok sing malaot. Grabe no? Ano ang butamalon diri ni Solomon? Kay ang Dios perti ka may kugmaon, perti ka maluloyon, perti ka mapinaubuson kag mapasinsyahon. Amo na nga sumok sa iyang eksperyensya kay kabalo naman kita kung ano gid ka dako ang hinimuan ni Solomon nga kalautan nga amak mo na kabalo na ta kung pila ang iya asawa ang ginapakaslan 700 ang iya concubine or ang iya nga kabit mga 300 isa kalibutanan terrible dayon nagsimba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang iyang manggad, ang iyang alam, muna ang iyang ginpagugal. Pero wala sa ginsilutan dayo. Hindi dasig katama ang pagsilot. Although may mga penalties ang Diyos sa iya, pero hindi gin pwerte, hindi gin grabe. Muna nga sa eksperyensya, iyan na nahambal, iyan na sulat, nga bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatog kung sinmarasig. Gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao bungkus nga nahamtang sa ila sa paghimo sing malaot. Muna na. Pero, now, makaturan, hindi nato ni pagpinsaron na sang una, muna ang ilang eksperyensya, bisan kita subong, kaya damo nato hinimuan ng mga malain, daw padayong malangyapon ang ginoon na loo sa ato, nagbubos ang mga pagpagkamaayo, pero hindi na nagpag-abusuhon. Kaya kung gisa akong giabusar ta na siya, ginabusar ta kun ang Ginoo amo na dayon ang magtimalos amo na dayon ang magpalundong amo nang hindi kita matingala na balik-balikon ta ni siya ang mga naglatabo sa bilog nga kalibutan subong sa lain-lain nga mga lugar amo na kumpisa na hindi kita makalikaw may mga baha may mga sunog mga wildfire na natabo nga grupi na lang nga tingala ka kaangay sa natabo dito sa Los Angeles bangod kay godless town daw sila dayon diri sa atong sa Pilipinas kabalo na ta kung ano nagkalatabo kaangay sa Cebu sa Northern may linog sa Central Cebu may baha nga terrible talisay pag iban pang lugar bisan dito sa Negros kung town tang natabo sa Canlaon terrible terrible kay balik-balik nung panglaon sa una pero matingala ko nga ang ginhimo na nga suba ang ilang highway nga ang kanlaon tani damo pa na dira nga mga bulubudukin pero nga ang dito nag-agi sa terminal kag nalubong pa ang mga bases see ina siya amo na ang ginkabig naton diri nga hindi gid insigida nagsilot ang Ginoo pero may mga paandam siya mga paandam kay nga aman hindi ta paghulaton nga matuman ang matabo suno sa aton mabasa sa Isaias Kapitulo 24 mga versikulo 1 hasta sa 6 nga man ang aton mabasa diri nagasiling ang Ginoo magalaglag sang duta kag himuon niya ini nga mamingi iya pabalis karon ang duta kag paaplaagon ang iya mga kunggoy see mas grabe ni kung matabo ni palabuton nato ni palabuton ta ni siya although nga partially natuman ni sa una sa panahon nga ginsalakay sang Babylonia ang Israel sa Jerusalem ginbihag kag nabihag man dito ang 4,600 ka mga tao kalakip na sila si Daniel sa Drach Mishak kag Abednego sa story pero partial lang to siya naman kay nangin kamingawan ang Jerusalem terrible nga pagkaguba biskan nga napatindog mang tuliwat sa panahon nga ginpatindog na panahon na dayan nila ni Nehemiah nila ni King Artaxerxes amo to ang Jerusalem nga nabutan ni Kristo Pero sa gihapon, naguba man itong Jerusalem nga ginpatindog ikaduha. Parsyal lang ito siya nga mga kalaglagan ang ursilot sa mga palaabuton nga matabos kalibutan. Nga himuon na gid nga mamingaw or kamingawan ang bilog kalibutan. Delikado ni. Sa versikulo 2, amo ini ang maabutan sang kagsa-kagsa. Mga pari. Priest man yun, mga pari. Pagmalon, bisan pa mga ministro. Dahil mga pumuloyo. Mga ulipon kag mga agalon. Mga manugbakal kag mga manugbaligya sa negosyante, sa negosyo. Mga manugpautang kag manugutang. Mga magranon kag mga imon. Pagmalon, ang Ginoo, wala na sing mga pinasahi ng mga tao. Wala. Kaya ang Ginoo maglantaw kung magsilot na ang Diyos. Hindi siya naglantaw kung sino ka. Ano ka kamangranon, ano ka kakilala, pero ang ilantaw sa Ginoo kung ano ka kabuot sa iya. Naman. Kaya kung kisa, wala man kita hinimuan nga malain sa Diyos, sa tao, pero sa Diyos, nagkalipat kita sa pagsunod sa iya nga kaugubon. Ang iya lang gani nga kabuton, ang iya gid kinahanglan tani nga mahimo or himoon or tumanon sang tao. Pero amo na ang sa gibasa to dire sa bilog ng mga pumuluyo, mga pare o mga ministro, pastor, mga ulipon, kagagalon, kay normal man na, may mga agalon na nga abusador sa ilang mga ulipon, may mga perti man kabuot ng mga agalon sa ilang mga ulipon. Dayon may mga manugbakal, mga dayon ang manugbaligya, grabe man yung manugbaligya kung kisa kay naman, mga greedy, mga dalok bala sa kwarta, mga dalok sa pinansya, grabe. Pero kung kinahanglan mo gid, ay i-grab pa nila ang opportunity kung kinahanglan mo gid ang munang mataasa at presyo, hindi mali pa yung Ginoo. Dayon ang mga manugpautang, siyempre may mga money lenders na sila, magahulam ka, dako ang interest kung ikaw ang mag ikaw ang magpautang, nubo ang interes, normal na, bisan sa rate sa dollar, mag-iapon. Kung ikaw magmakal dollar, taas presyo. Kung ikaw ang baligya dollar, kay kinahanglanan mo, halimbawa, kinahanglan mo ang Philippine money sa atong Pilipinas, dayon, amo na giapon, nubo. Why tamahin mo? Kaya nga aman. Amo na ang negosyo. Negosyo ginasya. Para sa atong dere, kita nga mga native dere sa Pilipinas. Kita tanan sa Pilipinas, sa mga tuod-tuod nga Pilipino, mga nitibo kita. Hindi kita mahuya nga nganlan kita nga tawagon kita nga nitibo naman. Kaya nakakanta nga nitibo kita sa ano na, I love my own, my native land. Di man native land, Philippines. Kita man mapumluyo, nitibo. Pero sa mga dayuhan, sila pa ang magbuot sa mga presyo. Halimbawa, sa mga dagko nga negosyante nga mga foreigner, di ko nalang mitlangon, kabalo na kamo. Kaya mo man ang nadagko din ng mga negosyante. Partner, tagiya sa SM, mit lang tanong. Tagiya sa Robinson, tagiya sa Ayala, then tagiya sa ano na lang, di ba? Kung ikaw ang nagbaligya, sila ang magbuot sa presyo. Kung ikaw ang nagbakal, ikaw man gihapon ang ilaw man gihapon na pagbuot ang presyo. Huwag kita mahimo. Pero din, ang nagbuot sang presyo, ang manugbaligya nga mga ano sila mga dayuhan mga foreigner utang tala lang no insik apon di ba o Amerikano ngalat na naman mga Pilipino na negosyo na kay hindi man kita business oriented nga mga pumuluyo sa Pilipinas medyo naka-idea na lang kita kay nag-eskwela man ang business oriented gid nga mga tao nga bisan wala katapos eskwela ning aton ng mga amigo nga mga insik. So, hindi nila kinanglan ang ilang mga bata mangin so kung suma cum laude. Importante, makatapos pag-eskwela, kaya mo mag-manage sa ilang negosyo, kung business man ang kurso, business ad, ay di, ang mga empleyado, ang mga suma cum laude, ang mga CPA, may mga counsel sila, ano man, ang mga bartap na sir sa pagka-abogado, naman. Kaya ginsuluhan lang. Pero ang ilang amo, mada, wala nga ni katapos eskwela. So, muna dere, ang punto tadi mga uturan nga ginaisa-isa taning Isaiah 24 versikulo 2 nga agalon man o ulipon, manugbakal man o manugbaligya, manugpautang ka man o manugutang, manggaranon ka man kag mga imol, ang matabo ni sa panahon nga ang Ginoo or ang Dios magasilot sang duta or sang kalibutan. Ang matamo makuturan, wala na tanan nga aman kay balis karon. Pabalis karon daw sang Ginoo ang duta kag paaplaagon ang iyang mga pamuluyo, siyempre maglinaptan na nga aman kay adlo. Sa versikulo 3, ang duta mawagwag kag mabilin sa kalaglagan. Ang Ginoo amo ang naghambal kag matuman ini. Sino naghambal? Suno sa versikulo 3, Isaiah 24. Ang Ginoo ang naghambal. Amo na nga, biskan nga pawala-wala lang kita subong, kasakop kita sa aton obra. Pawala-wala lang kita, kasakop kita sa negosyo. Pawala-wala lang kita kay bisan ano aton bisyo. Pawala-wala lang kita kay labi na mga estudyante, sakop sa ilang lesson sa eskwelahan. Wala sila time para sa Ginoo. Kadamaan subong, halos wala time para sa Ginoo. Kung magadayaw man sa Ginoo, daw nagadayaw sa ba-ba, pero ang tigipusoon wala. Delikado na. Kain na muna ang akig ang Ginoo sina. Kung basahon natin ang Kapitulo 9 sa Kapitulo 15 sa mga pulong ni Kristo sa Mateo. Mateo 15, versikulo 8, versikulo 9. Ang katawahan daw, ini nga katawahan, nagapalapit sa akon sa ilang mga ilabibig, ilang baba, pero ang ilang tagipusoon layo sa akon. Muna, kaya nga man, nagasimbang baba, pero ang hunahuna, ang tagipusoon, wala. Delikado, katama. Muna, ang kaangailan na sa umpisa sa eskulahan, maghambal ang teacher. No class, you are physically present but mentally absent. Delikado na. Lagaw-lagaw man ang una-una samtang sila ara man presente. Muna nga, nga amuni ang himuon sang Dios. Sa versikulo 4 ng siling, ang ruta magamalakag malaya. Muna yung climate change. Ang mga tanong, ha? Ang ruta magamalakag malaya ang mga tanong. Ang bugos ng kalibutan magaluya. Ang ruta kag ang langit madunod. See? Grabe na niya. Ano niya nga duta? Maglabot ang tiyon nga ang atmospheric heaven eh. Guba na siya. Sumungan eh, guba na. Ang banila kay sumo sa mga scientist. Mangod sa damo ng mga pabrika. Nagkalabuslot na ang mga ozone layer. Ang ozone layer, kamutanin na ang mga protektar daw sa kainiton dari sa kalibutan. Bangod sa kainit sang silaw sang adlaw. Pero, naguba na daw. Bangod sa mga buga sa lain-lain ng mga chemical sa lain-lain man ng mga factory na ang ato ilatambot sa kanapot katama pangkanto sa babaw. Naguba daw ang ozone layer. Pero sa tuntunod lang, natong mananisya nga versikulo, kaya nga awan, bangod sa versikulo 5 ng siling, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos. Bao. Kag sa ila, wala pagtuman sang kasuktanan, wala sing katapusan nga iya ginahimo sa ila. Amo man ni ang dako nga bali reklamo sang Dios. Ngaman. Nga mo ning ginhimo sang Dios nga ginlaragway diri ni Isaias kung ano ang matabo sa kalibutan. Bangod kay ang mga tao diri sa kalibutan, ilang gindagtaan ang ruta, ang kalibutan paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios. Labi na subong sa aton nga Christian period. Ari kita sa Christian era. Damo maghanbal nga mga manubali nga kadamaan sa mga magwali, ginhambal nila nga bangod sa bugay, wala na kuno ang kasuguan. Malipay tani kita kay damo na nagawali, damo na nagkatanundo sang balaan ng kasulatan, ang Biblia, ang pulong sang Dios. Pero ang masubo-subo lang kay laban sa mga opinyon, mga teorya, nga bangod sa bugay, gamit sila pinakabersikulo, agod pamatugan daw nga ang kasuguan sang Dios wala na. Kag ang kasugtanan sang Dios nga walay katapusan, wala na. Now, amo na nga diri makuturan, tandaan tani sa maayo. Kay kung maghambal ang tao, wala na ang kasuguan sang Dios. Dira ang Dios mangaking, amo na nga magpaandam sa dayon, magpadundum sa dayon. May mga trahedya nga magkatabo, dayon. May mga properties na damages. Property damages, property, grabe na. Mga man, baro na ta, malinog, sunog, baha, bagyo, terrible na dito sa agwa, labi na. Kaya may ara dito, tornadoes, hurricane, grabe, magyan ang isa ka banwa, ubos halos lahat. Halos tanan kay bangod sa kapsog, kabaskog yun. Naman, kay ang reklamo balikon tanri, at nung libuton, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos, kag sa ila wala pagtuman sang kasugtanan nga wala sing katapusan nga iya ginahimo. isa sa katsumtanan nga pirmi na tinigin na liwat, huwag ginsing liwan kundi ang adlaw ng inupuhoy. Ikapito ka. Ikapito ka adlaw sang simana, sang pagtuga, kaginbutang niya sa tunga-tunga sang napulo kasugo sa iya kasuguan. Amo man lang na. Amo na nga. Bangon sina. Kung aton basahon ang versikulo 6, kapitulo 24 sa Isayas, gani ang Diyos nagpadala sang pagpakamalaot sa paglaglag sang duta. Nang iya pumuluyo, nagabayan tungod sang ila ginahimo, magaamat-amat yutay ang mabilin nga buhi. O si, sabagay, sa Pilipinas siguro, malipay ang pumuluyo sa Pilipinas, bangod kay overpopulated na kita, 110 million kagamay sa mga isla. Dayon, malipay siguro, pero wala gid sing malipay kada pamilya kung may ara isa ka nimbos ang pamilya nga maduna. Hindi gid malipay, masubuan gid katama. Pero hindi man aton mapunggan sa piyak nga parte, sa parte sang Ginoo kung iya tumanon. Bangod kay ang tao nagpasaway. Manang kita, hindi kita magpati mangutoran, hindi gid dapat kita magpati nga ang kasuguan sang Dios nga maduna. Bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula daw ang kasuguan, pero hindi na siya matuod. Wala gid ebidensya sa Biblia, bilog na Biblia, basahon mo na from Genesis to Revelation, we cannot find even a single verse na nagpamatuod na ang napulo ang mga kasuguan sa Diyos na dula na. Kaya kung isa-isahon mo na, halos anan ng mga grupo sang simbahan o relihiyon, nagahambal sila nga, nagatuman sila sa unang sugo, hindi ka mag-simba sa ibang na Diyos. Ikalawa, hindi ka maghimo sa mga tinibgan, sa isang anong mga laragway, sa langit, sa duta, dalang sa duta, sa dagat. Hindi ara, maroon, wala. Wala sila mag-simba. Wala sila mag-himo sa mga tinibgan. Dayon, ikatatlo, hindi man ginagamit nilang pangalan sa Diyos sa wala pulos. Maroon, ara, ana, ang tatlo. Ang ikaapat lang diri, ang iningin-meet lang diri nga, isa ka kasugtanan nga wala sing katapusan. Amuning adlaw ng inupuhoy. Isa na siya, hindi ginamatapos na nga kasugtanan. Kaya wala kita ibinisyo sa Biblia nga, ang Sabbath of Creation, ang adlaw ng inupuhoy sa pagtuga, ay kapito kang adlaw sa simana, nga gintapos na ni Kristo sa napatay sa sakos, wala na siya. Wala gina. Naaw mo na nga, kung masahong taman ang Roma 4:15, nagsiling ang balaan ng kasulatan kay ang kasuguan nagatugas ang kaakig isang Diyos. Nga nga nagtugas ang kaakig, basta lapason mo na siya, bisang sino, bisang regani sa aton sa Pilipinas. Nga nga nag-inaway kung rahanay ang NPA kag ang aton military. Mangod kay kung rahanay ang ilang balaod. Ang military may kagulingon balaod ng aton sa Pilipinas. Karon kay nag-rebuilding man ng mga NPA. Kag hindi lang NPA sa Mindanao, damo ito mga grupo-grupo. Nga sila armado man gyapon mo naman kung kita ay apat yan na yun bisan pa may ceasefire kung kisa may magluib kung muna magtraidor. Pero kaya nga man ang kasubuan ng katuga sang kaakig sang Diyos maakig kagi bisan pamilya maakig ang amay maakig ang iloy kung hindi mag sugot hindi magtuman ang mga miyembro sang pamilya normal gina siya maakigid nga man. Naghambal ang ginikanan, hindi ka magpagabiha, ikaw inday, labi na, babaye ka. O hindi ka magpagabiha, ay karon magpagabiha man. Adi, maaki si papa, maaki si mama. Ano, gusto mo, buntisan ka? Adi, aki na si mama, daw-daw-daw na, aki na si papa. Adi, saway. Naman, kay may ara, family government. Amuna, labi na ang Diyos. Amuna nga, kay nga man, kay kun wala sing kasuguan, ang balik sa Pablo, sa Roma 4:15, wala man sing paglapas. Adi, isa pa na. Kung tuntuod din wala na kasuguan, adi wala na sing paglapas. Kung wala na sing paglapas, adi wala na sala. Kaya ang sala mo ang paglapas ang kasuguan sa Diyos. Sa Roma 4:15. Kung Juan 4:3. Kung wala'y kasuguan sa Roma 4:15, wala sing kasuguan, wala na sing paglapas. Adi kung wala paglapas, why na sing sala? Pero nga ang may ara pa sala, nga aman, kay tanan subong ng mga simbahan, nagawali man permis ang paghinulsol sang kasalaanan. Agon nga mangin takos sa langit. Adi bala? Muna nga, sa totoo lang, ang kamatayon sa misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Kabalo na kita dira. Atong basahon ang Roma, giapon na siya. Mabasa ka ng 5 versikulo, 12. Bangod sa kamatayon, misulod sa kalibutan. Ang kamatayon, misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Apang ginhatag ni Kristo ang iyang kabuhi, na ang tao dapat may isa pa ka pagdilaw. Katagan isa katsansa. Mulang niyang aton nami nga tsansa. Wala siya mapatay sa krus sa pagdula sa kasubuan sa Diyos, kundi sa pagsiguro para sa tao sa ikaduha nga pagdilaw. Ikaduha nga testing, trial, no, di ba? Naman, natilawan siya dan. Nadisgrasya man, huwag man katimbog. Ano na nga? Nihatagan. Dayon, sa ikaduha nga pagdilaw, ang tao. Ang muna nga wala, si Kristo mapatay sa krus sa pagdula sa kasuguan sa Diyos. Hindi sa pagsiguro, agon nga ang tao, mahatagan pa sa ikaduha nga pagdilaw. Now, wala siya mapatay agon himuon ang sala nga isa ka, di mamalat yun nga kinaiya. Napatay si Kristo sa pagsiguro sa kinamatarong

magpadayon sa paglapas kundi agun na magbalik sila sa ilang katukong kag tumanon ang mga subok sa Dios kag ang iya kasubuan subong sang mansanas ang ilang mata. Ang maldere nga mansanas ni kanay bala sa imong mata, may aran na siya eyelid, di ba? May aran na siya eyeball. Ang eyeball na gin-translate man sa translator nga mansanas as an eye sa imong mata, as an apple of your eyes. Apple mo diin uban ang mansanas. Kaya nga itong mata, di ba? Lantaon mo na sa tunga, may gamay na siya nga bilog dayon. Sa palibot dayon, bilog ng giyapon. Ang muna diraan gin sila yung apple of your eye. Muna nga ang gingamit ni siya. Bangod kay kung istoryahon ta ang mata natin. Pwerte gini nakabantay nga may ara kita pilok. Kung may ara lang na makita natin nga muna, dayon, likaw ka dayon ang iyong mata, nagpiyong dayon. Kay ginbantayan gid ang eyeball. Ang halos ang bilog ni mo nga eyeball sa mata, grabe gid na. Muna kay mando muna sa aton makukot. Kay siyempre kung wala na ang aton utok naga-function sa mayo, normal man nga hindi na nimo lawas sa mga function sa ngayon. Kay ang governing power sa tao aras sa ayaw muna, power o bill. Pero ang aton nga oras gali kay pwerte man kadasi dili lang anay kita subong hasta aton nga pagbinag-binag, pero padayon nun tas gihapon ni sa lason nga aton nga tempo sa aton nga platopo na taposon ta natin sa nubo nga pangamuyo. Dakay lang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y dumulog sa inyong manalang matulukan. Pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig at pag-abay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagpalo po sa amin. Maraming salamat sa inyong mga salita na nagpaalala sa amin. Nawa, kami ay makakaunawa nito sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu. Nakinta ng maralim sa inyong pusisipan upang masusunod namin ang inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit ng Pilan, K5 News FM Philippines at CEO ng Pamiloy at pamilya, kayo din ang lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, at financial, gabi ng financial. Pagpalain mo man lahat ng mga nakikinig, nawa, maging kapakinabang ang mga kinakailangan, lalo tigit sa spiritual ng mga bagay. Upang kami ay lumago sa aming ugnayan sa inyo at maging tapat sa inyo, maging karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapalang sa aming isang hiling sa pamamitan ng mga isang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the film.

0: Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang-pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na ubis.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
1: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
2: Masto. Ano yung insider man?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no, ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
2: Palainom ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Like avocado, Dr. Mil. Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
5: Ting liver cells. Subong.
2: Tatlo kabilog abukado sa isak simana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang abukado may glutathione man.
2: Ay,
5: na.
2: Wow.
5: No? Actually, anything anti-inflammatory surgery ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, kagmay T0 Purecy, tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang makapapahawa yun man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganito.
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
5: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: to avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
5: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
5: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach, sang health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano sekreto niya?
2: Milig siya tagoay.
5: Wa siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi siya pila edad, sir boy.
9: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
8: Ah kampyon ni
5: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic gina yan.
5: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
2: Wow.
10: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akong nga lawas.
0: DTX 500!
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
12: para ay, may pares sila, may pares.
5: Di siyempre, klinika diyo.
12: Klinika diyo. Mm-hmm.
5: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo klinika diyo.
12: Oh. Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pektol deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
12: Ibasin mo lang nandang ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
5: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
12: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahubo kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
13: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
12: Pwede sa diabetison.
13: Nagkapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
12: Mm-hmm.
13: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
12: May protection
13: may
12: pa.
13: May antioxidant ka pa.
12: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
5: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasat siya, kag-inom siya extend.
12: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami deliveries ng vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
12: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
12: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
12: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Napamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
12: Uy, anak na. Anak glutathione na.
5: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula,
12: may ga-repairman.
5: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
5: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
12: Kulang na.
5: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
13: Mm. So important na ang good fast aton yung mga cellular sir boy lebelengit sa aton nga brain. Kay nga aton nga utok ya sir boy 60% is made of fats. No?
5: Correct.
13: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Oh, pero pila tong batian sa una no? Kaon mani.
13: Kaon mani.
5: No. Oh. Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy no. Nga anong ara sa mani? Mm. Oh di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
14: Oh. Layo mm. lang.
5: Layo gid ya. 100 times.
2: Isa mas lalaki ang joints sa kaon mani guro. Mm. Oh. Hindi ko makuha ang the same effects ng
13: oh.
2: D3 bio.
13: Diare aton loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain sir boy para sa ginatawag good fats kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets kon putos sa aton nga nerve cells sir boy.
14: Nerve cells,
13: no, ang electrical wire sir boy may putos na siya eh.
14: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
13: Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man ang aton nga
5: try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
13: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
13: Kurente ka, uh-huh. No? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
14: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung D3 bio ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
5: Kung wala kagainom D3 bio sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria.
14: Uh-huh.
5: Tay kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik. Monolaurin,
14: monocaprin,
5: monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na na siya mga ayaw yung bulig sa imo, ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So, meaning pa, hindi stressful imo, ano? Hindi ba stress ang imo immune system?
14: Mm-hmm.
5: Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
14: Mm-hmm. Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, damo ah.
14: Mm-hmm.
5: Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itoag
15: cancer.
5: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: Ditribayo with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
16: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka. Ditribayo.
18: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
16: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalog na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
8: virus
5: no? Kinahanglan inom Ditribayo.
2: Bisan dengue gani inom ko.
5: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag Ditribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
15: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
15: bacteria.
5: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalagko ng mga balita sa mga impormasyon nga nagakanabot di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang atos pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa atos baka K5 sa bilog sa ninga Western Visayas diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton si Maka K5, diri sa 180 taran ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Mlabutan, sang aton sini nga pagwaragwag, nagamonitor ka mo sinusinitag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM Banda. Kag sa aton sining mga real stations, nagapamati ka mo. Dira sa Banwa sa Leganes, Jang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5, ang News FM Sara. Ang aton sa pagpanamiyaw sa aton sining mga K5, sa bilog sining Western Visayas. Sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yan lang ka mo sa maayo sa nga kahimtangan. Kumusta nga aton siya tulog? Sa saling pagbugtaw naton sa aga, labi kag labaw sa tanan, nga aton ginapasalamatan ang aton si makaako. Kay usually, ginambagin na naton nga hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong. Naman na nga importante, hindi kita malipat nga magpasalamat bisan sa makadali lang sa ato si makaako sa saning isa naman kabugay. Another blessing sa ato siya kabuhi nga nakabugtaw pa kita sa simang tinion. Naman na mal na bisan pigado lang ah. Basta buhi ano? Habang may buhay, may pag-asa. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sininga Miyerkules, Pizza 2 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ininga Miyerkules sa limatanan kama Miyerkules sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga mga tal-o sa inyong sining regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espia Umalay. Ako'y may nyulagad anyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Welcome sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dugay-dugay, ga-check na itong connection naton sa aton pag-asa para may baluan ta ang pinakuli sining sitwasyon sang aton sining panyempo kaining si Bagyo Pilandok. Amat-amat na nga nagagwa sa sulod sang aton sining paro. Pero medyo mahina abing iya sa ninga hulag. Pero nagabrobaskog ining si Bagyo Pilandok. Kagyara ini sa kategory nga tropical storm.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ginalantaw nga mahimo magagwa sa to Singapore. Buas nga adlaw ining si Bagyo Pilandok mga ka-K5. Ha, pero ang mga halit sini, grabe. No, umalin pa sa ligad sini nga mga bagyo. Ginpabaskog sini ang hangin habagat. Nga mo ning rason kun nga ang may mga pila kita ka malugar dito sa bayabayin sa Metro Manila kag sa may Luzon. Ang grabe gyapon dito ang tubig baha.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: May tatlo kita subong ka mga tropical cyclone nga ginamonitor aring si Tropical Storm Pilandok kagining nasambit sini no nga si Tropical Storm Saudel amay sang una ang Bagyo Obet. Pero sa guwa na ni no sa aton sining Philippine Area of Responsibility kag migrator pay kita diri sa may bayan sang Eastern Part no sa ato sa Pungsod Pilipinas ang isa sa nika low pressure area.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon na may medium chance ang ining LPA nga ma-develop ini sa isa sa nika bagyo. Now, gina-estimate ni duwa tub-tub apat ka mga bagyo ang magkasulod sa aton sining power sa nga bulan sang September. Sa piyak nga linya, makaupo naton Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga no, kay sa aton mga tagpalamati, ang muna aton nga latest weather update no, para sa mas
0: to. Okay. Dahil lang sir, basero adjust sa ta signal, kaya may nagasulod nga iban sa nga communication no. Dahil lang kay Duga Hizi ang sulod mo siya ni Engineer Rubin. Balikan tabi, Engineer Rubin, mayong aga liwat. Okay, dalang.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Gina-check lang na ito siya nga signal kay Dokalaw ay malakaroon nga nga interview sa Pag-asa daw pigadong sulod yan. Para ma-intindihan kay Klaro. No? Pagkatawagan na ito, liwat na ito siya koneksyon sa ito siya Pag-asa. Base kung sa linya na partner sa PL, kwan, at telepono ay silaw. Para do mas klaro kung sa telepono siguro ang sulod niya mo. Okay, kung kaysa dira sa area sa nga pag-asabi, medyo may mga area dira nga mahina ginang signal. Base baka pro mga bay kita, no? Nga makagwa lang anay. Balikan na ba yun, Jenna Rubin? May aga?
3: Yes sir, may aga no, kung sa aton mga tagpalmati, amun niya ito na latest weather update para sa Subong na September 2, 2020. Sa latest analysis natin sa karon no, padayon niya po natin yung na-monitor ang atong bagyo nga si bagyong Kwan,
0: Pilandok.
3: Ay 1,200 kilometer silangan sa extreme northern Luzon. Ang ining bagyo sa karon is wala sa direktang epekto sa anumang bahay sa atong pungsod. Sa guwasang barlay naton may tropical storm sa hotel na ayapon sa 560 kilometers west ng Ipitanes. Wala man sa direktang epekto sa atong pungsod. May low pressure area sa guwasang atong tropical cyclone advisory domain. Kag tamaan siya ka layo sa karon, no? halos 3,000 kilometers silangan sang Central Luzon. Kaga wala man sang direktang epekto sa aton nga pungsod, no? Kaga sa karon ang southwest monsoon among padayon nga nag-apekto sa Luzon kag sa Visayas, kaga bangod dinhi sistema Western Visayas magilumod ya kon ang kalangitan, may posibilidad po talang kanulat ilatig panag-uob. Samtang kasarangan tungtong mabasog na hangin naman, alin sa labagat na nakatundan, among ibabaw sa Western Visayas, at iyan ng kasarangan tungtong magalod at patigat. At ang temperatura ay 75 to 21 degrees centigrado. Adlaw, mabutlak, subong alas 5.40 sa aga, kang matunod ini, alas 5.65.
0: Okay, Engineer Rubin. Okay, Engineer Rubin. Okay, doga utot-utot gyapon ang signal naton kay dumay nagasuro abi mo sa area dalang ina check lang naton Engineer Rubin kay may maplam ko tanon pa kitay. Ara partner, Engineer Rubin. Okay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Basi ka din kita katawag cellphone or landline. A landline, no, gasuro ang signal basi sa linya blast, no, sa telepono. Sa nga Pag-asa, kayo doon may nag-secret, abing mabati antay. Engineer Rubin, daliwat, tamayong aga.
3: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Okay. Now, daw medyo, abi ang katapusan nato na medyo may nag-secret, abing engineer, no? Pasensya agad. Now, ining si Tropical Storm Pilandok, kaya niya direkta epekto sa ato, kaya may nag-pa-enhance sa ato sa nga hangin na bagat?
3: Yes, pala yun, yeah, po, sir, nga dina-enhance naman, no? Sa karon, kaya mo muna nagkalagit ang mga pagkunan ulan sa buong sa
0: okay, pero dito sa aton sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, why na niya sang epekto si Tropical Storm Pilandok sa pagpa-enhance sabi sang hangin habagat?
3: Sa karon sir, is more concentrated daming aton mga pag-ulan sa Luzon area. Kaga bisan subong no, this is fair weather kita gyapon sa aton nga monitoring dre.
0: Okay. Sir, ining low pressure area nga although malayo layo pa man ini, Do ini paginato may determine kung magasulod ba sa ato Singapore, no?
3: Sa karon sir, isa medyo layo pa sa pag-atako pag uncertainty naton. Pero kung sa latest analysis ang ginpagawa naton kay Ina, no, is more on ang LPA nga ni is a low chance sa karon. Mag-develop sa bagyo sa sunod ng 24 oras pero gina-continuous monitoring lang yapon.
0: Okay. Sir, subong Ampong Sol, Pilipinas, pila ka mga area dere, including gani, pila ka mga lugar dere sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, apektado ni sang haze, no? Tungod sa sining wildfire o kung forest fire dito sa may area sang Indonesia. Asal sa monitoring ninyo, makitaan niya ba natin sa inyong monitoring sa pila ka mga lugar din apektado sang haze?
3: Kung may araw kita isang ano sa weather observation, may araw na naginalantaw taman siya sa actual, no, sa bisan sa naked eye nato na bi makita makita man napo to actually. So, may araw kita wala. So may observe haze man kita na detect diri sa bisan diri sa amon sa office, no, dito sa mga kabukiran naton is may covered subong sang haze.
0: I see, no? Tungod man ni sa sining wildfire dito sa may area sa Indonesia, sa nini, sulabot din kita, engineer, so mamonitor ni Mandira, pero hindi yun makitaan ang specific, abing ano, particles o kung mga dust or abos ni Engineer Rubin?
3: Yes, sir, ang air quality particles is more na siya sa dapat may air quality testing na abi na ginakondak para sa ina ng mga bagay para mabalantag yun. Okay. Ang content sang haze.
0: Sige. With this information, Engineer Ferge Rubin, sa pag-asa, salamat kay Gagluwat mayong aga. God bless it sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you, sir. And salamat. Good morning, man.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nabatihan koneksyon naton sa ato sa nga local pag-asa. So ining si Tropical Storm Pilandok aragin sa propunta sa aton sa nga extreme Northern Luzon, mahimo magagwa ni buwas nga adlaw mga kakifay, no, pero amo na apektado kita gyapon sang hangin na bagat, amo ning mga kwan mga rason kun nga ang naga-experience kita sa say mga pagtupa sang ulan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang interview naton sa mga local pag-asag na dulong sino sang The Power Trio. Subong nga tiyempo, mainit, maulan, hina lagi resistensya mo, laban-laban na kwan kid, masakit kagit. Dapat pabasgur na ito na sa nga immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial, a specialist. Inita na madikalidad ng produkto ni Dr. Militang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga nagpanguna ng butika pharmacy sa lugar, kagining mga klinika products sa pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, gig, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Golista. Timpla na kita sa mainit-init nga kape. Dapat healthy nga kape, ha? Detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina, mapa sa may bayin sang kinamay, di kamay kalanan. Sa may barangay Rizal, po sa kami ng Veronica. Good morning. Ano tulog ka pa manang? Kag sa mga kabataan da, ni Tita Rina, may adayag ginyaga. Timpla ha, sang maayong sa baruso nga sa bawsan nga isda, ha? Namin man yung Tita Rina. Good morning also kay Sir Ed sa eleksyon, kay Sir Agosto 5, dira sa may Kuwait, o kay Ma'am. Nakakagsubo man kay Ma'am Wendy Frida Sarmiento, kay Ma'am Helen Pagaypoy, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Generous Sapural Milaran. Now, good morning. And of course, sa Blessed Wednesday morning, sa kay Ma'am ning Ilumba, pamilya Ilumba sa may bayan, sa Antica Home, sa may Banwa, sa Santa Barbara, kay mayong kagahon gidra, no, sa may Kuwait, kay Ma'am Cheryl Apating Branya, may adayad nga aga, kag happy birthday sa utod siya nga si Genesis Lapating, na nag-celebrated sa nga birthday subonga. Sa may Banwa, sa ang kabatuan, happy, happy birthday.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ano ba lang labing talpang doon sa balita nga aton sin nga pag-istoryahan? Pagbalik nato ni check nato report ni K5 Karen Badilla. Development ini sa sining pagpatay. Now sa sining 18 anyos nga si Aaron Bacolinaw atong ginggaid sa puno sang duldol kag madamo sang pilas sa nakleng nga party sini sang iya sang lawas no tuga sang pagkabunok. Kay ang suspect diri no amo ang iya anay no ex lover botsilingon may relasyon ang ining suspect nga miyembro sang LGBTQ kag ining biktima nga 18 anyos. Pero no nagabulagay ni sila despite nga nagbulagay sila padayon gyapon ang ilas ni nga komunikasyon no nga duwa amo kung kaysa nga kuana mapabilin nga friends gyapon pero hindi ayan base may friends of benefits no ang ining nga relasyon nila kahit ang motibo diri mga K5 no based sa imbestigasyon sang ato sa kapulisan ang ining nasambit sini no nga kaso ang ilalantaw nga motibo amo ang pag pangimon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kada time may plano gid no nga patyon sa sing suspect ang ini nga biktima nga nagdalaga ni isang kutsilyo mga ka K5. So natala na nga iga-file ining kaso nga murder kang lakip man may isa pa gisi ka babayi na nga miyembro man sang LGBTQ ang madala sa kaso.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin may sunog nga natabo kagabi sa bayabayin sa nga veterans sa village a city proper. Dawalo gini ka mga balay ang apektado, daw lima diri ang partial damage at tatlo diri ang totally damage mga ka-K5. Nga mga balay sa sinasambit siya nga sunog sa Zone 8 na Barangay Veterans Village City Proper mga alas 10 ang takna kagabi.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check naman ko yung report ya K5 Kim Kaluyo kahit may suspect man sa pagtiro sa 69 anyos nga manguma sa may banwa sang Lemery magapatubang sang kasong frustrated murder kagalakip man direkta sa bayan sang Iloilo City. Ang ining traffic impact assessment plan required na para sa pagtukod sang bag-o nga infrastructure sa syudad. So dapat nga tun-an no, kung may patindugon ikaw nga infrastruktura lantawon diri, iga-assess diri kung bala ano ang mangin resulta, ano mangin impact sini sa dalagan sang atol sini nga trapiko.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin, inganyo kita nga magsuksok sang face mask. Amutambal na ton na apektado kita diri sang haze. Diri sa may syudad sang Iloilo, kag pila si kamang lugar sa may probinsya sang Iloilo para maproteksyonan na ton ang aton sini nga kaugalingon. Mismo si Mayor Raisa Treñas ang nagpahayag na no, ginapangabay nga maggamit sang face mask ang aton sini nga mga kauturan. Ang required gid diri kag sundo naton ang inyo face mask nga ang N95 kay ti mas damol ini ang nasambit nga face mask ikomparar naton sa ordinaryo sini nga face mask mga kakipay kay tama ni kadelikado ang ining nasambit sini no nga haze kay tungod nga hangin habagat no southwest monsoon ang direksyon sang hangin kay may wildfire dito may forest fire sa may Indonesia tama kadako ini mga kakipay. Now that's why now nga apektado kita diri labot kita sa sinasambit sini nga haze tining nga haze usually now kon nakanotice kamo kahapon kag karon magulo adlawon now daw ga lain daw pagdulom no daw napunan kita palibutan kita sang daw yabo now sang abo ini tuga sang haze now nga halin sa baybayin sang Lapnagon o kundako nga wildfire dito sa baybayin sang Indonesia mga kakipay. Kag base man sa monitoring no, sang environmental Management Bureau ang hangin diri sa may syudad base sila sa pag-monitor yara sa air quality level nga good to unhealthy. Bosilingon may maayo man nga kalidad kita sa hangin diri pero nagalabot man no nga unhealthy. Kita ni kadelikado amang ginapagamit sa nga mask ang atong simakuturan kay tungod no delikado ini sa may mga ginabatyag ilabi na gid kon mayara ikaw sang asma o kon hapo.

0: kon na wala man kita sang importante nga kaduan sa gwa, na mas maayo nga magpabiling kita indoor, na o kon sa sulod sa katos nga puluyan, para nga malikawan nga maapektuhan kita sang haze mga kakifay. Ilabi na gid kung may ginabatsyag ikaw sa aton sininga respiratory, na sa imo sininga baga, no, ginaubo, ginahapo, ginaasma, bao delikado gid ini, no, nga magpasayang sayang kita nga yara sa gwa, unless nga magamit kita sang face mask.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Okay pa di kung kaysa sa may syudad kay may yara kita sang mga ginatawag nga a good the air quality. Pero dito sa may Metro Manila, bawa unhealthy to very unhealthy, no, ang kalidad sang hangin dito sa may bayan sang Metro Manila. Di kung isa dipindi man na abi sa lugar. Ah, kahit di malantaman sa Metro Manila, tudulun siya lang palibot ni a building. Ah, bisan diri sa ato, pasalamat kita kay may mga lugar pa diri nga may mga burubakante sa may syudad sang Iloilo. May mga tanom pa kita nga bisan paano mga K5 nakatagman sang dekalidad o kon air quality sa tunsring nga ginaginhawa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, report ya K5 Karen Badilla. Kang lakip man, istoryahan taning nga ika-20 adlaw. Kahapon nga adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kay may duwadri ka mga official from Philippine Army na amo ang nagtindog bilang witness. Ginpresentar sang prosecution. Kaya medyo nakascore dari ang prosecution. Ha, kay nga, based dari sa testimonya sang duwa ka mga official na ang pagatag sang certificate nila why sila kabalo nga gamiton ini para sa pag-liquidate sang sining confidential funds. Ini kagiban pag mabalita sa aton sining nga pagbalik pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanomdom. Pariog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilong na dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-energy?
8: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
10: Nga sa masami,
8: amo naman
10: ang ginahalina sa mga

0: Collider ng Energy GTX 500 Masalika GTX 500 GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mabaka mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanagit ako makabatsyag pang sakit.
0: TC,
2: babaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
0: Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty
9: Miso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
10: Bakal na sa mga butika.
9: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
5: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Mayong agaman kay Ma'am Winifrida Sarmiento kaysa kay Ma'am Ruby Alvior sa may Bugo, Santa Clara sa may Banua sang Oton, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kag kay Sir Arturo Lilia sa may Barangay Maspasan sa may Banua sang Akalinog, kag Sir Daniel Labrador, isang kamayad ayad nga aga. Iga-check na to report ni K5 Karen Badilla angot sa sining development kay sa investigasyon sa ato sing kapulisan kag sa pagpahayag ni Police sa Colonel Awelbert Taparilla ang ato sing City Director anay may relasyon ang ining suspect no nga si Earl kag ining si Aaron no ugaling kay siguro nagresulta sang hindi maayo nga pagtamdanay o kon ano ang natabo sa ila sa ning relasyon amo ni kunya nga nagbulagay sila pero despite nga nagbulagay sila mga ka-K5 ara gyapon ang komunikasyon kung kaysa okay lang na no ang mga gitawag naton nga mga exes o kon mga ex naton mga anay kaugma naton kung pwede palang ma-friend naton tika mo ang mga ex nyo luyag nyo mangin friend kung kaysa timi amo na mo ang mga nagbulagay at bisa magbulagay kita friend giyapon kita no? Ti padayon ang communication nila nga duwa tub-tub nga naglabot sa punto nga dugin ila nila nga ti dito dalon sa saling lugar sa may zone 10 sa may Barangay Kalaparan Arribalo kagang ini mapagaid vlog na higtan usually no naandan lang nga himuon ina no kay ti may thrill kuno asuno man sa suspect hibalotang report ni K5 Kim ani K5 Karen Badilla
1: K5 News FM Kampyon report
6: K5 Retellos no ang ginalantaw sa subong motibo sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa plano ni nga pagpatay sa kay alias ni o kon sa plano no ni alias Agi sa pagpatay sa kay Aaron Bakulina o K5 Rate dito ya sa may Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo sa tong Agosto 30 sang gabi bali 10:25 PM gidi ni K5 no nasa puan ang biktima. Sunod dire sa kay City Director Colonel Wilbert Parilla K5 Rate nga ginatag sini nga tatlo na katuig nga magkahagugma sadto ang ining si alias Agi kag Bakulina o bali sa subong mag-partner sila pero naging pamangkot na si Colonel Parilla kung saan o gini ang duha nagbulaganay hindi lang na-establishar no sang City Director kung ano nga tuig or kung sang saan o lang gid nga bulan nagbulaganay ining duha ka persona or ining si alias Agi kag si Bakulina o kag dugang sa investigation sang kapulisan ta suno man sa kay Colonel Parilla nga nagselos ang ining biktima or ining suspect kay 5 Rick bangod nga kung sila pa, may ara sang iban niya karelasyon ang victim. So,
5: okay.
6: Sa kay Colonel Parilla.
5: Pero K5 na natumod ang bagong karelasyon sang biktima, ano ni babae, gino kung miyembro man sang LGBTQ?
6: Ginpamangkot naton si Colonel Parilla kung ang gender bala laki o kung babae hindi yaman ma-establish sa subong K5 Rick no kasi
5: oh.
6: Ang pahayag diri nga kunok nga ginakuno-kuno sang victim na may relasyon ang ining bag-uya or ang ining si Bakulina o K5 Rick.
5: Pero sa dinis na nakakuha sa information sa suspect mismo kung sa bayluhanay isang minsahi ka K5 Karen kay ti we all know isa sa mga rason man kung nga ang nadakpan ng suspect tungod man sa mga mensahe sa tunga sa sining biktima kasang suspect kakipipe ka?
6: Ang according sa kay Colonel Parilia, damo ni sila sa may mga gintang kwaan, yung mga detalye kay Fabric, no? Sa mga kakilala, then sa communication ng ining suspect kagsang victim kay Fabric.
5: Okay, so man nakakam out sila, nakakam up, I mean, sang information nga may relasyon kag may bag-o nang karelasyon ang ining biktima nga amo ni ang isa sa mga motibo kun nga ang naging patay ni alias Agi ining 18 anyos nga biktima nga si Aaron.
6: Yes, correct, K5 Enrico. Kaya muna, nga suno sa kay Dayon, ang kinatahat man diri ni Colonel Parilia, K5 Enrico, nga sang time nga to, nga sang pagkita ay nila, why na nisang may natabo sa ila, K5 Rick, kundi after paghigot, pagbaligot ni sang, ano niya tawag, sang kamot ni...
5: Gingkain?
6: Pagbaligot ni Agi, sang kamot ni Bakulinaw, dito yung sa puno, sang duldol, amo na to dayon, nagambal na siya dayon, nga wala siya sang kwarta, kay para maakig ang victim sa iya. Kaya sa amo tong time, hindi na niya siling sexual ang ginaplano niya nga himuon sa victim, kundi plano niya nagibya nga himuon ang krimen kay Five Enrico.
5: So dogin igla nila ang ining biktima pakadtod sa lugar, kagti usually ginahimo man nila nga nagapahigot man ning lalaki ning biktima, so daw ay mabinagpangin padlo sa ginhigtan sa kakipag ka rin kay Abiya, no? After nga may matabo sa ila, hatagan siya sa gipumisa sa ni isa kalibo ka pesos.
6: Yes, yes, correct. E, ngayon, suno pa sa kay Colonel Parilia nga prior sa na-mention tato kahapon, no, sa mga reports naton nga prior sa krimen, ang ining si alias Agi, nakikita pa niya sa best friend niya nga tomboy nga si alias Crystal K5 Rick, no? Akong sa diin, amo ini ang naghatag sa kutsilyo. Una-una, ang kutsilyo ni nga ginhatag niya gamay. Pero nangita pa gid sila ya sang dako-dako K5 Enrico. Ang sa may side man diri ang tomboy nga wala siya kuno kabalo nga himuon tuig nga api ako nagjoke lang ya si alias Agi nga wala sa kabalo nga tuntuod na gali. Pero suno sa kay Colonel Parilia, damo sang witness nga mismo si alias Crystal nakahibalo gid sang krimen nga himuon ni alias Agi batok niya sa kay Bakulinaw kay Five Enrico.
5: Okay, so pag-abot na sa area sa may zone 10 sa idalom sang duldol, may dala na daan nga kutsilyo ining si alias Agi, pero isa lang siya ka K5 ka rin, why na tong babaye o kon ang ining si alias Crystal nga nagatag siya sang kutsilyo?
6: Yes, wala na K5 Enrico.
5: Okay.
6: Sila lang gid nga duha.
5: Okay, so but silingon nga bisan paano ang nagatag sang kutsilyo si alias Crystal, kung madala pa ni si kaso, kahit yung dipinsan ni alias Crystal, why siya kamalunga ang kutsilyong ginatag sa kon?
6: May witnesses ang aton nga kapulisa, oo.
5: May witnesses nga kabalugid siya?
6: Nga nakabalugid si Crystal. Pamatiyan natin, Lucky 5 Enrico,
5: sige,
6: si Colonel Wilbert Parilia, sa latest no, nga investigation nila sa natabo ni nga kaso sa Kalaparan Arevalo.
5: Dalang kay Y pa ka-preparar nga ton sa nga tech. Balaan mo, new fight pa lang ang tech naton kay Five Garen. So daw, medyo pa kung sa mga uro uptick pa, gatoon-toon na palang. Pero at least na establishar, nagsanag-sanag na, nga Y sang may natabo that time, dira sa idalom sang doldol. No? Pero matawhay nga nagpahigot o kung naging gaid ang ining biktima, kay usually, kapilan ni kabeses nga himuon ka K5 ka rin.
6: Yes, correct. Pilan na kabeses suno sa kay Colonel Parilia kag nagamis mo no may ang ining victim nagapasugot man nagapuson siya sa ni alias Agi K5 Enrico.
5: Sige, ari na si Colonel Wilbert Parilia ang aton sa nga ICPO director.
7: Umaga po sa ating lahat. Ito po yung update natin sa stabbing incident kahapon. So, based on our investigation, isa po sa motibo na tinitingnan natin kaya nangyayari po yung krimen ay magkarelasyon po ito sila dati, and then posibleng po yung selos. And then regarding naman po doon sa babae na ang participation niya, wala po siyang relasyon doon sa lalaki kasi member din po siya ng LGBTQ. No? So, ang participation lang niya is best friend sila doon sa suspect. Mag-best friend sila. So, as of now, we are already preparing the necessary documents for filing for a case of murder. Yes.
5: Okay, so, KK5 ka? At least na establish natin na ang ining motibo sang krimen nga yes. Anay magrelasyon ang duwa pero open communication gyapon.
6: Yes, yes, correct, K5 Enrico, no, kahit suno sa kay Colonel Parilla, wala ni kumbaga bla wala sila sang closure nga ginatawag kay tibisan nga bulagay sila pero nagasige gyapon ang ilang communication nga duha K5 Enrico.
5: Oh, ti kung kay sa may mga amugid man ang nagbulagay ka mo mga ex mo pero gyapon ara ang communication ti ka magpasugot ka na. hindi kaya dapat tapos sagid no?
6: Off the record, kung si Colonel Parilla pa, huwag mo napigyan ng second chance.
5: Mang Iban Gambal, one more chance.
6: Yeah.
5: One more chance. give me one more chance. amo na kung kaysay, may mga depende mo nabi K5 ka rin, kaya bali lang, bisan mga ex mo ko, no, pwede mo gyapon, mangin friends mo, ikaw hindi kayo magpasugot, no?
6: May iba niya, K5 Enrico, like abi sa, ano, gino, opposite, yun nga gender, like abi bay, taglaki gin. May iban K5 Enrico, nga ang lalaki, ginbaylo siya sa nubya niya sa tomboy.
5: Aba.
6: Pero kung magpulagay niya si tomboy, kagatong babayi, ti arang si lalaki, kung luyag-luyag, pagin siya sa babayi, tingin batunon niya gididyapon. May mga mukha nga mga sitabo.
5: Oh, tama mo na ang balik na paril, yan yung pagkatagan sang chance.
6: Oo.
5: Dumay hugot ba? pero at least nasa nagana naton nga motibo ginsang krimen nga isa sa ginatudlo diri ang selos. No, kay ti
6: yes,
5: hungod
6: yes.
5: Nga ginila nila ang biktima kag planado. No, sang siling nasambitsi nga suspect nga that time niya patyon gidyay ining si Aaron Bakulinaw, no? So kaso nga murder ang i-file samtang sa babayi is accessory to the crime ka K5 Karen?
6: Murder man K5 Enrico.
5: So dala siya. No? Kaya tiko lang tabo naton kung may ideya ang babayi kay nagatag sang kutsilyo nang in part sa pag-imo sang krimen.
6: Yes. So posible nga base kahapon isang hapon no or subong nga adlaw i-file ang kaso sa so i-follow up ni Dugang sa kay Colonel Parilla subong niya nga adlaw K5 Rick.
5: Okay, so case closed na, no? Dira sa may area sang kaso sa may bayan sa niya Barangay Claparan sa Arevalo. Pero ining sa may pabiyaya to minor di edad na nagbuno sa mga panday sa may Ungka Dos Pavia, no, sa nagligad nga gabi atong isang patay isa man ang pinason. No? Kaya doon nga, kaya gining minor di edad, kaya siyempre hindi ka maglalaing kay K5 ka rin kung ang imo sing amay ara sa hospital pagkatapos ang balanti mo nga, why na yung masakit ang imong tatay, ginhiwitan ni namon, basi kung langas-langas man doon ka K5 ka?
6: According dire sa kay Police Major Bonifacio Alavid Jr., amo na ang pinakarason gid no kung naa naakig ni ang suspect nga ano pa ni gina-verify pa ninsang kapulisan ta kung minor gid man siya K5 Enrico kay
5: kung
6: wala pa sila sa may ginauyatan nga birth certificate or ID K5 Rick no kay suno sa kay Major Alabe ang ining suspect upod-upod man ni sila nga nag-inom-inom sa mga suspect K5 ang suspect upod din inom ang duha ka victim din ang isa pagid ka suspect na si alias Delphine. Ang duha ka victim amo ni si alias Nestor at si alias Popoy nga taga Antique K5 Rick. Suno sa kay Major Alabe sa amo tong time sa nagainom-inom sila mga 5 siguro mga 4 PM K5 Rick no August 30 naglisensya ni ang minor sa mga kaugdanan niya nga malakat sa nanay, kay gantuan niya ni ang iya nga amay nga ginabulong sa Western Visayas Medical Center. Kag kung may baluan niya ang ining suspect, siya ni ang breadwinner sa ilang pamilya. Kay ti siya ning gagasto sa mga kinahanglano nila, especially sa pagpabulong sa iya nga amay, K5 Enrico. No?
5: Yes.
6: Pero ang siya maghalin, ginhambalan ni siya sa, ni alias na store nga hindi na na magayo ang imo nga tatay kay ginpahiwitan ko na. Uno, naging pabayaan lang sang suspect.
5: Naglakas
6: na sa danay. Pero pagbalik niya sa ginaubrahan nila, dira sa may pavia, si dito na P5 Enrico, ginpangbuno ni sang minor ang ining duha ka suspect. Pero,
5: ang victim.
6: I mean, duha ka biktima. Mm. Pero ang napuruhan, gidriya si alias Popoy, P5 Enrico, kung sa din ang iya ni nga Igo, sa dughan gid, walang ining sa na store na amugin ang naghambal, na ano ni na minor lang ni ang naangkon niya kung sa diin estable na sa subong ang iyang na kondisyon. Ti ang ining si Delphine, amo naman ni siya ang nagmaneho sa motorsiklo sa nagpalagyo ang suspect, K5 Enrico.
5: So,
6: pero si Delphine,
5: siya ang accessory to the crime, K5 lang ni kaso, K5 Karen?
6: Yes, correct, K5 Enrico. Ti ano ni siya, tawag ang ining si Delphine na sungka aton nga kapulisan, no? Walang ining minor ang at large sa gihapon suno sa kay Major Alabe. Pero na-file na ni ang case, especially sa ining suspect, murder kag frustrated murder, K5 Enrico.
5: Kaya ang problema siya na, ang problema ka na sa inugasto, sa bulong, kay na hospital tatay mo, tapos subong wanted ka pa, kapalagyo ka, galiho-liho, K5 ka rin, tungod sa imusin nga kaso. Salamat ka, K5 ka!
6: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Cofimix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Mapoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Salamat kay K5 Karen Badilla. Amat-amat na, ha? Bugtaw. Ha, kaya na, iod-iod na da. Mga estudyante ka ba yung mga trabaho? No, manog alas 5:25 na. Bawal mag-late, no? Sa aton sa trabaho, bawal ma-late sa aton sa nga pag-eskwela. Kanina magpaugtas kay nanay, ha? Ligo na, ligo na! Kainit na tubig, mga Pikita Detex Coffee Mix. Kahit manibin ka mo kung maligo ka mo, gamit ka mo Detex Beauty Soap, ha? Para sa mga miss, maputi sa nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Mayong agagi kay Sir Danny Jubedes sa Agpalo da, sa may New York City. Kumusta da si Sir Alex Iyala, Sir Danny, sa may New York City kay magasugod ng US Open. Bantayan subong alas 8:40 saga ang hampang ni Alex Iyala batok sa kay Mary Stoyana sang US. Sa first round sang US Open. Good morning kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Nonoy Lopez, kay Box Barrientos Soto. Daw sa distabla ang tismo gamiton, bakulon anay daw pato ba kay nadayunan, wala nakapalag. Di daw permine kuno ginahimo sa ni Sir Box. Daw ini na sabit siya buluaton nga ginagaid ang lalaki. Amo na ambay ato ginakumpara tablang na panggid sa movie, no, nga 50 Shades of Grey. Daw amo amonik nung istorya eh. Kay Ma'am lang na dublan, good morning gid. No, kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Jeffrey Nonato pagsugiron dira sa may barangay Sapa, sa may Banwa sang Miagaw, kay Ma'am Laura sumagay sa ay, good morning. I-check na ito report niya, K5 Bakim Kaluyo, kay may walo ka mga balay, no, nga nasunog sa Veterans Village City proper. Para sa kampiyon nga report, upod kay K5 Kim Kaluyo.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
8: K5 Enrico ginsog alaw sang sunog ang pila ka mga residente kag borders sang Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper Iloilo City last just 5 sang gabi September 1. Based diri sa aton sharing information nga nakuha, yara sa 8 no ka mga balay ang confirmed nga nasunog, siriin 5 ang partially damaged kag 3 naman ang totally damaged. Ang initial nga mga apektado amo ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos, kag Cabales, kag mayara man no sang iban pa. Iban sa mga puloy-an ang human sa light materials samtang mayaraman sang kombinasyon sang concrete kag light materials huh? May boarding house man nga naulamid seri inangin emosyonal no ang isa ka boarder matapos nga nasunog ang uniform sang iya bata nga isa ka estudyante. Gindeklarar sa second alarm ang sunog kag natigayon nga na fire out alas 11:03 sang gabi. Wala naman sang natrap apang may mga naglain ng pamatyag bangod sa suffocation sa nahaklo nga aso. Ang unang estimate actually no sang isa ka barangay official specifically no isa ka barangay kagawad na nagdangat sa kapinviente ang nasunog ng mga balay nga padayo naman niya nga gina-account kag gina-verify. Ongoing pa ang investigation sang Bureau of Fire Protection o kan BFP Iloilo City sa nasambit nga insidente. Kagini nga balita ang ginadrong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
5: Ginadetermine pa rin kung pilagid ang halit sang sunog kag subuman no ang ginalinan. Sang sunog dira sa may bayan sang Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. Bawang ni tanan-tanan lungan ta. Ining magluntad ang sunog kaysa isang kisap mata lang ang halos pila mo katuig nga ginpundar mahimo nga mangin abo.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
5: Kaya nga kung isa ka budlay kunara ka nag-star sa very populated nga lugar. Kaya nga akong kaysa gahalong kaya mo no, nga makalikaw kita sa sunog. Pero huwag kakabalo ba si matupad balay mo, kay ingod mo, huwag nagalalong, hindi mo na pwede nga hindi ka madalahin. No, hindi ka bang grupo, hindi ka ambals kalayong, hop! Kalayo, hindi kaya magpalapit sa amon balay kay nagahalong kami hindi masunugan. Amun akong kaysa, ti dapat may mga kwangri, may kuro-kwarta, may mga firewall, ini nga ginabutang. Ginabigin ko ng imus nga building, imus nga balay, malapit sa mga makabig na ton na damo sang panimalay. Kaya mo nang marubudlay, basta gani mga ikit-ikit ang panimalay. Once nga magtuaw ang sunog, palayo lang, damo gidya ang mapiktuhan sa sunog.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
5: Kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa may San Enrique kay Sir Kerbida. Good morning! Nga monitor sa atos nga pagpangalagad. Kaga good morning also kay Sir Eduardo Ignacio. No? Kay Ma'am Long Zablan, nga monitor sa Nueva Valencia sa may probinsya kang Guimaras. Kay Sir Arby Chris Caceres sa may banwasang tubungan. Pagbalik nato, makaupo nato na sa K5 News FM Western Visayas. Kagdugapag ng report sa ato sa mga K5 News Patrol Reporter. Pagkatapos, sa pag-importanting mapaybalo, paliog standby.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! nga nagapanubo sang imo blood sugar.
13: TTX 500
9: garantisado.
13: TTX 500
9: TTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
24: Kadaragsa nga punggot.
25: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit.
25: DTX Beauty Soap.
26: Dala o magputi.
25: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol.
25: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga puti.
28: Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
28: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
31: Salamat
30: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masami ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
6: K5.
7: K5.
6: News FM.
7: K5.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
5: Pabalik pa K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
5: Kay Sir Dansky Villas Villas, gamon ni Torgit, good morning gid. Tingagaon ta report ko ni ka K5 Bridge ni Mayo. Samta nagaangan ang kita sa koneksyon naton sa aton sini nga K5 News FM Western Visayas. Kaya ang suspek sa pagtiro, 69 anyos nga manguma sa Banwasang Lemery, magapatuban sa kaso nga frustrated murder. Para sa kampiyong report, opo dyan K5, Reggie Di Mayo.
6: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
5: Ka K5 Reg, alas 5.39 na saga. Imos, imos na! Balikan tang report ni Ka K5, Reggie Di Mayo.
20: September 2.
5: Okay, dalang. Okay, kay medyo kwan pa mo ni. Ang amon tek din
20: ko magkaki 5 Enrico magapangatubang sa kaso nga frustrated murder ang 53 anyos nga suspect sa pagtiro sa isa ka 69 anyos nga mangunguma sa Barangay Bangkal, Lemery, Iloilo. Natalana nga subong adlaw Miyerkules September 2 ipasaka ang kaso batok sa suspect nga ginkilala kay alias Will kaga residente sa Barangay San Antonio, Lemery, Iloilo, K5 Enrico. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Neil Abris, ang investigador sa Lemery Municipal Police Station, nga may igo man ang suspect matapos ininagbalo sa pagpangtiro sa kapulisan K5 Enrico sang ininagpalupok man sa iyang armas lutang sa diino samtang ginpatigayon ang hot pursuit operation. Una diri K5 Enrico, ginaligar nga gintiro sang suspect sang makaduwa ka beses ang 69 anyos nga biktima nga si alias Sirong samtang nagalawig ni K5 Enrico no naglawig ini siya sang iyang karabaw o kung nagpakaon sang iyang karabaw sa may Barangay Bangkal around 4:30 PM sang hapon sang Lunes Agosto 31. Maswerte naman K5 Enrico nga hindi patal ang pilas nga naangkon sang biktima sa diino may igo man ini sa iyang ulo. And sunod diri sa kapulisan nga mayara sang daan nga hiligot-anon ang biktima kaga suspect nga isa no sa mga ginalantaw nga posible motibo sa insidente. And according diri K5 Enrico nga na-recover man no sa lugar ang caliber 45 pistol, 3 kabala, 2 ka fired cartridge cases ang caliber 45, motorsiklo kag 3 ka fired cartridge cases sang 5.56 mm, and nahibaluan man K5 Enrico nga mayara sang suksok nga bulletproof vest ang suspect sang tiona sang insidente. And samtang ginabulong karon K5 Enrico ang suspect sa ospital kag subong no yara na ini sa may Iloilo Mission Hospital para sa dugang pagbabulong. And
5: so okay. Ano na partner? Matabid na kita guro.
20: Sang aton yung mga kapulisan, lakip na diri ang pag-verify kung ang armas.
5: Okay, dalang kay aaran na ato sa connection at sa Kipan News FM Western Visayas. Good morning.
9: sa probinsya kang aklan, Sir Michael. Good morning!
11: Morning, K5 Sir Bisayas, Sir Jubert, Daddy Babe, Sir Robert, Kaga. At Nikki, good morning. Manaya na yang tiyempo di Samo na pag naglantaw ko sa bintana, diyon na may mga haze o aso-aso gamay. Pero nahuna panimoon ko daw inihaw man itong baboy. Balik sa imo, Sir Jubert.
9: Thank you so much, Sir Mike. May nga haze ang imong baboy na aga pa mabugtaw ng kakatulog mong atakipuson. Ara na aton Iloilo, sila ning naka-QR code. Iloilo, good morning. Go ahead, please.
5: Mayong aga, SM Jobert Baskog ang signal. Naka-detect copy mix na diri sa bayabayin sa syudad ko, probinsya sa Iloilo. May haze man diri. Gina-require ganit na mag-mask ang mga kotura naton diri sa may syudad ko, probinsya. Balik si mo, SM Jobert.
9: Thank you so much, Sir Rick. Manipis-nipis ang signal mo nga gasulod sa amon diri pero rida bola. Alin, kompleto ang grupo mga ga K5. I-dribble nato ng bula para kompleto ng aton sining nga aga. At pisar nga may haze ang aton sining nga palibot mga ga K5. Check naton. Detalye sa mga balita nagikan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Selmer Mar, go ahead please.
5: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, K5 Western Visaya, sa mga police report naman dyan, may isang kalalaki na bunan. Kana imaw lang man sa Irimnan, na K5 Western Visayas ang suspect, nagapabilin ka dyan at large, samtang ang biktima nagapayad sa hospital. May nagunguan man, darwa ka magkatuhay nga aksidente ang estudyante, kapanaw gabi is karsada, nabungguan ka tricycle na hit and run, ginpalagyuhan ka tricycle, ang problema, huwag makita sa CCTV kay Dulom, tapos brown out kag, sako pa brown out just probinsya ka Antique. May nabungguan man kahapon, tricycle man, nabungguan ang lalaki nga nagalaktod man sa dalan po sako mga aksidente, dyan ka namon. Tilason ang biktima.
12: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, basi gusto nyo magbakal dyan kang buhi nga baboy sa Antique, kay ti may mga ASF cases kamo dyan. Dyan ka naman, brato! Agto kamo dyan, bisita kamo sa Antique, kay ang live weight kang buhi nga baboy, mabakal lang sa 145 pesos per kilo K5 Western Visayas at Negros Island Region.
5: Amora, so far mga balita naman dyan, SM Jubert, balik kanimo.
9: Thank you so much, Sir Mermar, sa listo namin. Magbinaboy lang kita adlaw-adlaw, you know? Alin sa probinsya, kagantike, sa ilo kita sa mga nagwapon, kag mga senior, nato na makoblanan sa Negros Island Region. Sir Babes, go ahead, please.
5: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolodre, sa may barangay Kabog, in particular, mga kakifive, nakastiguhan ng sang anom ka persona ng isa ka babae ho babae kinastigo anom pa ka mga persona ang nagakastigo nga nagabaligya lang sang second hand nga cellphone sa barangay Kabog mga ka K5. Suno sa ginpatagayon nga investigasyon nagbakal ang mga persona sang cellphone sang biktima kag nagtransaksyon sang down payment rason nga nagtabuay sila diri sa gilayon na gindumog mga ka K5. Ginguramos kagin guyod sang mga suspect ang biktima mga kaluluoy man eh. Matapos ang insidente gilayon naman nga nagsakay sang ang mga suspect sa motorsiklo kang nagpalagyo ambot ko din na subong nagbakwanway na makita sa ato sa mga kapulisan padayon karon ang investigasyon.
9: Sa ibang pagid nga balita baw grabe man eh. Kung diin pang kaingod mo dapat amo nang magbulig sa imo. Pero nagagawa nga kamo paya ang nag-iilinaway. Sinuyaay ang kagdaang hiligutanon ang motibo sa pagpatay sa isa kalalaki sa barangay Alihis. Nagagawa sa investigasyon sang mga kapulisan nga natabuin ng insidente sang Setyembre 1, 2026 kagtupad malang sang balay sang suspect asang biktima ang suspect. Nagasuno sa information nga ining biktima may dugay na nga hiligutanon kabangdanan nga naglabutan na igit sila sa itong nagligad nga adlaw. Bangod sini, ginbuno sang suspect na ginkilala sa kay alias Roger kag ining biktima wala ginhingadlan kag amuning napatay. Ambot ko nasta sa ano ining balik kay ang maayo nga panimuot kay sa tion sang emerhensya wala ka sang iban nga pangayon bulig kundi imo kaingod.
5: Awan ang mga balita na Andrea sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
10: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa pabalitan sa Negros Occidental. Alin sa Negros, ay lokita daw, no, okay ng signal sa Iloilo, Sir Rex Rita. Iloilo, go ahead please.
5: Mga dalagkong mabalita dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kagabi may sunog na tabo sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. Walo ka mabalay ang apektado. Lima diri ang partially damaged kag tatlo diri ang totally damaged. Ginadetermine pasubong ang gintunaan sang sunog kag lakip man kun pilagid ang halit nga gintugas sang sunog. Sa piyak nga bahin na establisar na sang Iloilo City Police Office ang ining pagpatay sa 18 anyos nga biktima ining si Aaron Bacolinao nga ang suspect diri ang isa sa nika miyembro sang LGBTQ na establisar sang ICPO nga si Los ang motibo sang krimen. Kay na establisar diri may relasyon ang ining biktima kang suspect pero bisan may relasyon sila sang una padayon gyapon ang komunikasyon sang duha. So ginila nila ining nasambitsan nga biktima kag dito ginimo ang krimen. Why na kuno sa may natabo pa dito nga labing-labing
9: sabot
5: no sang antes ang krimen kundi planado nga ginganyat ang ining biktima kag dito ginimo ang krimen. No, kag daladri ang ining isa pa kababayen nga si alias Cristal nga mo managatag sa kutsilyo sa biktima. Kag lakip man amo dambal naton dire galong-along de may mga ginama may mga masakit sa hapo sa asma tungod di apektado ang syudad sang Hayes kag pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
10: Thank you so much, Sir Rex, sa sudan sang Iloilo. From Iloilo, mga ka-K5 sa Ilo, kita sa probinsya nga klan. Sir Michael Calibo, go ahead please.
13: Sa mga balita sa Banawas sang Calibo, kabilog ng probinsya nga klan, sobra to nga sa milyon ang bilis ang mga panimalay. Naging kaon sang kalayo matapos magluntad ang sunog sa Barangay Yapak sa Isla sang Boracay sa Sityo Hagdan kahapon, mga ka-K5. According sa report, sa napulo kabalay walugid ang totally damage kag duha ang partially damage. Mga 400 square meter ang kalaparon sang kinaon sang kalayo kag sobra isa ka oras kag nadeklara nga fire out ang nasambitan nga sunog, mga ka-K5. Maayo lang kay wala sang ni-report nga mga na-injured kag ang mga nasunugan ara subong sa covered court temporaryo nga naga daayon anay mga ka-K5 kay naibalaan nga mga borders kag ara sa trabaho ang nasambitan nga mga pumuluyo sang matabo ang sunog. That's why wala gid sang posible na isalbang nga mga gamit, mga ka-K5. Pwede ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Isla sang Boracay. Kaga may sunog pagid nga natabo man sa Banwa sang Banga. Dirty kitchen na sunog, mga ka-K5, sa Pulokati sa Banwa sang Banga. Nakita ini sang bata nga ang ila kusina o kung dirty kitchen nasunog. Gininform niya ang iya ginikanan pero madasig nga nagkalihit man nga nagkalat ang kalayo kay human ini sa ano ni human sa light materials kag ginasugid nga halin sa baga nga ilang ginagamit sa pagluto kay ang ginagamit nila sa pagatong kahoy, mga ka-K5. Kaga sa dugan naton nga mga katapusan nga mga balita, mga ka-K5, ara na subong sa LTO no matapos magpapanaugan sang Shoko's order ang involved bala sa vehicular accident nga nangin rason sang kamatayon ni Petex Aklan na mga ka-K5 no. Aga kung sa diin gani sa subong ang LTO sa diri sa western side sa probinsya sang Aklan ang mga dokumento ara na subong sa LTO Region 6, mga ka-K5, nga kinahanglanon para mapanaog ang Shoko's order kontra man sa suspect nga si Maynard Ingaling nga 24 anyos nga responsable sa kamatayon ni Petex Aklan. Magadepende ini sa resulta sang investigation kung bala i-revoke ang iyang lisensya kung anong magawa sa investigasyon sang LTO, mga ka-K5. Una mga kampiyon yung mga balita sa Aklan kag Banwa sang Calibo. Balik sa iyo, Sir Jubert.
10: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa probinsya kang Anti isang Aklan. Diri naman sa amon sa probinsya kang Capiz kag siyudad sang Rojas. Isa diri sa mga kauturan naton nga ginabantayan sang munisipyo sang Banwa sang President Rojas. Usong kinawatay, mga K5, kalakip man diri mga kauturan hasta mga linya sang streetlight. Ubos sila punpon ng wiring. Kahapon, ang aton sa ning makatapos ang kapulisan, nadakpa na giman isa sa mga grupo, mga K5, nga naangot sang kinawatay ining lalaki, mga K5, nga gin-tiklos ang aton sa ning makatapos ang kapulisan matapos nga may reklamo nga may isa ka tawo nga nagabit-bit sang armas sa isa ka pabahay di sa banwas ang President Rojas mga ka-K5, si alias Alan, 37 anyos, nga pumuluyo sa Vizcayaville sa banwas ang President Rojas na recover sa aton sining mga katapos ang kapulisan ang armas na nasambit nga suspitsado. Kalakip man mga ka-K5, inigali ang pangusisa ni Police Captain Jubert de los Reyes nga ining sambit nga suspitsado ang ilang ginakuha nga kinawatan nga mga wirings kaya ginapakilo mga ka-K5 ginagamit sa pagbakal sang illegal nga druga. Way nakakinanglan sa imo nga kwan nga kagamita gamiton sa imo pagruro mga what gid mga ka-K5 sa karon ining nasambit nga suspitsado ara sa karsel sang President Rojas PNP at the same time ang mga kaopdanan sus nagpalalagyo na ang iba naranda sa Iloilo ang iba nagpamanila na mga ka-K5 ibot kang street lights sa President Rojas nga gabanag ang kali dula dulum na inawat gali mga ka-K5 samtang isa ka utod naton nga may problema sa paminsaron ang nasapuan kapon patay sa isa ka area sa barangay Banika siyudad sang Rojas mabaho na mga ka-K5 sang matalupang dansang mga pumuluyo sa isa ka hilamunon nga lugar sa barangay Banika Rojas City apang tubtob sa karon wala pa makilalaan kun sinugid katagadiin gidini siya mga K5 ang nasambit nga biktima mga kauturan. So para mo na mga dalag ko nga mga balita dali sa amon sa Rojas so ay nata oras pero was file na kamo sang live niyo dili kamo panyaga sa Biyernes kay anniversary sang K5 Radio Tagbuanay. Salamat mga kaopdanan naton sa aton mga sister station. Thank you, Gid.
14: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
5: Salamat, Gid, sa ato sa ninyo mga kaupod sa K5 News FM Western Visayas at sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Amat-amat na imos. Pamahaw na mga K5, ha? Before kita magalin, dapat amot-amot kita. Hindi kita baho balas, hindi kita baho bayabas. Gamit kita Klinika Diofresh sa aton sa ninyong mga kili-kili.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
5: Good morning, Ma'am Aisha Ahmad. Kay Ma'am Rimia Panes dira sa Taguig City. Hindi ko maintindihan ni kay ano ni daw, Arabic. Pa-shout out ko kay Nanay Pulay sa may bato, sor, purok, mabinuligon. Nga permi ko nga pamati sa aton. Good morning, kay Nanay Pulay dira. Ang na lula ko, ayo yaman na lula pulay. Alas 5.55 sa atos nga pagpangalagad kay Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, kay Gerland Sumido, kay Sir Alex Sabo, mayadayad man nga ag. Alas 5.55 na sa atos nga pagpangalagad. Now standby na kamo sa masunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning News ka. Kagang pilasik man development, madalag ko mabalita. Mabatihan ko sa pabalagad sa Foro de los Pueblos.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
5: Kita na kita karon sa 11 Mbps. Kag subong adlaw, magpadayon ang aton sining reporting competition. Subong adlaw na ka-schedule ang representante from Iloilo City National High School. Kag suman ang Landoni National High School, ang Sara National High School, kag ang Nico Medas Tubar Senior National High School. Amerikaron ang inyong mabatian sa aton sining 2026 live competition diri sa K5 News FM Iloilo.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
5: Kay Sir Fred Pascal Adjucampo, isagid kami ay adman nga aga. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Salamat sa nag-upod sa aton. Sa ngalan lang sa mga puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
16: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMix. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: magid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty.

0: Beauty Soap,
1: GGX Beauty Soap,
2: mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
3: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio.
8: Ang D3.
3: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
3: Yung may D3.
10: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Center Time, alas 6:05 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
15: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
15: DTX 500 Morning Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw, September 2, 2026. Miyerkules kadlaw mga ka-K5 sa atong siring pagpangalagad.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga headlines, mga pangulong dinalan ng idulong sa atos kalawan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 by Ampalaya Extract kag di sugar cane nga sarangay makampulig sa atong siring nga ikaayong lawas. Mag-inom sa Klinika DTX 500 para mabatuan ang mga balatian sa diabetes kag hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
3: The story of the day. The story of the day.
1: Sa mga nagkapanguna na ang mga Pangulong Dinalan, Defense Secretary Gibo Chudoro ginpahalong ang publiko sa epekto sang haze, tugas ang wildfire sa Indonesia nga naglabot na sa Pilipinas. Sa duga ka mga balita, mga ka-K5, Office of the Civil Defense 6, padayon nga gina-consolidate ang report sa mga local government unit nga apektado sang haze sa Western Visayas.
2: Walo ka mga balay na sunog sa Veterans Village City proper.
1: Kag poultry farm sa clan gireklamo bangod sa langaw.
2: Para naman sa K5 Network News, babae nga pasahero arestado sa Tacloban Airport bangod sa bomb joke.
1: Kag sa duga nga mga balita ala sa East Jess sa aga sa to sini nga pagpangalagad Boran Singh ginpayag nga wala sang confidential funds gikan kay Vice President Sara nga gingamit sang Army Youth Seminars.
2: Sandigan Bayan ginpasugtan nga himuon sa nga state witness si Anay DPWH Secretary Manuel Bunoan.
1: Sa dugang mga balita sa balitang international, numeros ang napatay sa Nepal kag Tibet o kon Tibet sa flash flood nagsaka na sa masobra 1,000.
2: Sa balitang negosyo, supply sang pagkaon sa pungsod nagapamiligro bangod sa El Nino.
1: Sa mga balita sa patagsang sports, sa tickets sa US Open nagmahal tungod sa hampang ni Alex Ayala.
2: Para naman sa balitang entertainment, Josh Leia magabalik na sa big screen.
1: Sa mga detalye na sa mga nagapanguna ng mga balita, diretso kita mga ka-K5 sa Top Story of the Day.
3: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
1: Sa Top Story of the Day, ginapahalong ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro ang mga publiko batok sa delikado kag mahigko ang hangin o kon haze tugas ang padayon nga wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Naglabot ang madamol nga haze sa Metro Manila kag kaingod ka mga riyon kabangdanan nga gindeklarar sa mga syudad sa Manila kag Quezon City ang unhealthy to very unhealthy nga kalidad sa hangin. Sunod sa Department of Health o kon DOH, ang haze ay nagatugas ang kapudlay sa paginawa wala untat kapag ubo pala nakit sing tugan kag paghapdi sa mga mata. Bangod rin labinang ginapahalong ang mga bata, mga tigulang kag mga tao nga may balatian sa tagipusoon kag baga kasubong sang hapo. Paatag sang tiglikom, nga pisara ka katabo kadatuig ang wildfire sa Indonesia nga masamimis makitaan sa Malaysia kag Singapore lang ang mga apektado apang nakalabot na ini sa Pilipinas. Bangod sa karako sang sunog kag mabaskog nga hangin habagat ginauman nga maglawig sang pila ka adlaw ang haze kabangdanan iginapanugyan sa mga awtoridad kag pa sa mga publiko nga limitahan anay ang mga outdoor activities agud makalikaw sa sakit nga tuga sang haze. Ginhaylo man ni Chidoro ang mga pumuluyo nga magsuksok sang N95 face mask kag mangin updated sa mga detalye sang sitwasyon kag mga tikang agud magapabilin nga luwas ang ila nga ikaayong lawas. Yari ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Chidoro.
4: Nagkaroon ng forest fire na taon-taon na nangyayari ito sa isla ng Sumatra, sa Indonesia, kung saan normally ito ay pumupunta lang sa yung usok sa Malaysia, sa Singapore at sa mainland Asia. Ngunit ngayon taon na ito, dahil sa laki nito at sa ihip ng hangin ay umabot dito. Kaya maglalabas ng mga babala mamaya. Nakalabas na pala ng babala. At ito ay pag-iigtingin pa ng babala sa mga lugar na kailangan mag-maskara ang ating mga tao. Kung hindi N95, may mga suggestions ng DOH kung anong pwedeng gamitin. So, patuloy ang ating 24 hours na monitoring at pakipag-ugnayan sa ating mga LGU at sa ating mga kababayan.
1: Nabatian ang payag ni Secretary Gibo sa Chidoro sang National Defense. Ang oras, alas 6:14 sa aga. Diretso na kita sa mga balita sa patag sang balita lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Nagkapadayon sa karon ang pagpatigayon sang data na tuhoy sa mga kabanwahanan nga kumpirmado nga apektado sang haze sa Western Visayas. Sunod kay Direktora Ol Fernandez, Regional Director sang Office of the Civil Defense, sukon OCD, Region 6, iya grapayag nga nagpakigangot na sila sa Environmental Management Bureau o kon EMB para sa pag-monitor sang air quality. Ginpamanduan man ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kon LDRRMC sa reyon nga mag-monitor kag i-assess ang sitwasyon sa ilatag sa mga area of responsibility. Ginparugyan sa mga affected area nga magsuksok sang face mask kag limitahan ang outdoor activities. Ang haze amo ang atmospheric condition sa diin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution ang nag-apekto sa air quality. Sa report ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia. Sa diin bangod sa direksyon sang hangin, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, OCD 6, may pila ka pahanumdom kasunod sang epekto sang haze sa pila ka areas sa pungsod. KK5 Kim Kaluyo sa report.
5: Kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga area sa Pilipinas, kag pinaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanumdom ang Office of the Civil Defense o OCD Region 6 agud mapabilin nga safe.
6: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 nga mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kon may mga nabatyag na nga daan nga balatian sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Sa diin sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions agud mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon, padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies, limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze, magsuksok sang face mask kung magwa, siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed, ang haze amo ang atmospheric condition kung siriin, may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution ang nagaapekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia, siriin, bangod sa direksyon sang hangin o kon ining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
5: Sa karon nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kon air quality sang Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, agod nga makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas, sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 6:18 ang oras, mga ka-K5. Ginkumpirmar na sa Environmental Management Bureau o kon EMB nga apektado sang haze ang Miag-aw, Iloilo. Sunod kay Dr. Socorro Quinion, head sang Iloilo Provincial Health Office, ang haze amo ang sarang makapekto sa ikayong lawas, ilabi na sa mga vulnerable individuals kaangay sa mga senior citizen, kabataan kag may mga sakit. Posible ini nga magdala sa kabudlayan sa paginhawa, ubo, kapinot sang dugan, pagpalang luha sang inyong mga mata, pagpalangatol sang inyong mga ilong. Kung may asma, delikado mini kag sarang makapalala. Ginabiso sa Iloilo Provincial Health Office ang pagtinir sa balay. Saraduhan ang pertahan kay bintana mo ang paglikaw man sa mga outdoor activities. Dapat ka magsuksok sa face mask. Kaginrekomendar ang N95 mask. Kung wala sa available nga kaangay nga mask, mahimo magamit sa basa nga tela. Sa karon nag-inventory na sila sa available nga mask. Agod nga madistribute sa mga lugar nga nagakinahanglan sang face mask. Yari ang payag ni Dr. Maria Socorro Quinion sang Iloilo Provincial Health Office.
7: So, ang na-confirm pa lang so far sa Miag-aw, in-confirm sa DNR. Nga, indeed, efekto ito sang haze, no? Nga halin sa Indonesia, no? So, ang epekto sini sa aton nga ikaayong lawas, ang budayan kita magginhawa, gaubo kay irritation because of the smoke, no? Sakit ang dughan, no? And galuha ang mata, no? Kag gakatol ang ilong, kag dain pa kung may mga COPD dira or may asthma or may mga masakit, no, sa kurason kag sa respiratory tract, posible maglala, magka-pneumonia ang isa katawo o kung mag-exacerbate ang ilang COPD.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal na record sa siyudad sang Iloilo, ang air quality level sa kategory nga good to unhealthy sa pilaka-sensitibo nga grupo base sa monitoring sang Garden of Love Monitoring Station sa Nabitasan Lapas, alas 10 ang aga tubtob, alas 3 ang hapon, Martes nga adlaw. Ini nagapatimaan nga peligroso para sa mga tawo nga may balatian sa baga, kasubong sang asma nga magwa o kung magtinis sa guwa sang ilabalay. Base ini sa air quality update nga gipagwa sang DENR Environmental Management Bureau. Kasunod sang presensya sang haze, tuga sang forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Palayon nga ginamonitor sang EMB ang air quality. Sa Metro Iloilo Airshed, agud maabisuhan ng publiko sa posibleng epekto sini sa ikaayong lawas.
1: Oras alas 6:21 sa aga. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO ginkumpirman nga may haze na sa siyudad sang Iloilo. Yan ang report ni K5 Jenny Kauyunan.
8: Ginkumpirmar sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO nga mayara sang haze sa syudad sang Iloilo dala sang nagapadayon nga forest fire sa Indonesia. Sino kay CDRRMO Disaster Division Head Mr. Darwin Papa nga basa sa ilang monitoring mayara sang pagnubo sang concentration sang PM2.5 sa air quality sa bugos nga syudad. Paathag ni Papa nga ang PM2.5 isa ka particulate matter nga tuman kapino nga nakaimpon sa hangin nga sarang magtugas ang halit kun makahaklo ilabi na kung mayara sang balatian sa baga o kun langsa. Bangod sini nagapahanumdum ang natungdan sa tanana ilabi na sa mga vulnerable kag may balatian sa langsa magsuksok sang face mask kun magwa sa panimalay kag magkadto sa mga pampubliko nga lugar. Magluwas sa Iloilo City apektado man ang bugos ng Western Visayas sang among haze. Ang haze ang isa ka rason sang pagdulom sang kahawaan dala sang particulate sa kahanginan kaang isang abo halin sa forest fires.
5: Report nagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kawuyunana para sa kampanya balita sa Servisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa dugang nga balitang lokal, ginsug-alaw sang sunog ang pila ka mga residente kag borders sa Zone 8 Barangay Veterans Village Iloilo City sa alas 10:05 sang gabi Setyembre 1. Sa inisyal nga impormasyon, niyara sa 8 ka mga balay ang kumpirmado nga nasunog sa diin 5 ang partially damaged kag 3 naman ang totally damaged. Sa inisyal nga impormasyon, ang mga apektado nga pamilya amo ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos kag Cabales. Iban pa sa mga puluy-an ang human sa light materials samtang mayara man sang kombinasyon sang concrete kag light materials. May boarding house naman nga naulamid sa diin ang inemosyonal ang isa ka border matapos nga nasunog ang uniform sang iya bata nga isa ka estudyante. Gindeklarar sa second alarm ang sunog kag natigayon nga ma-fire out alas 11:03 sang gabi. Wala naman sang na-trap apang may naglain ng pamatsyag bangod sa suffocation sa aso. Ang unang estimates ang barangay official sa lugar, nagdangat sa kapinviente ang nasunog sa diin padayon nga gina-account kag gina-verify. Padayon man ang investigasyon na sa Bureau of Fire Protection Iloilo City sa nasambit nga insidente.
1: Oras, alas 6:24 sa aga.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ginpanindugan sang General Service Office o kung GSO nga hindi overpriced kag nag-agi sa insakto nga proseso ang pagbakal sa balor nga 3.5 million pesos nga mini street sweeper sa siyudad. Sino kay GSO Head Engineer Neil Ravena nga ang pagbakal sa street sweeper ang nag-agi sa insakto nga procurement kag bidding process. Patag pa sa natungdan nga lain ang ginbakal sang siyudad kung ipaanggin sa online nga mas barato ang presyo ilabi na sa mga specs kag features ni. Lakip na sa mga features sa mo ang anom ka sweeper's brusher, articulated arm, amuman ang mga iya charging capacity nga sarangan mag-operate sang 220 volts kag hindi na kinahanglan sang kaugalingon nga charging station. Dugang pa sa natungdan nga ang pagbakal sang siyudad ang wala nakabase sa pinakamanubo nga presyo apang ginapasiguro man nila nga ini ang efficient quality kag mayara sang warranty. Naibaluan nga gamito ng sweeper sa paglimpyo sa mga public plazas kag spaces lakip ng Esplanade kag Sunset Boulevard.
2: Sa pihak nga bahin selos, ginalantaw nga rason sa pagplano ni Alias Agi nga patsyon si Aaron Bacolinaw sa Kalaparan, Arevalo. Ka K5 Karen Badilla sa report.
9: Antaw sa subong nga motibo sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa plano nga pagpatay ni Alias Agi kay Aaron Bacolinaw sa Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo last 10:25 sang gabi Agosto 30. Suno kay City Director Colonel Wilbert Parilla ginathag sini nga tatlo ka tuig nga magkarelasyon sa to si Alias Agi kag Bacolinaw apang wala lang sini napahayag kung saan o nagbulagay ang duha. Sa duga nga investigasyon sang kapulisan nagselo si Alias Agi bangod ginaligar nga may karelasyon nga iban si Bacolinaw samtang sila pa. Sa subong ginahikot na sang ICPO ang mga dokumento para sa pag-file sang kasong nga murder bato kay Alias Agi kag kay Alias Chris nga amo ang naghatag sang potsilyo sa suspect.
10: So based on our investigation, isa po sa motibo na tinitingnan natin kaya nangyayari po yung krimen ay magkarelasyon po ito sila dati and then posibleng po yung selos.
11: na-mention mo na selos.
10: Yes, ma'am.
11: Bali, ano sir, sila pa, tapos may, ano, may iba na.
10: May other party involved. Ano? Hindi lang natin masabi kung babae o lalaki, but there is a third party.
5: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 6:27 sa aga. Naka-file daw sa kaso sa duha ka mga suspect sa pagpangburo sa duha ka mga panday sa ilagilubrahan nga boarding house sa Barangay Ungka 2, Pabia, Iloilo sa Agosto 30 sa hapon. Ang mga suspect amo si alias Ulot sa 17 anyos ka nangamot sa pagpangburo. Kag si alias Delphine, 32 anyos ka nagmaneho sa motorsiklo sa pagpalagyo sa menor ni Dadlunsay, mga tagalambunaw, Iloilo. Ang biktima nga napatay mo si alias Poypoy, 25 anyos kag napilasan sa ulo. Amo si alias Nestor, 56 anyos, Lunsay, mga taga Antique. Suno kay Police Captain Bonifacio Alabi Jr., Epis ang Pabia Municipal Police Station, na file ang kaso ng murder kag frustrated murder kag kay alias Ulot, kag accessory to the crime of frustrated murder kag murder kay alias Delphine. Hapon September 1, yara sa karon sa kusuriya sa Pabia Municipal Police Station si alias Delphine matapos nag-surrender kag nagapabilin at large ang minor de edad. Madumduman nga naakig kag napuno si Ulot matapos ginangulangon ni alias Nestor nga giniwitan siniyang tatay sa minor de edad nga may sakit kag yara sa ospital.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal na aki ka minor de edad sa duha sini ka upod sa construction nga construction worker matapos ginhambalan nga hindi na mag-ayo ang iya amay nga nagamasakit bangod gin pahiwatan ini. Ang minor de edad nga si alias Ulot ang nagupod sa pag-inom-inom alas 5:20 sang hapon sa dong Agosto 30 sa Ungkat 2, Pabia sa duha ka biktima nga sanday alias Nestor, 56 anyos, kag alias Popoy, 25 anyos, Lunsay, taga Antique. Kag isa pa ka suspect na si alias Delphine, 32 anyos. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., Hepe sa Pabia Municipal Police Station, nga naglisensya si Ulot sa mga kaupdanan sini nga magalakat na siya bangod kadtuan sini ang iya amay nga na-admit sa Western Visayas Medical Center nga natalana nga operahan. Matapos naglisensya, ginhambalan siya ni alias Nestor nga hindi na mag-ayo ang iya amay bangod ginpahiwitan niya ini. Sa nakabalik naman si Ulot sa ilag ginaubrahan sa Pabia, iya ginbuno ang duha ka biktima. Sa di napatay si alias Popoy matapos nakaangkon sang patal nga pilas sa dughan, samtang estable naman ang kondisyon ni alias Nestor. Samtang nagsungka naman sa kapulisan si Delphine nga amo ang driver sa motorsiklo sa pagpalagyo sa nasabit nga minor de edad nga sa karon at large sa gihapon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:30 sa agang oras ginadulong sa Tuskalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Basta vitamin C, mag Mighty C. Senior citizen nga naglawig sang iya karabaw, pilason matapos gintiro sa Banwa sang Limeri. May report si K5 Reggie Di Mayo sang K5 Quinto Distrito.
12: Maswerte nga hindi patal ang naangkon nga pilasang isa ka senior citizen matapos ininatirohan sa Barangay Bangka, Limeri, Iloilo pasado las 4:30 sang hapon Lunes, Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Sirong, 69 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang amuman nga barangay. Samtang ang suspect naman amo si alias Will, 53 anyos, kag pumuluyo sang Barangay San Antonio, Limeri, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sarap ay Police Staff Sergeant Neil Abris, investigador sang Limeri Municipal Police Station, ginpahayag sini nga samtang nagalawig sang karabaw ang biktima sang hinali ini gintiro sang suspect sang makaduwa ka beses kag nagpalagyo sakay sa iya motorsiklo. Insigida man nga nagpatigayon sang hot pursuit operation ang kapulisan sa diin sang ginflag down ini matapos na siplatan wala siya magpundo kag nagpalupok sang iya armas sang makaduwa ka beses. Rason man nga nagbalos ang pulis. Nagdiretso pa ang suspek sa balay sang iya pakaduwa nga tanod agud magpanago apang bangod may igo inisang bala gindala ini sa ospital kag subong ginrefer sa Iloilo Mission Hospital para sa dugang nga pagbulong. Sa inisyal nga imbestigasyon sang kapulisan may daan nga hiligot-anon ang biktima kag suspek nga motibo sa insidente. Sa piyak nga bahin na recover sa lugar ang duwa ka fired cartridge kaysang caliber 45, isa ka caliber 45 pistol nga may tatlo ka bala, isa ka motorsiklo kag tatlo ka fired cartridge cases ang 5.56 mm. Ginpahayag pa sang imbestigador nga may suksok ang suspect nga bulletproof vest sa tion sang insidente. Sa subong, padayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan samtang ginaverify pa ang pusil nga gingamit sang suspect kung lisensyado bala o kung hindi. Nahibaluan man nga ang suspect ang may mga daan ng kaso kag nakaagi naman priso sa Muntinlupa. Magapangatubang naman sang kaso nga frustrated murder ang suspect kag natala na ipasaka Miyerkules, Setyembre 2.
5: Report nagikan sa Quinto Distrito ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
2: Sa dugang nga police report, may duha na kaginalantaw nga person of interest ang Haniway Municipal Police Station sa pagtiropatay sa land caretaker sa Sitio Bitis, Barangay Tuburan, Haniway Iloilo, alauna sang kaagahon sa tong Agosto 30. Suno kay Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Haniway Municipal Police Station, yara sa namatsyan ang biktima nga si Alias Piling, 54 anyos ang nagwaini agud kuntani mangihi. Apang sangyara na ini sa guwa nga nagalakat, hinali lang inigin tiro sa ulo sang wala makilala nga lalaki nga sakay sang motorsiklo. Sa subong away sa duta ang ginalantaw nga motibo sang kapulisan, bangod sa dong Mayo 26, may nakabai si Alias Piling nga kapareho man sini nga caretaker. Sa diin ang ila mga amo o kun boss, ang mansig claim sang porsyon sang kadutaan. Nahibaluan nga ginkagat man sang ido ni Piling ang iya nakabais. Samtang padayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga krimen.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras, 6:34 sa aga. Wala sa natabo nga hostage-taking incident sa Taytay nga boundary sa Mandurriao, Iloilo City, kag Uton, Iloilo. Matapos gin-verify sa mga kapulisan ang gitawag sa ila hotline pasado las 10 ng aga, September 1. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Greg Matutino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 5, iya ginpayag na nagpadulong man sa lugar ang mga kapulisan sang Uton MPS kag SWAT. Dugang pangan nagpangusisa man sila sa mga tricycle driver sa guwa sang isa ka mall. Sa unan sang taytay kag ila ginpayag nga wala man sang may natabo. Naibruan nga suro kay Matutino, gina-cater kag ginausisa gid sa mga awtoridad ang tanan ng mga nabaton ng mga report. Yari ang payag ni Police Captain Matutino.
13: So, ginpa na ito dere, wala man siyang mga tao dere sa area, tapos na mangkot-mangkot kita dere sa mga kalibot. Negative man, as da sa may flyover dito, wala man siyang mga tao dito sa flyover. Negative man mga tao, high-tech man ito ang area.
2: Samtang sa ginpagwa naman nga criminology licensure examination result sa Professional Regulation Commission o kon PRC nangin rank 2 ang University of Iloilo sa mga eskwelahan nga may masobra sa 200 ka mga examinees. Ginpatigayon ang nasambit nga pasinawan sang Agosto 1 tubtob 3 2026 sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. May kabugusan naman nga 16,952 ang nakapasar gikan sa 29,452 ka mga examinees o kung 57.56% ang passing rate. Nakakuha naman ang UI o kung University of Iloilo sa 97.1% nga passing rate nga nagapangaduha sa Aurelio University.
1: Oras mga ka-KPM na 6:36 sa aga. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa patag sang balitang regional.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional. Balitang
1: regional. Sa balitang regional, poultry farm sa Aklan gireklamo bangod sa nagabaha ng langaw. May report si ka-KPM Leonard Biray sang K5 News FM Kalibo.
14: Ginareklamo sang pila ka mga pumuloyo sang sibaliw banga ang ginaligar pagdamo sang langaw nga nagahalin sa poultry farm sa may barangay Arcangel Norte, Balete, Aklane. Sunod sa mga pumuloyo, masobra na isa ka bulan nga ginatubang nila ang ininga problema. Bangod sa kadamoon sang langaw, nabudlayan ang pila ka mga residente nga maghimo sang ila-adlaw-adlaw nga mga helikotone, lakip na ang pagluto kag pagkaon. Naibaloane nga nauna na nga ginreklamo ang dati nga nagapanag-iyas ang poultry farm nga ginpapundo matapos ang ginhimo nga petisyon sang nagbaylo sang tag-iya ang poultry. Ginapayag nga nagpromes ang bago nga nagapanag-iya nga hindi naliwat magatubang ang mga pumuluyo sa muman nga mga isyo. Apang sunod sa mga residente, padayon sa Gyapon nga nagiinabo ang mga langaw. Sa karon, ginpalabot na sa municipal government sang Balete ang nasambit nga reklamo kaginahulat na lang sang mga pumuluyo subong ang nagakaigo nila nga aksyon. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Oras alas 6:37.
2: Sa duga nga balitang regional, lalaki, pilason matapos ginpuno sang nakaupod sa ilimnan. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Mantikes sa report.
15: Pilas sa nagkalainain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang sang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaimaw sa Irimnan sa barangay Anilawan Bugasong las 10:30 sa gabi Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang sospek ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, ang naging pahayag na kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila, kag sa wara ti duro nga rason, gilayon lang agin buno kang sospek ang biktima nga naigo sa anang nawala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang sospek sa nabukid nga bahin kang lugar, bit-bit ang gingamit nga tarem, kag asta sa tulad nagapabilin dya nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang sospek. Sa talada, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Oras alas 6:39 sa aga. Nabatian ang kabagusan ng detalye sa mga balitang regional. Diretso kita mga ka-K5 sa balita na sa patag sang K5 Network News. Babae nga pasahero arestado sa Tacloban Airport mangudgid lamang sa pag-joke sang damn joke. Yaring report ni ka-K5 Roger Tilana.
16: Arestado ang isang babaeng pasahero sa Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City matapos magbitaw ng bump joke habang binabalik sa kanya ang laptop na naiwan sa departure area. Agad nagpatupad ng standard security protocols ang mga otoridad matapos marinig ang naturang pahayag. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang babae sa crew para maibalik ang kanyang laptop. Nang buksan nito para sa verifikasyon, bigla umano nitong sinabing ay may bumbayan. Dahil dito, agad siyang inaristo ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at inihanda na ang posibleng pagsampa ng kaso laban sa pasahero dahil sa paglabag ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bump Joke Law na nagpaparusa sa pagbibiro o pananakot tungkol sa bumba sa mga lugar tulad ng paliparan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si ka-K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Oras alas 6:41 sa aga.
2: Para sa dugang K5 Network News, lolo arestado sa illegal possession of firearms sa Rojas, Palawan. Ka K5 Gilbert Basho sang K5 News FM Palawan sa report.
17: Kalaboso ang isang 62 taong gulang na lolo matapos ng ma-aresto sa pagpapatupad ng search warrant ng mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Sa operasyon, nakumpiska sa sospek ang isang kalibre 38 revolver, 5 bala ng parehong kalibre at 4 na empty shell na natagpuan at na-recover alinsunod sa Plainview Doctrine. Inaresto ang sospek sa bisa na rin ng search warrant na inilabas ng korte kaugnay ng paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kasalukuyang nasa kustudiya na ng Rojas Municipal Police Station ng suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon at karagdagang imbestigasyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Nabatian ang kamag-usahan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
19: Balitang Nasyonal.
1: Ang Balitang Nasyonal, ginadulong sa ton sa kalawan sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral, kanaga antibacterial specialist kasi naging makabulig para si kayong lawas. Para sa ubotrang kaso, sipon, hilan at mag-inom sa Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika kag sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy.
18: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ginpanginwala ni Colonel Manaros Buran Singh II ang aligasyon nga nakabato ng ila Yubit sang pondo gikan sa confidential funds sang Department of Education kag Office of the Vice President ka pareho nga ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte. Angot ini sa ginapayag questionable nga masobra 15 milyon pesos nga confidential funds sang DepEd nga ginpain sang programa nga Youth Leadership Summit kon YLS. Ginpayag ni Buran Singh nga makabig nga successful ang pangkabilugan nga programa sang YLS nga ginlunsar sang sang Army AFP mga ka K5. Masobra duha kadekada na ang nakaligada. Suno kay Buran Singh nga napunggan sang programa ang recruitment sa mga kabataan sa radikal nga grupo kag pagprotektar sa ila batok sa misinformation. Ginpayag sang opisyal nga giniwat ang YLS Summit sang 2023. Wala sila sang nabaton nga confidential fund halin sa DepEd nga gigamit sa nasambitan nga aktibidad.
2: Sa duga nga balitang national, ginpasugtan sa Sandigan Bayan 5th Division ang motion sa prosecution nga amyendahan ng criminal information. Agudi absuelto kag kakson si Anay DPWH as Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa mga kaso nga plunder kag graft nga ginpangatubang ni Senator Jinggoy Estrada. Ang nasambit nga tikang ang may kaangtanan sing napahayag anomalia kag kickback schemes sa mga flood control projects. Una na ang ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga hinyuon sang iya opisina nga ibasura ang kaso bato kay Bunuan agud opisyal ini nga himuon nga state witness para sa bahin sang gobyerno.
1: Alas 6:45 gindipinsahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Lakeshore Project sa Taguig City. Matapos kay ginakusaran ni Senator Panfilo Ping Lacson nga nauyang ang bilyong-bilyong nga pundo sang gobyerno para sa flood control kag infrastructure projects. Suno kay Cayetano wala pa ginpabay-an o kung ginuyangan ang Lakeshore kag padayon ini nga ginagamit para sa nakilain-laing aktibidad lakip ang health, education kag leisure kag negosyo. Ginambalaan man ni Cayetano si Lacson nga ipakitang imo ebidensya sa mga aligasyon sang pag-uyang sang pondo. Suro kay Cayetano kung may ebidensya batok sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa Taguig o kung sa iya mismo dapat inipresentar sang nagakaigo nga judicial venue.
2: Sa pinakaulihing balitang national, Ginimbitar sang Judicial and Bar Council o kung JBC ang 5 ka senior justices sang Korte Suprema nga mag-apply sa posisyon nga Chief Justice nga magataloos kay Chief Justice Alexander Gizmondo. Suno kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Meng, ginimbitar sang JBC Sunday Senior Associate Justice Marivic Leonen, kag Associate Justice Alfredo Binamin Kagbuyaw, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting kag Rodel Zalameda. Suno sa Supreme Court, isa na ini kanaandan sang JBC halin pa sang early 2000s. Nga imbitaron ang 5 ka pinaka senior nga associate justices bilang pagkilala sa ila seniority. Nahibaluan nga si Gizmondo ang magaritero na sa Nobyembre 6, 2026 samtang ginbuksa naman sang JBC ang aplikasyon kag nominasyon para sa posisyon. Ang deadline sang online application ang natalana sa Oktobre 13, 2026 alas 4:30 sang hapon.
1: Nabatian ang kabugusan ng mga detalye na sa mga balita sa Balitang National. Diretso kita sa patag sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
18: DTX 500 Morning Newscast Balitang International.
1: Sa Balitang International. Nagsaka na sa masubra 1,000 katawo ang napatay tugas ang dako nga flash flood kag mudslide sa Nepal kag Tibet. Sunod sa report sa mga awtoridad samtang padayon ang rescue operations sa mga natumod nga mga isolated communities. Base sa pinakulay nga lista, hindi magrubo sa 1,000 kag napulo ka mga tawo ang kumpirmado nga patay sa Nepal. Kung sa dinyara sa 3,096 o kung 3,916 pa ang missing. Samtang ginkumpirmar naman sang China nga 16 ang napatay kag 546 ang missing sa ilang bahin. Samtang nag-organisar sang memorial services ang mga emergency workers kag residente sang Tibet para sa mga napatay, samtang nagpadala naman ang gobyerno sang China sang relief supplies. Kalakip ang mga drone kag water purification systems sa mga apektado nga lugar sa dulunan sang pungsod Nepal.
2: Sa dugang balitang international, nagpaandam si US President Donald Trump nga magabalo sila sa anuman nga pag-atake nga himuon sang Iran sa Jordan. Suno kay Trump ang tanan nga mga Iranian missiles nga ginpalupad padulong sa Jordan ang ila na nga na-intercept magluwas lamang sa isa. Una diri ginbuyagyag sang Iran ang ila na igo nga duha ka air bases sa Jordan. Ini ang una nga nalista nga pagbayluhanay sa pag-atake sang US kag Iran matapos ang pila ka semana.
1: Alas 6:49 ang oras sa ato sining pagpangalagad mga ka K5 ang oras ginadulongin sa ato skalawan sang DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox ka pa ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itang Uy ang Klika DTX Coffee Mix. Oras alas 6:50 sa aga nabatian ang kabugusan nga detalye sang mga balita sa luwas ang pungsod. Diretso kita mga ka K5 sa mga balita na sa patag sang negosyo.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
1: Sa balitang negosyo, ginalerto sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP. Ang Department of Agriculture natuhoy sa dako nga pamahog sa supply kag presyo sa pagkaon sa pungsod tuga sang El Nino. Dugang pa nga pagbugat sa sininga problema ang parayon nga ginagamo sa international market kag presyuhan ay sang bugas. Ang nasabit ka paandam sang BSP, karungan sa ginimo nila nga pagpataas sang interest rate sang 25 tanan ka mga basis points bilang paunang atikang batok sa inflation. Ginhatagan pagtamod sa Bangko Sentral nga wala nila ginapanginiwala ang posibilidad sa mga masunod nga mga monetary action kung magapadayon ang pagtaas ang presyo sang nagapanguna nga balaklon. Ang peso-dollar exchange rate sa subong aga ang isa kay US dollar nagabalor sang 62.4 sentimos ka peso. Alas 6:51 sa aga sa Balitang Entertainment.
18: GTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
2: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Josh Lea, magabalik na sa big screen. Ka K5 Kija Marija Naisay sa report.
20: Makabalik sa big screen ang anay celebrity couple na si Joshua Garcia kag Julia Barreto para sa ila bago nga pelikula nga Always Yours, Never Mind. Sa isa ka noontime show, ginpahayag sang duwa ang hila excitement sa ila reunion film kag ginpakigbahin man ang pila ka mga butang, ila nahidlawan sa isa kag isa. Ang pelikula ang ginadirect ni Kathy Garcia Sampana kag ipagwa sa mga sinihan sa Setyembre 30. Nagsugod ang love thing sa Josh Lea sang tuig 2016 pagi sa pelikula nga Vince, Scott and James. Ginsundan man ini sa pila ka mga pelikula, lakit na ang Love You to the Stars and Back, Unexpectedly Yours, I Love You Hater, kag Block Z. Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 6:53 sa aga mga ka-K5 sa balita sa patag sang sports. Alex Ayala ginapilahan sa Open US Open game kung sariin nagtaas pagid ang presyo sang ila sining hampang sa US Open.
18: GTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang Sports.
1: Ang report ni ka-K5 Enrico Zurita Jr.
21: Nagdoble ang presyo sang ticket sa US Open nang malantaw ang hampang ni Pinaytay na star Alex Ayala sa first round. Ang 21 anyo sa Pinay ang natalana nga tubangon ang American bet nga si Mary Stoyana sa opening round alas 8:40 subong aga Philippine time sa Louis Armstrong Stadium nga may capacity nga 14,000 seater. Suno sa ticket data ang ticket kay Yala nga hampang nagbalor pumalin sa $200 ang sumaka sa $468 sa sulod sa tatlong adlaw kadungan sa pag-anunsyo sa schedule nga hampang ni Iyala. Ang niyabalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo yung healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Oras, alas 6:54 sa aga sa balitang Extra Special
18: GTX 500 Morning Newscast.
19: Balita Extra Special.
22: Balita Extra Special.

0: Sa balitang extra special sa sulod siyang napulo kadlaw, nagbuligay ang isa ka environmental lawyer kag pila ka mga volunteer agod limpyuhan ng isa ka mahigo nga suba sa East London United Kingdom. Ini ang itawag nga Aldersbrook. Sa ilang pagpanglimpyo, nakakolekta sila sang kapin 200 ka mga sako sa mga basura, lakip na ang mga nagabara sa iligan sang tubig. Apang sa baylo nga dayawon kag pasalamatan, ginimbestigahan karon ang environmental lawyer nga si Paul Postland bangod sa pagpanglimpyo kag pagkuha sa mga materyales nga nagabara sa suba nga wala sang permit. Sunod sa mga otoridad, mahimo nga naglapas o kung na naglapas ang ginhimo nga pagpanglimpyo sa environmental regulations kung sa din mayara inisang silot nga tumtumduha katuig nga pagka preso. Isa, may lain man kung nagamato-mato kapanglimpyo ka kay Pebelira, no?
1: Ikaw pa yan na preso.
0: Pero dapat mo na ganing lesson learned ra nga kung may ara ka good initiative, mag-coordinate ka gid sa mga nakatungdan. Kaya diba si ang inanga area is highly protected area. Ang imo intention is good. Pero may pila ka mga malapas nga mga kasuguan o kunlayi. Kagay pa ba alira? Hindi tanan nga higko sa imo panulukan. Malain. Sa atong sini nga mga kakipay, ang iban nga higko, ambal nila, manamit man. Kipay ba alira?
1: Ano ay hana?
0: Iban nga baho, manamit man.
1: Durian?
0: No, durian, baho, manamit.
1: Ginamos.
0: Oh, ginamos, baho, ngayon, manamit.
1: Isaw-saw sa saging.
0: Nga tinanok.
1: Di ba mo na craving mo?
0: Amo ng craving ko kapon kay ga ulan-ulan ang tsimpo. Namin ang tinanok na saging, isaw-saw mo ginamos nga may kalamansi. O kundi ganit tinabal. Yum, yum, yum, yum.
1: Basi ka ba, ti man si EJ Corova? Ti, mapa-ano kita karon na?
0: Kung yun, diin ka man subong, kaki 5AJ Cordoba,
1: ulay huni kami.
0: Dira ka lang. Oras, alas 6:57 sa aga. Amuyad to mga kaki 5 ang mga balita nga aton sininga gindulong sa inyo sa DTX 500 Morning Newscast subong ang Miyerkules, September 2, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si kaki 5 Ray Espeha. Umalay.
1: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, forever number 1. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jade, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: D3 Bio.
2: Health News.
3: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: BCO.
3: Yung may D3.
11: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
12: Mga bad cholesterol.
11: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
12: Di mo tambay.
11: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni,
12: wow,
11: HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Mm-hmm. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
13: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag naton nga calcium blockers. No?
11: Mm-hmm.
13: Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart,
11: mm-hmm,
13: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
11: Mm-hmm.
13: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
11: Wow.
13: Magnesium sa
11: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
13: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
11: Mm-hmm.
13: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini

0: ng mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no? That lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics na ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
1: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic agalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic agalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining itawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imong nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
0: Kampiyon.
1: Para ang dugo rektato sa transmitter.
0: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
1: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
2: Kampiyon. Sarurot gita.
1: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio, nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
3: D3 bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 bio. Health News. D3 bio.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angeline!
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
2: Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time na 7:09 sa agang oras. Ginadulong sa Taskalwan sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
14: Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay. Para sa Foro de los Pueblos.
11: Oras, alas 7:11 mga kakipem sa ito. Sini ka pagpangalagad. Welcome back sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo sa palatuntunan na Foro de los Pueblos. Sa subong aga mga ka-K5, Biyerkules kita kadlaw, September 2, 2026. Ikaduhang adlaw mga ka-K5 sang Bermans. Pila na lang ka mga inadlaw ang nabilin sa tonsini nga mga ka-K5. kung hindi mapostpone ang barangay kag sangguniang kabataan election. May yara na sa nga filing of certificate of candidacy para sa mga barangay kag SK officials. Ina, kung hindi mapostpone ang barangay kag sangguniang kabataan elections. May mga information kita mga ka-K5 na tihambal nila laban-laban masasining ng mga sinimana o kung sa masunod ng mga inadlaw base makadesisyon ang House of Representatives kag ang Senado kag perma na lang ang kulang mga ka-K5 sang presidente sa postponent sang barangay kag sangguniang kabataan election subong nga mabot ka Nobyembre 2, tuig 2026. Amo na ang mga balantayan naton. Speaking of election, nagaproposar ang Commission on Elections mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ang election sa maabot nga 2028 sa aton sini nga mga ka-K5 ituon nila mga kabyanan mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ituon nila sa Setyembre ang filing sang certificate of candidacy. But silingon mas timprano ini kumpara sa nakaandan mga ka-K5 nga sa bulan sang Oktubre naga-file sang certificate of candidacy ang mga politiko sa aton sini nga mga ka-K5. Subong niya itimprano nila sa next year. Sadya naman ni next year kay next year sa mga ka-K5 naton pagpatak 2027. No? Actually mga ano na no? Mga sa aton sini nga mga ka-K5 mga sinyales na ina sa aton sini nga mga kuturan mga sinyales na sang pagpapulubatyag-batyag sang pila naton sinibanwag ka mga politiko. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 pag amat-amat na sang pabatyag na naman sang pila naton sini mga ka-K5 ka mga public officials sa tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. Pero kung mapuspon ang barangay in sangguniang kabataan election, at imuuna pa ya ang national election. Mauna pa ang national election dahil kailangan pa ng mga umuupong public official ngayon ang ating mga kapitan. Pero ang mga pumuluyo sa barangay, kung hindi manami ang performance ni Cap, ti subong palangadaan mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, nagahuro-huro na sila, nga isla na nila ang ila sini nga mga kapitan. Alas 7:15 ang oras sa ito sini barwa kapagpangalaga diri sa K5 News FM 4 de los Pueblos program. Kita mo lang, mahambal po ko tani nga balitang K5 sa umaga. Kamusta kamu tanan? Ginaabi-abi tanang inyo sini nga presensya sa aton sini mga ka-K5, sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Sa mga tricycle, tricycle, e-bike driver, bus driver, van driver, jeepney driver. Good morning. Nga mga nakatutok sa aton sini nga pagpangalagad sila sinitag sa tag sa mga stereo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And of course sa aton sini nga mga fans club members. Ang aton sini nga KSS K5 Iloilo Solid Supporters, K5 Fans Club International 1 and 2. Kag sa aton sini nga mga overseas Filipino workers OFW abroad. Mga nakatutok na sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Ang aton sini nga mga online netizens. Ma'am Nene San Plus, Ma'am Bing Space J, Jeremia Panes, Annalyn Bahado, Dudoy Altoveros. Good morning. Pa-like, pa-share, pa-follow sa Facebook page ng K5 News FM. Para mas madamo pagid ng mga ka-K5 nato around the world ang makapamati sa to si Barwa nga pagpangalagad.
14: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblo.
11: Madamo kita sa mga labing talalupang doon nga mga balita subong sa ton sini nga mga ka-K5. Ilabi na gid ining sa ton sini nga mga kuturan ining napuwag kita mga ka-K5 sang balita kahapon nga may pila na ka mga reported no sang ining kaso sang ginatawag na ton sini nga haze sa ton sini nga mga ka-K5 HAZE sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati no standby karon kay ka-K5 Kim Kaluyo kay kung hindi naton makontak si ang Office of the Civil Defense no kaunta report karon ni ka-K5 Kim sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati may kang tanan ni sa latest update sini no pwede ka gani pa standby mo sa dugay-dugay ka-K5 Paul no kaya may statement ng Office of the Civil Defense we're just trying to connect our line no? Sa Office of the Civil Defense Region 6 pero medyo busy pang ila sini nga linya natinguan sila nga makakuha sa mga dugang information kag detalye si ka-K5 Kim Kaluyo kapon ni balon naton ini ano ini balang haze magambal kita haze mga ka-K5 HAZE HAZE sa satellite image ka makita ninyo sa aton sini nga live streaming no makita ninyo mga ka-K5 ang ining nagapula no nagapula amo ini sa mga ka-K5 ang aso o kundi gani ang haze no mga ka-K5 nga napalid kag naglabot na sa may pungsod Pilipinas halini na sa pungsod Indonesia kung sa diin didto natabo ang isa ka malapdagon nga wildfire sa aton sini nga mga ka-K5 magsiling kita wildfire sa aton sini nga mga ka-K5 ning pagkasunog siyang pilak ka mga kagulangan o kung mga kabukiran, mga forest dito sa may pungsod Indonesia. Partikular na mga ka-K5 no, sa itong sini nga mga pinanangga nga mga tagpalamati dito sa may West Kalimantan sa probinsya sang Indonesia. Di malapit malang yung Indonesia sa itong subangod ini sa mga hanging habagat ginatulod sang hangin pagkadto sa Pilipinas ang ining haze mga ka-K5 o kon aso mga ka-K5 sang sining wildfire sa Indonesia. Now, nga labing talulupang doon ini, kag nga kinanglan naton nga mangin alerto mga ka-K5 sa sining haze. Kay tungod suno sa mga eksperto mga kabiyanan, mga ka-K5, ining haze mga ka-K5 is a collection of a tiny particles nga kung imulan tawon sa ibabaw sa kahawaan sa aton sini nga mga ka-K5 daw kasubong ina ang itsuraya sa isa ka tunog
14: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Nakakita na kamo sang tunog kung sang fog kung magkadto kas bagyo magkadto ka sa mga highland resort magkadto ikaw sa mga kabukiran no sa mga uma no makita mo ng tunog inang pag nga kung kaysang dalan do hindi mo na makitaan kay tungod nga kadamol-damol sang tunog ang ining haze sa ibabaw nga porsyon sang aton kawaan no nagalapta ini mga ka-K5 this is a collection of a tiny particle nga do kasubong sang isa ka aso mga ka-K5 no ina nga mga magagbay nga mga particles nga na nga yabok sa ibabaw sang atmosphere sa aton sini nga mga ka-K5 kung mahaklo ina sang tawo sa aton sini nga mga ka-K5 magasulod ina sa imo sini nga lawas particular na sa imo baga sa imo heart no sa imo respiratory system sa aton sini nga mga ka-K5 and magatuga ini sang nagkalain-lain nga mga baratian that is why very vulnerable sini dire ang mga senior citizen ang mga may balatian sa hapo, sa heart disease, and sa iban pagid. No? Tika hapon, may pilada ka mga report mga ka-K5 ang siyudad sang Iloilo ging kumpirmar nga mayara ng nakit-an nga haze sa siyudad sang Iloilo kag amuman sa probinsya sang Iloilo, partikular na sa Banwasang Miagaw, Iloilo, mga kakaypaib. Pero dito sa may Palawan, sa Negros, mga kakaypaib, apektado man sila mga kabyanan sang haze. Kung makita nyo ning pula, mga kakaypaib, halos sa kupon sang haze ang bilog nga isla sang Palawan. Sa aton sining mga kakaypaib, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagparati, dugay-dugay makuha kita sang aton sining report, no? Sa aton sining mga kakaypaib, sa aton sining counterpart dira sa may Palawan, kung kamusta bala ang ila sining sitwasyon, mga kakaypaib. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Kamusta ang sitwasyon dito sa Palawan nga sila ditong pinakamalapit kag labing apektado, mga kakaypaib, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sang sining ginatawag nga haze, no? Ining HAZE nga daw kaangay sang isa ka tunog, pero ini yabok sa ibabaw sang kawaan nga tuga sang wildfire dito sa may Indonesia, mga kakaypaib, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, subong gina-advisean ang public, no? Sa aton sining mga kakaypaib sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod Pilipinas, to be a vigilant, mangin alerto. That is why suno sa Department of Health nga nagakabagay nga kung apektado ang inyo area, probinsya, lugar sang sining haze, magwa sa balay, sok-sokid sang face mask, mga kakaypaib. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, ining N95 mask amoni siya ang recommended and highly standard face mask nga ginagamit naton, mga kakaypaib, sa tong pandemic. Dumduman niyo tong pandemic na time nga nagagamit kita sa N95 mask sa aton sining mga kuturan, no? Amoni siya ang ginarecommend sang Department of Health sa aton sining mga kakaypaib. Alas 7:24 ang oras sa aton sining barwa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Poro de los Pueblos program.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
11: Kakipay Paul, pwede ka kakatawag, ka-coordinate na sa K5 News FM Palawan. Kung sino ang pwede nating mag-report dito sa Iloilo. Ha? Tagalog tayo dito ngayon kasi Tagalog itong mga taga-Palawan natin.

0: oras, alas 7:24. No, sa atong sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. No? Dugay-dugay makaupon na ito ng atong sini nga counterpart sa K5 News FM Palawan. But subong, connect na ito ng atong linya sa kay K5 Kim Caruyo. Ang atong sini nga chief of reporter, no, may kang tanan sa mga initial updates sa nga sining haze diri sa may probinsya kag syudad sa nga Iloilo. Sa mga advisory nga gipagwa sa Office of the Civil Defense kag sa nga Department of Health mga kakipay, may kang tanan sa sining haze nga ni mga kakipay. Sa may mga hapo, may mga existing diseases, mga balatian, ti kamugin ni ang pinaka-vulnerable. But of course, halos malang kita tanan, no, pwede gidiguon sini. As long as ka mahaklo na ton, ining haze mga kakipay, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ka K5 Kim, ano ang pinaka-latest nga advisory sa nga aton sining Office of the Civil Defense? Pila na ka mga area sa may Western Visayas ang apektado, no, sa sining haze kag ano ang ila sini panugyan sa publiko? Ka K5 Kim sa report, go ahead.
1: K5 rain, no, ang consolidation sang Office of the Civil Defense sa so kon OCD Region 6 sa mga areas no, nga may mga confirmed nga affected no sang ining haze o kon sa aton sirya mga suki nga mga tagpalamati ang ining mga particles just like sa yabok aso kag pollution nga naga combine no kon naga mix sa aton sirya hangin kag base man rin no, sa initial report from the OCD Region 6 ini ang halin niya sa wildfire no dito sa may Pugtod, Indonesia nga ti malapad-lapad na nga porsyon that is why nga tinakalabot man sa aton diri tungod sa hanging habagat according diri sa Office of the Civil Defense papangkot naton kun usually dumaron pila ka adlaw bala naga last ang nga nagapabilin no ang ining haze sa isa ka area o kun community pero as per information from Director Raul Fernandez, ang regional director sa OCD Region 6, nga hindi pa man siya ma-determine kung ano siya kadugay, depende man usually no, sa direksyon sa hangin, kay iban pa ganyan mga factors. Actually, this seems man nga ang ining Environmental Management Bureau o kung EMB Western Visayas, sila ni ang task for the air quality monitoring. So gilayon nga nag-coordinate man ang OCD Region 6 no sa EMB Western Visayas agod yang ma-check ang ining kalidad sa nga hangin and as per initial or ang as per latest no nga monitoring ka K5 Ray sa EMB Western Visayas so far ang na-reach sa unhealthy level no nga kalidad sang hangin kahapon dira ano sa ilayang nga monitoring station sa may nabitasan lapas o kundi sa Iloilo City sa diin accordingly at nakalabot bala sa unhealthy especially sa mga may nabatyag na nadaan sa mga may asthma sa mga iban pa kaki-fibre nga may mga underlying conditions no kay accordingly sa ilang monitoring no sa Metro Iloilo Airshed for yesterday September 1 sa San Miguel Station no from 8 AM to 3 PM so far no good ang monitoring nga sa air quality sa Pavia Station nila good man no ang quality sang hangin ang dira sa may area sang Oton Station good to fair ang kalidad sang hangin kag sa Garden of Love Monitoring Station which is nahamtang diri sa may barangay Nabitasan Lapas Iloilo City yara ano sa around good to unhealthy para sa mga sensitive groups especially sa mga katigulangan sa mga kabataan and as I've mentioned no sa may mga underlying conditions ka K5 Ray no kag di kirang lang ganyan maghalong kay for example ang mga area ang affected no sa ining haze pwede ni siya makapalala sa mga existing mo nang adaan nga nabatya for example asthma kag as per information man ni pwede pa na gani maka palala ang mga ubo ukon pneumonia depende no sang kalidad sang hangin nga na monitor no sa atagsa no ka mga lugar pero yari bala no pamatian naton ang kabahin sa aton yang interview kay Director Raul Fernandez ang regional director sang Office of the Civil Defense Western Visayas
2: Yes, lapit sa Pulo, pero laban Madugangan pag inikita.
0: Okay, oras alas 7:29 sa to sini nga pangalagad may nagasulod nga audio da no sa inyo da. Okay.
3: Today, parang may mga nababahala po yung public considering niya parang dito sa ilang areas sa Western Visayas. Accordingly, affected po ng hail. So far, sir, do we have records or data ng mga confirmed municipalities or at least if may numbers po kayo, RD, ng mga affected ng hail dito po sa region po?
4: Sa subong ginakolekto namin ang mga data. Nag-coordinate pa nga itong operation center sa makalinlain ng mga LGUs, no? So far, ang mula ang na-monitor na itong kaina na nag-report ang miyag-au, no? Na ito, kalabot na sila itong haze. Kaga karong hapon mag-anit, nag-report man ang may napasahan na nakalabot naman siya sa Tapis. So, sa subong na yan, pinapakulit ko sa atong operation center kung tuod din magagin kung din magin nakalabot ng ano, no, ang case. But so far, no, yung request naman nato ng EMB for the air quality monitoring. So, kanina aga, report man nila sa atong sa Iloilo City, good to fair ang atong ano ang air quality diri sa Iloilo City. Kay ang AMB dili lang sila sa may ara sa may ano Iloilo City, may ano may equipment, no, for that ano, for that purpose. So right now ginakulat pa namon ang another ano naman, no, update from AMB para mapalangin natin kung apektado gid man ang kalidad ng atong kahanginan.
3: Pero yung haze na po ito, RD, ito po yung tawag na ito, epekto po ng wildfire po sa Indonesia, RD?
4: Yes, oo. Halinis-anis kalamintang, no? Indonesia, yung forest fire to sa may, ano bala? Sa may... sa may Indonesia, Kalimantan, Indonesia. So, gintala na siya ni Tiris ang ano, no, sang tinatawag na itong ano, no, yung equatorial na, ano, equatorial winds, kag yung southwest monsoon or yung habagat. So, amo na siya yung kalabuti rin, no, ano, no, yung tinatawag na itong transboundary haze.
3: Pero yung ano po sir, no, for our public, ano po talaga yung haze and paano po siya makakaapekto po sa tao po?
4: Yeah, ang ano, no, ang haze, ang muna siya, no, ano, no, resulta ng isang aso, kaga pinong particulate matter na ginadala sa hangin, no, alin sa mga forest fires, grass fire. So sa sitwasyon natin subong, alin sa Kalimantan, Indonesia. Mm-hmm. So, nakalabot din sa aton diri na dahil nga sa ano, no, sa southwest monsoon or ang habagat. So kapag ginambal mo na ano, no, ari makapang epekto din sa aton, ano, sa atong personal health. Maka-irritate sa atong mata, ilong, gaga dugtunlan, you know. Kaya mag-usap din sa ubo o kung kabudlay sa pag-inhawa. So ang nagapalain sa may condition ng mga ano, no, health condition ng mga kababayan, lalo-lalo may mga asthma, bronchitis, kaga iban pang respiratory o cardiovascular conditions, no. So mostly affected is of course ang atong mga senior citizens, yung may mga sakit sa asthma kag mga respiratory illnesses.
3: Usually RD, no, ano po yung advice po natin para maproteksyonan po yung mga sarili, especially yung mga vulnerable individuals po?
4: Kung mahimo, no, na magpabilin na sa sulod siyang balay, no, kung wala man lang taga ano sa gawa, no, taga siraduhan ng mabintana, kagpertahan, likawan ang mabaskog ng physical activity sa gawa, kagbantayan ang mga vulnerable na membro sa atong pamilya, kag magpatil no, sa mga magpatil sa mga official kag verify the information, you know, lalo na damot ang mga fake news subong. So as much as possible sa mga ano lang, no, sa mga verified ano lang, sa mga verified kag official na information
1: sa kay Fibre na batian. Nabatian si Director Raul Fernandez, ang regional director ng sang OCD Region 6.
0: Ano ang device o kung gamit ni sila pero base may other devices para pero usually nga ginagamit ang device to monitor sang quality sang air no? Sa aton sining atmosphere is ang particulate mat ano ni tawag ni gani ang device ba nga ginagamit nila para mag detect no sang sining mga quality sang air may ara sila sang ano sang device nga ginagamit ka K5 Kim nga ila sining nga ginamonitor ano nga klase ka device may idea ang aton sining OCD
1: usually ka K5 Ray no sa bahin niya sang EMB which is under no sa Department of Environment and Natural Resources ang ilan na ninga device na ginagamit as per information nato no so ining air quality monitor or air quality meter kag di mayara man sila sa mga ginatawag no nga air shed no may mga ginapahamtangan sila sang ilan nga mga devices that serves
0: do
1: no
0: air,
1: at
0: air quality detector do mo na no do ay churay sina ida do may arat nga mga digital ano bla no numbers nga i-detect nila ituon nila sa babaw sang kawaan tapos ma-register ang kalidad sang hangin no ka K5 Kim
1: air quality meter
0: dira nila ma balaan kung pila ang tawag ni pila ang ano nga level no ano kataas ang level sang pollution sa hangin no may tinatawag silang particulate matter ginakategorize sila as PM2.5, PM10. So aton di pila
1: so far ka K5 Ray no dire sa may Iloilo or dire sa San Miguel station nga monitoring station nila PM10 and dire sa may Oton station PM10, Pavia station PM10.
0: So mataas ni
1: Iloilo City PM2.5 pero sa nakita natin dire nga result kay February nga ang sa Iloilo City ya nakalabot sa unhealthy para sa sensitive group so it means nga probably dire sa PM2.5 dire na kay February ang medyo kumbaga may mga specific nga mga particulate sila nga mga na monitor kay actually based sa tot sining
0: na kuha. So ang PM2.5 amo ning nobo, PM10 taas na ni ang kung base sa ilang measures.
1: Pero kay 5 Ray sa may area ya sang Iloilo City nga monitoring station which is PM2.5 diri ni nakalabot sa unhealthy level sang air quality no pero sa PM10 naman ning stations so far good to fair. Ang ilang description ka K5 Ray.
0: Okay, sige. So so far amo pa lang na no nga mga areas no sa province ni Miag-aw.
1: Miag-aw kag may mga reported no may mga allegedly the affected sa haze plus may igbaras sa Banwasang Leon do alos kabilog mangani nga probinsya labot sa may Pasi may mga nagapadala man gani isang picture para mo na no wala pa gid sang specific confirmation no from atong sirino nga EMB Western Visayas pero man no kung kaisa bala ma-misinterpret mo abi mo ano lang dulom lang sa kawaan dugaloom pero ti ano nagali no ang ining haze na so kung for example may makitaan kita nga to ka unusual sa aton sining hangin sa aton nga kahawaan ka K5 Ray so mas mayo na lang ang pagsuksok na lang sa face mask as per mentioned by the OCDE Western Visayas ang ideal di yung face mask amo ni ang N95 mask no kag ti actually kung for example wala ka sang face mask pwede na magamit bala ni sang tela bason mo lang kag ti from time to time tibutan mo sa ilong mukha kay February kag actually based man nila no sa Iloilo Provincial Health Office para of course affected ng inyong barangay o komunidad sang ining haze so bason mo lang no ang kutina nyo para kung for example may open space dira sa butana nyo kung sa balay nyo mag dira magdukot no sang sa kutina kaki-five break. Kasi, tawag na, no, from time to time, limit lang na, no, ang outdoor activities. Kung for example, no, may confirmed lang affected sa haze.
0: K5, Karen, K5 Kim, amura galit nga, ambal mo ang PM2.5 is unhealthy, no? Ang iyang, tawag ni, ang iyang pagkategorize iya. Then ang PM10 is ano to, most likely do medyo
1: mga good to fair.
0: Good to fair. Kay mamo, once gali i-detect na siyang air detector device or measure, no? Ang haze sa ibabaw or ang quality sang air bala, no? Sa atmosphere, ma ano na mabasa na kung classified sa as PM2.5 kag PM10. Ang PM10 gali ang particles, no? Ang particles ba nga nag-upod sa hangin, kakay 5 Kim, ang diameter sina is 10 micrometers or smaller or 30 times smaller than a single strand of human hair. But silingon, 30 times pa ka manipis o kon magamay sa buhok sang tawo. Ang PM2.5 is also a measures of particles nga 2.5 micrometers ang kagamayon niya, 4 times smaller than PM10. But silingon, mas mapino kag mas magamay pa siya kumpara sa PM10 ka K5 Kim. That's why nga kung makategorize kag ma-detect kang imo sini nga air quality sa lugar nga affected sang haze is 2.5, amo na nga unhealthy to very unhealthy ang category ka K5 Kim.
1: Okay, as per information, pwede ni siya malabot sa imo baga, maklo mo bala kay since as per mentioned, no? Tawag na, much finer siya o kung mas pino siya compared sa PM2.5 ka K5 ray, no? Pwede kay kung for example, may mga nabatyag ka nga pag ubo-ubo, pag palangatol, usually di mo na mga triggering factors ka K5 ray kung mayara ano sang haze sa inyong lugar, no, sa mga K5 naton. So pagpabilin na nga vigilant kag ti mag-monitor lang isang palibot, ikon for example ng mga kabataan may mga nabatyag, pasuksukon na lang adaan sang face mask and kun wala man siyang importante, no, nga mga kinanglanon himuon outside or outdoor, magpabilin na lamang, no, sa balay para at least mahatagan sang proteksyon ang mga miyembro sang pamilya K5 rate.
0: Alright, maraming salamat na K5 Kim Kaluyo.
1: Report gikan sa Office of the Civil Defense Region 6 sa Ginadulong sang Kaaluwan sang DTX 500 agud Malika 1 ang diabetes, hypertension kag iban pa nga sakit sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras alas 7:43 sa aga.
5: Sub awat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
0: Ang oras, ginadulongan sa Tuskalwan sa Klinika DTX sa 500. May ampalaya kag ni sugar cane extract kasarang ibang kabulig sa itong sininga ika-ayong lawas. Mag-inom sa Klinika DTX sa 500 para sa may mga diabetes kag hypertension. Ginapanami sininga itong blood circulation, ginatunaw ang mga malapuyot na dugo, ginakakas ang mga nagabarang ang mga blood clots sa aton sining mga vessels, no, para balikawan naton ang balatian sa cardiac arrest, stroke kag heart attack. Mag-inom gid permi-permi sa Klinika DTX 500 sa mga ginikanan, sa kay lolo, kay tatay, kay lola, sa may mga balatian kag nagabatsyag sa permi lang sa pagtaas ang dugo. Mag-inom sa Klinika DTX 500 kag sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C mga ka K5 nga saranggid makabulig sa aton sining overall health condition. Iparis mo ang Klinika DTX 500 sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, mga ka-K5.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
0: Ara na ang aton sining K5 News FM Palawan. Boya, kita na ka-K5 Jesse sang short commercial break. Sa pagbalik naton, kuwaon naton report sang K5 News FM Palawan. Magbalik ang Foro de los Pueblos.
5: Computer. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabot ka. D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat, ka. My family history, bala kamuos ang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas Ray Umalay para sa Foro de los Pueblo.
0: Naka-standby na sa aton sining linya ang aton sining counterpart sa K5 News FM Palawan, mga ka K5, si ka K5 Gilbert Basyo sang K5 News FM Palawan para sa pinakalatest nga update dito sa area sang Palawan, kung sarin labing apektado sang sining haze, mga ka K5. Ka K5 Gilbert Basyo, kamusta ngayon ang kalagayan ng lalawigan ng Palawan at ng Puerto Princesa, at ano ba yung mga nauna nang mga update at report na inilabas ng ating local officials dyan sa Palawan hinggil sa itong epekto ng haze dyan mismo sa inyong area? K5 Gilbert Basyo sa report. Please come in.
12: Yan, K5 na itong mainit na umaga sa mga K5 natin. At K5 Gusap na ilo-ilo. Sa mga ka-K5 natin, kung papapansin mo K5 rin, dito mismo sa ating pinatatuyan, dito tayo rin sa maghintilan natin sa K5 Gusap ng Palawan. Sa pag-iikot din natin ng pag-ina, actually kahapin pa, pag-ina nararing damag natin yung kasala ng ilan ng ating mga K5. Yung wala nang nilalabas na advisory, kasala ng iba, ay hamid lamang K5 rin. Pero nung naglabas ng update, ay talagang mas makalarma yung ating mga K5. Dito mismo sa K5, dito mismo sa lalagid ng Palawan, dito sa lungsod ng Plata Princesa, naramdaman din ito, nakikita rin ito ng ating mga K5. Iba ko din ng sitio dito sa lalawigan ng Palawan at K5 Ray. Kaya nakapagin nyo, naka-face mask tayo dahil yung epekto, kakapin pa lang sa pag-insipor natin, itinampan nga ito yung natin, medyo may makapisa mata, at medyo yung ilan natin ng K5 ay nahihirapan sa pahinga, lalo na yun ang may asma, ay dumitado K5 Ray. Bunga pa rin ng haze o itong usok Halika na mula, may naminiyo sa county guys, mula mismo sa nangyayari forest fire dyan sa bansang Indonesia, Delta Grace.
0: Alright, ano yung latest ngayon na development dyan? Dahil nga kayo yung direktang apektado dyan at nakikita natin sa satellite image na halos sa occupied nitong haze ang buong isla ng Palawan. At sa mga videos na ating pinapakita ngayon dito sa ating live streaming, no, na at mga photos na ipinadala nyo mismo kahapon, ay makikita natin yung napakakapal na ano no na haze kung saan na parang fog kung ating tingnan, no, itong haze na makikita sa dyan po sa Puerto Princesa at sa lungsod ng Palawan. May mga biso na ba yung ating mga local government officials at yung quality ng pollution sa hangin dyan sa lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa? Ano ba yung kanilang kategory dito, no? Kasi dito sa Western Visayas, especially dito sa Iloilo City, no, na-detect itong PM2.5 na quality ng hangin kung saan ay categorically unhealthy, no? Base sa opisyal na pahayag ng Office of the Civil Defense at ng ating Environmental Management Bureau. Diyan po ba sa Palawan, kamusta? At ano po yung kalidad ng hangin po ngayon diyan? Dahil kayo po ay napakalapit sa bansang Indonesia.
12: Yan, nag-K5R ngayon sa inilabas ng UNB at maging ng CBIRMO dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang quality ng hangin natin dito, kabilang na rin sa kategory o kahapon pa na karang araw pa, kabilang na sa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin ng K5R. At dito ng August 31, yung kanilang ulit out early dati sa dati, ay ipaatot sa 156. At kahapon, alam natin na sinuot ito yung unhealthy na kalimbar ng hangin na safe by the rain dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi pa kasali sa ilang taon ng ating studio dito sa lalawigan ng Palawan.
0: May mga summary report na ba tayo kung ilang lugar diyan sa Palawan, particular yung mga municipalities and cities na affected ng haze, or buong probinsya ba ito? K5 ba Gilbert Basso?
12: K5 ba yung ating military sa ating sa buong dalawigan ng Palawan at nakabita rin sa iba't mga lugar sa ating sa Pilipinas. Lagi sa lalawigan ng Palawan, alam mo na, yung ibang municipio, kasi may mga kailang municipalities tayo dito, at ilang sa bayan ng Nara, isang na mga municipio sa bayan ng bayan nito ng Rojas, yung hindi na makita yung siguro na nakukuha
0: Nawawala masyado yung iyong linya, pakilapit lang ng iyong cellphone sa iyo, K5 ba Gilbert, para mas mapakinggan pa lalo yung iyong pasok dito sa K5 News FM Iloilo. Alright, ngayon ano yung observation nyo sa mga tao diyan sa Puerto Princesa? Lahat ba sila ay nakasuot na ng face mask at ano ba yung resulta nito? Ano ba yung epekto nito sa mga tao? Natatakot ba sila ngayon? At hindi limited ba yung kanilang paglabas dyan sa kanilang mga tahanan? K5 ba Gilbert Basso?
12: Yan, K5 Raya, sa mga oras nito, yung ilan, is legal. Parang pinaminggo natin sa ganun pa ng pagano. Pero yung kanilang buhay, yung ilan, ay safe na lang yung ginagawa. Nag-a-trace off ng police mask. At yung walang masyadong nagagawin sa labas ng tao ay pinatayuhan sa mga otoridad. Wala na ating ito na pag-isal. Na may nasuri na lang sa loob ng bahay kay Pada Array. So hindi ba iwasan yung taos ng face mask yung N ng dahil sa ating pinapayot na at yung OH. Pero hindi, kung ordinary, good level na naman yung face mask. Hindi kaya magdamit ng batong ng lapela na pwede pang susit kapag nasa labas ng bahay kay Pada Array. So yun na, nakikita natin dito sa ilang paligid natin sa lungsod ng Puerto Princesa ay yung mga lumalapit ngayon, yung mga napapunta sa kalabrabo ay nagbabay yung palabas ng tayo. Doon yung nakikita natin sa paligid ng lungsod ng Puerto Princesa kay Pada Array.
0: Alright. Sige. Maraming salamat ka K5 Gilbert Basso sa pinakalatest na update mula dyan sa lalawigan ng Palawan at sa Puerto Princesa sa kalagayan ngayon ninyo dyan, no? Dahil dito nga sa itong haze or malawakang pagbabanta sa kalusugan, no? Dahil sa wildfire na nangyayari doon sa lungsod naman ng Indonesia. Maraming salamat ka K5 Gilbert Basso live sa K5 News FM Puerto Princesa.
12: Maraming salamat sa K5 Radio at mula dito sa K5 News sa Pantay Kalyan. Ako si K5 Gilbert na sa Puerto Princesa sa Bilang sa Balita, Servisyon Publiko at Kapilang sa Palo. Sa isang K5 News.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Nabatian na report ni K5 Gilbert Basso, mga K5 live sa K5 News FM Palawan. So apektado dito sila sa Puerto Princesa kag sa pila ka mga areas sa probinsya sang Palawan, no? Sa tunsod nga mga K5 kag ti unhealthy category man ang ila sini nga quality sang ila sini nga hangin, no? Mga K5 dito sa may Palawan, no? Kay ti lapit ni sila gawalan taon aton sa mapa sang sa kalibutan, lapit ni sila gawaya sa Indonesia, no? Sa tonsini nga mga K5 kagang hangin nga ginatulod sang hangin nga bagat, no? Dito gidya sa may area sang Palawan. So ang aton diriya sa Western Visayas, sa Negros Island region, medyo malayo-layo pagani kita, no? Pero sila dito lapit mga K5, no? So halong gid sa tonsini nga mga K5, and let us not underestimate sang sining posible balatian nga maaklo kag maangkon naton sa sining haze, mga K5. Alas 7:56 sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Sa pagbalik naton, kaunta ang dugang update kag report sang aton sining Unit 5 reporters, update sa sining kaso sang ni Aaron na mga K5 nga 18 anyos nga ginhigot dito sa puno sang duldol sa Barangay Kalaparan Arevalo. Sa aton sini nga mga K5 kaya ginalantaw sini nga motibo sa mga kapulisan amo ang selos. Di kung selos gani ang motibo, makabig na bala ini nga crime of passion sa aton sini nga mga K5. Planado ang pagpatay tungod sa selos. Kagti syempre ang kahinaan ni sa mga lalaki, ilabi na gid mga K5 nga ti sa amo ni nga mga pangidaron, no? Nagahuro-huro pa ni sila mga K5 sa ginatawag nga mga kasubong sini nga mga buluhaton. Ti kung wala ginantisipar sang lalaki ni alias Aaron or ni Aaron ining iya sining kamatayon, no? Abiya nga ti usual nga ginobra lang nila ni alias Agi nga magpakighilawas kag magobra sang senaryo nga ihigot sa puno sang duldol. Ti way gid ni sa maglaom nga ginaplanuhan na gali ang iya sini nga kabuhi tungod nga sa selos nga nabatsagan sang sining Agi. Di kung wala kamuya sang relasyon, hindi ka man niya makabatsag sa kamuna kagrabe nga selos. Kung ang inyo sini ginaobra perme is one night stand lamang sa aton sining mga K5, ugaling ining si alias Agi, no, basi na fall in love na gid niya kay Aaron. Sa aton sining mga K5, that is why nga ti tungod sa selos, no, naubraya ang ining krimen, mga K5. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ibaloon ta na karon sa report ni K5 Karen kag sa iya sining monitoring sa patrol sang sining epekto man sang haze, mga K5, sa pila ka mga areas kag kabaruhanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Alas 7:58 ang oras sa aton sining pagpangalagad. Standby ka mo kay karon. Mabatian nato ng second batch sang aton sining mga campus reporter, mga K5 halin sa Halandoni National High School nga iga-representar ni K5 John Nathan Bulkirin, mga K5. Magadulong sang balita karon si K5 John Nathan Bulkirin sang Halandoni National

0: Alas 7:59 sa aga. Magabalikang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. TTX 500
4: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga lang permi na mga hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
4: Tok-tok na.
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo, kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag gid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansi na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Okay, imagine bla. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta,
4: oh.
5: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Umanasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart do it good like.